0: authentic innovator. Welcome to another episode of AI Talk with the Voice Master. Ang programa kung saan pinag-uusapan natin ang artificial intelligence, hindi lamang bilang technology, kundi bilang isang pwersang unti-unting nagbabago sa trabaho, negosyo, edukasyon, komunikasyon at mismong paraan ng pamumuhay natin. Ako po ang inyong host, ang inyong lingkod, Cucholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, ang inyong AI Voice Master. At ngayong araw na ito, gusto ko nga magsimula, hindi sa isang bagong AI tool, hindi sa isang bagong application at hindi rin sa isang bagong robot. Gusto ko magsimula sa isang bagay na mas makapangyarihan kaysa technology. Ano yun? Di fear. Takot. Ano yun? Napansin nyo ba? Habang mas gumagaling ang artificial intelligence, mas dumadami rin ang mga babala yan, tungkol dito. May nagsasabing kukunin daw nito ang trabaho natin. May nagsasabing babagsak ang maraming industriya. At may nagsasabing hindi na raw kailangan ng programmers, writers, artists, teachers, accountants, lawyers, at customer service agents, at kung ano-ano pang mga profession. At mayroon pang mas matinding prediction. Baka raw, dumating ang panahon na hindi na natin makontrol ang artificial intelligence. Baka maging mas matalino ito kaysa sa tao. At sa pinakamatinding version ng mga babalang ito, maaaring maging existential threat pa raw ito sa humanity. Ano ba yung ibig sabihin ng existential? Ibig sabihin, edi mawawala na tayo sa mundo. Kapag araw-araw mong naririnig ang ganitong klaseng mga balita, natural lamang na matakot tayo, siyempre. Matakot kayo. Imagine, ordinaryong empleyado ka. May pamilya kang binubuhay. May mortgage, may tuition, may bills. Tapos maririnig mo na, baka in 3 years or 5 years, kaya nang gawin ng AI ang trabaho mo. Ano yung mararamdaman mo? Siyempre, matatakot ka. At dito nagsimula at nagsisimula ang isang napakahalagang tanong. Lahat ba ng takot na naririnig natin tungkol sa AI ay talagang tungkol sa kaligtasan ng tao? Wow! O posibleng may ibang interest din sa likod nito? Dahil kapag pinag-aralan natin ang mabuti ang industriya ng artificial intelligence, makikita natin na hindi lamang technology ang laro rito. Siyempre may negosyo, may competition, may politika, may regulation, at higit sa lahat, may power, may kapangyarihan. Isa sa mga taong matagal nang nagbibigay ng ibang pananaw tungkol dito ay ang kaibigan kong si Andrew Ng. Isa sa mga pinakarespetadong pioneers yan at educator sa artificial intelligence. Alam niyo, ang punto niya ay simple pero napakahalaga. Kailangan nating maging maingat kapag ikinukumpara agad ang AI sa nuclear weapon o sa isang technology ang maaaring pumatay sa buong sangkatauhan. Hindi dahil walang risk ang AI. Meron yan, merong risk. Pero dahil kapag napakalaki na ng sobrang takot ng public, mas madaling sabihin, kailangan nating kontrolin ito. Diba? At dito nagiging interesting ang usapan. Sino ang kadalasang may kakayahang sumunod sa napakamahal at napakakomplikadong regulation? Maliit bang startup, independent researchers, mga estudyante, mga university laboratory, mga open source developers, o malalaking technology companies na may billions of dollars? Imagine natin ito. May isang malaking kumpanya na gumastos ng billions of dollars para gumawa ng advanced AI system. Tapos bumili sila ng napakaraming processors. Yeah. Nagpatayo sila ng mga data centers. Nag-hire sila ng pinakamahusay na researchers at engineers. Napakalaki ng investment. Ngayon, pagkatapos nilang gawin yun, may isang open source community na gumawa rin ng powerful model at inilabas ito sa internet. Ang malupit, libre. Libre! Pwedeng i-download, pwedeng baguhin, pwedeng gamitin ng developer sa buong mundo. At kung ikaw malaking kumpanya, abay, problema yon. Dahil biglang may competition na hindi gumastos ng kasing laki mo. At kung ang powerful AI ay maaaring gamitin ng libre, abay, bakit lahat ng tao ay magbabayad ng mahal na subscription, no? At dito pumapasok ang isang konsepto na tinatawag na regulatory capture. Oo, regulatory capture. Medyo mabigat pakinggan, no? Pero simple lang ang idea niya. may mga pagkakataon na ang regulation o regulasyong ginawa raw para protektahan ang publiko ay nauuwi sa sistema na mas pabor sa pinakamalaking kumpanya. Halimbawa, ito ah, sabihin natin na gumawa ang gobyerno ng batas. Ayan. Bago ka makagawa o makapag-release ng advanced AI, kailangan mong gumastos ng $50 million para sa compliance, licensing, auditing, insurance at certification. At para sa billion-dollar corporation, abay, kayang-kaya nila yon. Pero paano ang maliliit na startup? Paano ang university? Paano ang independent developer? Hindi, wala, zero, nada. Hindi sila makakapasok. At kapag nangyari yon, ang mga kumpanyang nasa loob na ng industriya ay lalo pang lumalakas. At ito ang dahilan kung bakit mahalagang maintindihan natin na hindi lahat ng debate tungkol sa AI regulation ay simpleng good versus evil. Hindi ibig sabihin na masama ang regulation. Kailangan natin ng regulation, kailangan natin ng AI safety. Kailangan natin ng privacy protection. Kailangan natin ng rules tungkol sa deepfakes, fraud, cybersecurity, autonomous weapons at paggamit ng AI sa critical systems. Pero ang prinsipyo dapat ay malinaw. Regulate the risk, not simply the existence of technology. No? Dahil ang sobrang higpit ng regulation hanggang ordinaryong innovators ay hindi na makagamit ng AI, ay ba sino ang matitira? Eh, siyempre yung malalaki. Diba? At sino ang mawawalan ng pagkakataon? Eh di tayo, the ordinary people, ang masa. Kaya nga AI para sa masa. At yan ang dahilan kung bakit matagal ko nang sinasabi sa AI Education PH. AI para sa masa. AI para sa masa. Anyway, hindi pwedeng ilan lamang ang may access sa pinakamakapangyarihan technology ng ating panahon, ng ating generation. Pero syempre, may isa pang tanong. Kahit sabihin natin may business interest sa likod ng ibang fear narratives, hindi naman natin may tatanggi na talaga may kayang gawin ng AI ngayon na dati tao lamang ang nakakagawa. Ano yung writing, research, translation, voice, video, images, programming, customer service, accounting, analysis. So, voice master, paano naman ang trabaho? Yun, dito natin kailangan ng isang precise. At dito natin kailangan maging precise talaga. Dahil malili naman kung sasabihin natin sa tao na walang mawawalan ng trabaho. Hindi totoo yun. May mga trabaho na mababawasan, may mga trabaho na mawawala, may mga bagong trabaho na lilitaw. Pero, mas mahalagang maintindihan natin ang difference ng job at task. Ang isang trabaho ay hindi isang gawain lamang. Halimbawa, teacher ka, hindi lamang pagtuturo ang trabaho mo, di ba? Gumagawa ka ng lesson plans, nag-check ka ng assignments, nakikipag-usap ka sa parents, nag-a-adjust ka kapag nahihirapan ng estudyante, nagmo-motivate ka, nagdi-discipline ka, nag-o-observe ka, nagbibigay ka ng feedback, at nakikipag-chismisan ka sa mga co-teachers mo pag walang klase. Nakikipag-coordinate ka rin sa administration. Abay, maraming bahagi ang isang trabaho. Ngayon, sabihin natin, kayang gawin ng AI ang 30 or 40% ng task na ginagawa mo. Hindi ibig sabihin na 30 or 40% ka na lang na tao. Abay, ang ibig sabihin yan, may 30 or 40% ng workload mo na pwedeng maging mas mabilis. At kapag ginawa mo yun ng tama, magkakaroon ka ng oras para sa ibang bagay. O di ba? Makakapag-travel ka tulad ko around the world. Mas maraming oras para matuto, mas maraming oras para kausapin ang estudyante, at mas maraming oras para gumawa ng creative activities. Ako nga puro ano na ako eh. Passion project na lang talaga. Mas maraming oras kasi ako para mag-isip. Ayan, at dito pumapasok ang isang napakagandang economic principle. Economic principle. Kapag pinabilis ng technology ang paggawa ng isang bagay, bumababa ang cost. Diba? Kapag bumaba ang cost, mas maraming taong kayang bumili o gumamit ng services. At kapag dumami ang gumagamit, maaaring tumaas ang demand. Ha? Tingnan natin ang software development. Tingnan nyo ha. Dati, napakamahal gumawa ng sariling software. Kung maliit ka ang negosyo, baka hindi mo kayanin. Malugi ka agad. No? Kailangan mo ng programmers, developers, designers, testers, infrastructure. Minsan, buwan o taon bago matapos. At ang problema, masasama pa ugali ng karamihan. Di ba ngayon, may AI coding tools ka na. May AI agents, may low-code systems, may tools na kayang gumawa ng prototype sa loob ng ilang oras. Ano ang unang reaction ng marami? Ay, patay na ang programmer. Pero, tingnan natin ang kabilang side. Ha? Dahil mas mura nang gumawa ng software, mas maraming kumpanya ang gustong magkaroon nito. Dati malaking bangko lang ang kayang gumawa ng custom software. Ngayon, kahit maliit na restaurant, maaaring magkaroon ng sariling ordering system. Isang school, maaaring gumawa ng sariling student application. Isang small business, maaaring magkaroon ng sariling inventory automation. Isang freelancer, maaaring gumawa ng sariling productivity tool. So instead na mawala agad ang demand, pwedeng lumaki ang market. Iyan ang tinatawag na complementary. Ayos, complementary. The technology does not always replace the worker. And sometimes, it expands what the worker can do. Ganito rin ang nangyayari sa maraming technology sa history at mga nangyari na. Take the power drill, no? Noong walang power drill, mano-mano ang paggawa ng maraming construction work. Mas matagal, mas matrabaho. At nang dumating ang power drill, hindi naman biglang sinabing wala nang carpenter. Hindi, di ba? Mas mabilis lang silang makagawa, mas productive, mas maraming project ang kayang tapusin. Pero imagine kung may isang carpenter na nagsabing, ayoko niyan, hammer lang ako, hindi ako gagamit ng power tools. Eventually, siya ang mahuhuli. At ganito rin ang mangyayari sa AI. Ang tunay na competition ay hindi simpleng AI versus human. Mas malamang na magiging human using AI versus human refusing to use AI. At eventually, human using AI very well versus human using AI poorly. Di ba? Dito nagbabago ang tanong eh. Hindi na, kaya ba akong palitan ng AI? Ang mas magandang tanong ay, aling bahagi ng trabaho ko ang dapat kong ipaubaya sa AI at aling bahagi ang dapat kong pag-usayan bilang tao? Dito pumapasok ang advantage natin. Because if the competition is pure information storage, abay talo tayo dyan. Walang ordinaryong tao ang kayang magbasa ng millions of documents sa loob ng 1 second. Walang ordinaryong tao ang kaya mag-store ng halos buong internet sa kanyang utak, pero may bagay na hindi madaling makuha sa data lamang. Ano yun? Eh, syempre, number one, context. Halimbawa, may client kang kausap, no? Sinabi niya, okay naman ang proposal. Kung text lamang ang nakita ng AI, positive yun, di ba? Okay ang proposal, pero ikaw bilang tao, narinig mo ang tono, di ba? Okay na yung proposal. Napansin mo matagal bago siya sumagot. Hindi siya tumingin sa mata mo. Nag-cross arms siya. Parang uncomfortable, di ba? At bigla mong naramdaman, hindi talaga siya convinced. That is context. Ladies and gentlemen. At tayo mga Pilipino, napakayaman natin, napakayaman ng ganitong klase ng communication. Mga ano yan, kumbaga non-verbal communication. Isang simpleng salitang, sige, ay maaaring maraming ibig sabihin. Di ba? Sige, that's a permission. Disappointment or ano? Sige. Di ba? Excitement. Sige, gawin mo. Aba, kapag nanay mo nagsabi niyan sa tamang tono, alam mong baka hindi talaga ibig sabihin na, di ba? Sige, gawin mo. Aba, di ba? Alam mo yung binabantaan ka ng nanay mo, alam mo baka hindi talaga yun ang ibig sabihin na gawin mo, di ba? Hindi mo kailangan ng artificial intelligence para maintindihan mo yun, di ba? Filipino survival, instinct na yun. At doon nakikita natin na human communication is more than words. May tono, may culture, may history, may relationship, may timing, may emotion, at may social awareness. At dito konektado ang isa pang concept na napakahalaga sa AI era. Alam niyo kung ano yun? Taste. Hindi yung lasa. Anong taste? Ito yung kakayahan nating sabihin. Ito yung maganda, ito yung maganda, ito yung mahalaga. Ito ang relevant at ito ang bagay sa audience. Yun yung taste at ito yung mali, ito ang mali, ito ang kulang, ito ang may puso. Ngayon, kaya na ng AI gumawa ng libu-libong images. Songs, articles, voices, videos, logos, presentation. Pero isipin mo, kung kaya nang gumawa ng AI ng 10,000 images in 1 hour, ano ngayon ang mahalaga? Hindi na paggawa ng images. Ang mahalaga ay yung pagpili. Which image matters? Which story matters? Which idea deserves attention? Which emotions are you trying to communicate? Diba? That is taste. Imagine may AI na gumawa ng perfect picture ng isang random family. May maganda, realistic, cinematic. Pero wala kang pakialam. Scroll. Pero nung gumawa ka ng image tungkol sa lumang bahay ng lola mo, sa lugar kung saan kayo lumaki at ipinakita mo yun sa pamilya ninyo, abay biglang iba ang impact. Bakit? Hindi dahil mas malakis o mas mataas ang resolution, kundi dahil may memory, may intention, may meaning. At iyan ang ginagawa ko sa Maribeles Historical Society, getting the old photos. Alam niyo, pag grabe, isang post ko lang ng mga lumang pictures na ano ko, ni-restore ko, pinaganda ko, high resolution ko, kinolorize ko, daming taong natutuwa. At yan ang isang bagay na dapat tandaan ng artist, no? Writers, broadcasters, voice artists, filmmakers, at mga creators. Do not compete with AI in quantity. Talo tayo dyan, talo kayo dyan. It can generate faster than, like, thousands, millions of times faster than us. Compete in meaning, compete in taste, compete in human truth. Because technology can generate the brush strokes. But the human decides what is worth painting. Pero narito ang interesting part. What if the AI eventually learns you? What if mayroon itong access sa emails mo, messages mo, calendar, documents, decision history? What if every day for years, pinapanood nito kung paano ka magtrabaho? Parang itong AI talks. Two weeks ako, AI lang ginamit ko, hindi nyo nga napansin, di ba? Hindi ba eventually makukuha rin ito ang context mo? Partly, yes. Di ba? Makikita nito ang patterns. Baka malaman nitong mas productive ka sa umaga. Baka malaman nitong mas maigli ang email mo. Stress ka. Baka malaman nitong ayaw mong mag-meeting ng Monday morning. Baka mas kabisado pa nito ang schedule mo kaysa sa'yo eh. Pero, may malaking difference. Nakikita ng AI ang record ng buhay mo. Abay, hindi ibig sabihin na nararanasan nito ang buhay mo. Halimbawa, hindi mo sinagot ang isang email. Ang nakikita ng email, no reply. Pero hindi nito automatically alam kung bakit. Baka may emergency sa pamilya mo, baka galit ka, baka wala kang tiwala sa sender, baka intentionally hindi ka sumagot dahil ibahagi yon ang negotiation. At baka may personal kang dahilan na hindi kailanman na isulat sa kahit anong database. Iyan ang invisible context of human experience. At dito natin makikita kung bakit hindi sapat ang massive data. Sometimes, wisdom comes from knowing when the data does not tell the entire story. Pero habang pinag-uusapan natin ang limitasyon ng AI, may isa na namang malaking pagbabago na nangyayari ngayon. For the last few years, nasanay tayo sa chatbot. You type, AI answers. You type again, AI answers. Pero ang bagong yugto ng artificial intelligence ay hindi na lamang tungkol sa pagsagot. Ito ay tungkol sa action, pagkilos. And welcome to the age of AI agents. At ano nga ba ang AI agents? Instead na sabihin mo, bigyan mo ako ng listahan ng murang flight. Ang sabihin mo, may meeting ako sa Cebu next week, ha? Hanapan mo ako ng flight na kasya sa schedule ko at budget. At ang AI ay, ang ideal AI agent ay hindi lamang sasabi ng sagot. Magpaplano ito. Check your calendar. Search flights. Compare prices. Read baggage rules. Identify options. Maybe prepare the booking. Then give you the result. Yan ang malaking transition. From answering questions to completing goals. From chatbot to digital worker. And from assistant that talks to assistant that acts. At kapag nakita mo ito, sa mas malaking perspective, napakalaki ng implication ito. Imagine small business owner ka, may AI researcher ka, AI writer, marketing assistant, AI analyst, customer support, programmer. Maybe one day interconnected agency na. And you, ikaw ang nagbibigay ng mission, ikaw ang nagseset ng rules, ikaw ang tumitingin sa output, ikaw ang gumagawa ng final decision. Kaya matagal ko nang ginagamit ang konseptong ito eh. You are the CEO of AI. You are your AI. Hindi dahil AI ang kumpanya mo, kundi dahil kailangang matuto tayong mag-manage ng intelligent system. Para management lang ang tao, no? Hindi sapat ang utos na gawin mo. Kailangan malinaw ang goals, may boundaries, standards, feedbacks, accountability. Pero dito nagsisimula ang problema. Dahil habang mas maraming access ang ibinibigay natin sa AI, mas lumalaki rin ang potential damage kapag nagkamali ito. At kung chatbot lang ang AI at nagkamali ito, baka maling paragraph lang ang ginawa. Pero paano kung AI agent yun na may access sa browser, email, files, database, calendar, financial accounts? Ano mangyayari kung mali ang action? Kung masahol, paano kung may hacker na control ang agent? Dito pumapasok ang bagong cybersecurity problem. Ang AI ay hindi kumikilos sa human speed. machine speed ito. Ang tao, nagbabasa ng isang page. Ang computer, maaaring mag-test ng thousands of or millions of possibilities. Kung AI ang ginagamit ng attacker, paano mahahabol ang human security analyst? At ang sagot ng industriya ay medyo ironic. Para labanan ng AI-powered attacks, kailangan natin ng AI-powered defense. AI attacking systems, AI defending systems, AI detecting vulnerabilities, at AI patching vulnerabilities. Yeah. Parang ano yan, digital arm race. Pero before tayo magpanic, isipin din natin ang positive side. The same AI that can find a vulnerability may also find it before the hacker does. And the same AI that can analyze millions of lines of codes may identify weaknesses that a human security team missed. So again, ang AI ay hindi simpleng good or bad. It is capability. At ang epekto ng capability ay nakadepende sa paggamit. Sa design, sa access, sa governance, sa taong nagko-control. Pero para sa akin, may isang danger na mas tahimik. At baka mas malapit sa ordinaryong tao kaysa cyber attack. Hindi ito robot uprising, hindi ito hacker, hindi ito autonomous weapon. Ito ay ang unti-unting pagkawala ng ating sariling kakayahang mag-isip. Tinatawag itong cognitive offloading. Kapag hindi mo na kaya, hindi mo na kailangan tandaan dahil nandyan na ang phone, ino-offload mo ang memory. Kapag hindi mo kailangan mag-compute dahil nandyan ang calculator, ino-offload mo ang computation. At ngayon, kapag hindi mo na kailangan magsulat, mag-research, mag-analyze, o magbuo ng argument dahil nandyan ang AI, ano ang ino-offload natin? Edit thinking. At dito nagiging napakahalaga ng education. AI can be one of the greatest educational tools ever invented. Imagine bawat estudyante may sariling tutor, hindi nahihiyang magtanong, available 24 hours a day, kaya mag-adjust sa level ng bata, kaya magbigay ng examples, kaya mag-explain ulit. May napakalaking opportunity. Pero kapag ang AI ang gumagawa ng assignment, ang student pa talaga ang natututo. Parang gym kaya na. Diba? Ibang tao nag-gym para sa'yo. Ikaw ba lalaking katawan? Because education is not simply producing an answer. Learning happens in the struggle. Kapag nahirapan ka mag-solve ng math problem, doon nabubuo ang understanding. Kapag hindi mo naintindihan o maintindihan ang paragraph at binasa mo ulit, doon ka natututo. At kapag nagsulat ka at pangit ang first draft, tapos inayos mo, doon gumagaling ang utak mo. At kapag isang click lang at perfect na agad ang answer, the output may improve. But the learner may not. At yan ang paradox natin. AI can make students look smarter on paper while potentially making them less independent in thinking if used incorrectly. At para sa educational system natin, napakalaking hamon ito. Because artificial intelligence moves weekly. Education systems move yearly, sometimes decades. May bagong model ngayong buwan, may bagong agent next month, may bagong capability bago matapos ang semester. Pero ang curriculum revision, no, minsan isang taon lang. So imagine ang estudyante ngayon, tinetrain natin gamit ang workflow at skills na relevant noong 2022. Pero baka graduate siya sa 2028. Anong klaseng workplace na ang sasalubong sa kanya? AI agents? Autonomous workflows? Human AI teams? Jobs na wala pa ang pangalan ngayon? Kaya hindi sapat na turuan lamang silang gumamit ng ChatGPT. Ang kailangan natin ay turuan silang matuto sa mundong mabilis magbago. Critical thinking, verification, creativity, communication, ethics, adaptability, human judgment, and the ability to ask better questions. Dahil sa panahon ng artificial intelligence, baka hindi na pinakamahalagang skills ang dami ng alam mo. Ang mas mahalaga ang kakayahan mong matutunan ng bagay na hindi mo pa alam. At ngayon, narating natin ng mas malaking tanong. Kung kaya nang magsulat ng AI, mag-program, magplano, gumamit ng tools, mag-observe, mag-correct sa sarili at unti-unting gumawa ng mga action na dati tao lamang gumagawa, Gaano na ba tayo kalapit sa AGI? Ano yung AGI? Ang AGI, ito. Artificial General Intelligence. Yan. Ang punto kung saan ang isang machine ay hindi lamang mahusay sa isang task, kundi may general intelligence na maihahambing sa tao. Wow. May nagsasabing dekada pa. May nagsasabing mas malapit kaysa iniisip natin. At may nagsasabi, baka hindi natin mapansin ang eksaktong araw na dumating ito. Baka walang announcement, walang sirena, walang malaking switch. Baka isang araw, lilingon lamang tayo at sasabing, abay, sandali! Kailan pa kaya, kailan pa kayang gawin ng AI lahat ng ito? At iyan ang ating pag-uusapan sa susunod na bahagi. Anyway, ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines at AI Voice Master. At patuloy nating tandaan, ang AI ay hindi lamang tool na dapat gamitin. Ito ay teknolohiyang dapat unawain. Dahil ang kinabukasan na hindi mapupunta sa taong pinakamalakas. Diba? Matakot sa AI in artificial intelligence. Mapupunta ito sa taong marunong gumamit nito ng may kaalaman, pananagutan, creativity, at higit sa lahat, pagkatao. Alright, babalik ko ang AI Talks with the Voice Master. See you later. Bang!
1: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis. Babalik kami!
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo De Leon Gonzalez.
3: Magandang umaga, ako si Rovic Raimundo.
4: At ako si Angelica Cabe. And welcome back sa Youth AI. So today, medyo interesting ang pag-uusapan natin kasi hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng AI. Pag-uusapan natin kung naiintindihan ba talaga ng AI ang culture natin bilang mga Pilipino.
3: And honestly, magandang tanong yan. Kasi kapag tinanong mo ang AI, what is Filipino culture? Ang bilis nitong sumagot.
4: Exactly. And usually may lalabas na hospitality, close family relationship, fiestas, Filipino food, and so on.
3: At jeepney.
4: That's correct. Of course, may jeepney.
3: Pero ang tanong, kapag sinabi ng AI na naiintindihan niya ang Filipino culture, talaga bang naiintindihan niya?
4: Or baka naman ginagawa lang niya ang best possible answer based sa mga patterns na natututunan niya.
3: Sige, let's start there. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng understanding a culture?
4: Hindi lang naman ito tungkol sa knowing facts. For example, alam ng AI na may Filipino tradition na tinatawag na bayanihan. And kaya nitong i-explain kung ano yon. Pero iba ang knowing the definition sa actual experience.
3: Di ba? Parang ganito. Kung tinanong mo ang AI, what's Filipino hospitality? Kaya niyang sabihin na hospitable ang mga Pilipino at mahilig tayong mag-welcome ng guests.
4: Pero bilang Pilipino, alam natin na mas complicated pa yon. Minsan may bisita kang dadating sa bahay at sasabihin, kain ka muna.
3: Kahit alam kakakain lang niya.
4: Tama. At sasabihin naman niya, okay lang, busog pa ako. Tapos sasabihin mo, sige na, kahit konti na.
3: Tapos eventually, kakain na lang rin siya.
4: Yeah, and that's Filipino culture.
3: Pero paano mo isisave yun sa isang database?
4: And that's the challenge. Culture isn't always something you can explain in one definition. Sometimes, it's something you experience.
3: Actually, magandang example ang language natin. Kasi ang Filipino communication, especially online, sobrang interesting yan eh.
4: Yes, and we have Tagalog, English, Taglish, slang, regional languages. And depende pa yan sa kausap mo.
3: Ah, diba? For example, sabihin mo, kumain ka na. Simple question, diba? Mm-hmm. Pero minsan, hindi lang naman talaga pagkain ang tinatanong mo. parang way din siya ng pagsabi na, kamusta ka na?
4: Tama. And then we have words like po and opo.
3: Mm.
4: Alam ng AI ang meaning ng words na yon. Pero ang paggamit ng po can depend on age, relationship, setting, and also situation.
3: At ngayon, lalo na sa Gen Z at Gen Alpha, may bagong layer pa yan. May mga slangs, memes, and internet language na madami pa.
4: Yeah, and imagine trying to explain to an AI yung mga recent pop culture words ng mga Pilipino.
3: Not to mention na pabago-bago pa yan, depende sa region ng Pilipinas or even sa algorithm ng social media ng bawat individual.
4: And sobrang daming nuances ng ating language nowadays na I feel like even AI, hindi rin alam yung iba doon. Pero tayo, naiintindihan natin.
3: Because of the context.
4: Tama.
3: Speaking of context, let's talk about Filipino humor naman.
4: Naku, ang hirap niyan.
3: Why? Bakit naman?
4: Kasi mahirap i-explain ang Filipino humor.
3: Sabagay. Yung mga jokes na kapag sinabi mo sa ibang tao, hindi naman funny. Pero pag sinabi mo naman sa barkada mo, hindi pa rin funny.
4: Partner, hindi barkada yung mga yon.
3: Ay, ganun ba? Siyempre, joke lang, partner. Pero di ba, kahit minsan wala namang sense sa ibang tao, yung relationship natin with people provides the context on why it's funny.
4: And it's because may shared experience kayo. May inside jokes, history, at iyon ang isang bagay na mahirap gayahin ng AI.
3: Diba, kaya ng AI gumawa ng joke, pero ang tanong ay, naiintindihan ba niya kung bakit nakakatawa yon sa isang particular na group of people?
4: Well, that's a different question.
3: Okay, pero sige, giving AI the benefit of the doubt, hindi rin naman natin masasabi na wala itong alam tungkol sa Filipino culture.
4: Definitely. AI can process a huge amount of information. Kaya nitong matuto ng Filipino vocabulary, mag-explain ng traditions, gumawa ng Tagalog responses. At minsan, nakakagulat kung gaano to kagaling.
3: So hindi naman AI doesn't understand anything. More like it understands information about culture, but that's different from personally experiencing culture.
4: Exactly. At malaking distinction yun.
3: Okay, here's a bigger question. Can AI actually create Filipino culture?
4: Mahirap din yun. Kasi AI can generate Filipino-inspired song, images, pero ang culture itself ay hindi lang output. Culture is something people create, share, experience, and change over time.
3: So kung gumawa ang AI ng bagong Filipino meme at ginamit iyon ng thousands of Filipinos,
4: then eventually, humans are the ones giving that content cultural meaning.
3: Interesting. So maybe AI can participate in cultural creation, but humans are still the one who decide what becomes meaningful.
4: Definitely.
3: So, after everything we've talked about, can AI really understand Filipino culture?
4: I would say it can understand a lot about it, but human culture understanding goes beyond information.
3: It includes experience, context, and community.
4: And personal meaning.
3: So maybe the question isn't really, can AI understand Filipino culture?
4: Maybe the better question is, how should we use AI when talking about Filipino culture?
3: And I think the answer is carefully and responsibly. Because AI can make something that looks Filipino, but we shouldn't automatically assume that it is accurate. And syempre lagi, mag-fact check ng mga infos bago ito paniwalaan.
4: And as young Filipinos, we actually have an important role here to use our means of communication para magpalaganap ng totoo at wastong balita sa internet. Which means our culture isn't just something AI learns from the internet. We're still actively creating it.
3: And maybe that's the most interesting part. AI can generate the picture, voice, at kahit ano man yan, but the meaning behind Filipino culture still comes from the people.
4: Yes, so the next time you see an AI-generated image that claims to represent the Philippines, don't just say, wow, ang ganda. Ask, accurate ba to? And saan nanggaling ang representation to?
3: And most importantly, sino ang nagkukwento ng culture natin? Because technology can help tell our stories, but we should never forget that we are still the people who live those stories.
4: And that is something AI can generate that only humans can truly experience.
3: And that is it for today. My name is Rovic Raimundo.
4: And I'm Angelica Cabe.
3: And this is Youth AI. AI.
5: Yo, yo, yo. Hello.
0: Okay, do you feel great today? If you feel great today, I feel great. Do you feel great today? Very good.

0: The voice master. Ayan. Anong sample? Sample agad. Sige. Bago ako mag-sample, ayan. Nice ko munang pasalamatan ng World Vision for inviting me. Actually, last 3-4 days, ago ko lang nabasa yung invitation. Kasi galing ako UK. So, hindi ko napansin. Anyway, andito ako ngayon para magkwento. Okay lang ba magkwento mga bata? Ang pangalan ko pala ay Kuya Choi. Anong pangalan ko? Ayan, si Kuya Choi ay isang voice artist. So, ano yung voice artist? Kami lang naman yung naririnig nyo. At kung wala kami, wala kayong mapapanood. Hindi nagsasalita yung cartoon character. Hindi nagsasalita yung commercial. Lahat ng, even in the artificial intelligence world, ako rin ang naririnig nyo araw-araw. Sa lahat ng mga platform, mula Instagram, TikTok, Facebook, di ba, YouTube, that's my voice. Mamaya, paririnig ko sa inyong lahat. Gusto nyo ba? And now, I'm going to present to you how we Filipinos can use AI to promote positive social change. So, AI para sa masa. Ito yung battle cry ko.
1: Parang sirap, para sa masa. Masasabi ko lang, huwag nyo kong subukan.
0: Di ba si Arab? Para sa masa. Yan. Pagtatayo ng kilusang AI education sa Pilipinas sa pamamagitan ng tinig, access, kultura at responsableng paglikha. So when I established AI Education PH in year 2020 during the pandemic, sinimulan ko yan. Same as the Certified Voice Artist Program. Sabay-sabay yan. So, ang AI ay humuhubog na sa kabataan. Ang pag-unawa, hindi pantay na ibinabahagi. Ito yung sinasabi ko. Ang problema, especially with DepEd, masyado nang, ako, vulgar to, lagi ko sinasabi sa AI Talks. I have a radio show called AI Talks with a Voice Master, the only AI radio show sa buong mundo. And the first AI animated reporter, ginawa ko si Ira at si Ivan. Hindi ko lahat mapipresenta sa inyo dahil sobrang kulang yung oras. Pero, itong dalawang grupo ng kabataan. Isa, konektado, mga tools, tutorial at global na platform. Pangalawa, mga naiiwan, agwat sa wika, bandwidth, kumpiyansa at kaligtasan. So, unfair naman talaga. Technology is expensive. Technology is not for all. But again, ginagawa ko, niraradyo ko muna. My show is being broadcasted in more than 200 radio and TV stations. And my program is the only syndicated show na pinapalabas sa napakaraming radio station sa buong Pilipinas. And we are also under Radio Pilipinas. So malaki siya. So dinala ko ang technology, ang AI sa mga tao sa pamamagitan ng radio at TV. Na hindi pa rin matatawaran ng kapangyarihan dahil hindi lahat ng tao connected. Tama? Sa internet. So ito yung nakikita ko na kailangan ng gawa ng paraan ng DepEd. Sadly, ilang beses ko silang inimbitahan sa radio show ko, Secretary Sunny Angara and si Undersecretary Galvan. Lagi nila ako pinapasa. Magpaalam ka muna, meron kaming ganito, ganyan. Ay, sabi ko, nasa Radyo Pilipinas ako. Pakinggan ko lang naman yung ano yung programa niya talaga para sa mga sa edukasyon sa Pilipinas. Meron daw sila, yun na lang daw kausapin ko, ayaw naman mag-respond. Isang taon na ako nang iimbita sa kanya. So meron nga ba, bakit may DepEd ba dito? Balita ako, inimbitaan sila pero mukhang walang response. So this is my show, AI Talks with the Voice Master. Kasama ko pala si Mac Lorendo, palakpakan natin. Siya ang partner ko dyan. Isa sa pinakamagaling din na magician. Siya ang founder ng na Food Rescue Philippines. Nagpakain ng ilang milyong mga kabataan na, 5 million sa buong Pilipinas. At ako rin yung founder ng Voice of the Youth Network for 30 years. So imagine niyo kabataan, 16 pa lang ako, nagsasalita na ako. Ang teknolohiya ay nagiging kapangyarihan lamang kapag naunawaan, sinalita at hinuhubog ng tao. Tama? Kasi hindi pwedeng technology lang yan kung hindi mo yan gagamitin. So may tinig, edukasyon, may AI. Ang AI Education PH nagpapalago ng pambansang kilusan ng pagkatuto. So, ayan.

Imagine nyo, in the next 2 to 3 years, technology is so fast na even any regulation cannot go. Kahit anong batas, magkakaroon ng batas, ang teknolohiya patuloy na nagbabago, naghahabol lang ba tayo? Di ba puro tayo regulation, wala pa naman tayong, wala tayong technology ourselves. Ang mga Pilipino, user lang tayo. Wala tayong sariling atin, katulad ng Meta, di ba? Google. So, kung ano man yung mga teknolohiya na yan. Okay, ito, ang AI Talks ay nagdadala ng AI education, lampas sa algorithm at sa mga lugar na walang maaasahang internet. So imagine that, dahil wala tayong technology, I mean, ang airwaves nandyan pa rin. 5 minutes left, are you kidding me? Tapusin na natin. Anyway, so walang mag-aaral ang dapat ibukod dahil naiiba ang kanyang landas sa edukasyon. Tama? Hindi ibig sabihin, mas technologically advanced ka, mas magaling ka na sa iba. Nagkataon na wala lang silang teknolohiya na meron ka. And that's the reason why everyone should have this kind of technology. So, what I'm doing now, I'm the founder of Mariveles Historical Society. I'm the great-great-grandson of the yung pinakakilalang hero, si Agatona de Leon, no, sa Mariveles. Kabesan Tonang ang pangalan niya. The history na hindi kinuwento ay namamatay. Tama? That's why I called myself the history teller. I'm not a historian kasi history, matagal na. I create my own history but I don't write their history. So what I'm doing now, I developed this and then yung Mariveles Historical Society, sineshare ko using AI. Yan, ang mga tinig ng mga Pilipino ay kabilang sa loob ng global na AI. So imagine, yung oral history lang na laging kinikwento ng mga matatanda noon na nakalimutan ng ikwento ngayon. For the first time in history, nakita nila na sa actual na ganito. And the way kung pinresent siya, napansin niyo yung music with the narration and the choral, the orchestra. This will cost you like 10 million kapag ginawa mo to ng totoong buhay. Paano mo gagawin yan? But because of AI, it is easier na mag-tell the story, especially history. So anyway, ayan. Ang mga training pathway ay nagpapalit ng AI curiosity, nagpapalit ng AI curiosity tungo sa komunikasyon, kabuhayan at serbisyo. So, especially now, I'm the one who developed the AI ni Jose Rizal. So kung napanood nyo, every December 30, sa TV Patrol, lagi akong ini-interview. Because I believe it's kailangan ang pagtuturo ng history, hindi lang petsa at pangalan, kundi kung paano yung actual, na kung ano yung talagang, paano nabubuhay yung mga bayani natin ngayon. So, tandaan nyo, ang inobasyon na walang pagsisiwalat ay maaaring maging panggagaya, manipulasyon o pagsasamantala. And that's what people are using. Kaya negative ang tingin ng maraming tao, yung mga marunong ginagamit sa kasamaan. Parang kung sino yung mga nasa kapangyarihan, inaabuso nila yan. Tama? So imagine that. I mean, mahahaba yan, kinakat ko na lang. What if DepEd and other institutions sa Pilipinas use AI? Naturuan yung mga teachers paano gumawa ng mga ganitong klaseng. Kasi ang salita, walang kwenta yan hanggat di nakikita. Tandaan nyo yan ha. Because everyone has different interpretations sa salita. Because the word is just sound. It's nothing. Especially sa iba. Pero sa nakita nyo, tama? May sound, may video, and everything using artificial intelligence. Ayan. So, eto lang, mabilis na to. 5 AI literacy para sa bawat bata. Tanong, sino ang gumawa nito at bakit? Verifikahin, maaari ba kumpirmahin ito sa ibang lugar? 3, protektahan, anong personal na data ang ibinigay ko? 4, ipaalam, tumulong ba ang AI sa paglikha nito? Kasi kailangan, like sa YouTube, di ba, kailangan mong i-announce o kahit sa Facebook na AI-generated siya, tama? Kasi maraming naluloko ngayon dahil sa AI. Especially ngayong
mag-e-election, matindi yan. Number 5, lumika, nakakatulong ba ito ng walang pinsala? So, maraming mga AI slap, yan yung tinatawag na AI slap, na mag-produce na lang na mag-produce kahit walang kwenta, ang habol nila yung views para kumita sila, tama? So anyway, bilisan ko lang, walang Pilipino na bata ang dapat humarap sa AI ng nag-iisa. Tandaan niyo na, huwag niyong hayaan ang AI lang ang magsalita, makipag-usap. Lagi ka may kasama dapat. Tama ba ito? Kumbaga, you confirm it. Itayo natin ang AI education na accessible, Pilipino, malikhain, ligtas, at tunay na makatao. Ayan. With that, maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo sa aking kwento, mga bata. At sana, gayahin at gawin ninyo rin yung mga bagay na to, dahil ang kasaysayan, ang kabataan na walang connection sa kasaysayan ay wala rin kinabukasan. God bless everyone. Mabuhay!

Hello, welcome back dito sa AI Talks with the Voice Master. Dito tayo dadalhin ng lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Sa panahon ng artificial intelligence, hindi na sapat na itanong natin kung ano ang kayang gawin ng makina. Ang mas mahalagang tanong ay ano pa ang dapat nating panataling tao? Dahil habang may mas gumagaling ang AI sa pagsusulat, pag-analyze, paglikha, pagplano at paggawa ng mga desisyon, mas kailangan nating palalimin ang mga kakayahang hindi dapat basta ipinapaubaya sa teknolohiya. Ang ating judgment, ang ating values, ang ating empathy, creativity, no? At ang ating sense of responsibility. At higit sa lahat ang ating karunungan. Because intelligence is not the same as wisdom. Parang actual is intelligence yan. Pwedeng napakaraming alam ng isang machine. Pwede nitong maalala ang napakaraming impormasyon. Pero ang wisdom ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng sagot. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan dapat gamitin ang sagot. Diba? Kung ano ang magiging epekto nito at kung ano ang tama, at dito pumapasok ang tunay na papel ng tao. Hindi tayo nandito para makipagkarera sa AI at kung sino ang mas mabilis. Hindi natin kailangang tapatan ang makina sa memory, computation at processing power. Talo tayo dyan. Ang kailangan natin gawin ay gamitin ang AI para mas maging mahusay tayong tao. Mas mahusay na guro, estudyante, entrepreneur, creator, leader at mas mahusay na Pilipino. Dahil ang tunay na sukatan ng proseso o progreso ay hindi kung gaano katalino ang teknolohiya natin. Ang tunay na sukatan ay kung paano natin ginagamit ang teknolohiyang iyon para iangat ang buhay ng tao. At habang papalapit tayo sa panahon ng AI agents, autonomous systems, at marahil isang araw, artificial general intelligence, huwag nating kalimutan ang isang napakasimpleng katotohanan. Ang future of AI is not only a technology question, it is a human question. Anong klaseng lipunan ang gusto nating buuin? Anong klaseng education ang gusto nating ibigay sa susunod na henerasyon? At anong klaseng trabaho ang gusto nating likain? Anong values ang gusto nating ipasa? At anong klaseng tao ang gusto nating maging habang lumalakas ang mga machine sa paligid natin? Because maybe the real challenge of artificial intelligence is not whether machines will become more human. The real challenge is whether humans will remain deeply human. Kaya sa bawat bagong AI tool na lalabas, sa bawat bagong model, agent, breakthrough, huwag lang nating itanong, no? How powerful it is. Tanungin din natin, how can this make humanity better? At yan ang responsibilidad nating lahat. Hindi lamang ng mga tech companies, hindi lamang ng gobyerno, scientists, kundi ng bawat guro, estudyante, magulang, entrepreneur, creator, worker, at ordinaryong mamamayang gumagamit ng artificial intelligence. Dahil ang kinabukasan ng AI ay hindi pa nakasukat yan. Hindi pa nakasulat. At tayo mga gumagamit nito ngayon, bahagi tayo ng pagsusulat ng kasaysayang iyon. Tandaan. Alright, ako po si Pucholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, ang inyong AI Voice Master. Hoy, mag-subscribe naman kayo sa YouTube channel, The AI Talks with the Voice Master. Meron din sa Facebook, Instagram, TikTok, lahat. Nandyan tayo at Spotify pala. Siyempre, thank you very much sa Radyo Pilipinas, sa DATV, no? At iba-iba pang mga stasyon natin, no? Sa Katbalogan, no? At marami pang mga stasyon gumagamit at nagbo-broadcast ng show na to ng libre. Okay? So, eto, lagi natin tatandaan, don't fear artificial intelligence, understand it. And don't simply consume it, learn it, question it, create it, and use it responsibly. Dahil ang AI ay dapat hindi lamang maging artificial intelligence. Dapat itong maging kasangkapan para sa authentic intelligence, authentic innovation, and authentic humanity. At hanggang ang tao ang may vision, ang tao may values, at ang tao ang may puso, tayo pa rin ang dapat humawak ng direksyon ng teknolohiya. Have a great day! Mabuhay! Ako ang inyong AI Voice Master, Pucholo De Leon Gonzalez. At ito ang The AI Talks with the Voice Master. Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi tayo, sino? AI para sa tao, AI para sa Pilipino, AI para sa masa. Great day!
Bye! See you next week. Yeah! AI para sa masa! See you next week.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things. Huh?
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hello, hello there! It's Go Agri Plus Day! Ngayon ay Sabado. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kababayan? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa ating Go Agri Plus. Ang ibig sabihin ng Go Agri, great opportunities in Philippine agriculture. Plus, yung mga ibang plus ay other development programs. Kumusta kayo? Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong broadcast specialist na si Kakiko Flores. Kasama ko ang ating team, Tata Rolly. Batang bata, bumatayo. Bumabata palagi yan. Si Bistes Ramirez, si Arnel V, and Mark B. Ayan, yung isa V, yung isa B. Alright, gandang umaga po mga magsasakat, mga mangingisda, mga plantito, mga plantita. Welcome, welcome, welcome. Na yung magabigat yung amin na po. Ala eh, magandang umaga mga taga Batangas. Ay siya, good morning everyone. Namaste sa mga taga India. Salamat pagi sa mga taga Indonesia. Hello there. Sa China, ni hao ma. Magandang umaga po. Okay, sa Korea, ay annyeonghaseyo. Good morning, good morning. Welcome sa Go Agri Plus. At mga nako, tayong ngayong umaga na ito, may kaugnayan po sa ang masarap na palagi nating nakakain, pang-almusal man, pang-tanghalian man. Ay, naku, tungkol sa itlog. At pagka napag-uusapan ng mga itlog, naku, alam nyo ba na sa pinakahuling datos ng Food and Agriculture Organization, umaabot po sa humigit kumulang na 35.9 milyong tonelada ang produksyon ng itlog sa China. Kaya ito pa rin ang pinakamalaking producer ng itlog sa mundo. Kasunod sa malalaking producer ang mga bansang tulad ng India, Indonesia, United States, Brazil at Mexico. Ibig sabihin, ang itlog ay hindi lang pang-almusal. Ito po ay isang malaking bahagi ng pandaigdigang food supply at kabuhayan ng poultry farms. Talaga naman. Makakausap po natin ang chairperson ng Batangas Egg Producers Cooperative, si Mr. Michael Mike Lascano mula dyan sa Batangas. Magandang umaga po, Sir Michael. Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Boss Rico.
0: Opo. Salamat po sa pagpapaunlak nyo.
1: Magandang umaga rin po sa lahat.
0: Oo. Galing ha. Baliktad tayo. Yung iyong backdrop ay magandang nandyan. Ako naman, ako'y parang nasa inyong poultry ngayon. Kita mo naman, no? Yan, ganun talaga ang ating Go Agri Plus. Merong production support dito sa Radyo Pilipinas. Ay, teka muna. Kumusta nga pala ang inyong kooperatiba ng pasyalan mismo? Ha? Sikat po kayo, ha? Maliban sa kayo Egg Basket of the Philippines dyan sa Batangas, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pumunta mismo dyan. Anong naging epekto sa inyong grupo dyan, Mr. Michael Lascano?
1: Opo. Alam ho ninyo, nakakatuwa sapagkat bumisita nga ho sa atin si Pangulong BBM.
0: Opo.
1: Marcos noong I think August 28 last month, two weeks ago. At nasa atin po 'yan sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative, na kung saan ay ito ay nakabase sa Egg Basket of the Philippines sa bayan ng San Jose, Batangas. Nadun po yung mga nasa national din, kagaya po ng sa Department of Agriculture kasama po ni Pangulo, at from the Department of Science and Technology, and of course andun po si Executive Secretary Ralph Recto. Kami po ay binigyan pong pansin sa mga ginagawa po ng ating kooperatiba, na alam naman po natin ang BEPCO ay isang pasteurization na planta. Hindi lamang pong pasteurization, may mga cold storage na rin po tayo, dry warehouse, at yung latest ay yung aming spray drying facility, na gumagawa na rin po tayo ng powdered egg, ano, na siya nga pong binisita ng ating Pangulo, tiningnan po kung ano po ang operation.
0: Opo.
1: At gayon din po kung ano po ang ginagawa ng ating kooperatiba, lalo na po sa pagpapataas ng antas ng itlog o yung ating egg industry. Ano ho? So natutuwa siya dahil may mga ganito ng ginagawa ang mga iba't ibang sektor, particularly ang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative. Itong
0: magandang binabanggit mo. Iyan na ba doon sa mga activities, mga business activities ng inyong grupo, ng inyong kooperatiba? Masasabi na ba na yan ay nagiging world class na isang kooperatiba ang mga inyong ginawa dyan? Kasi nakita ko, maging walang tapon eh. Katulad nun, meron kayong magmula sa Ipot, magmula doon sa Balahibo, at sa Kapatisyel, maraming paggagamitan. Paano ba kayo natuto ng ganun? Anong naging inspirasyon nyo para gumawa dyan ng mas marami pang hindi lang tungkol sa pagpapaitlog lang ng mga manok?
1: Okay. Alam mo niyo, yung sinasabi ko natin yung closed-loop farming, which is, sabi nga namin, kailangan walang matapon na kahit anong bagay. At you have to utilize kung ano man ang meron sa farm. Zero waste, yun ho ang talagang And eventually ay utay-utay ho na namin itong na-attain sa pamamagitan po ng magandang programa. Kaakibat po at kasama diyan ang aligned with the government project. So kung bakit ho ito ginawa ho namin, dahil una nakikita ho namin na ito ay isang kailangan, lalo na ho sa mga climate change na nangyayari ho sa ngayon. So tinitingnan ho namin na from the chicken manure, out of chicken manure, gagawin naming fertilizer. At itong fertilizer na ito, organic fertilizer, ay amin hong tutulungan ng isang magsasaka na nagtatanim po ng mais. Upang sa ganon ay makaharvest ng mais at madala ito sa mga feed mill. Kasi
0: mahalaga yun. Iyan ang ano.
1: Malaki rin pong ano ang feed mill ho sa amin. Lato ng member natin may feed mill, tapos may farm owner. So pag nadalaw sa feed mill for feed production, ay ito naman ho ay ipatutuka ho namin. Out of feeds, ipatutuka ho namin sa manok. At ang manok naman po ay itlog. So out of itlog po yan, ay diyan na ho pumapasok yung processing, ano ho.
0: Opo.
1: Yung mga, ito ho ay kinukonsider namin yung value chain na talaga na pinahahalagaan ho talaga namin.
0: Opo.
1: Considering na madami hong ginagawa, so out of process po, pwede yung maging pasteurize pala, pwede maging frozen, and pwede pala yung maging egg powder.
0: Okay, so, okay.
1: And even the calcium, even the source of calcium, yun yung eggshell. Yan ho'y ginagawa namin yung fertilizer and source din ho ng calcium sa aming feeds.
0: Nako.
1: So, talagang wala hong nasasayang.
0: Mabuti po nang nasishare nyo yung activities na yan na ganyan sa isang kooperatibang katulad nyo. Iisang produkto, pero maraming produkto ang nagagawa. Ano. Like, Chairman Lascano, dadako muna ako dito sa palagay ko, ang ating mga kababayan, ngayon na nakikinig yung inyong produkto, presyo ang tinitingnan. Magkano mga ngayon ang presyo ng itlog dyan na nanggagaling sa Batangas, sa inyong production area sa San Jose?
1: Okay. Sa farm gate po, may tinatawag tayong yung standard size namin na kung saan ho yung it's around mga nasa 740 to 760 ho, yung medium size namin po sa ngayon.
0: Isang piraso yon, 7 pesos opo. 60 centavos yung medium. Yes. Pagka umabot ng large, magkano naman?
1: Minsan dinadagdagan ho namin ng mga 10 cents to 20 centavos. Ganun po ang
0: Kasi kaya ako natanong yan, dahil alam niyo na lalo ngayon na nag-uulan, may epekto ba sa inyo itong habagat na ito sa production diyan? At saka kung namomonitor niyo sa ibang lugar na mayroong epekto ng habagat?
1: Napakalaki ho ng epekto. Alam naman ho natin, kung dati simple lang ho ang habagat, simple lang ho ang ulan. Pero ngayon ho ay parang binabagyo na ho, lalo na ho dito sa Batangas. Ang laki ho ng epekto.
0: Eh paano yan?
1: Unang-una ho, yung mga manok ay kahit na anong buti na lang ho ngayon, yung mga magaganda ng
0: lahi.
1: Bubong. Kasi hindi na ho masyadong nababasa. Pero marami pa rin ho sa amin ang traditional. So nakaka-apekto ho ito sa production ng itlog. Lalo na po ay iinit. At lalamig, mababasa. So, ang laki ho ng epekto. Bumabaksak ho agad ang production ho ng itlog. Pag ayan, ganito hong mga...
0: Nako, tamang-tama. Oo. Eh kung yan pala, naapektuhan, ibig sabihin, giniginaw, nagiginaw din ano, yung mga manok. Pero yung susunod na aking itatanong, may kaugnayan naman sa El Nino na sinasabing makakaranas tayo ng tag-init sa iba, sa ating bansa. Particularly, baka nga, ang Batangas ay isa, no? Diyan sa forecast ng pag-asa. Eh, anong paghahanda ang ginagawa ng inyong kooperatiba para maprotektahan din yung, ang inyong industry diyan sa pagpapa-itlog ng mga manok?
1: Okay. So, may mga programa ho kami na may tinatawag kami dito ng mga kapihan ng mga taga-BEPCO o kaya minsan ko ay
0: oo, sabay ng itlog ha.
1: Tawag ho kami ng mga ng mga stakeholder ho.
0: Okay, okay.
1: Mga farm owner. Mm-mm. Na kung saan tinuturo ho namin, parang nagpo-forecast na ho kami. Yo. Ano mangyayari? Ano magiging season ito? Mm-hmm. Ano ang mga projection ho natin?
0: Okay, very
1: so,
0: good.
1: So doon pa lamang tinuturo ho namin ang mga wastong programa kung ano mga gagawin sa manok.
0: Mm-mm.
1: Kagaya ho ng yung mga medication program.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga vaccination program. So, tinuturo na ho namin yan. And then, syempre, andun din po yung palagi ng upgrading po ng amin pong mga
0: information. So, may upgrading. Eh, ano mga reaction ng mga miyembro nyo? Gaano na karami ba ang miyembro nyo ngayon dyan? No.
1: Kami po ay nasa 58 na po kami na regular. Mm-hmm. Pero ngayon po, nasa 97 na dahil ini-open na rin po namin ito, pati sa mga empleyado ho rin namin ng aming kooperatiba, sila po ay ginagawa na po naming miyembro. And ano ko nga, itong BEPCO, ito na may para sa lahat. Dahil ito ay para sa egg industry. So, inaano ho talaga namin ang innovation at saka yung technology. Dahil ang dami pa palang out of egg, ang dami pa lang pwedeng gawin sa itlog at sa manok.
0: So, 'yun ang kagandahan niyan, Chairman Lascano noon, dahil yung produkto ninyo sa kooperatiba ninyo hindi lang itlog. Eh mayroong ano eh, may manok pa eh, pagkatapos mangitlog ay napapakinabangan pa rin. Kwento niyo nga muna, paano ba kayo nagsimula sa pag-organize? Bakit na napili ninyo ang isang kooperatiba ng pangitlugan?
1: Okay. Since late 2005, 2004, ang dami na pong nangyayari sa egg industry. Ano ho?
0: Opo.
1: Kung dati-dati, meron ho tayong tinatabing lean season o yung mga bakasyon.
0: Opo.
1: Pag bakasyon naman po ay ang walang masyadong paso at doon nagkakaroon ng oversupply. So pag doon sa oversupply na ho yun, ay marami rong natatapon at nasasayang na itlog na kung saan nakaranas din ho ang mga taga San Jose ibaon ho ang itlog sa lupa o itapon na lamang po sa ano kanilang likod bahay. Kaya po yun hong ganong experience ay nakapag-isip ang mga kasama ho natin, especially yun hong lalo na ho yung may mga farm na kailangan ay pagdating ng araw ay meron tayong pagsusuplayan ng itlog for sustainability ng ating hanap buhay.
0: Sa ngayon ba, gaano na karami, maputol ko po kayo, Chairman, gaano na karami ang mga miyembro din dyan? Buong San Jose ba miyembro ng kooperatiba? Paano ba sila naging miyembro sa inyo sa kooperatiba?
1: Opo, hindi naman po buo. Siguro mga pero yun pong manok ho namin pag sinabi ho yung production ng itlog.
0: Oo.
1: Mga nasa 80% po ng buong San Jose ng ay nasa BEPCO po.
0: Aba, mabuti pala pati itong pagkumpare kong Boy Ozaita at saka si Doktora Ozaita, palagi ko yung miyembro niya no sa GEMSUN mo no.
1: Aba, opo. Oo. Isa kong aktibong miyembro at talagang napaka ganda ho ng sila ho ang isa rin sa nangungunang kasama. Mm-mm. At sila po'y very active po sa pagpapaunlad po ng cooperative.
0: Okay, batayin natin si Mr. Boy Ozaita, si Doktora Ozaita. Hello, hello na mga kawaano natin yan, mga kalyado natin, yung mga kumpare at kumare ko dyan sa inyo. Okay, isang tanong ito para doon sa kapakanan ng mga taga-subaybay. Kayo malaki na, gumanda. At lalong sumikat pa, I'm sure, sikat na sikat kayo dahil ay iba, pangulong ng ating bansa pumunta pa mismo. Hindi ordinaryo, kundi tinitingnan nila ang inyong ehemplo. Yung mga iba, mga kooperatiba, basta nagiging miyembro, ay nagkakaroon ng problema. Anong mga challenges ang inyong kinaharap bago kayo naging isang superstar na ngayon na kooperatiba ng pag-iitlog? Chairman, dito ka makaharap ka sa akin dito sa camera ko para yan, okay. Para may pagmalaki. Wala ka pala may aayos na kwelyo dyan eh. Kwentong, again, aayusin ang kwelyo. Wala, hindi ka nakakwelyo eh. Sige, go. Chairman.
1: Hindi, tayo po'y naka-ano lang. Kumbaya. Anyway, alam niyo ninyo sa isang samahan lalo na ho sa isang kooperatiba bago yan maibanghay, bago yan umayos, madami rin ho talagang pagdadaanan. Naroon ho nga dumating sa punto na nag-aayawa na dahil sa laki ho ng kagastusan, ano ho. At na doon din po yung dumadating din po sa punto na kaya bang gawin talaga ng ating kooperatiba na magkaroon ng mga ganitong product like pasteurization? Tanggapin kaya yan ng tao? Tanggapin kaya yan sa merkado? Pero hindi ho kami nawala ng pag-asa. Ano ho? Patuloy ho ang aming pong pakikipag-ugnayan sa aming mga kasama. Pinatibay ho talaga namin ang aming samahan. Through, siyempre, good management, good leadership, as well as yung aming transparency. Kasi yan ho ang importante. Yun ho ang tiwala ng bawat isa. Kailangan ho ay, you have to gain trust and confidence ng mga miyembro ho natin. Kasi without them, hindi ho magiging successful ho ang isang kooperatiba na kagaya po ng BEPCO. Hindi pa naman ho sinasabi ho namin kami ay napaka-perfecto o kami ay ganitong ano. Marami pa rin hong problema at challenges. Pero kinakaya ho namin sa pamamagitan po ng tamang ugnayan, tamang vision, tamang objective. At ito ho ay lahat ay kinukuha ho namin sa aming mga miyembro. Ano? Hindi ho namin sinasabing isa o dalawa lang ang aming pinakikinggan. Lahat ho ay pinakikinggan at binabalansi ho namin. Para sa ganun ay lahat ay naaayon. So lahat ay gagalaw, lahat ay gumagalaw, at lahat ay nakikisa sa mga ginagawang programa po ng BEPCO. Aligned with the government po. Kasi ang gusto ho namin talaga is ma-flip talaga yung egg industry for sustainability po. Ito ho ay ang gusto ho talaga namin ay maipamana rin ho ito sa mga susunod na henerasyon.
0: Okay, ang last question ko dito, hindi kaugnayan diyan, may kaugnayan sa kooperatiba. Ito malimit na tinatanong maging ang mga nanay, mga tatay, mga kumakain ng itlog. Iba yung iniisip mo, alam ko. Ano bang tips mo nga muna para mapanatiling fresh ang itlog? Dapat ba sa pagkabili ilalagay sa refrigerator agad?
1: Actually pagkabil ang itlog ho kasi sinasabi natin yun hong raw na itlog.
0: Oo.
1: Okay, mga one week ho yan, pero mas maganda ho kung i-chilled natin ho siya. Yung sa ire-rep ho natin siya, pagkabili ho natin pwede ho naman natin i-rep para tumagal ho siya.
0: Sa chiller kasi lang ha, huwag sa freezer. Kasi pag naging freeze, iba na yun.
1: Paperte ka muna. Sa chiller lang.
0: Ano bang kaibahan nun kung na-chill lang o kaya na-freeze or frozen yung itlog? Mayroon bang epekto sa kahit na nasa shell pa?
1: Okay po. Usually, ang ginagamit po talaga namin yung chilled, negative pepper.
0: Kaso ba kami magkamali na ilagay doon sa parte na mas malamig at naging frozen?
1: Pwede rin ho, pero siyempre, kailangan dumadaan ho yan sa proseso. Yung
0: sa mga bahay-bahay lang, yung mga nakakabili, mga nagkamaling na ilagay sa, instead na chiller lang, ay napunta sa freezer niya.
1: Pwede rin po. Kaso pwede pa rin. May certain period of time ho na talagang kailangan lutuin na ho natin siya.
0: Lutuin, oo. Pero maganda yung produkto nyo. Ha? Meron ninyang tinatanggal nyo na sa shell, nilalagay nyo na sa isang container na plasticized. Pero yung food grade ba yung mga plastic container na yan, the chairman?
1: Lahat po ay food grade. And,
0: yan, yung nakikita ngayon.
1: Opo, at kami po ay hindi lang po kami po may halal certificate, FDA, as well as yung pinakamataas pong global safety standard po, yung ISO 22100. Meron na po kaming ganyan na globally, ito po ay, ibig sabihin, accepted na po at pwede na hong mag-export ang BEPCO pagdating ho ng araw. Yun nga rin ho, sinabi ko kay Presidente, sabi ko, Mr. President, sana pagdating ho ng araw, matulungan din ho kaming mag-export.
0: Mag-export,
1: kasi
0: wow.
1: Mas marami ho ang nag-i-import kaysa ho nag-i-export.
0: Oo nga.
1: Ito itulong din ho sa economy ho natin.
0: Narinig mo ba yung aking binasa? 35.9 millions na tons o tonelada ang production ng China. Napakarami yan. Ngayon tayo ay walang-wala pa talaga. So kung mag-export ka, maganda yan na na direction. Chairman, salamat sa pagbibigay mo ng impormasyon muli. Sa mga susunod, pagka nagkaroon na naman ng mga question dito sa tanungan tungkol sa presyo at sa supply, ay tatawagan namin ulit kayo. Chairman Michael Lascano, salamat ha. Maaga ka nagising ngayon. Thank you. Good luck and congratulations dyan sa grupo nyo sa Batangas Egg Producers Cooperative. Alright, sige
1: po. Maraming salamat po.
0: Alright. Salamat po. Congratulations ang Batangas Egg Producers Cooperative. Malay nyo, yung mga nakarinig, nagkaroon kayo ng inspirasyon dito sa napag-usapan namin ni Chairman Lascano at mapuntahan din kayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya lang nasa siya India. Mamaya po tatanggap po ako ng live report coming from the India dito sa pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na activity. In the meantime, mamaya po pagkatapos ng aking mga panayampa. Isusunod ko po dito pagkatapos po ng tungkol sa manok swine industry. Opo, yung pong pag-aalaga ng mga baboy. Oo, yung iba, sabi nila, Tata Rolly, magbababoy. Minsan parang pangit. Alam niyo po ba na merong concern dyan? Merong concern ngayon kung noong Sabado, natatandaan niyo ba, mga kapabayan, noong Sabado, ang aking kausap ay ang OIC Director ng Bureau of Animal Industry na si Dr. Christian Dakigan. Opo, at yung pinag-usapan namin yung may tungkol sa, may kaugnayan sa bakuna na inaprubahan na ng Bureau of Animal Industry. At ito ay magiging pantulong na sa swine industry. Kaya lang, biglang pumutok itong isang balita at problema na nagkaroon ng African swine fever. Dahil nung matanong ko si Dr. Dakigan, ang OIC Director ng Bureau of Animal Industry, sinasabi niya, nung tanungin ko tungkol sa sitwasyon ng mga naapektuhang ASF, yung African Swine Fever sa ating bansa, ay nababawasan na, sabi niya. Pero, kamakalawa lamang, nagkaroon ng problema dyan sa Occidental Mindoro. At yung Occidental Mindoro ay sakop po ng Department of Agriculture, Mimaropa. Alam niyo po yung Mimaropa? Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Itong istoryang ito ay may kaugnayan nga itong balitang ito dahil pinaiigting ang mga hakbang laban sa African Swine Fever o ASF matapos makapagtala ng bagong kaso sa bayan ng San Jose. Oo, ipasok na ano, Arnel, yung aking background, ano, tungkol naman sa mga baboy ito. Oo, yung bayan ng San Jose, dyan po sa Occidental Mindoro. Ako, di ba yung kausap po taga, sa Batangas naman, San Jose, yung egg basket or egg capital of the Philippines. Ito, tinamaan naman sa San Jose, Occidental Mindoro, ang may kaugnayan sa African Swine Fever. Ito, mga kababayan, katuwang ng ahensya ng Department of Agriculture, yung kasama ang pamahalang panlalawigan, mga lokal na pamahalaan, veterinary offices, at iba pang kinuukulam tanggapan upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magbababoy o swine industry. Yeah. Ito ayon kay Regional Executive Director Attorney Christopher R. Banyas, ang Regional Executive Director ng Department of Agriculture ng Mimaropa. Tuloy-tuloy ang sabi niya dito sa report nito, yung koordinasyon ng kagawaran para sa surveillance, monitoring, pagpapatibay ng biosecurity at mabilis na pagtugon sa mga apektado at high-risk na lugar. Mga kababayan, mula sa noong September 10 pa ito at hanggang kahapon, ay nagsagawa na rin ang DA Mimaropa ng serye ng stakeholders meeting sa 13 barangay ng San Jose upang talakayin ang kahalagahan ng African Swine Fever sa mga komunidad. Makakausap ko po, hindi daw available ang Regional Executive Director na si Attorney Christopher Banyas, kahit ang pinadali niya ay magaling na kanilang opisyal at ang hepe ito ng Field Operations Division na DA Mimaropa na siyang nangangalaga dito sa concern na ito. Tatawagin ko po, nakakausap ko po si Dr. Maria Teresa Velosa Carido, the Doctor of Public Administration. Magandang umaga po, the Doc Carido. Good morning. Hi. Kumusta po kayo?
2: Magandang umaga po.
0: Good morning.
2: Good morning po. Good morning po sa lahat po ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po ang ating mga farmers and fisher folks.
0: Yun, po. Salamat sa kung artistahin ang kanilang boss na si Attorney Chris Banyas. Ito pa rin mas artistahin din itong si Doc. Ang tawag daw sa inyo, Doc Mated. Can I call you Doc Mated?
2: Yes po.
0: Oh, sige. Ay, teka mo, didiretso na ako sa tanong kasi may papasok na report. Pero kung mapuputol ho tayo, pwede ka buka ko bang balikan kayo. We will go start with the interview. Dahil, totoo nga ba, ano bang kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan ng African Swine Fever dyan sa San Jose, Occidental, Mindoro? At gaano po kalawak ang lugar na apektado, Doc Mated?
2: Ayan. Unang-una po, sa ngayon, base po sa mga report po sa atin ng LGU at ng ating kasamahan.
0: Opo.
2: Sa Regulatory Division, localized po ang kaso ng ASF sa San Jose Occidental Mindoro. Nagsimula po ito, ang report nito, noong first week po ng September, kung saan Opo. Po dalawang suspected po na ASF cases ang unang na-report. At sinundan po yun ng tatlo pang reports noong mga succeeding weeks na po. Based po sa laboratory testing po, nakumpirma po ang presensya ng ASF viral DNA sa blood samples ng mga affected po na baboy. So sa kasalukuyan po, isang barangay lamang po ang mayroong confirmed case at ito po ay ang barangay central ng San Jose. At as of September 9, 5 hog raisers po o hog farmers po natin ang na-report na apektado. So meron doon pong okay. Ibang blood samples na isinumite pero negative po ang resulta.
0: Look, Mated, nung makumpirma nyo yung kaso noong September 4, ano po ang agarang hakbang na, well, nabanggit nyo initially, but na yung nasagawa na ng DA Mimaropa bilang tugon na mapigilan ang pagkalat nga ng African Swine Fever sa ibang barangay at munisipalidad?
2: Ayan po. Agad po tayong nakipag-coordinate sa Provincial Veterinary Office at sa Municipal Agriculture Office para po sa ASF transmittal at laboratory test results. Tayo po ay nagrekomenda ng disease investigation at active surveillance po o yung pag-collect po ng blood. Part po yun ng surveillance po natin within the 500-meter radius from the infected farm po or yung premises. At tayo po ay nagrekomenda po kaagad ng strict border control and biosecurity measures na nagrekomenda po na wala pong buhay na baboy o pork meat o pork movement from the ESF positive barangay. Tayo po ay nagrekomenda din po kaagad na magkaroon po ng distribution kaya delivery po ng farm disinfectant po at mga surveillance supplies.
0: Nagsagawa pala kayo ng ng stakeholders meeting sa 13 barangays. Ano mga reaction ng ating mga kababayan diyan sa San Jose Occidental Mindoro? Ano ang mga kanilang mga isinangguni sa inyo, Doc Batet?
2: Ayan, kahapon nga po ay nagpadala po sa atin ng pasasalamat si Mauro Mel, Kalinasan ng San Jose. Nagpapasalamat po sa atin kasi kami po ay sumama sa, actually ang nag-initiate na din po nito, siyempre po ang Municipal Agriculture Office. Sinamahan po ito ng Regulatory Division staff po natin at isang technician po para po mag-explain kung paano po gagamitin yung disinfectant na pinamigay po natin. Yun po ang isang pinaka-importante. At ano pa po yung mga biosecurity measures na kailangan pong i-observe ng mga hog raisers po natin para masigurong hindi po siya kakalat. Kasi ang iniiwasan po natin dito, una-una po ay ang kumalat po ito, hindi lamang po sa San Jose, kundi sa buong Occidental Mindoro. Kasi last year po ay kumalat po ito sa buong probinsya. So yun po yung iniiwasan natin. Importante po yung stakeholders meeting na yun para may paliwanag muli sa ating mga hog raisers kung ano yung gagawin para maiwasan po na kumalat siya, maiwasan po na maapektuhan pa po yung ibang hog raisers po natin. Yan po. Of course po, ang isa sa mga sinasangguni sa atin dyan, ano po yung mga magiging tulong po ng Department of Agriculture, ng LGU, para po masiguro na hindi na po ito lalawak pa at kung ano po, kung sakali man na lumawak, ano po yung maaaring mga tulong na maibibigay po ng Department of Agriculture.
0: Speaking of tulong, Doc Batet, meron pala kayong ipinamahaging ba mga disinfectant, ano? Paano ito dapat gamitin ng mga hog raisers upang maiwasan yung pagkalat ng virus, Doc Batet? Yeah.
2: Ayan po, ang disinfectant po ay pinapamahagi po natin yan sa mga hog raisers para makatulong po sa mahigpit na biosecurity measures at maiwasan po ang pagkalat po ng ASF. Maaari po itong gamitin para sa foot bath, pagdi-disinfect po ng mga sasakyan na papasok at lalabas po sa farm, pagdi-disinfect po ng mga equipment na ginagamit sa farm po natin for hand washing, pati na rin po pang spray ng direct po sa animal housing, dun mismo sa baboy, sa mga walkways at iba pa pong areas po na maaring pagmulan o daanan po ng virus. Meron pong recommended na dami ng tableta na ihalo po sa tubig. Depende po kung saan siya gagamitin at kung paano po ito gagamitin. Importante po na sundin natin yung tamang dilution o pagtimpla ayon po sa instruction ng produkto upang maging effective po yung disinfectant po natin. Ito po ay naituro na po ng ating technician na ipinadala itong mga sa nakaraang pong series of stakeholders meetings po natin para po maituro kung paano yung paghahalo po ng ating disinfectant sa tubig at maipaliwanag po yung tamang paraan ng pagtimpla at paggamit po mismo.
0: Yan. Very good. Oo. Doc Matet, kunwari ikaw na ngayon ang director ha sa ahensya ng Bureau of Animal Industry. Okay. Hindi sa DMA Maropa kundi kasi ang itanong ko na ito kay Doc Dakigan. Pero baka yung mga nakikinig ngayon ay magkaiba no sa araw at sa oras na ito. Ano ba mga senyales ng mga nag-aalaga ng baboy? At ano ang dapat nilang gawin kung may biglang nagkakasakit o na mamatay sa kanilang mga alagang baboy? Ayan, Doc Matet.
2: Ayan po. Ang sinyalis po ng suspected po na ASF sa mga baboy po natin, meron po siyang mataas na lagnat, wala pong ganang kumain, meron pong purple o yung bluish po na discoloration po sa iba't ibang parte po ng katawan ng baboy. Pag meron din po tayo nakita na pagdurugo or lumalabas po na dugo sa mga butas ng katawan like sa tenga, sa ilong o kaya sa puwet po ng baboy, isa po yung sinyalis po ng ASF. Sa mga inahin naman po, merong naagasan or abortion. At kung ito po ay na-observe po natin, nais po natin ipaalam sa lahat po ng ating mga tagapakinig na agad po nating i-report ito sa ating mga barangay biosecurity officers mga animal technician, municipal agriculturist po, sa provincial vet o sa municipal vet po natin, o kahit po sa amin direkta po sa DA RFO Mimaropa, para makita po at makolektahan po agad ng dugo at maipasuri po natin sa ating laboratory para makumpirma po kung yan po ay ASF at masigurong hindi na po siya kakalat kung sakali man po yan ay ASF at magagawan po ng paraan para makontrol po natin yung virus.
0: Okay, ito last question ko nito, Doc Matet. Noong 2025 pala, mahigit na 150 milyong piso ang naipamahagi ng DA Mimaropa para matulungan ang mga hog raisers na naapektuhan ng African Swine Fever. Ngayon naman, ano ang maasahan ng mga hog raisers na tulong o suporta ng Department of Agriculture Mimaropa sa problemang dyan na nangyayari ngayon?
2: Iyan po. Unang-una po, ang pinaka malakas dapat na suporta na namin na makuha po sa Department of Agriculture ay ang dapat maiwasan po natin yung pagkalat. So una po dyan, meron po tayong surveillance. Yan po ang isa sa mga actions po natin. Pangalawa po ay meron tayong patuloy na pagkakandak po ng mga briefing, mga technical briefings po sa mga areas po natin na possible pa po na maapektuhan para masiguro po na hindi po kakalat. Meron po tayong mga naka-prepare din po ng mga disinfectants na maaaring ipamigay doon po sa mga areas na hindi pa affected para masiguro

0: control po natin yung ASF na virus. Meron po siyang bayad po sa bawat ulo ng baboy, depende po sa edad ng baboy. At yan po ay maaaring i-avail. Masigurohin lang po natin na tama po yung mga dokumento pong ibibigay po natin. Sa ngayon po, ang katulong po natin dyan ay ang Bureau of Animal Industry para, dahil sa kanila po nakalagak po ang pondo. Pero kami po sa DARFO Mimaropa, kami po ang nangangasiwa sa pagkukolekta po ng mga dokumento at pagpapalista po ng lahat po ng mga apektado po ng ASF. Nais ko lang din pong i-emphasize sa lahat po ng ating mga hog raisers na huwag po nating kakalimutan na meron pong tayong tinatawag na insurance para po sa mga baboy. Kailangan po nating i-insure yan kasi kung magkaroon po nga kagaya po nito ng mga sakit, ay masisiguro po natin na kung sakali man po na hindi pa po available yung indemnification na meron po kami o magkulang po yung pondo, maaari po tayong makakuha po ng insurance indemnification.
1: Yun, tamang-tama yun. Yun sa Philippine Crop Insurance Corporation. No? Yes. Ay, sa susunod, baka maanyayahan ko ang Philippine Crop Insurance Corporation na malaman din ang inyong mga kababayan dyan paano sila humingi pa ng tulong. Kayo naman pala, sabi nyo na pwedeng humingi ng tulong, suporta, at ma-insure na rin ang kanilang mga baboy. Well said, Doc Batet, at salamat po sa pagpapaunlak nyo ng itong pamalayam na ito, at pakikumusta na rin kay Attorney Christopher Banyas, ang inyong Regional Executive Director, at si Ma'am Denise, of course, Bernos, ang hepe ng inyong Agriculture Fisheries Information Service dyan sa DA Mimaropa. Salamat po. At saka si Elmo Murillo, thank you sa pagkakataong ito. Ingat po sa mga ginagawa din nyo po dyan. Thank you. God bless Doc Matet, mga kababayan. Ang akin nakausap ay si Dr. Maria Teresa Velosa Carido, ang hepe ng Field Operations Division ng Department of Agriculture, Mimaropa. Ay, yung mga nagkakalat ng impormasyon dyan na meron ng problema sa buong Mimaropa, buong Occidental Mindoro, ibig sabihin Occidental Mindoro ng the African Swine Fever, hindi totoo. Baka yung nagpo-promote niyan ay yung nagpo-promote din ng vaccine. Alam mo nyo na, alam na this, Asik Ares, di ba? Yung mga nagpapakalat ng mga fake na information, mga fake news, sinasabi nila ay buong Occidental Mindoro, merong ASF. Ako po, hindi ho, hindi po totoo, ayon kay Doc Carido. Siya po, mga kababayan, nagsasabi na dyan lamang po sa isang bayan at na-identify na nila San Jose, Occidental Mindoro. Yung nagpapakalat niyan talaga, mayroon talagang alam na this, ano? Yung gustong magbenta ng vaccine na naaprubahan na ng Bureau of Animal Industry. Wawa naman ang mga kababayan, lalong-lalo. Ano bang parte ng katawan ng baboy sa karne? Ng baboy ang kaya mong kainin o gustong-gusto mong kainin, the asikares? Kung bihira ba, litsyon yun sa tenga kaagad. Si Tata Rolly sa ano yan yung ano yung buntot ano. Ah, okay. Ako gustong-gusto ko yung dito sa ribs yung ano lomo. Ayan, sarap niyan. Okay, mga kababayan, makikinig po tayo ng balita muna live and direct mula sa India, sa New Delhi, dahil nandoon ang presidente at umaattend sa 18th BRICS Summit ngayong araw na ito hanggang sa bukas lang. Pausapin natin si Carlo Candelaria ng PTV4. Good morning, Carlo. Namaste.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Namaste, Carlo Candelaria. Good morning. Good morning, Carlo.
3: Namaste. Good morning, Kakiko.
1: Yes.
3: 9:41 a.m. dito sa India at 7:11 a.m. dito sa India. Samantala kagabi, 11:50 p.m. oras dito sa India, bandang 2:20 a.m. yan dyan sa Pilipinas, nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palam Air Force Base dito sa New Delhi. Nakatakda niyang samahan ng ilang world leaders, kabilang sina Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin sa gaganaping BRICS Summit dito sa India ngayong September 12 at bukas September 3. 2018. Ang BRICS ay samahan mga emerging at developing economies, kabilang dyan ang Brazil, Russia, India, China, South Africa at iba pa. Inimbitahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi si Pangulong Marcos Jr. sa summit sa kanyang kapasidad bilang ASEAN Chair ngayong 2026, kung saan inaasahang isusulong niya

0: ang mga prioridad ng Pilipinas at Timog Silangang Asya. Ngayong araw ay may mga business meetings ang Pangulo kung saan makikipagpulong siya sa ilang Indian business leaders para hikayatin silang mamuhunan sa bansa. Ayon sa Pangulo ay maraming oportunidad sa mga Indian companies na makiisa sa paglago ng Pilipinas sa larangan niya ng infrastructure, digitalization, information technology, pharmaceuticals, transport, logistics, at pa pa. Samantala, magkakaroon din siya ng bilateral meeting bukas kasama si Prime Minister Modi sa sidelines ng summit para mas pagtibayin pa ang strategic partnership ng India at Pilipinas. Kakiko?
1: Thank you, Carlos. Oh, iyon ang inaasahan. Anong oras magsisimula mga activities dyan, Carlo?
0: Sa ngayon ay naka-line up yung kanyang iba't ibang business meetings ngayong araw, Kakiko. Ano, magkakaroon siya ng pagpupulong kasama yung mga leader ng mga Indian companies. At yun lang ang kanyang schedule sa araw na ito. Pero bukas ay magkakaroon nga siya noong bilateral meeting kay Prime Minister Modi at yung kanya rin ang pakikilahok dito sa BRICS 2026 Summit.
1: Right. Maraming salamat, Carlo. At ingat din. Asahan namin ng mga susunod na oras dito sa Radyo Pilipinas ang iyong pag-report para sa ngalan ng Integrated State Media. Ingat lang. Namaste, Carlo. Thank you, thank you.
0: Salamat po.
1: Si Carlo Candelaria.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: ETV4 reporters kay Carlo Candelaria sa ngalan po ng Integrated State Media para dyan sa coverage niya sa 18th BRICS Summit, New Delhi, India. At nagsimula ngayong araw na ito, magsisimula ngayong araw na ito hanggang bukas ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Huwag kayong maglilipat ng channel ha, meron pa ho kaming karagdaga mga balita dito sa Go Agri Plus. Go Agri Plus, great opportunities in Philippine agriculture. Sige, ikaw nga muna, Tata Rolly.
2: Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Go Agri. Go Agri. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Welcome back mga kawayan. 9:47 na mga kamagsasaka, mga mangingisda, mga plantito at mga plantita. Kasama ng mga agripreneur dito po sa ating Go AgriPlus. Tuwing Sabado sumasahing papuwid alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Mga kanina itlog ang ating napag-usapan, tapos karning baboy. Pero dun sa karning baboy naman, sa baboy mga sa swine industry, mga nag-aalaga ng mga baboy, problema 'yon yung sa ASF, African Swine Fever. Pero antabayanan nyo po mga kababayan habang sa ilang saglit, mga magsasaka, tingnan nyo nga, pakinggan nyo nga, uulan ba dyan sa inyong lugar? Binabaha na ba? Opo, lalo mga naapektuhan ngayon ng habagat, narito si John Manalo, isang weather specialist ng DOST Pag-asa Weather Bureau. John, magandang umaga sa iyo.
1: Radio Pilipinas Weather!
2: Magandang umaga po Sir Kiko, at ganun din sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Wala na po tayong nakataas na heavy rainfall warning, mga thunderstorm advisory.
0: Ay, salamat naman.
2: Sabihin, ay generally, maulap pa rin sa buong Luzon at Western Visayas, pero bawas na po yung mga pag-ulan na nakakapagdulot ng mga pagbaha. No? So, pagdating pa po ng kinabukasan, ay mas mababawasan pa yung mga kaulapan at mga pag-ulan. Ibig sabihin, yung papasok na linggo, ay magiging maganda po yung ating weather. May mga binabantayan po tayo na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at isang tropical depression na rin sa kanlurang bahagi sa labas din po ng PAR, pero wala po itong magiging direktang epekto sa ating bansa at generally po magiging maganda po yung laging ng ating panahon sa mga susunod na araw. Yan po yung update, Sir Kiko.
0: John, thank you sa update na yan. Then natuwan-tuwa na rito si Tata Rolly, batang-bata bumatayo. Sapagkat makakapagpatuyo na ng mga nilabhan, ng mga mga dapat ng labhan. Ano po, John, next week? O ang buong sinasabi nyo ba, buong week na ba ay hindi na maapektuhan ng masamang panahon?
2: Generally po, Sir Kiko, no? Pero may posibilidad na maging maulap po sa kanlurang bahagi ng Visayas at sa kanlurang bahagi ng Mindanao.
0: Mm-hmm.
2: Pero posible pa po na magbago yon. Pero dito po sa main Metro Manila, yes, paganda po ang ating lagay ng panahon.
0: Naku, ilang araw yung magiging magandang panahon sa Metro Manila, John?
2: Well, napapasok po na Linggo, ganun po yung ating outlook. Pero meron na naman po kasing may potential, no, sa ating analysis sa extended forecast. Posibleng next week, may posible po na mamuuna naman ng na bagyo at nakadepende po sa magiging pagkilos nito. Yung posibleng nito na maging maapektuhan.
0: So kung next week sabi mo magiging maganda, mga ilang araw tayong pagbibigyan na magiging magandang panahon sa Metro Manila? At palagay ko sa karatig itong mga bayan sa nanlalawigan ng Pampanga, Bulacan, Pangasinan, ganun ba yan?
2: Sa susunod na limang araw, Sir Kiko, ay magiging
0: Nice.
2: Improve yung ating weather condition.
0: Ay, salamat. Okay, magandang balita yan sa ipinagkakalubong ngayon. Dr. John Manalo, thank you. Thank you sa update
2: niyo. Salamat po, Sir Kiko. At ingat po tayo.
0: Si Dr. John Manalo, ang weather specialist sa Department of Science and Technology, kanilang Pag-asa Weather Bureau. Thank you. Ay, limang araw daw yun sa kanilang forecast, Tata Rolly, Tess, and Isa, and Mark, and Arnel. Kita nyo naman. Uy, mga kababayan, gusto ko lang ipaalam sa inyo karagdagang balita bago po ang palatuntunan ni Asik Ares at saka si Mang Ramon sa Alerto 738. Nako, alam po ba ninyo may 10 Philippine agri-startup at micro-agripreneur na tinampok ngayon dyan sa Taiwan. Dyan po sa Taiwan, meron Taiwan Smart Agri Week 2026 upang ipakilala ang kanilang mga produkto at teknolohiya sa mga mamimili. Pati na mga mamumuhunan at posibleng kasosyo mula sa Taiwan at iba pang bansa. Layunin po ng kanilang paglahok na makapasok sa mas malalaking merkado, makakayakayat ng pamuhunan. Nako, ang delegasyon po niyan inorganisa ng Agribusiness and Marketing Assistance Service. Kasama na po yung MECO, oho, yung dyan po sa Taiwan at saka PTIC o PTIC Taipei. Oh, yung MECO is Manila Economic Cooperation. Yun naman PTIC, abay yun yung Philippine International Trading Center. O, 4 na 10 kalahok ang pasok sa top 40 finalist ng Global Agri-Food Innovation Championship. Kabilang dito ang Phytosphere Agrobiotech Processing Enterprise. Kasama din dyan yung Warm Plus at saka Farmira Technologies Corporation at Petrotex na may kanya-kanyang inobasyon sa pest control, food processing, automation, data analytics at digital market linkage. Nako, maganda po ito. Ayon po sa Philippine Trading International Center dyan sa Taipei, Taiwan, nakabuo na ang engagement ng mga bagong trade lead mula sa Taiwanese importers na interesado sa produksyon at ang mga produkto nating Pilipino. Gayon din ng posibilidad para sa mas malawak na kooperasyon at sa teknolohiya at pamumuhunan, kasama rin sa delegasyon nga ang iba pang agri-based enterprises mula sa Pilipinas. Kaya yan mga kababayan, atin pong i-acknowledge na yung mga startups, yung mga nagsisimula ng mga ganitong kumpanya na tumutulong sa agrikultura at na pwedeng ipagmalaki sa buong mundo. Oho, pero kailangan mai-concentrate na magamit dito sa ating bansa. Ito, biruin nyo, katulad nito, yung pong Warm Plus, Farmira Technologies Corporation, Petrotex, na may kanya-kanyang, yung kasama nila, kanya-kanyang inovasyon sila sa pest control, food processing, automation, data analytics, at digital market linkage. Napakaganda nito. Kaya't sa mga nagtaguyod, lalong-lalo sa Agribusiness Marketing Assistance Service ng Department of Agriculture, ituloy-tuloy niyo po yan nang makakuha tayo ng ating pagmamalaki sa ibang bansa. Hindi lang yung pagmamalaki sa ibang bansa, kundi mga kababayan ay makatulong din sa ating kapwa Pilipino at nang dumami pa, gumanda ang kita ng mga magsasaka, ng mga mangingisda at lang mga lalo tayong kapwa Pilipino sa ngalan ng food security na isinusulong ng ating pamahalaan dito po sa pamamagitan ng mga paggawa sa larangan ng agrikultura. Yes? Amen? Okay, amen, mga kababayan. Ibig sabihin, dito na naman po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito, ang Go Agri Plus, Great Opportunities in Philippine Agriculture. Thank you, Ms. Tess Ramirez, Ms. Isa, thank you. At taga-Silang yun eh, Isabel Silang. Tata Rolly, patang-pata po matayo. Or si Mark Bukiron and Arnel Villamor. Thank you, thank you. Papalo ka mamaya, Arnel. Naglalaro ka mamaya. O, laro tayo. O, papalo. Ang kapareho kong maglulupa. Ito po muli ang inyong kaibigan sa Ipapawid, ang broadcast specialist, inyong kaibigan, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:56 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Sa ibayong dagat, ginugunita ngayong araw ang 25th anibersaryo ng September 11, 2001 terror attacks sa Estados Unidos. Halos 3,000 kataong nasawi ng 3 hinijack na eroplano ang matinding humampas sa World Trade Center sa New York, ang Pentagon sa Washington, D.C. at isang malawak na lupain sa Shanksville, Pennsylvania. Namuno si U.S. President Donald Trump sa isang seremonya sa Pentagon, habang si U.S. President J.D. Vance ay dumalo sa isang memorial sa World Trade Center Memorial sa New York. Dumalo rin ang 4 na dating pangulo at first ladies sa memorial sa New York. Nakilahok din sa mga pagtitipon ang mga pamilya at kaibigan ng mga nasawi sa mga terror attacks. Nagkaroon ng ilang minutong katahimikan at panalangin para sa mga nasawi sa mga pag-atake. Dito sa Pilipinas, Philippine National Police sinira ang marijuana plantation sa Kalinga. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inatayang nasa 15.45 milyong piso ang alaga ng mahigit 77,000 fully grown marijuana plants ang binunot at sinira ng pulisya sa Tinglayan, Kalinga Province. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., isinagawa ang operasyon sa mga barangay ng Buscalan, Locong at Bugnay. Nasa 18,000 ang binunot sa Buscalan, 10,000 naman sa Locong at 50,250 sa Bugnay. Agad na sinira sa lugar ang mga halaman at wala ding naaresto sa operasyon. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Drug Enforcement Group kasama ang mga PNP units sa Cordillera at PDEA Cordillera. Ayon kay General Natatis, magpapatuloy ang PNP sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensya at komunidad laban sa pagtatanim ng marijuana. Layunin din nitong matukoy kung paano nakakarating ang marijuana sa illegal drug market at kung sino ang nasa likod nito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Baguio City Police Office inatasang paunlarin pa ang mga peace and order programs nito. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inatasan ni Police Regional Office Cordillera Regional Director Police Brigadier General Noel Valio ang Baguio City Police Office na paunlarin pa ang mga akbangin nito sa pagtugon sa crime situation, magpapatibay sa traffic management at wasto at strategic deployment ng kanilang police personnel. Sa pagdalaw nito sa Baguio City Police Office, sinabi ni Valio na kinakailangan mapanatili ng Baguio's finest ang pagiging proactive, vigilant at responsive at siguruhin lahat ng police operations ay napapanahon, may koordinasyon at result-oriented. Binigyan din ito na nararapat sa bawat police sa pagpapatupad ng kanilang katungkulan na may disiplina, profesional, may sound judgment at may paninindigan sa responsibilidad. Maliban dito, inatasan din ni General Valio ang BCPO na i-maintain ang mataas na estado ng operational readiness at manatiling handang rumesponde sa anumang mga panganib at public safety concerns. Kasabay ng kanyang pagdalaw sa Baguio City Police Office, nagsagawa rin ito ng inspeksyon sa Baguio CPO Firing Range and Tactical Operations Center para personal na suriin ang operational capabilities, preparedness at readiness ng mga pulis ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At ilang kalsada sa lungsod ng Maynila pansamantalang isasara dahil sa Civil Service Commission Lingkod Bayani Run bukas. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Abiso po sa mga motoristang magagawi sa Maynila dahil ilang pangunahing kalsada sa lungsod ang isasara sa madaling araw ng Linggo. Bukas yan, September 13, kaugnay ng CSC Lingkod Bayani Run 2026. Simula alauna ng madaling araw, isasara po ang ang northbound at southbound lanes ng Roas Boulevard mula P. Burgos Avenue hanggang P. Ocampo Street. Kasama rin sa road closures ang Katigbak Drive, South Drive, Independence Road, Bonifacio Drive, P. Burgos Avenue, Finance Road, Maria Orosa Street at westbound lanes ng TM Calao at President Quirino Avenue. Maipatutupad namang rerouting para sa mga motorista ang mga sasakyang patungong southbound Roas Boulevard mula sa tatlong tulay sa Jones, MacArthur at Quezon Bridge ay pinapayuhang dumaan sa Taft Avenue. Samantala, ang mga galing sa westbound Calao Avenue ay maaaring kumaliwa sa MH Del Pilar Street, habang ang mga galing Quirino Avenue ay maaaring kumaliwa sa Adriatico Street. Pinapayuhan ng Manila PIO ang mga motorista na planuhin ng maagang biyahe, gumamit ng mga alternatibong ruta at maglaan ng dagdag na oras upang maiwasan ang abala sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado
4: kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Ngayon nga ang panahon ay nagbabago na. Ang tag-init ay sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak ng undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin. Eh, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pag-responde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pa ang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at the private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
6: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:11 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Ares Gutierrez, ang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado, September 12, 2026. Hindi po natin makakasama ngayon si Don Ramon Jose na kasalukuyan pong nag-island hopping sa Boracay. Pero bago ang lahat, binabati po natin ang lahat ng bumubuo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services ng Happy 79th Anniversary. Sa halos 8 dekada sa ere, naging bahagi na po ng ating kasaysayan ng Radyo Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon, iisa ang misyon ng ating government station, ang maghatid ng tama, napapanahon at kapaki-pakinabang na impormasyon sa sambayan ng Pilipino. Muli, happy anniversary po, Radyo Pilipinas, ang tunay na radyo ng bayan.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Magandang araw sa inyong lahat. Isang taus-pusong pagbati sa buong team ng Alerto 738 sa inyong unang anibersaryo. Sa loob ng isang taon, naging mahalagang bahagi kayo ng pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa disaster preparedness. public safety at resilience. Napakahalaga ng ganitong programa, lalo sa panahon ngayon na mas madalas nating naranasan ang malalakas na bagyo, pagbaha, lindol at iba pang sakuna. Bilang isang lokal na pamahalaan, alam namin sa Malabon kung gaano kahalaga ang pagiging handa. Hindi natin kontrolado kung kailan darating ang isang sakuna, pero marami tayong magagawa para mabawasan ang panganib at maprotektahan ang ating mga pamilya at komunidad. At malaking bahagi nito ang pagkakaroon ng pamamayang may sapat at tamang impormasyon. Kaya saludo ko sa Alerto 738 sa patuloy niyong pagbibigay ng espasyo sa mga eksperto, advocates at mga taong nasa frontline upang mas mailapit sa publiko ang usapin ng kaligtasan at kahandaan. Sa bawat episode, hindi lamang kayo nagbibigay ng impormasyon. Tumutulong kayong bumuo ng kultura kung saan ang pagiging alerto at handa ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Congratulations sa inyong unang taon. Naway marami pang taon at marami pang komunidad ang maabot ng inyong programa. Mula sa lungsod ng Malabon, mabuhay ang Alerto 738. At maraming salamat sa inyong serbisyo para sa mas ligtas at mas magandang Pilipinas.
6: At atin pong napanood ang pagbati ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval. Maraming salamat po, Mayor Jeannie. Kung 79 years na ang Presidential Broadcast Service, ang Alerto 738 naman po ay mag-iisang taon na sa Oktubre. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. At siyempre, nagpapasalamat kami sa pamunuan ng Presidential Communications Office at sa Presidential Broadcast Service sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na isahin papawid ang ating advokasya na gawing panatag at matatag ang ating bayan laban sa sakuna.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Magandang araw sa inyong lahat. Congratulations to Alerto 738 on your first anniversary. Sa loob ng isang taon, naging mahalagang katuwang kayo sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa disaster preparedness, public safety, at community resilience. Sa bawat episode, ipinapaalala ninyo na ang tamang impormasyon ay mahalagang bahagi ng paghahanda sa anumang sakuna. Sa Philippine Information Agency, naniniwala kami ng isang mamamayang may tamang impormasyon ay mas handa at mas matatag. Ito rin ang layunin ng bagong Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang bumuo ng mga komunidad na may sapat na kaalaman at aktibong nakikibahagi sa pag-unlad ng ating bansa. Mahalaga ang mga programang tulad ng Alerto 738 sa pagpapalakas ng kamalayan ng publiko at sa pagtataguyod ng kultura ng kahandaan. Muli, congratulations sa inyong unang anibersaryo. Naway magpatuloy kayong maging mapagkakatiwala ang tinig ng public safety at disaster resilience. Maraming salamat po.
6: At yan naman po ang tinig ni Philippine Information Agency Director General Catherine De Castro na matagal din nating nakasama sa advokasya na paggawing matatag ang ating bansa. At maraming salamat, DJ Kat. At sa gitna ng kalamidad, emergency o crisis, napakahalaga na mabilis umaksyon ng ating mga responders. Bukod sa mabilis na responde, kailangan ring may sapat na training ang ating mga responders. May maayos na sistema at higit sa lahat, may pusong handang magmalasakit at magbigay ng pag-asa sa mga biktima. Kaya naman ngayong episode 47 ng Alerto 738, makakasama natin ang isang grupo na nakatuon sa paghubog at pagbibigay ng tamang gabay sa ating mga DRRM workers at volunteer responders. Ngayong umaga, makakapanayam po natin dito sa studio si Mr. Ralph Anthony Hilario, ang team leader ng Disaster and Emergency Response Group, at pag-uusapan natin kung paano nila ipinapakita ang kanilang pagmamahal sa Diyos bilang mga emergency responders. Isang alertong umaga po sa inyo, Sir Ralph.
9: Good Good morning din po, sir. Good morning din po, Sir Ares. And good morning din po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng inyong programa.
6: Sir Ralph, ano po ba itong Disaster Emergency Response Group? Paano kayo nagsimula at sino-sino ba ang bumubuo nito?
9: Ayan. Thank you po, Sir Ares. Nag-start po si Disaster and Emergency Response Group noong panahon po ng pandemic.
6: Mm-hmm.
9: Ito po ay nag-umpisa lamang sa isang garahe.
6: Oo.
9: At nagkaroon po ng malawak na pag-iisip yung ating mga leaders at ginawa po itong for the community na.
6: Mm-hmm.
9: Bali, nakatuon po si DERG or yung Disaster Emergency Response Group sa sa operation ng sa rescue operation, relief operation, and also sa pagbibigay po ng magandang balita sa ating community or yung dala ng mabuting balita ng ating Panginoon.
6: Saan-saan na ba na-deploy ang DERG?
9: Ay nako. Marami na pong deployment ang DERG. Bali, meron na po kaming na-deploy sa Batangas, sa Baler po, meron na rin po kami sa Aurora. And meron na rin po sa Catanduanes.
6: Mm-hmm. At sa ayon sa inyong mission statement, pinag-aralan ko yung pinadala mo sa akin PowerPoint. Ayon sa inyong mission statement, ang layon po ng inyong grupo is to equip, to mobilize, and disciple volunteers and responders. Himayin natin ano yung inyong mission statement para mas maunawaan natin ang layon ng inyong grupo. Unang-una, ano ba yung ibig sabihin niyo sa equip? Paano niyo ini-equip para hinahanda ang inyong mga members na maging mga lifesavers o emergency responders?
9: Bali po, ang una po namin ginagawa nito ay ini-engage po muna namin sila doon sa mga ginagawa po namin. Mm. Tulad po ng mga trainings, at hindi lang po yung trainings, bali gumagawa din po kami ng mga proyekto na nagagamit po namin sila nagagamit po namin sila para sa community. And also po sinasama po namin sila sa pagdi-disciple po ng aming mga co-volunteers po.
6: Mm-hmm. Yung sa mga trainings, ano bang klaseng training ang ginagawa ninyo?
9: Ay, sa trainings naman po, meron po kaming firefighting, may firefighting po kami. Merong sa mga rope management. Sa wilderness, meron din po kami yan.
6: Mm.
9: Sa boat handling na kailangan po natin ngayon sa panahon ng baha.
6: Oo. Pero yan ay capacity building ninyo on the technical side. Pero may iba, kayo ba'y nagbibigay din ng training sa community o sa ibang tao?
9: Ay, yes po. Bali, ang layunin po ni DERG ngayon ay maging konektado sa komunidad.
6: Mm.
9: Bali, kami po ay tuturuan po namin ang community na magkaroon ng isang disaster preparedness and awareness seminar sa bawat community na mapupuntahan po namin. At doon, ihahanda po namin sila kung paano pag nagkasunog sa kanilang komunidad, paano ang kanilang response kapag nagkaroon ng earthquake.
6: Mm-hmm.
9: And also kung sa mga safety po, like mga electrical wirings, ganoon po tinuturuan.
6: Kumbaga, parang tinuturuan nyo sila na pag kunyari magkaroon ng sunog, mag-organize ka ng bucket relay imbis na mag-Facebook live ka.
9: Totoo po. Diba?
6: Dahil mas may magagawa yung magba-bucket relay, yung magbubuhos kayo ng tubig dun sa apoy. Kesa yung binibidyohan nyo yung apoy at saka kayo magtatawag ng responde.
9: Tama po. Bali, ang pinakamaganda po talagang gawin ng community is as emergency responder, kailangan po talaga ma-equip natin yung community. Kasi sila yung magiging first responder talaga dun sa ground.
6: Kasi parang lumalabas, Sir Ralph, di ba? If you'll agree with me. No? Parang lumalabas kasi ngayon, parang default na pagka may sunog, yun naman ang madalas mangyari. Pag may sunog, ang unang gagawin is videohan.
9: Totoo po.
6: Di ba?
9: Totoo po.
6: So, yung mindset, medyo may behavioral change din kayong tina-target.
9: Yes po. Ang inano po kasi natin dito is kasi yun nga, tama po yung sinabi nyo, yung nga nagbibideo. And minsan yung nagbibideo, hindi sinasabi yung lugar eh.
6: Oo nga eh. Parang, may sunog dito sa barangay. Hindi naman lahat na nakakapanood it. Alam mo yung lugar nyo.
9: Totoo po. Totoo po yan. And minsan po, hindi po nagiging reliable yung live. Kasi
6: yes.
9: Minsan,
6: tama.
9: Repost na lang siya eh.
6: Oo. Paano naman yung disinformation, kasi yan ang isang problema, malaking problema ng mga responders.
9: Totoo po. Totoo po.
6: Meron din ba kayong ginagawang programa for that?
9: Yes po. Bali, ang ginagawa po naming programa is kumukonek po talaga kami sa community. And then yung community, if may merong nangyayari sa kanilang komunidad, kami na po mismo yung kanilang tinatawagan.
6: Mm-hmm.
9: Ano nila, bro, meron dito nga, may sunog dito. Ganun po. So, rekta po namin nalalaman sa community na kung ano yung nangyayari sa kanila.
6: Tapos kayo na ang maglilink sa mga
9: ibang organizations.
6: Ibang organizations.
9: Opo.
6: Kasi yung DIRG ba ay well equipped to respond to emergencies?
9: Masasabi ko po, ang DIRG po kasi ay medyo bata pa talaga eh.
6: Pero oo nga, kailan nga pala na tayo yan?
9: Ito po ay nung height din ng pandemic.
6: Oo.
9: And then sobrang nag-equip yung mga volunteers natin. And halos ngayong taon lang din po talaga siya na-mobilize.
6: Mm-hmm.
9: Dahil sa ano po, equipment. Siyempre, kailangan natin ng mga vehicle, emergency vehicle dyan.
6: Meron na kayo.
9: Ang ngayon po, may nagpahiram po sa amin ng isang fire truck kay, ano po yun, sa Pasig po, kay Sir Jim Maglipon po siya.
6: Mm-hmm.
9: And yun po yung ginagamit namin pang-responde sa, ano, sa mga sunog po.
6: So, nabanggit mo Pasig. So, sa Pasig kayo nakabase.
9: Yes po.
6: Oo. Pero ang mga members ninyo ay galing sa Pasig lang o sa iba't ibang lugar?
9: Nako, iba-iba po. Alam nyo po, yung heart talaga ng mga volunteers natin, grabe. Basta pagdating po sa ating Panginoon, grabe. Kasi inaano po eh, from Alabang yung iba, iba from Quezon City, iba from Nabotas, napaka, ano po nila, kapag may kailangan sila, pumupunta talaga sila doon sa base.
6: No, balik tayo doon sa mission statement ninyo. Doon naman tayo sa salitang mobilize.
9: Mm-hmm.
6: Naintindihan po namin na kayo ay binubuo ng mga, kayo may mga volunteers lang naman kayo, hindi naman kayo full-time, or unless meron kayong full-time. Karamihan sa inyo ay volunteers mula sa iba't ibang sektor. So, paano ninyo minumobilize ang inyong mga members kapag may sakuna?
9: Ayun po. Sa pagmumobilize po naman ng aming mga volunteers, dahil po medyo kalat po yung mga volunteers namin, inaano po namin na doon sila sa community nila mag-engage.
6: Mm-hmm.
9: Para sa panahon ng sakuna, hindi na po nila kailangan bumiyahe ng malayo. Doon sa community nila, sila mismo ang mag-e-equip doon sa kanilang komunidad.
6: So, bale, kung tama ang intindi ko is, kunyari, ang iyong isang member ay taga Malabon. So, mag-organize siya doon ng DIRG unit.
9: Tama po. Ganun po yung ginagawa namin ngayon. Na, as much as possible, lahat po ng satellite ay magkaroon ng ang DIRG unit. Para sila na po mismo ang mag-responde sa lugar nila.
6: So, sa ngayon ba ay mayroon na kayong...
9: Ngayon po, meron kami sa Alabang.
6: Aha.
9: Meron po sa Alabang. And also, nagmo-mobilize na po kami dito sa North EDSA.
6: Okay.
9: Dito po sa Pasig ang main focus po.
6: Ang main ninyo of Pasig. Yes. So, meron na kayong presence sa Quezon City, sa Quezon City. North EDSA. At sa Alabang, sa Muntinlupa.
9: And praying po kami sa na halos lahat ng community is malagyan natin ng DIRG team. Kahit mga marunong lang magturo ng di ba po? Ay, hindi naman importante na sila talaga yung re-responde. At least meron lang mag-i-equip doon sa ating mga
6: so, ang konsepto po ng inyong grupo ay based talaga sa komunidad na imbis na mag-rely sila sa tatawag pa ng responde. Tinuturuan nyo na sila paano maging first responders.
9: Mm-hmm. Ganun po. Masabi ko lang po, Sir Ares, no? Bali, si DIRG po kasi ay isang Christian group.
6: Mm-hmm.
9: Bali, binubuo po kami ng mga Christian emergency responders. Ang layon po talaga namin is hindi lang talaga maidala yung response na kailangan ng tao yung sa pagdating sa emergency or disaster po, no? Si DIRG din po, ginagawa din po namin ay yung responde po na dinadala namin ay binibigay po namin yung salita ng Diyos. Dinidikit po namin siya doon sa gospel sharing, doon sa evangelism. Kaya hindi lang po basta disaster response yung ginagawa namin.
6: So, ibig sabihin, ito palang DIRG ay parang part ng isang faith-based organization.
9: Yes po, tama po.
6: At bukod sa pagtulong, nandun din kayo sa kasama sa mission ninyo ang magpalaganap ng salita ng Diyos.
9: Tama po. Naniniwala po tayo, Sir Ares, no, na, di ba, madami po na nag, sinasabi, darating yung big one, di ba po?
6: Oo.
9: Pero doon sa tao or sa community na nakaranas ng isang sunog or namatayan ng kamag-anak dahil doon sa isang disaster, isa po yun sa big one nila. And doon po namin, ipaparamdam po namin yung, ano, yung pagmamahal ng ating Panginoon na hindi lang natatapos doon sa responde namin, kundi dadamayan namin sila hanggang sila makatayo.
6: So, ibig sabihin, kung kunyari kayo ay responde sa isang sunog, hindi yun natatapos sa pag-declare ng fire out.
9: Tama po. Hindi po natatapos sa fire out, kundi nagsisimula pa lang po yung talagang gawain ni Derg, which is yung, ayun nga, may share po namin sa kanila si Jesus Christ, yung and also yung kanilang pamilya, yung ganun po.
6: So paano yun pag babalikan niyo sila to give relief and then doon na kayo parang ini-inject niyo na lang doon yung preaching?
9: Yes po, tama po. Bali ang ano po kasi parang si Derg, ito siya yung pang-open ng pinto. And then pag na-open na po yung pinto through Derg, may papasok na po dyan na team para naman sa relief operation, pwedeng community development, and also pwede naman pong livelihood projects po doon sa nadamay na community.
6: Ngayon, balik uli tayo sa mission statement ninyo kasi may katangi-tanging bahagi, may katangi-tangi akong nakitang salita doon sa inyong mission statement, yung to disciple, no? Mm-hmm. Ang disciple. Ano po ibig sabihin ng to disciple? Yun ba yung sinasabi yung parang papasok na yung pagtuturo ng ano ba magandang term?
9: Pag-evangelize po.
6: Oh, pag-evangelize.
9: Papa. Bali, ang ano po natin dito is yung target naman natin is yung mga kapwa namin responders.
6: Okay.
9: Kasi hindi lang po natatapos sa mga ano sa mga nasalanta. Pati po yung mga workers mismo, yung mga responders po natin. Minsan nakakaramdam po sila ng pagod and also minsan napapabayaan nila yung pamilya nila, hindi po ba? And yung pagdi-disciple po is one way of pagdidisiplina, pagdidisiplina po sa kanila. And also minsan nakikita po natin yung mga responders natin, may hindi na magandang ginagawa sa scene, alam po natin yan. May mga may kinukuha. Pero hindi ko lang po sinasabing lahat. Doon po, gusto po sana natin sila na maisama sa aming adikain bilang isang Christian or faith-based organization na magkaroon ng ano, ng mas magandang purpose ang kanilang ginagawa.
6: Okay. So, ipapagpatuloy natin ang ating talakayan matapos ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Alerto! 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
11: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
3: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: So, for this coming first parliamentary election, it can help our country to progress. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mamamayan upang bumoto at pumili ng karapat-dapat na leader sa ating bansa. And as a police officer, we can help also by ensuring the safety of the voters. And patas lang po.
13: Sa ngayong darating na first parliamentary election dito sa BAR, naniniwala ako ito ay nakakatulong pag-unlad ng ating bansa. Tulad na lang halimbawa, di ba dati ito ay unang-una, ito ay importante dito sa ating home region, sa region ng Mindanao. Nakaroon tayo ng peace process, di ba dati napag-uusapan na natin itong peace process, pero ngayon itong election na to, ito ay nakakatulong, ito yung kumbaga, ito yung way natin para mas ma-improve itong region natin through peace process. Siguro mga investor natin ay papasok dito sa ating region. Di tulad na dati, di ba, yung itong government natin dati, alam naman natin, ang Mindanao ay napakagulo. Diba? Marami po sila ng insurgency. E ngayon, through election, meron na tayong mga kumbaga, natukoy na mga leaders, sila na magpapaayos ng ating region. Upang ito ay umunlad, papasok yung mga investor at makakatulong sa bayan ng Pilipinas. Yun lang po, maraming salamat.
14: Sa tingin ko, ang inaugural elections ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay isang mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad at pangmatagalang kapayapaan. Sa pamamagitan ng eleksyon, nabibigyan ng pagkakataon ang bawat butante na pumili ng leader na sa tingin nila ay makapaghatid ng progresong minimithi ng rehiyon. Higit pa rito, ang halalan ay isang platforma para marinig ang boses ng mamamayan at makapagpasya sila sa kung ano ang tunay na makabubuti para sa kanilang pamayanan. Mataas ang aking tiwala sa mga butanti ng BARM na hindi nila sasayangin ang pagkakataong ito upang hubugin ang kanilang kinabukasan ng rehiyon.
3: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
16: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
15: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong

0: huling bahagi ng inyong mission statement, binabanggit doon ang demonstrating Christ's love in action and sharing the hope of the gospel. Paano po ito nararanasan ng mga naapektuhang komunidad, maging sa mga kapwa ninyo responder sa field?
1: Yun. Bali po, Sir Aresto, hindi lang nakikita doon sa mismong sakuna yung problema ng mga nasalante. Ito yung ano eh, minsan wala na talaga silang mahawakan or wala na silang matakbuhan doon sa sitwasyon nila. At dito po pumapasok talaga si Derg. Ang ginagawa po ni Derg is dinadala po namin, kami po yung nagiging kamay at paa ng ating Panginoon para dito sa mga tao na ito. Through gospel sharing, inaano po namin talaga na meron ginagawa ang Panginoon sa kabila ng mga dinadanas nila.
0: Pero yun nga, yun ang entry point din yun, yes, di ba? Yung siyempre, ikaw ay biktima ng kalamidad, nasunugan ka o nabaha.
1: No? Yes,
0: so, papasok kayo bilang responder, okay, tutulong kayo. Ngayon, anong approach ang ginagawa ninyo doon? Parang counseling ba ang approach ninyo? Mm-hmm. O paano ba?
1: Bali, ang ano po kasi, ginagawa po namin is, nalaman po namin yung mga nasakuna o yung nasunugan, let's say po. Ang gagawin po niyan ay i-report po namin siya. And doon sa second team namin, which is yung isang team po na yon, ay sila naman po yung magdadala ng relief goods doon sa lugar na nasalanta. At doon po, ipaparamdam po namin na meron silang karamay sa kabila ng nangyari sa kanila. Hindi lang po sa relief goods ito, kundi doon sa salita ng Diyos, at also hindi rin po natatapos doon. Pwede po namin silang lagyan ng livelihood projects doon sa komunidad nila.
0: Mm-hmm. Ayun po. So, total circle yung ginagawa ninyo. Yung may response kayo, may relief, may rehabilitation, may recovery.
1: And also meron din po sa mga psychological assistance, like psychological first aid, pwede din po namin siyang gawin.
0: So, yung mga members ng DERG ay trained na gawin yung psychological first aid?
1: Yes po. Meron po.
0: Mm-hmm. Pero yung sa kabuuan, yung may spiritual preparation bang ginagawa yung mga members?
1: Mm-hmm. Buti po natanong niyo yan, Sir Aris. Mm-hmm. No? Actually, yan po yung ginagawa talaga ni DERG ngayon, is yung pag-disciple sa sarili nilang volunteer group. Kasi po, hindi lang pwedeng trained kami physically. Mm-hmm. Kailangan train din kami spiritually dahil kami po yung magiging ambassador ni Kristo sa komunidad. So, dapat po equip kami, hindi lang sa pagsasalita, kundi equip din kami doon sa talagang mensahe na pinadadala sa amin ng ating Panginoon.
0: Pero ibinabahagi nyo rin yung inyong paniniwala sa inyong mga kapwa responders, di ba? So,
1: yes po.
0: Ibig bang sabihin yung paano yung ina-approach yung mga kapwa responders? Kasi siyempre, pag nandun kayo sa incident sa ground zero, ang focus nyo is nandun sa incident. So paano nyo ipinapasok yung ito ba'y pasok dun sa discipleship na di ba, na part ng mission statement ninyo? So paano nyo ini-insert yun ng gano'n? Dahil siyempre, naka-focus lahat sa incident.
1: Ayun. Bali, ang ginagawa po namin, unang-una, bago po yung, excuse me po, bago po yung kilos ng lahat, umpisan po namin ang aming araw sa isang prayer sa dasal po, dahil kailangan po namin ng guidance. And also, pupunuin po namin yung aming araw ng salita ng Diyos through devotion naman po. Nagkakaroon po kami ng Bible verse, pag-aaralan po namin yon pag kami nagkakasama-sama po. And also, pinapakita po namin sa kanila na ito yung mga taong kailangan nating tulungan, kailangan natin ipakita yung compassion na kung paano pinakita ng ating Panginoon sa atin nung tayo yung makasalanan pa. Ganun po.
0: Alam mo, Sir Ralph, yung i-take advantage sa atin itong ating presence dito sa Radyo Pilipinas na tayo po ay napapakinggan, hindi lang nationwide, no, may mga nakikinig rin sa atin sa ibang bansa. So yung sinasabi yung parang counseling

0: counseling or using ano, using faith ano ba, evangelization as a means to counsel yung mga biktima. So ano, paano niyo paano framework ng counseling ang ina-approach? Paano niyo sila kinakausap? Anong particular na aral ng Diyos ang binabahagi niyo sa kanila?
1: Ayun po. Bali, ipinapakita po natin sa kanila, 'di ba? Tayo po mga tao ay takot na magkaroon ng disaster sa buhay natin, 'di ba po?
0: Mm-hmm.
1: And pero may hindi pa po tayo nakitang mas malaking disaster. Yun po yung kasalanan. Yung kung isipin po natin, yung nangyari po sa ating mga kababayan, let's say, nabahaan sila, ito lang po yung maliit na problema. Pero ang mas malaki pa na problema natin is yung pagkakahiwalay natin sa ating Panginoon. And doon po bumabase, kasi minsan kung iisipin natin kung tayo yung nasalanta, wala na tayong pag-asa.
0: Oo.
1: Pero sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo, doon po nagkakaroon ng ano, doon po nagkakaroon ng panibagong buhay.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba po? Binibigyan po natin sa kanila na hindi lang dito natatapos ang buhay. Meron pa by the grace of God, may gagawin at may gagawin ang ating Panginoon sa sitwasyon nila ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Sa kung nasan man sila ngayon.
0: Pero paano naman po kung medyo may resistance?
1: Mm-hmm.
0: Naka-encounter na ba kayo ng mga ganyang sitwasyon?
1: Yes po, marami na po actually. Ang sa amin lang naman po, ang trabaho lang naman ni Derg is magtanim ng salita ng Diyos sa kanila. And we are praying na mag-grow po yung iniwan namin na itinanim namin na yon sa mga puso po nila. Kung wala, iwan po namin sa aming Panginoon. Wala na po kaming control dun eh. Puso na po yung ano dun.
0: Eh, naging interesante rin ako dun sa approach ninyo na yung mga kapwa nyo rin, volunteers at responders. So, iba naman kasi din yung, iba naman din kasi yung sitwasyon nila. Hindi naman sila biktima,
1: mm-hmm.
0: sila nga yung tumutulong. Pero, paano nyo pinapasok yung evangelization doon?
1: Opo. Bali, kami pag ginagawa namin ngayon, nakikipag-partner po kami sa LGU. Ngayon po sa Pasig, meron po kaming nilalakad na memorandum.
0: Oh, kasi napakabait ng DRRM officer to, si Brian. Oh.
1: Sir Brian to.
0: Oh, may tingin ko magbibigay yun ng pasalubong sa atin.
1: Magpapadala po yun.
0: Oh, nagpapadala ng pasalubong yan si Brian pagka umaalis yan.
1: Opo, bali, nagkakaroon po kami ng ng partnership sa mga LGUs, at hindi lang po LGUs, pati po sa mga volunteer group. Pumupunta po kami sa mga headquarters nila, binibisita po namin sila doon, and from there, sinesharean po namin sila ng gospel. With regards naman po sa mga LGU, bali, nagkakaroon po kami, yung partnership na po na yun, hindi lang natatapos doon sa ititrain nila kami, kundi pwede din po namin itrain yung kanilang mga responders. Sa panong paraan po? Through spiritual growth, yung mga ganyan, yung personality, hindi ko sure kung personality enhancement ba, parang sineshare po namin sila para inisip po nila may purpose yung ginagawa nila. Hindi lang dahil sa trabaho, hindi lang para makatulong, pero para, ano ba yung dahilan ba sila tumutulong?
0: Alam mo, Sir Ralph, napakalaking bagay nung pinasukan. Di ba parang ito, pag binabanggit lang naman natin, binabanggit mo kanina yung psychological first aid.
1: Mm-hmm.
0: So pasok to doon sa malaking aspect ng mental health, di ba?
1: Totoo po.
0: Naalala ko kasi nung, kasi medyo although pinag-uusapan madalas yung mental health, pero yung approaches, hindi pa masyadong naaayos yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Naalala ko kasi nung pandemic, nung kasagsagan ng pandemic, so lahat ng responders noon talagang nung umpisa talagang halos hindi natutulog.
1: Totoo no? Po.
0: And then after 2 weeks nagkakaroon ng realization nung nakikita na nila na may mga namamatay.
1: Mm-hmm.
0: Yung ano naman nila, existence nila, yung mortality na nilang nangangamba na sila.
1: So
0: wala namang provide na spiritual or moral support. Kaya nung minsan may dinala kami, may sinama kaming pari na Benedictine,
1: mm-hmm.
0: dun sa aming opisina. ay nag-iyakan ng mga responders. Ayun. Dahil yun yung malaking kulang sa support ng ating mga responders, yung paano palakasin yung kanilang
1: spiritual
0: ano bang tawag doon,
1: spiritual aspect po siguro.
0: Oo, yung kumbaga yung spiritual resilience bang pwede bang tawagin spiritual resilience? Pasensya na kayo, hindi po ako talaga bihasa sa ganitong topic, pero sabihin na natin spiritual resilience, yeah, ganyan ba yung parang gusto nyong abuting target?
1: Tama po. Kasi tikita po natin ang ating mga responders, minsan mas matagal pa sila doon sa ginagawa nila compared doon sa kanilang bahay. So yung iba, napapabayaan na nila yung kanilang pamilya.
0: Oo.
1: So dito naman po sa, ang layunin naman po ng DERG is maging balance. Yes, mayroon po tayong ginagawa para sa community and meron tayong sa pamilya. At unang-una, kailangan konektado tayo sa Diyos. Kasi pag konektado po tayo sa ating Panginoon, bababa po yan. Yung pagmamahal na, bababa yan hanggang dun sa komunidad.
0: Mm. So, mahalin ng Diyos, mahalin ng pamilya, mahalin ng kapitbahay, mahalin ng komunidad.
1: Tama po.
0: So, ganun yung parang framework na tinatahak ninyo.
1: Yes po, kasi sabi nga po ni Jesus Christ, yung dalawang commandments, love God, and yung pangalawa is yung love others, love your neighbors. So, mas maganda doon kumonekte.
0: Oo, tama. Sir Ralph, para sa ating mga tagapakinig na gustong maging bahagi ng ganitong uri ng misyon, paano po sila makikipag-ugnayan sa grupo ninyo, sa Disaster Emergency Response Group?
1: Ayan, sa mga gusto po maging kabahagi ng Disaster Emergency Response Group, maaari po kayong kumonekta sa aming Facebook page, yung Disaster Emergency Response Group or DERG. Mag-leave lang po kayo ng message doon and meron pong sasagot.
0: Mm-hmm. Bago po tayo magtapos, ano po ang inyong closing message sa ating mga tagapakinig?
1: Sige. Thank you po, Sir Ares, muli dito sa pag-invita sa amin. No? Gusto ko lang po sana i-share, tayong mga tao ay pinaghahandaan yung disaster, yung mga kalamidad na yan. Pero meron pa po tayong mas malaking problema, mas malaki pa pong disaster. Ito po yung kasalanan. At yung kasalanan na po na yon, yun yung naghihiwalay sa ating Panginoon. Naghihiwalay sa atin sa ating Panginoon. Pero ang ating Ama na mismo ang nagbigay ng paraan. Through John 3:16 po ang sabi doon, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So, mas maganda po, kung nararamdaman po natin, kung takot tayo sa mga disaster na nangyayari ngayon, mas matakot tayo sa mangyayari kapag namatay na tayo. Mm-hmm. Kaya ngayon pa lang po, ay pag-pray po natin, na tanggapin po natin ang ating si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas.
0: At atin pong nakasama si Mr. Ralph Anthony Hilario, ang team leader ng Disaster and Emergency Response Group. Mabuhay po kayo, Sir Ralph, at ang inyong grupo. Sumasaludo po ang Alerto 738 sa inyong serbisyo sa ating Diyos at sa bayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Inspiring po ang ating naging talakayan. Tunay niyang kapag ang kasanayan ay nakatungtong sa tamang layunin at pagmamahal sa Diyos at kapwa, mas magiging mabisa ang ating pagtugon sa anumang krisis.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ulit-ulitin po ng Alerto 738 ang paalala na huwag po sana nating hintaying dumating ang sakuna bago tayo kumilos. Pag-aralan po natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna. At muli rin kaming nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. At sa ngalan ni OIC Director Alan Alyanige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, at ang mga kasama natin sa Master Control at sila Tess Ramirez, Rolly Bumatayo, Isabel Arnel. Ako po si Ares Gutierrez. Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, that in all things God may be glorified.
2: Alerto 738 kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, 10:54 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. 35 kumpirmadong nasawi sa sunog sa MV June Aster, kapitan ng barko. Patuloy na hinahanap ng Philippine Coast Guard. Balita atin sa atin ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, F, umakyat na nga sa 35 ang kumpirmadong nasawi matapos umiklab ang sunog sa pampasaherong barkong MV June Aster, habang naglalayag patungong Poron, Palawan. Kasabay nito, patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ang kapitan ng barko upang magbigay linaw sa trahedya. Ayon sa Philippine Coast Guard of ECG, tinatayang may 30 bangkay naman ang cover sa economy accommodation area ng barko matapos ideklarang fire out ang sunog. Sa pinakauling tala, nasa 43 ang nakaligtas, habang mahigit 50 pa ang patuloy na pinaghahanap ng search and rescue teams. Kinumpirma rin ni PCG spokesperson Commodore Naomi Cayabyab na wala sa opisyal na listahan ng mga nakaligtas ang pangalan ng kapitan ng barko. Pakinggan natin ang bahaging ito ng kanyang naging pahayag.
6: Pero sa 13 crew po yun, ay wala pong pangalan o nakalistahan na kapitan po ng barko. So at large po rin po ang kapitan ng barko. Dahil lahat po ng survivors that time ay may listahan po tayo itinrovide. But as we speak po, sa listahan na yan, wala po ang pangalan ng kapitan.
5: Binigyang DND ng PCG na mabigat ang pananagutan ng kapitan sa kaligtasan ng bawat pasahero at kargamento mula sa pinagmulang pantalan hanggang sa destinasyon nito. Samantala, sinimulan na rin ng composite team ang pagsusuri sa cargo deck kung saan unang narinig ang malakas sa pagsabog bago kumalat ang apoy. Iniyak naman ng pamunuan ng PCG na daraan sa masusing investigasyon ang insidente upang maibigay ang katarungan sa mga biktima. Painggan natin ito.
7: We are gathering all the necessary information para mapagdugtong-dugtong natin. But as of now, ang objektiba natin ay yung respectful recovery ng ating mga nasawi sa insidente ito.
5: Iyan si Commodore Jeronimo Dovilla, Incident Commander mula sa PCG. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PCG sa shipping company at lokal na pamahalaan ng Foron para sa pinal na beripikasyon ng kabuang bilang ng mga pasahero, habang inihahanda ang posibleng pagsasampa ng mga kaukulang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, EJ Lazaro. Sa iba pang pangunahing balita, dating House Speaker Martin Romualdez inilipat na sa Philippine General Hospital. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inalip na sa Philippine General Hospital sa Maynila si dating House Speaker Martin Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Isinakay si Romualdez sa ambulansya habang nakakonvoy ang mga escort ng Bureau of Jail Management and Penology. Ang paglilipat kay Romualdez sa PGH ay alinsunod sa kautusan ng Sandigambayan 3rd Division. Isa sa ilalim si Romualdez sa Independent Medical Examination sa PGH para beripikahin ang resulta resulta ng medical examination na isinagawa ng kanyang mga doktor na confined sa ospital si Romualdez noong Lunes kasunod ng kanyang pag-aresto kaugnay ng kasong planter. Kasama niya sa inisyuhan ng warrant of arrest si dating congressman na Saldico at dalawa pang akusado kaugnay ng umunoy 7.44 na bilyong pisong kickback sa mga proyekto sa flood control. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Nanawagan ng Malacanang sa mga grupong nagpapahayag ng pagtutol sa PacSilica Initiative na dumaan sa mapayapang dialogo sa halip na gumamit ng karahasan sa kanilang mga pagpoprotesta. Ginawa ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang pahayag kasunod ng naganap na tensyon sa pagitan ng mga kabataang nagpoprotesta at mga pulis noong Webes sa Luzon Economic Corridor Investment Forum na ginanap sa Grand Hyatt Manila, Taguig City, kung saan dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang press conference sa Philippine Embassy sa New Delhi, India, binigyang diin ni Castro na bagamat iginagalang ng Pangulo ang kalayaan sa pagpapahayag, dapat iwasan ng mga demonstrador ang mga kilos na makapananakit o magdudulot ng karahasan. Hinimok din niya ang mga grupo na makipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensyo ng pamahalaan para maiparating ang kanilang mga hiling at katanungan.
9: Kung meron silang nais na ipabatid patungkol sa issue ng PacSilica, bukas ang ahensya ng pamahalaan na concerned dito sa project ng PacSilica. Hindi masusolusyunan ang issue ninyo sa pamamagitan ng mararahas na pagpoprotesta. Ang tamang pagprotesta, ginagamit ang isipan, ginagamit ang talino. Makipag-usap po kayo sa tamang ahensya para malaman po nila kung ano ang isinisigaw po ninyo. Hindi po kayo magkakaroon ng magandang solusyon dyan kung puro pasigaw at puro kaharasan ang inyong ipapakita sa taumahan.
4: Yan ang payag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Sa iba pang balita, kinumpirma ng bansang Iran na magkakaroon ng regional meeting para sa ligtas na ruta sa Strait of Hormuz. Ayon sa Foreign Ministry ng Iran, gaganapin ang pulong sa araw ng Lunes sa bansang Oman. Kabilang sa mga inaasahang dadalo ay ang mga kinatawan ng Iran at ilang mga Gulf States. Kabilang sa mga tatalakayin ay ang resulta ng negosasyon sa pagitan ng Iran at Oman. Ginit naman ng Iran na malinaw ang kanilang intensyon na magkaroon ng ligtas na paglalayag mula sa Strait of Hormuz. Balita sa lalawigan, Department of Tourism Ilocos itinutulak ang experiential at sustainable tourism sa Region 1 ngayong National Tourism Month. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Itinutulak ng Department of Tourism Ilocos Region na ang experiential at sustainable tourism bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Tourism Month. Hinihikayat ang mga turista na hindi lamang mamasyal kundi aktwal na makibahagi sa kultura at tradisyon ng rehiyon. Gaya ng pagluluto ng empanada, paghahabi ng abet, paggawa ng palayo, pagsali sa mga festival at pick and pay farm activities. Ayon kay DOT Ilocos Assistant Regional Director Evangeline Dada, kabilang sa mga may malaking potensyal na destinasyon na ang Bani, Pangasinan dahil sa mga beach, kuweba, trekking areas at Bangrin Marine Protected Area. Kabilang din sa tinukoy na emerging destinations ang Dumalneg sa Ilocos Norte, Alilim sa Ilocos Sur at Bacnotan sa La Union. Sinabi ni Dada na dapat ding isaalang-alang kagustuhan ng mga komunidad bago paunlarin ang turismo sa kanilang lugar. Samantala, umabot sa 1.935 million na ang tourist arrivals sa rehiyon noong 2025 mula 1.856 million noong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: 104.3 FM2, The Capital.

0: Susunod na ang Sports Radio. Sports Radio 918 dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Cola.
1: Okay, we have 3 minutes after 11 a.m. So we'll just take a break. Sa ating pagbabalik, pagpapatuloy dito sa Hoop Talk, iatid po namin sa inyo yung naging interview ni Miss Judith Caringal sa isa sa mga miyembro ng ating Gilas Pilipinas Women. So si Monique Del Carmen, na nakapanayam ni Miss Judith during their Team Philippines photo shoot. No, nung last week yan. At alamin natin yung saloobin nitong si Monique Del Carmen as they try to get a podium finish dito nga po sa Gilas or dito sa Asian Games Basketball Competition for Women. So, more on that at iba pa mga basketball developments sa ating pagpapatuloy dito sa Hoop Talk.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo?
9: Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
12: H-O-O-P-T-A-L-K Talk.
1: Siyam na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga. Muli, magandang araw po ng Sabado, Pilipinas. Ito po ang ating programang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Nasa second hour na tayo ng ating programa ngayong September 12, 2026. Okay, ituloy natin yung talakayan patungkol nga sa Asian Games pa rin. Ang women's basketball po ay magsisimula sa September 17. So, ating alamin yung saloobin ng isa po sa mga miyembro ng ating Gilas Pilipinas Women. Ito po si Monique Del Carmen sa panayam ni Miss Judith Caringal.
13: Sports Radio with one of our caterers for the Asian Games. Of course, Gilas Pilipinas Women 5x5. Monique Del Carmen from National University. Welcome to Sports Radio. Kumusta na? Ilang tulog na lang Asian Games na?
14: Kaya nga eh, nakaka-excite and sana malagpasan namin yung ginawa namin before sa Asian Games.
13: Yes. You know, we are here with other Team Philippine members. Ano bang feeling na kasama mo yung ibang mga atleta and then, you know, doing this in a way activities to drumbeat our participation sa games?
14: Nakakatuwa, lalo na nung nakikita ko yung mga ginagawa nila during our photoshoot and video shoot. So, alam mo yun, nakaka-excite kasi nabifeel mo na yung mapapalapit na yung tournament na lalaro ka na.
13: Yung vibes ng games, andyan na, grabe. Ano. So Monique, how ready is the team? Anong phase of the preparations right now?
14: We're almost there. Bago yung coach, so medyo yung iba, or lahat kami naman, nahihirapan sa pag-gel or pag-ano sa system niya.
13: Pero, adjust, no?
14: Yeah. Better, I'll say. And hopefully, sa pag malapit na or nandun na kami sa Japan, okay na yung maging chemistry namin.
13: Yes.
14: Within the team.
13: Description mo nga of the team as compared to the previous one, I do believe you were also at the Hangzhou Asian Games. So, malaki bang pagkakaiba itong team na pupunta ulit sa games?
14: Oh, definitely. Ibang-iba talaga yung mga players na nandoon. Like, I don't know if it's like almost, siguro mga 2 to 3 players lang yung natira. Yeah, so it's gonna be a different kind of teams. And I'm just very excited. And yeah.
13: You're so blessed to be one of those few.
14: Yeah.
13: To be here still. So, the preparations, ano ba yung mga build-up natin for this games?
14: Ngayon, Asian countries, mabibilis din kasi yung mga kalaban. So, we need to keep up the pace or against our opponents. So, good luck to us!
13: Nagkaroon ba kayo ng international competition before the games? Ano yung mga naging tune-up nyo?
14: Actually, we just had a FIBA tournament, mm-hmm. Olympic qualifying tournament last August. And yeah,
13: yun lang.
14: Yun
13: ang
14: lang for
13: tune-up
14: for
13: nyo
14: for this
13: for the games.
14: Katulad din ng sabi ko, iba na kasi yung ay, panibagong coach, system. Panibagong team. So yun. Yun lang yung pinaka naging preparation.
13: How do you visualize the Asian Games in Japan? Probably yung mga na-experience mo nung Hangzhou 2023 and then ngayon, I'm sure 3 years din yun eh. Marami na rin nabago, no?
14: We had the same bracket katulad nung before, which is
13: sino?
14: Which is nice. Kazakhstan, Hong Kong, and Japan.
13: Mm-hmm.
14: And katulad nga sabi ko kanina na I really hope ma-surpass namin yung before kasi same bracket and then nalaglag lang kami sa quarterfinals, I think.
13: Yes.
14: So, yeah. And 5th place kami at that time.
13: Uh-huh. Okay. So, hoping for the best. Kailan ang alis ng team?
14: September 15.
13: September 15. Competition will start when?
14: 17.
13: Yes. Okay. Would you like to leave a message to all, alam mo naman ang mga Pinoy, talagang basketball, abangan kayo dyan. Come the games.
14: Manood po kayo and please support us sa Asian Games.
13: Yeah.
14: See you there.
13: Yes. Monique Del Carmen, our Philippine Women's National Basketball Team member, Gilas Pilipinas Women. Lalo po sa Asian Games. Judy Karingal for Sports Radio.
12: H-O-O-K-T-A-L-K.
1: Maraming maraming salamat kay Miss Judith Karingal at kay Monique Del Carmen. Isa po siya sa 5 mga players mula nung 2023 Gilas Pilipinas Women na nagbabalik dito sa Asian Games. Mga kasama niya that time sina Jack Daniel Animam, Stephanie Berberabe, nandun din si Afril Bernardino and si Janine Pontejos. So, para makumpleto yung lineup natin for this edition ng Asian Games, nabanggit nga natin kasama dito sa lineup si Elizabeth Means, no, ang ating naturalized player. And then, si Camille Clarin, nasa 5-on-5 team din siya, no? Kasi in the past, in the recent past stints niya sa Gilas Women, nasa 3x3 itong si Camille Clarin. And then of course si Stephanie Berberabe nga po nagbabalik, si Monica Del Carmen, Jasmine Joson also playing for the 5-on-5 squad. In recent stints niya, nasa 3x3 itong si Jasmine Joson. So Camille Malagar also in the 5-on-5 squad. And then Ken Pastrana, Janine Pontejos, Carl Ann Pingol, Angelica Sorada, and Hazel Yam. Okay, so yan po yung ating Final 12 para sa Gilas Pilipinas Women for the 20th edition of the Asian Games. Aside from our Gilas Women sa 5-on-5 basketball, so, aabangan din po natin yung 3x3 basketball competition. Pero sa latter part na to ng ano eh, ng duration nitong Asian Games, towards the end na, pagkatapos ng 5-on-5 basketball, tsaka naman po sasalang yung mga players natin para sa half-court basketball competition ng Asian Games. And, ayan, check lang natin no, yung schedule. So, mga ano na eh. September 26 kasi matatapos yung sa women's competition, yung 5-on-5. So, after that, tsaka pa lang mag-start yung Asian Games basketball. So, okay. Mag-overlap pala. September 21. As early as September 21, start na ng 3x3 basketball tournament. Until September 25. Okay, so sa may ano to, Kinjo Futo Station. Oh, may court doon. Parang outside 'yan eh, no? Sa tawag dito, hindi siya nasa loob ng parang venue. I think i-set up nila 'yan sa isang park or court outside, no? So September 21 to 25 po 'yan. Sa may Kinjo Futo Station Square, ayon sa Nagoya, Japan. And this under 23 po kasi yung age limit na para sa mga 3x3 basketball participants. Okay, for Team Philippines, ito yung lineup natin. For the men's side, ang ating mga manlalaro ay sina Koji Buenaflor, Nikhail Caballero, o si Nick Caballero, Andre Dungo, and Manuel Antonio Luis Pablo. So, si Luis Pablo, maglalaro sa Lasal. Si Koji Buenaflor, di ba, sa UST. Mga UAAP players po ito. Si Nick Caballero, kamakailan lang, nag-set to ng record sa MPBL. Mamaya, talakayin natin yan. And si Andre Dungo, naging bahagi po ito ng ating team. Sa silang dalawa ni Luis Pablo, pareho silang nandun sa Under-23 team natin sa Nations League, UFIBA 3x3 Youth Nations League. So they will be representing the country this time around dito naman sa Asian Games. So yan yung ating Gilas 3x3 men. Sa women's side, Casey De La Rosa, Amaya Espanyol, Kenan Elizabeth Ka, and Maria Victoria Pasilang. Okay. So, ang veteran dito, si Casey De La Rosa, of course, kabilang po siya sa silver medalist na team noong FIBA 3x3 Asian Cup, di ba, early this year. So, sila po ay lumahok din sa FIBA 3x3 World Cup. And sa, syempre dati nasa 5-on-5 si Casey, pero ngayon nagbabalik siya sa 3x3 basketball. Makakasama niya yung mga malalaro naman natin recently sa, na nag-champion dun sa FIBA 3x3 Youth Nations League. Sina Espanyol, Elizabeth Ka, and Victoria Pasilang. Ayan, lakas ha, lakas ang team natin. And hoping tayo na, di ba, maging maganda yung kanilang performance dito po sa 3x3 basketball competition. Okay, so good luck sa ating mga manlalaro sa half-court game naman dito sa Asian Games. 20 minutes after 11 a.m., bago tayo mag-break, ihatid ko lang yung patungkol kay Nick Caballero. So, bago sumalang sa Asian Games, 3x3 basketball, ito si Nick Caballero. Aba, nagpapasiklab naman siya sa MPBL. Oh, ito pong si Nick Caballero ay nagtala ng 53 big points para sa kanyang koponang Binyan na nananalo kontra Pasig 121-79 na tagumpay yon sa Alonte Sports Arena. Talagang di napigilan itong si Caballero. At ito pong scoring mark na ito sa MPBL was previously held by Jeff Viernes na kumamada ng 50 points for Sarangani noong 2023. So nahigitan na yan ni Nick Caballero. At ito pong former University of Santo Tomas standout also delivered 22 rebounds and 10 assists. Parang dapat pala sa 5-on-5 tong si Nick Caballero sinama. Okay. Dahil kamador eh. 53 points. Tapos 22 rebounds and 10 assists. Para po sa naging tagumpay nitong Binyan. Triple-double performance para kay Caballero. Wala na ba ibang player yung Binyan? Okay. So, yun po yung development naman kay Nick Caballero. Patikim pa lang yan sa kanyang maaring maipamalas. No, sa 3x3 basketball naman ito. Siyempre, magkaiba kasi yung 5-on-5 tsaka sa 3x3. Kaya talagang puspusan din paghahanda ng ating mga 3x3 players. No? Yung team natin sa Asian Games at yung team natin na sasabak sa aksyon ng FIBA 3x3 Under-23 World Cup. Nagkakaroon sila ng scrimmage. Nagkakatulungan para po sa paghahanda ng dalawang koponan. Kasi aside from this 3x3 Asian Games teams natin, meron din po tayong koponan para sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup. na kamakailan po ay nalabas na, no? Nilabas na ng FIBA 3x3 yung pool and schedule para po sa ating mga para sa kalahok nito pong FIBA 3x3 Under 23 World Cup na gaganapin sa Wuhan, China. Ayan, silipin din natin yung magiging teams natin for the Under 23 World Cup and their schedule. So, sa ating pagbabalik dito sa Hoop Talk.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagkalat sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
23: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
23: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
23: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
24: Sports Radio 918 AM.
25: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
26: HOOTALK Talk.
1: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio, 26 minutes, makalipas po ang alas 11 ng umaga. Dumako na tayo dito sa ating mga developments naman sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup. So, ang ating koponan po ay sasabak sa aksyon, sa competition at malapit na to. Magsisimula po ito September 15. No, as early as September 15, bakbakan na dito sa Wuhan, China. So yung ating koponan ay binubuo ng mga players natin, yung under 23 players natin. Dalawang mga teams po ipapadala natin dito sa Under 23 World Cup because our under 21 squad won the men's division ng FIBA 3x3 Youth Nations League and then yung under 23 women's team naman natin won dun sa kanilang tournament na sa Nations League din. So for the women's side, ang mga representatives natin ay sina Jamana Meniano, Luna Ozar, Elaine Pasio and Mariel Vigno. So, si Luna Ozar from 5-on-5, dito po siya inilagay sa 3x3 basketball. And she will be the veteran dito sa ating Philippine team na seeded 17 dito sa tournament. Samantala, sa men's side naman ng Pilipinas ay seeded 18. At nandyan po sina Cubs Cabonillas, Jedrick Daa, John Earl Medina, and Malcolm Tyler. Sila po ang magiging representative natin sa men's division nito nga pong Under 23 World Cup sa Wuhan, China. Nilabas na rin ng FIBA yung schedule and the pool para po sa mga teams dito sa Under 23 World Cup. So for the Under 23 World Cup, ito po yung pools ng mga ng bawat division. Ang defending champion dito sa Under 23 World Cup is Lithuania. Okay, ang Lithuania is nasa Pool D. Okay, nasa Pool D with host China, United States, Argentina, and Republic of Korea. So, nandun yung defending champion sa Pool D. Pool A consists of Germany, Netherlands, Serbia, Kazakhstan, and Tonga. Ang Pool B naman ay kinabibilangan ng Pilipinas, kasama ang Latvia, New Zealand, Spain, and Egypt. And sa Pool C, nandun po ang Algeria, France, Poland, Kenya, and Australia. So, para sa men's side, ito yung schedule natin para sa FIBA 3x3 World Cup. So, ang Pilipinas ay sasalang po sa aksyon September 16. September 16, Miyerkules, 10:50 a.m., New Zealand will face the Philippines sa Pool B action. Susundan po yan ng labanan at 1:45 p.m., Philippines will go up against Spain. And then, after 2 days, sa September 18, babalik po sa aksyon ang Pilipinas and makakaharap nila ang Egypt. So, yan po yung kanilang mga makakalaban sa Pool B action. Okay, teka lang ha. After Egypt, I think we'll also face Latvia. No, kagrupo din natin sa Pool B. Itong Latvia. So, yun po yung schedule ng laban ng ating Gilas 3x3 Under 23 Men. Ang women's team naman natin ay nasa Pool A. So, kasama po ng Pilipinas sa Pool A ng women's action ang China, France, Italy, and Egypt. Sisimulan ng Gilas 3x3 Women ang kanilang kampanya dito sa Under 23 World Cup against France. So, 2:50 p.m. on Tuesday, September 15. Mas maaga yung laban ng ating koponan. No? Tuesday pa lang, may match na po sila. 2:50 p.m. and then 5:45 p.m. Philippines versus Italy. Then on Thursday pala, September 17, makakaharap naman ng Egypt ang Pilipinas at 4:15 p.m. and we will face China at 9:15 p.m. Yan po yung mga matches natin for the Pool A action nitong Women's 3x3 Under 23 World Cup. So good luck sa ating mga koponan at busy ang ating teams, ang ating mga Under 23 3x3 squads. So hoping tayo na maging maganda yung kanilang performance dito po sa World Cup. E sa iba pa mga groupings sa women's side, nasa Pool B naman ang Netherlands, Czechia, Poland, Chinese Taipei, and Canada. And then Pool C, Spain, Latvia, Uganda, Tonga, and Madagascar. At sa Pool D, naroon po ang United States, Japan, Kenya, Slovenia, and Australia. Okay, so good luck sa ating mga national players sa kanilang mga turneo sa Ibayong Dagat.
0: H-O-O-P-T-A-L-K. Talk. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: 32 minutes after 11 AM, ngayong araw naman pong ito, abay nakatakda ang pagbubukas ng UAAP Season 89. Okay, para po sa hosting ng Far Eastern University. Sila ang punong abala ngayong season 89. And for everyone, UAAP. Yun yung parang tema ng season. No? Ngayong araw pong ito sa Mall of Asia Arena, nakatakda yung opening ceremonies ng UAAP. So sa mga nag-aantabay, huwag niyong palagpasin ang opening ceremonies ng UAAP Season 89. Ito po ay gaganapin sa SM Mall of Asia Arena. So may mga pasabog, may mga handang gimmick ang host for Eastern University. I think nandun si na Vice Ganda at saka si Glock 9. Mga ano to former students ng university. So they will be leading the kumbaga the performances, no, para nga sa pagbubukas ng bagong season ng UAAP. And after today's opening ceremony, bukas sasalang na sa aksyon yung mga teams, no, para po sa kanilang unang mga laban. So tomorrow ang mga games natin gagawin po sa Araneta Coliseum. Araneta Coliseum, kasi bukas yung opening naman ng NCAA sa Mall of Asia Arena. Babalikan natin NCAA. Pero ito nga, tomorrow mga ball games natin sa Araneta Coliseum, September 13, Sunday, alas 12 ng tanghali, ang host for Eastern University will go up against Adamson University. And at 2:30 p.m., De La Salle will meet National University. So, after that, meron pang laban pagdating ng alas 6 ng gabi. Aba, ito yung pang main event. Kasi separate ticket eh. Para sa labanan ng University of the Philippines and University of Santo Tomas. So, alas 6 po ng gabi yan. Bukas din, September 13. Okay. Para sa mga nagtatanong, ang unang match ng Ateneo Blue Eagles will be on Wednesday, September 16. So, Ateneo will go up against University of the East at 3 p.m. So, yun. Yung lahat ng mga teams natin, no? Sa UAAP. Sa Wednesday, aside from Ateneo UE, LaSalle will meet UST. So, sa Wednesday, 2 games na lang. No, every weekend ba? Hindi eh, kasi Sabado ng September 19 doubleheader lang, pero sa September 26 tripleheader. No, may mga adjustment po kasi sa schedule for this month sa UAAP because some of the players na mga UAAP member schools ay bahagi nga po ng national teams natin. No, nabanggit natin mga pangalan nila kanina. So, ilan sa kanila mga UAAP players and naglalaro sa 5-on-5, naglalaro sa 3x3. So, talagang sakripisyo rin para sa UAAP. For this month, September, no, after the opener tomorrow, 5 playing days lamang po ang nakaschedule. September 13, tomorrow, September 16, September 19, September 26 and September 30. So, kasi nga po, syempre, magbibigay daan din sila para nga sa mga national team members na kanila ring mga manlalaro, di ba? Syempre, proud ang UAAP dyan dahil ang kanilang mga players ay napipili para mag-represent ng ating bansa. So, kaya ganun po, 5 days lang yung may mga scheduled matches for September sa UAAP. Samantala, sa NCAA naman, magsisimula na rin po ang aksyon ng NCAA. So, bukas naman yung opening rights for the NCAA and then susundan kagad po yan ng mga laban. So, siguro yung schedule ng NCAA ating banggitin, no? Right after a few reminders, no, magbabalik po tayo dito sa Hoop Talk.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services.

0: trying to figure things out of what that team looks like right now. But basically, we're happy with what we see. We just have to go
1: for the game. It's
0: going to be a tough one. We know that NU wants to have a payback. We took them out last year in the Final Four. So we're expecting them to come out hard on us. But like I said, as long as our defensive mind will be there, we'll be there.
1: Thank you. Thank you.
2: Maraming maraming salamat kay Coach Calor Garcia, assistant coach ng De La Salle University. Pakinggan naman natin sa loobin ng isa sa mga manlalaro ng Green Archers. And maglalaro din siya sa Asian Games 3x3 Basketball. So narito po si Luis Pablo.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Luis, ilang araw na lang Asian Games na. How's the preparation? Tsaka gaano ka laking bagay sa ito na mapili ka for the national
5: team? Obviously super blessed and grateful ako to be to represent the country. Yun, so far we're preparing well naman. Every practice is, you know, intense. So we will make sure na by as soon as Asian Games start, we'll be ready and we're ready to perform.
4: Ano yung pinaka-excited ka dito sa magiging national stint mo?
5: Yun nga, is to compete with a higher level of players, different kinds of players. Yun yung nililook forward ko for this coming Asian Games.
4: Dun sa, ikaw rin ba dun sa World Cup?
5: Hindi.
4: Dito Asian sa Games. Asian Games, yun ang mga makakasama mo?
5: Si Cabanero, si Dungo, and si Buenafa.
4: Tapos yung, ito na lang, parang how big din yung pagiging part mo ng national team na pwede mo makontribute dito sa UAAP naman?
5: I think, yun nga, what I said, sobrang grateful talaga ako for this experience. And I think this is a good confidence booster for, you know, for me to, yun nga, help boost my team.
4: Thank you.
2: Maraming maraming salamat. Ayan po si Luis Pablo ng De La Salle Green Archers. So, lagari siya for national team and De La Salle University. Samantala, ito, ihatid naman natin yung mga naging panayam sa panig naman po ng Ateneo Blue Eagles. Of course, we are also monitoring, no, yung development sa Ateneo dahil napaka, kumbaga, challenging nung kanilang naging off-season and preparation for the upcoming UAAP because of what happened nga dito sa pagkamatay ng kanilang mga miyembro, no, si Divine Adili and si Rene Baterbonia. So, ngayon po, narito sina Coach Louie Alas. Si Coach Louie Alas ang naatasan nga po na, kumbaga, maging leader ng koponan. And isa sa mga malalaro ng Blue Eagles, si Jared Bahay.
6: Ever since the accident happened, ginagod na sa isip nila to dedicate this year for those his talagang ano yun, nasa puso nila.
7: Coach, will there be extra securities for the team this season given the online criticism and death threats on the players?
6: I have no idea, pero I guess enough naman yung security sa mga venues. And dito sa Manila, I don't think ganun ka lalas. Dito sa social media, madami. Wala sa isip namin yung maglalaro talaga.
7: Coach, what's the expectation in terms of support from the Ateneo community for the team this year? Do you guys think na they'll make an effort to really come out and support you guys given everything?
6: I think so. Kasi nararamdaman namin sa everyday na pagka-practice, may mga reminders, may mga support. Ang dami.
1: Coach, ang ganda na pinakita ng Ateneo sa Big Dance. Ano masabi mo so far sa preparation, sir?
6: Not to discount the liga, maganda yung liga, pero iba yung competition sa UAAP. And you know what happened against UST. So, UST is a contender, pero nakita nyo, hindi kami nakashoot sa labas. And,
1: Coach, with regards sa position mo, interim pa rin going into the season?
6: Siguro ganun pa rin kasi short na lang, short yung notice sa akin and ako talagang nung mangyari yung incident, I'm ready to go kasi alam naman natin yung command responsibility. When one of the priests approached me kung okay lang ba ako temporary coach, sabi ko, Father, wala sa personality ko, nagbabackball sa mga challenges. And nung makita ko yung mga player, paano mo iiwan yun? Eh, sabi ko nga sa inyo, ready to go, ready to retire. Pero, with that situation, tingin ko, walang coach na aalis. And destined siguro ako man dito dahil sabi ko nga sa inyo, assistant coach na lang yung inaano ko eh. Ayoko nang mag-head coach. But, nilambigay kayo ng Diyos. And I'm ready to accept the challenge.
1: Coach, bukod sa roster, matinding tinamaan yung coaching staff ng Ateneo. So far, yung adjustment. And can you talk more about KBN, RJ?
6: Yeah, yung coaching staff naman, na-pektoan sa UAAP activities and events. Pero pag nagpa-practice kami, or kung going to, unless may mga games sila sa PBA. UAAP games yun. Sila Kirby, sila RJ, sila Coach Jim. Sila lang yung kasama ko.
1: So far, Coach, matagal mo nang kasama si Kirby at si RJ. Malaking tulong for the season ng Central Trans.
6: Hindi lang sila good coaches, good man yung mga yun.
1: Coach, concrete definite goal sa UAP, Final Four, semis, finals, and what?
6: For you. Aside said, gusto mo na namin enjoyin yung binigay sa amin ng Diyos, binigay ng UAP na to be here and play. Of course, part ng healing namin to, mas madali kami mag-heal kung mananalo.
8: But, sir, may tinapin pa kayo sa team na prepare dun sa basketball. Siyempre sa venues, baka may mga mag-boom, may backlash sa fight.
6: No, ang concentration lang namin yung UAAP, sir. Sana walang mangyari. Sana walang mangyari. Pero I don't think mangyayari. And ang sinasabi ko nga lang sila kasi may mga advices yung ganit pa calling from the management. Pero sinishare ko lang yung experience ko nung nagpo-coach pa ako sa PBA na pag pumunta ako sa venue, sama ko yung family ko. Sineset ko lang sila sa isang master spot. Pag nalagay na doon, komportable na ako, ang focus ko sa game lang. So, I told them that ganun ang ginagawa ko. If you want to have it up, then you.
1: So, it's last one.
3: Sports Radio, 918 AM.
9: Jared, kamusta yung Ateneo? Ngayon, despite nga doon sa nangyari, you will still push through with season 89. Kamusta yung moral ng team ngayon?
10: It's been better, getting better every day. And I think we're still not fully polished. We have a lot of things to work on for getting ready to play in the UAAP season 8 na.
9: Yung pre-season tournament nyo, gano'ng malaki yung naging help nun for the build-up ngayong season na to? Kasi in the past seasons, medyo inconsistent yung Blue Eagles.
10: We really needed that pre-season for... So especially for our team now because after that long break, we kind of needed to find a lot of games for us to build our chemistry with the other. And I think that's a perfect pre-season for us coming this season.
9: How excited ka lang na magiging teammate mo na si Kiefer?
10: Team up niyo? Sobrang excited ako. Sobrang galing ng bata ng si Kiefer. Alam ko, yung potential niya, grabe yung potential niya, and sana pagka teammates namin, maging makatulong sa team namin.
2: Maraming salamat, ayan po ay naging panayam sa Ateneo Blue Eagle side with head coach or interim head coach Louie Alas and Jared Bahay. So they are dedicating the season 89 performance ng Koponan sa kanilang fallen brothers na sina Rene Baterbonia and Divine Adili. Okay, so again, tomorrow po, tatlong mga laban ang aantambayanan natin, no? Aabangan natin sa UAAP. Magsisimula muna yan sa labanan between FEU, ang host ng Season 89, and Adamson University. And then La Salle will go up against National University. Alas 6 naman ng gabi, UP makakatagpo ang UST. And ulitin rin natin yung schedule para naman sa NCAA sa araw po ng linggo, bukas. No, ang una magsasalpukan ay San Beda Red Lions and College of St. Benilde Blazers, 2:30 p.m. right after the opening ceremony sa 12 noon sa Mall of Asia Arena po ang mga laban. Letra Knights will go up naman against University of Perpetual Health at 5 p.m. Okay, so yan po yung mga developments naman sa NCAA. And para sa mga kababayan naman natin dyan sa Isabela, no, sila po ay dadayuhin muli ng PBA dahil meron pong PBA on tour ngayong weekend dyan sa Isabela. Back-to-back games pala yun, no? For today, nakatakda po sa Ilagan City, Isabela, yung labanan ng Governor's Cup co-leaders San Miguel Beer and Phoenix Super LPG. So, alas 6 ng gabi, tonight, yung laban ng Phoenix and SMB sa Ilagan City. And then tomorrow, Santiago City, Isabela naman ang host ng labanan between Meralco Bolts and Converge. So, habang meron nga pong break ang PBA sa Governor's Cup action, meron naman PBA on tour. So, marami pa mga bibisitahin ang PBA sa iba't ibang mga lalawigan. So, abangan nyo po yung pagdayo ng PBA sa inyong lugar. Noong nakaraang Miyerkules, sa Bulacan naman, nagtungo ang Blackwater and NLEX, kung saan nanalo po ang Blackwater Bossing kontra Road Warriors 109-107. Ayun, dunk ni David Murrell ang naging winning basket para nga sa panig ng Blackwater Bossing. Okay? E bilang huling bahagi ng ating programa, ang FIBA Women's Basketball World Cup po ay nagaganap at katatapos lang ng quarterfinals. So, yung quarterfinal results natin, ang Team USA nanaig kontra Hungary 108-56, and then China lumasap ng 90-61 na pagkatalo sa kamay ng France. So, natapos na yung mga kampanya ng mga Asian teams, ha? Dahil nauna nang naligwak sa tournament yung Japan at saka yung Korea. So, China naman ended their campaign sa quarterfinals. Samantala, sa isa pang quarterfinal action, Germany ang host ng tournament. Nanalo kontra Belgium 93-74. And Spain defeated Australia 89-66. So dahil po dyan, schedule ng basketball semifinals for today, actually late today yung start. Matatapos siya tomorrow, no, sa oras ng Germany. So sa oras natin sa Pilipinas, ano yun, tawid ng araw, no? Late Saturday until early Sunday. Okay, maglalaban po ang France and host Germany 11:30 p.m. Manila time tonight. Para sa semifinals po ito. And then other semifinal clash will be between Spain and USA at 2 a.m. Manila time. So yung mga winners ng semifinal action today will meet sa gold medal match tomorrow. And yung mga matatalo naman, maglalaban po sa bronze medal. So ang defending champion nitong FIBA Women's Basketball World Cup ay USA. Okay, so with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Hoop Talk ngayong araw ng Sabado. Until next week, good luck sa ating mga national teams, Gilas Pilipinas Men. Tonight at 6 p.m. versus Kazakhstan, and sa ating mga 3x3 national squads next week na kasi mag-start, no? Especially yung World Cup, 3x3 under 23 World Cup sa Tuesday na September 15. So sa ngalan po ng ating mga kasama dito sa Sports Radio 918, ako po si Ria Arevalo. Maraming salamat. Happy weekend po sa ating lahat.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
13: Maging panatag Pilipinas.
14: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
14: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
16: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
17: Maganda man takbo.
16: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
14: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
18: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
14: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.

0: Hindi ko na kaya. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
1: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na, pre, ha? Ingat kayo.
2: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
1: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
3: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
1: Nanay naman, eh.
4: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Sports Radio 918 AM.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo.

0: Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon? Uy, yan ang life goals. At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado! Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas!
5: Sports Radio 918 AM.

0: Rubylin, right? Si Green Cross. Green
1: Yes.
0: Cross. So, and also the venues, Qpop Pasay was super supportive, and VIP Billiard Hall, both great venues. If you're ever in the Pasay area, you can't go wrong going to those venues. So, and everybody else who, there are a lot of people na went out of their way to support and donate for this leg in particular, despite several circumstances, they found a way to support us. So shout out po sa inyong lahat. Thank you very much.
1: Hoping mas dumami pa dahil palaki din naman ng palaki yung number. Di ba record 176 dito sa katatapos lang na leg. At champ Rubile naman, generally, paano mo rin nakikita o ano yung nakita mo sa kakayahan ng mga bata kahit mga nasa novice pa lang yan? From the point of view of a world champion, anong nakita mo sa promise na meron itong mga kabataang nasa AMIT Cup?
2: What I love about the younger players is that maganda po yung fundamentals po ng mga players, and ang hindi po talaga kasi minsan maturo yung ano eh, yung fight or yung will to learn, yung openness to learn, yung humility also. So I see that in the kids, and also I'm just very happy that a lot of the kids are with their parents. Malaking bagay po talaga kasi yun, from my experience na my parents were very supportive of me playing billiards. So I think billiards has really come a long way. Kasi ngayon po talaga, a lot of families are joining the AMIT Cup. Minsan nga, mom and daughter. Nung last time nga, kasama pa yung grandmother nila. And so it's a family affair now. So kami ni Ren, we're very excited with everything that's happening. Kaya lalo po talaga namin pinag-iigihan. And I would also like to mention the MEBC team. I'm very thankful and grateful to Ren and his team, the MEBC team, for building this advocacy. Kasi with everything that's all the changes and ano, everybody's on board. Kumbaga, syempre, ano naman po yan, it's about the give and take. So I'm just, ano po, I'm grateful na kami nga rin ni Ren, pinag-uusapan namin kahapon. Kaya minsan ang haba ng usap namin dalawa of how much we've grown also, both of us. From season one, talaga nag-uusap kami na, oh no, nag-aanuhan pa tayo nun, no? Parang nagtatantsahan pa tayong dalawa, no? And then from to now, na parang lagi na kami talagang magkausap and ideas that we have. So it's something na it really is a family. I feel like this what we're building, it really is a family. It's such a big family though, but it is a family.
1: And congrats and hoping for continued success. For the meantime, Rubilen, ano mong gustong sabihin mo dun sa mga kasali na at dun sa mga sasali pa? Okay, sa AMIT Cup.
2: Ang gusto ko lang pong sabihin, especially to those na lagi pong sumasali, and those po na first time sumali, we just want you to know na we really are always working and trying our best to give you the best experience. Everything that we do is ang top of mind po na talaga namin are you ladies. And we just want you to know that we are always proud of you. We see the work that you put in, we see the dedication, and we are here for you. We always say this, na if there's anything, we are just here, we are just a message away. And sometimes daw ako matagal mag-reply, especially pag nasa tournament kasi hindi ako nagpo-phone. So but ano po, we are very proud of everyone, of the ladies. Win or lose, it for us po, it's more than winning or losing. It's really the culture that we're building. So I'm proud that everybody's on board and everybody's trying to build the right culture to inspire the next generation also.
1: Salamat, saludo kami sa iyo, Rubilen, and the whole team for this AMIT Cup. Mabuhay ka. All the best sa mga susunod pa rin at, well, AMIT Cup season and legs, and of course sa mga tournaments mo. Hayaan ka namin mag-time out, lalo na may hoarse voice si Rubilen as partner rin, di ba? and I talked to the champions, at least two champions. Makausap natin dito sa Sports Radio, sa ating Billiard Zone. Bye for now, Rubilen. Thank you.
2: Okay pa.
3: Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
6: Alam ko nakakatakot.
5: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag Pilipinas.
8: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na.
9: Oo,
8: nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
8: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
8: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
8: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
8: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Flight PR1043, now boarding.
13: Hey, that's us!
14: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
15: Dreaming of love while cruising at high altitude.
13: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
15: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
14: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
13: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
15: Leave all your worries as we soar over the clouds.
14: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
15: They'll be shooting stars through time and space.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagkalat sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
19: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Mga bulilit naman ang bibida dito sa KD Sports.
23: KD Sports.
22: Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa KD Sports.
23: KD Sports.
22: So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports 918 AM. Sa Kidi Sports, Kidi Sports, bata ang bida.
0: If watching the games is not enough for you,
1: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK. Hoop Talk.
22: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
2: First Five, Bangko, at iba pang NBA Insiders. Coming up, talk NBA na tayo, 918 AM.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Ikaw ba ay naharana na?
25: Tumawin mo sana.
24: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
26: uso pa ba ang harana?
23: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
27: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
28: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
27: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
28: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
27: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Ang tangi kong pag-ibig.
30: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
29: Dungawin Mo Hirang.
30: He He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang Mabuhay Singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to...
6: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
7: mula September 19 hanggang October 4
6: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: The 20th Asian Games.
6: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
7: The 20th Asian Games.
6: Dito sa Sports Radio 918.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
11: King of the Road.
9: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
12: Maari bang umusog-usog ng konti?
9: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
13: Self-protection.
14: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
14: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
19: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
21: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
31: Maganda man takbo.
21: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
19: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
32: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
19: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
31: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
33: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
34: Magandang-magandang araw, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports Star of Yester Years. At napakapalad po natin ngayong araw na ito dahil makakasama po natin ang isa sa mga dating national boxers ng ating bansa. And of course, humakot ng mga maraming medalya at karangalan para sa Pilipinas. Ang huling Asian Games gold medalist natin sa larangan ng boxing. Up until, hopefully, this 20th edition ng Asian Games, di ba? Muling makakuha ang bansa natin ng ginto. Ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi si Mr. Ray Saludar. Ayan, maganda-magandang araw po, Sir Ray. Welcome po sa Sports Radio.
35: Magandang araw po, ma'am.
34: Kamusta na po kayo, Sir Ray? At ilang taon na po kayong retired sa ano sa pagiging national athlete?
1: Matagal-tagal na rin po, ma'am, kasi mula 2018 hanggang ngayon.
34: 2018, naglaro pa po kayo o yun yung taon na hindi na kayo nakapaglaro?
1: Yun po yung taon, ma'am, na hindi na po, wala na po ako sa national team.
34: Okay, so ibig sabihin hanggang 2017 po?
1: Yes, ma'am.
34: Okay, so kailan kayo nag-start?
1: Nagano po, ma'am?
34: Nagsimula. Kailan po kayo nagsimula maging national team member?
1: Noong 2006 po, ma'am.
34: Ah, 2006.
1: Noong 2018.
34: Okay. Na more than a decade din pala. Napakatagal din. And sa ngayon po, ano ang pinagkakaabalahan ninyo?
1: Sa ngayon po, ma'am, nandito nga ngayon sa kanmang bali. Dito na ako ngayon na-assign sa Davao City, ma'am, Panakan Davao City. Bali, dito na ako na-assign bilang sundalo, kaya dito ako nakapokus ngayon, ma'am, dahil wala na po ako sa team.
34: Okay, so yon, naglilingkod pa rin sa ating bansa sa pamagitan naman ng Armed Forces of the Philippines. Anong branch po kayo, sir?
1: Philippine Army po, ma'am.
34: Ayan, Philippine Army, and ang inyo pong rango?
1: Technical Sergeant, ma'am.
34: Ay, mataas na rin pala, no? So, hopefully, safe na safe po kayo dyan sa Davao City. Pero, nagbaboxing pa rin po ba kayo? O, pang ano na lang, pa-condition na lang?
1: Pa-condition na lang, ma'am. Papawis. Tapos, minsan, pag makauwi dun sa bahay namin, dun sa papa ko, may mga boxer din kaming kwandan, tinuturuan, ma'am, para sa mga bagong mag-uumpisa din ng mga bata.
34: Ah, okay. Nagtuturo pa rin. Oo, para yes, oo, baka maging coach kayo in the future, 'di ba?
1: Yun po, malang araw magiging coach na rin ulit.
34: Oo, para maibahagi ninyo yung mga kaalaman ninyo sa boxing, eh nagresulta yung kaalaman na yan sa mga medalya, 'di ba? Sir Ray. Mamaya pag-uusapan natin yung mga naging karanasan ninyo sa pagiging national boxer. Pero balikan muna natin, sino ba si Ray Saludar? Pag sinabi kasing pamilyang Saludar, parang mga pamilya kayo ng mga boksingero eh. So, taga saan po kayo at ilang kayong magkakapatid?
1: Bali, taga kuan po kayo, taga Kasaba, Maligo, Pulumulok, South Cotabato. 14 kaming magkakapatid, ma'am.
34: Wow, ang dami. Ang dami niyo pala magkakapatid. Pero syempre, yung kilala natin kasi, di ba, na matunog, is yung tatlo kayo mga boxers. No? Sino po ang naunang?
1: Yung ako yung panganay sa tatlo po, ma'am. Tapos ang kasunod ko si Proylan Saludar. Tapos yung pangatlo si Victorio Saludar po, ma'am.
34: Pero sa inyo magkakapatid, pang ilan po kayo?
1: Pang pito po ako, ma'am. Dahil may kambal din po kasi ako, ma'am. Kaya nasa kalagitnaan kami.
34: Ah, talaga? 14th. Oo. So, kamusta po ang buhay niyo noon sa Pulumulok, South Cotabato? Okay, so kamusta naman po kayo? 14 kayo magkakapatid noon. Ano pong kabuhayan ng pamilya ninyo? Nagtatanim? Nag-aalaga ba ng mga hayop?
1: Noon po, ma'am, yung nagsimula po kami, bali sa kami, ma'am. Yun po yung kwan namin, yung nagtatanim ng mga mais, pinya, hanggang sa ano kayo, ma'am, pumasok kami sa boxing.
34: Ah, okay. So, masasabi rin na mahirap ang buhay kasi syempre napaka dami yung magkakapatid, no? At saka, kamusta po yun? Nakapag-aral naman po kayo, kayong lahat. O talaga sumabak na kagad sa boxing?
1: Bali, ma'am, nung nagsimula kami, ma'am, bali, first year high school pa lang ako nagkuhan, ma'am. Yung elementary, nagsimula kami ng boxing-boxing, pero nung first year high school, ma'am, doon nagsimula yung kanay, ma'am. Yung kung sumasali ng competition. Nakapag-aral naman din kami lahat, ma'am, dahil sa boxing po, ma'am, kaya nakapag-aral kami. Yun nga, kahit saan lang kami na lugar nakapagtapos ng high school, ma'am. First year high school, Nagpasya high school, si Kanyer. Bali, palipat-lipat po ako na lugar, ma'am.
34: Ah, bakit po?
1: Dati po, ma'am, yung coach ko na si Sir Vicente, ma'am, Ramon Vicente. Taga Pulumulok din po yun, ma'am. Ngayong, nung lumipat kami ng kan, ma'am, sa Kapalong Davao del Norte, 2002-2003, kasama din namin yung coach namin si Sir Vicente. Kaya doon din ako nakapagtapos ng Sikanyer High School. Kami ng Panabo Davao del Norte dahil nga, yun nga, yung panon. Lumipat naman kami sa Panabo Davao del Norte, 2004. Dito naman kami sa Panabo Davao del Norte, nagpag-aral din po ako dito ng fourth year high school, ma'am. Kaya nung naglaro ako ng National Open 2006, ma'am, sa Lanao del Norte, doon po ako nakuha, ma'am, na napili bilang national team po, ma'am. Kaya nag-transfer na naman ako ulit, ma'am, ng pag-aaral doon sa Baguio City, ma'am, year 2006. Doon po ako nakapagtapos ng...
34: Doon po kayo nakapagtapos ng pag-aaral. No, napakarami rin palang lugar na dinayo ninyo para lang sa sport na boxing. No? Pero ang maganda doon na ipagpatuloy nyo yung pag-aaral.
1: Yes, ma'am.
34: Pero sa ano po, so kasama nyo yung mga kapatid nyo during the time na palipat-lipat kayo ng lugar? Or kayo
1: yes,
34: lang?
1: Yes, ma'am. Tapos talaga kami, ma'am. Dati, yung kambal ko, ma'am, kasama din namin noon. Kaya lang yun nga yung kanya, dahil laging na-injure eh. Kaya yung kami na lang tatlo magkapatid na, si Froilan at saka si Victoria Saludar po, ma'am. Bali, kaming tatlo, ma'am, nakuha din kami ng national team, ma'am.
34: Ah, okay. Pero bago po kayo, di ba, sabi nyo, elementary, tapos high school talaga mas naging seryoso, sumasali sa mga tournament. Sino po nagmulat sa inyo sa sport na boxing?
1: Bali, yung nagkuhan talaga sa amin, ma'am, yung papa ko talaga, ma'am. Yung nagsimula sa amin.
34: Ano pong pangalan ng father?
1: Una po kasi, ma'am, karate. Yung papa ko, ma'am, si Victorio Saludar Jr. po, ma'am. Bali, ang una po yung sport na pinapasukan namin ay yung karate.
34: Ah, okay.
1: Kaya lang, hindi mapalad. Kaya dahil sa meron pong boxing at the park dati sa Jinsan po, ma'am. Yun po ngayon nakikinig sa radyo yung papa ko at narinig niya, kaya doon po kami nag-san.
34: Okay, dahil pala doon sa mga boxing in the park, doon kayo na-expose. Tapos, nagsimula na. So, ang una nyo pong coach yung tatay ninyo. Tama ba? So, ibig sabihin po, doon sa pakikinig ng tatay nyo sa radyo, tapos yung boxing in the park, yun na yung, kumbaga, naging hudyat na from karate, mag-focus kayo sa boxing. So, si tatay po ba yung una ninyong coach or naghanap siya ng magte-train sa inyo?
1: Yung papa ko talaga yung unang nagiging coach namin, ma'am, sa boxing.
34: Ayun. Tapos nagdire-diretso na. So, nung high school, nung sumasali kayo sa mga tournament, talagang naisip mo na ba that time na itong boxing ang pwedeng maging in the future karera mo?
1: Yes, ma'am. Pero minsan, yun nga yun, ma'am. Medyo dati, ulit, boxing ulit. Hindi talaga tuloy-tuloy yung paglalaro dati naman, ma'am, boxing. Sa unang sali ko sa mga torneo, ma'am. Minsan kasi, ma'am, may tournament kami na sinasalihan. Pagtapos, pagbalik ko ng bahay, minsan, parang gusto nang huminto. Kaya lang, yung tatay ko talaga yung ano na kailangan mong bumalik. Wala kayong magagawa dito pag nagtatambay. Kailan kayo, kaya bumalik na naman ako sa akin ng Kapalong Double Del Norte, kaya doon ko naisip nga, pagpatuloy ko na lang yung pagbuboxing ko para makapagtapos ako ng pag-aaral.
34: Ayun, hanggang naging member na po kayo ng national team at napadpad sa ano, sa Baguio.
1: Yes, ma'am.
34: Okay. Sino na po ang coach nyo by that time?
1: Bali nung ko, ma'am, 2002 po, ma'am, 2003. Bali, yung coach namin na nakilala din kami, ma'am, si Sir Ramon Vicente po, ma'am. Yun po yung kauna-unahang naging coach din namin, ma'am, na maliban sa papa namin. Siya po yung pangalawang nagiging coach namin, ma'am, na kahit saan siya magpunta, ma'am, dinadala din kami, ma'am, kung kinukuha siya ng head coach ng bawat Kanmam province.
34: So nung kinuha na po kayo ng national team, pero sir, bago pala yon, naglaro din ba kayo? Meron na bang time yung mga batang Pinoy or mga PNG, Philippine National Games? Meron na rin ba mga ganung tournament nung early 2000?
1: Anong kwan, ma'am? Dati ang tawag po dati, ma'am, National Open po yun, ma'am, 2006. Kaya doon po ako nakuha, ma'am, ng 2006 sa National Open. Pero silver medalist lang po ako doon, ma'am. Natalo po ako ng China sa... Kasama ko din ng Panabo, Team A namin, ma'am.
34: Sino? Sino yung nakatalo sa'yo?
1: Si Kitoriano po yun, ma'am.
34: Ah, okay.
1: Kasama ko din sa team sa Panabo.
34: Okay, so 2006 nung na-discover ka. And then from there, naging bahagi ka na ng national team natin. Tama ba?
1: Yes, ma'am.
34: So ano yung unang-unang international competition?
1: Yung unang international competition ko, ma'am, yung sa Azerbaijan, ma'am.
34: Okay. Bako. Okay. Layo ka agad nun, ha?
1: Yun, dun ko nakuha yung one, ma'am. Unang sabak sa international, nakuha ko yung silver medal ko rin, ma'am.
34: Oh, silver ka agad? Aba, magandang ano yun, resulta ka agad para sa'yo. So, anong taon yan? 2006, 2007?
1: 2007 po, ma'am, yung unang international tournament ko po, ma'am. Nakuha natin yung silver medal po din, ma'am.
34: Sa ano pong ano yun, weight class yung ano nyo, yung pinaglalaroan nyo?
1: Flyweight category, ma'am, 51 kilogram.
34: Okay. So, 2007 po yan. Pero hindi pa kayo nag-SEA Games noon eh.
1: Hindi pa, ma'am.
34: Mm-mm. Kailan po yung una yung sabak sa Southeast Asian Games?
1: Yun po, ma'am, yung 2009 po, ma'am.
34: Ah, 2009 na. Oo, sa Laos. Kamusta po yung naging ano nyo doon, resulta?
1: Yun po, ma'am, hindi rin pinalad. Nakuha lang natin doon, bronze medal lang din, ma'am.
34: Okay na rin yung podium finish. No, para sa, considering ilang taong ka pa lang sa national team. No? And then, 2009, after that, 2011, SEA Games. Nagkita tayo doon, Sir Ray. Sa, ano yun eh, Palembang. Sa Indonesia, 2011. Kasama ng ni Nesty Petesio. Parang nandun si Nesty, sina Josie Gabuco, at saka yung iba pang mga members ng team natin. Kamusta naman yung 2011 SEA Games mo? Ayan, yung 2011 po, kamusta naman yung naging performance mo noon, sir?
1: Anong 2011 po, ma'am, ng kan natin, ma'am? SEA Games. Bali, medyo na pressure din ako doon, ma'am, kasi nga ako nga yung parang tinitingnan nila na makuha ko yung gold, kasi dating 2010 Asian Games gold medalist po ako, ma'am.
34: Mm-hmm.
1: Kaya siguro mahirap po yun sa akin kasi nakapokus po yung panila sa akin. Kaya yun, medyo okay naman yung laban. Sa pangalawang laban po, ma'am, doon po tayo natalo. Natalo po tayo ng host country.
34: Okay. Host country, Indonesia.
1: Indonesia po, ma'am.
34: Oo. Pero nakapag-uwi pa rin kayo ng medalya nung ano, nung 2011 Jakarta Games.
1: Yes, ma'am. Bali, bronze din yung nakuha ko, ma'am. Bali, 3 times bronze medalist din ako, ma'am, sa SEA Games po, ma'am. Yung pangatlong SEA Games ko, ma'am, sa Myanmar, bronze pa rin ako doon.
34: 20, ano po yun?
1: 13.
34: Ah, 13, 2013. Noong yes, 2015 Singapore Games, nandun pa rin po ba kayo?
1: Bali, wala po ako noon, ma'am. Hindi po ako nakapag-ano, ma'am. Bali, nasa training po ako ng sundalo noon, ma'am.
34: Ah, okay. Military duties. Doon, yung taon na yung ba, doon kayo nagsimula sa pagiging ano, sundalo sa Philippine Army? Okay, so nung ano, 2015 po, wala kayo sa SEA Games dahil nag-military duty kayo. Pero, nag-start pala kayo 2009 sa pagiging sundalo.
1: Yes, ma'am.
34: Okay.
1: Yes, ma'am.
34: Okay. So, inuna muna natin yung SEA Games. So, ano po yung huling Southeast Asian Games participation nyo?
1: Ma'am?
34: Yung pinakahuling SEA Games participation nyo. Ano pong taon at saka saan?
1: Darba. 2013 po, ma'am.
34: Ah, 2013 na. Sa ano po yon, sa Myanmar. Myanmar SEA Games. So, sa Southeast Asian Games pala, no, bronze medals yung mga nakuha ninyo. Pero, sa Asian Games naman, ayan, medyo mag-jump na tayo sa Asian Games. Ilang Asian Games po yung pinaglaruan ninyo?
1: Bali, isang bihis lang po ako nakapaglaro ng Asian Games, ma'am.
34: Noong 2010?
1: Yes, ma'am.
34: Oo, noong Guangzhou sa China. At doon kayo nakakuha, nakasungkit ng gintong medalya. So, sa Team Philippines, yes, kayo lang nakakuha ng gold medal sa boxing. Kamusta po yung yes, naging ma'am. Experience nyo doon? Sabi mo, first time mo sa Asian Games, inakala mo ba na makukuha mo yung gintong medalya that time?
1: Yung gan, ma'am, bali, nung nandun na kami, ma'am, ang inisip ko lang doon, ma'am, yung laro lang, ma'am, yung laro. Unang laro ko, binibilang kasi ko yung kan, ma'am, yung, kung ilang bihis ako makalaro bago makuha ko yung gold, ma'am. Kaya yung unang laban ko, inisip ko doon, pag manalo ako nito, tatlong laban na lang.
34: So round of, tama ba? Round of 16 yon. Tapos nanalo kayo sa round of 16, sumunod quarterfinals, quarterfinals, semifinals, so tatlong games na lang or tatlong laban na lang. So sa quarterfinals, kamusta naman po? Nanalo din kayo. Naalala nyo pa kung anong team or anong bansa yung kalaban nyo that time?
1: Yes, ma'am. Yung unang kalaban ko dati, ma'am, yung unang laban ko sa Asian Games, yung Bhutan po yung nakalaban ko, ma'am.
34: Mm-hmm.
1: And tapos then, nanalo po ako. Yung pangalawa po, ma'am, is Nepal.
34: Nepal. Mm-hmm.
1: Panalo ulit. Yung pangatlong laban ko, ma'am, medyo matitibay din yung nagiging kalaban ko dun sa pangatlong laban, ma'am. Ay, ma'am, si yung taga-Japan.
34: Semis na yan, no? Semis na yung Japan.
1: Semis na po yun, ma'am. Yung Japan na yung nakalaban ko dahil yun nga, matitibay.
34: Mm-hmm. So, after the semifinals, nung nasa finals ka na, sir, naisip mo ba na talagang eto na, pwede tayong makakuha
1: yung ng...
34: Yun.
1: Oh. Tapos yung run, ma'am.
34: Nung nanalo po kayo sa semifinals against Japan, nakatungtong kayo sa finals, naisip nyo po na eto na, kumbaga, pwede nang makuha, maabot yung gintong medalya. Ano pong bansa yung kalaban nyo sa finals? Ayun po, yung finals, gold medal match. Ano pong bansa yung kalaban nyo?
1: Host country din po, ma'am, yung China.
34: Naku, bigat nun. Hometown bet. Kamusta po yung naging
1: yes,
34: laban nyo?
1: Yun talaga yung pinakamahirap na laban ko mga sa final.
34: Mm-hmm.
1: Kasi nga, host country, lagi naman akong natatalo sa host country. Kaya doon, ginawa ko po yung, kung ano yung sinasabi ng mga coach, ma'am, sinusunod ko po yung kanila, ma'am, kung ano yung ipapagawa nila sa taas ng ring. Kaya doon, nakukuha ko yung gold, ma'am, dahil nga sa kanila. Sabi nila sa akin, first round lamang po yung kalaban. Kaya dapat sa second round, dagdag ako ng dagdag. Ako laging mauna sumuntok o makatama ng solid or pantalaga na para yung score. Kasi iba kayong scoring dati, ma'am.
34: Iba.
1: Mabilis
34: paano
1: ko
34: po
1: yung scoring dati pag wala ulit.
34: May mga judges din ba?
1: Ma'am?
34: May mga judges po. May mga judge ba nun?
1: Yes, ma'am. Bali, yun nga, ma'am. Dahil host country yung kalaban mo, kailangan mo talaga mag-pressure. Pressurein mo yung kalaban mo para hindi makita ng ibang judge na favor sila. Kaya kailangan mauna ka sumuntok. Yun yung instruction sa akin, ma'am. Kaya ginawa ko yung laro ko, ma'am, na talagang una ako magsuntok o kung saan makita yung kahinaan ng kalaban. Kaya unahan mo na kaagad. Kaya yun. Sa second round, naglamang po tayo ng 5, ma'am. Kaya lang yung sa third round po, ma'am, mas mabilis yung score ng kalaban.
34: Oh.
1: Kahit ting tama lang, score na agad. Kaya ang ginawa na naman ng coach namin. Sabi nila sa akin, huwag ka nang sumabay sa kanya, umatras ka na. Kaya yun, ma'am, atras na lang ako ng atras, suntok, atras na lang para yun. Kasi kunting dapo lang ng kamay ng kalaban, i-score na agad siya.
34: Oo. Sino ang coach mo nung time na yun?
1: Nangyari, yes, ma'am.
34: Sino pong coach nyo nun?
1: Yung coach ko doon, ma'am, si Coach Patricio Gaspi, Beto Velasco, Ronald Chavez, saka Ruel Velasco po, ma'am. Sila po yung talagang nandun para pakbukusan po kayo, ma'am.
34: Okay. At naging effective naman kasi nanalo ka, Sir Ray, no? Napaka, ano pala, dikit ng laban nyo, 13-11 yung panalo,
1: yes,
34: mo.
1: Ma'am.
34: Kontra kay Chang Yong ng China. Ayun na ano mo na, unshami mo yung host country. Anong pumasok agad sa isip mo that time? Nung finally in-announce na, itinaas na yung kamay mo na ikaw yung panalo.
1: Sobrang saya ko po, ma'am. Kasi nga, first time ko maglaro ng Asian Games at nakamit din natin yung gold medal po, ma'am. At karangalan din sa ating bansa po, ma'am, na niangat natin yung boxing sa Asian Games po, ma'am.
34: Mm-mm. So, ikaw lang ang nakapag-uwi ng gintong medalya nung time na yun, no?
1: Yes, ma'am, sa boxing. Ako lang po yung nag-gold sa Asian Games, ma'am.
34: Okay. Pero aside from that gold, may mga iba pa mang medalya for Philippine Boxing Team nung 2010. Naalala mo pa?
1: Yes, ma'am. Ang silver medalist po natin, ma'am, si Annie Albania po, ma'am, yung babae. Yung isang lalaki natin, ma'am, yung kapatid ko na sa
34: Ayan po. Yung kapatid nyo, anong nakuhang medal?
1: Yung si Victoria Saludar po, ma'am, nakuha niya po yung bronze medal natin, ma'am, sa Asian Games.
34: Mm-hmm. And then, yun lang, tigi-isang ano lang pala kulay na medalya. One,
1: yes,
34: gold,
1: ma'am.
34: One silver, one bronze. So,
1: yes,
34: at
1: ma'am.
34: Least kompleto pa rin, di ba?
1: Kompleto
34: pa rin,
1: ma'am.
34: Oo, and ayun nga, sabi mo, napakalaking bagay nung naiuwi mo yung gintong medalya. Anong naging resulta naman no nung pagiging gold medalist mo? I think nakakuha kayo ng incentives. Natanggap niyo ba?
1: Yes, ma'am. Nakuha na po natin yung nabigay po sa atin ng ma'am, government at saka yung sponsor po namin, ma'am, na si Manibi Pangilin.
34: Mabuti naman nakuha nyo yung incentive na ipinangako, no? Kasi nakakalungkot dun sa ibang mga, di ba, mas mga nauna pang mga boxing heroes, no? Napangakuan ng incentive pero hindi nila nakuha. Kayo ba noon, kasi ngayon napakalaki na ng incentive, napakaswerte na mga atleta natin ngayon. Pero nung time nyo ba, Sir Ray, magkano po yung incentive ninyo nung nag-gold kayo sa Asian Games?
1: Bali, binigay po sa akin, ma'am, yung sa Philippine Sport Commission po, ma'am. 1M po yung nabigay po sa akin, ma'am.
34: Wow. Okay. And then kay Sir Manny V. Pangilinan,
1: Yung kay Sir Manny B. Pangilinan, ma'am, yun po yung medyo malaki po, ma'am, kasi nga 3M po yung binigay niya po sa lahat ng mag-gold ng Asian Games po, ma'am. Yun yung pangako niya sa mga boxer na makakuha ng gold medal, ma'am.
34: Okay, napakaswerte niyo, no? And I think doon nagsimula yung ano eh, yung trend na, 'di ba, para ma-improve pa yung incentive para sa mga atleta. Kumbaga dahil
1: yes,
34: doon sa mga ipinamalas ninyo na 'di ba, magandang performance, no? Mas na-inspire yung mga atleta na mag-perform at na-inspire din ang mga sports officials natin magbigay ng mas malaking mga incentives. So paano po binago ng gold medal na yun sa Asian Games yung buhay ninyo?

0: sa Sitio kami, ma'am. Ngayon lumipat, nung nakabili na po ako malapit sa city po, ma'am. Yun nga, yung binili ko na lupa tapos pinatayuan ko ng bahay para sa magulang ko po noon.
1: At least, di ba, talagang nakapagpundar ka ng ari-arian. Yun talagang unang ano eh, kailangan eh, secure, no, yung bahay. So, sa'yo naman, ikaw, sa sarili mo, sa pamilya mo, may sarili ka na bang pamilya that time?
0: Dati ma'am, wala pa ma'am, pero yun nga, binili ko din po ng van ma'am. Ng sarili ko pong lote, saka yung may bahay na rin po ma'am. Binili ko rin po yung, bali yung van ko rin, yung unang nabili ko rin sa sarili kong na bahay ma'am, yung medyo malapit din dun sa nabilhan ko ma'am. Tapos, yung sakots ko din po ng van ma'am, yung lote, yung bahay niya dati, dahil nga, bininta niya rin, kaya ako na rin yung kumuha para maganda naman yung ano, maganda naman yung pwesto, kaya binili ko rin yung ano, ma'am, yung bininta niya po sa akin.
1: Sinong coach yan? Si Coach Vicente?
0: Yes, ma'am.
1: Okay.
0: Kasi may
1: So,
0: bahay niya sa kabila. Ngayon, na pag
1: ayun, para at least, di ba, alam mo kung saan napunta yung pinagpaguran mo, yung
0: ako yung kumuha ma, kasi hindi ma, maganda rin yung medyo mura lang din yung bigay.
1: Oo. At saka alam mo agad kung saan napunta yung pera mo, 'di ba? Makikita mo siya na, uy, ito yung katas.
0: Yes,
1: Oo, katas ng aking gintong medalya noong Asian
0: yun nga,
1: Games.
0: Yun nga, ma'am. Yun nga yung maganda. Yes, ma'am.
1: So, at least secured yung ano, yung future. So, member ka na rin ng, sabi mo nga kanina, 2009, naging member ka ng Philippine Army. So, by that time, nung nanalo ka ng gold medal, kamusta naman ang kumbaga, naging pagtanggap sa'yo ng Philippine Army? Pag nananalo ng medalya, di ba, na tumataas ng ranggo, tama ba?
0: Yes, ma'am. Doon po kasi yung kan, ma'am. Yun po yung nag-gold ako sa Asian Games po, ma'am. Bali, binigyan po ako ng kan agad, ma'am. Promotion.
1: And then dire-diretso na, no, hanggang sa ngayon,
0: Pumaas
1: isa
0: po yung
1: ng
0: ranggo po. May isang
1: oo
0: ranggo agad, ma'am, ng corporal. Tapos, panglaro po, ma'am, na bago yung Asian Games po, ma'am, nakagold din po ako noon sa Finland.
1: mm-hmm.
0: Kaya nung nag-gold ako sa Asian Games, na-promote agad ako ng ma'am, isang promotion na kan, ma'am, isang ranggo.
1: Oo, yun ba yung sa Tamir Cup, tama ba?
0: Yes, ma'am, sa Tamir Cup, Finland.
1: Okay.
0: Dalawa din kami magkapatid nakakuha ng golden, ma'am. Si
1: Mm-mm.
0: Victor Salutarwin pa, ma'am.
1: So, pareho din na, syempre, umasenso, no? Kayong magkapatid at nakatulong sa pamilya, no?
0: Yes.
1: Kamusta naman sina ano, si, 'di ba, si Victor Saludar, siya ba yung nag-ano, siya yung nag-professional?
0: Yes,
1: Or
0: ma'am.
1: si
0: Si
1: Proline?
0: Proilan at saka si Victorio, ma'am. Sila po yung dalawa na professional po, ma'am.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, si Victorio po, ma'am. Nasa Vietnam siya ngayon nakapan, ma'am. Kasi nga, doon siya nag-training ngayon, ma'am. Para sa darating na laban niya, ma'am. Kung sakali, pang
1: Mm-hmm.
0: world championship, world title na naman yung inaabangan niya, ma'am, na makalaro, ma'am.
1: Eh si Froilan.
0: Si Froilan po, ma'am, nandun din sa amin, ma'am. Bali, kakatapos lang din yung laban niya, ma'am, sa Japan. Tatalo din siya doon. Pero active pa rin siya hanggang ngayon.
1: Active pa rin. Ikaw
0: Yes, ma'am.
1: naman, hindi mo ba naisip na mag-professional after mo sa national team? 'Di ba? Amateur kasi dati, 'di ba, pag professional, professional lang, amateur boxing lang. So, nung
0: Yes, ma'am.
1: natapos ka na sa amateur, hindi mo naisip na mag-professional katulad ng mga kapatid mo?
0: Dati, ma'am, naisip ko po yun, ma'am, yung 2017 po, ma'am, yung tinanggal po ako. Naisip ko po yun, ma'am, papasukin ko po yung pro. Kaya lang, yung misis ko po, ma'am, hindi pumayag na pasukin ko po yung pro. Kaya
1: Kaya hindi na natuloy yung plano sana na yon na nalo si Mrs. Ayan, nanalo si Mrs. Hindi na natuloy yung professional plans. Oo,
0: yes,
1: pero
0: ma'am.

0: After national team, I'm sure nag-focus ka na sa ano, sa Philippine Army.
1: Yes, ma'am. Bali, 2018, ma'am, January, nag-report na ulit ako sa kampo, ma'am, kung saan yung unit ko. Kaya, yun, dahil wala nang DS mangyayari, wala nang boxing, kaya doon, nakapokus na sa trabaho sa Army po, ma'am.
0: Okay, tapos ayun. Sa ngayon po, again, tama ba technical sergeant ang
1: Yes, ma'am.
0: iyong
1: Yes,
0: rank?
1: sir.
0: Okay. Pero sabi mo nga, Sir Ray, pag umuwi ka sa inyo sa South Cotabato, tama ba?
1: Yes,
0: Meron
1: ma'am.
0: ding chance na mag ano, magturo, mag-coach sa mga bata doon.
1: Yes, ma'am. Mga pamangkin ko po, ma'am. Mayroon din akong mga pamangkin, ma'am, na yun nga, bata pa lang kami dati. Sila ngayon, bata pa, nagsisimula na rin, ma'am, para sa pangarap din nila masundan yung yapak ng tito nila, ma'am.
0: Ah, talaga? Naku, palagay ko marami kang pamangkin. Napakalaki ng
1: Yes,
0: pamilya niyo
1: ma'am.
0: eh. Oo, so maraming mga magtutuloy. Hopefully in the future ng pagiging boksingero ng pamilyang saludar. So, ayun, at least 'di ba, dahil sa boxing, ano bang pinakamahalagang na ituro sa iyo ng sport na boxing sa palagay mo?
1: Yun talaga, ma'am, nakapagtapos kami ng pag-aaral, tapos na bigyan ko rin po ng bahay at kalupa yung papa ko, ma'am, na malipat po sa malapit sa city yung bahay.
0: At saka ano, I'm sure yung disiplina, 'di ba? Yung tatag ng loob na, 'di ba? Kailangan tataga ng loob katulad nga ng sinabi mo, gusto mo na sumuko, pero dahil sa tatay mo, 'di ba? Nagpatuloy ka pa rin. Buti hindi ka bumitaw. Naisip mo ba 'yan, sir? Buti na lang hindi ako nagpa kumbaga nagpa talo sa ano, sa pagod at saka sa hirap ng training at tinuloy mo yung boxing.
1: Yes, ma'am. Yun nga, napaisip din talaga ako dati, ma'am, na hinto na, ma'am. Ayaw na sana sa boxing. Kaya lang, yun nga, iniisip ko, kung aalis ako, wala rin eh. Wala rin, pag nandun ako sa bahay, wala rin akong ginagawa. Wala rin mapagkakitaan. Kaya, bumalik ulit sa boxing. Eh. Hanggang yun, nagtuloy-tuloy yung kanatin. Magandang performance. Nakakatulong din yung boxing sa akin, ma'am, dahil nakapagtapos ako ng pag-aaral, tapos nakasuporta din ako sa mga sa magulang ko dati, tapos sa yung nagkaroon ako ng pamilya. Yun, maganda yung pag-aaral kasi pagkaroon ko ng pamilya, tuloy-tuloy pa rin yung pagbo-boxing ko hanggang nakuha natin yung one, ma'am.
0: Tapos napunta ka rin sa ano, sa Armed Forces of the Philippines, 'di ba?
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Sa pamilya mo ba, sir, ilan ang anak mo?
1: Dalawa po, ma'am.
0: Okay, dalawa. At si Mrs. kasama mo ba dyan sa Davao or nandun sila sa...
1: Bali, nasa probinsya po siya, ma'am, doon po sa South Cotabato dahil nga teacher po siya, ma'am. Kaya magkaiba kami, ma'am. Hindi ko siya pwedeng dalhin dito kasi nga meron siyang trabaho rin.
0: Ano pong pangalan ni Mrs. at ng mga anak nyo?
1: Yung pangalan ng misis kasi Karen Joy Saludar po, ma'am, at saka yung anak ko na lalaki Zane Ray Saludar, tapos yung babae ko pa naman si Christina Joy Saludar po, ma'am.
0: Okay, kompleto na pala. May babae, may lalaki.
1: Yeah.
0: So, kung ano na ba, malalaki na ba sila ngayon or maliliit
1: Malalaki
0: pa?
1: na rin, ma'am, kasi ano, ma'am, 13 years old at saka 10 years old po, ma'am. Yung lalaki ko ang 10, 13 years old.
0: Okay. So, wala bang nagpapahaging na gustong magboxing or sumabak sa sports? Doon sa
1: Hasta
0: mga
1: ngayon
0: anak
1: po, ma'am,
0: mo?
1: medyo kan pa eh. Wala pang, parang hindi pa hilig talaga mag-boxing. Pero yung lalaki ko, ma'am, medyo, yun, papawis-papawis, tinuturuan ko minsan, papawis ng boxing. Di natin alam, ma'am, baka magdagal kung ano yung gusto niya, kung talagang pagpatuloy niya yung gusto niyang mag-boxing, eh, susuportahan na lang po natin. Malay natin, eh, susunod din na yapak natin.
0: Oo. So, pero at least yung discipline from sports, 'di ba, na ipapasa mo sa kanila. Tsaka syempre
1: Ayos na.
0: yung oo, tsaka yung ibang knowledge. So napakaganda ng storya mo, Sir Ray, and hopefully maging inspirasyon sa mga taga-subaybay natin. And ngayon malapit na ang Asian Games. So sa Philippine boxing, napakailap ng gintong medalya. Sir Ray, sa Asian Games, kayo ang huling nakasungkit ng gold medal dito sa quadrennial sports competition. Ano pong advice ninyo or mensahe na maibibigay ninyo dun sa mga atleta natin ngayon, mga members ng Philippine boxing team natin na sasabak sa aksyon sa Asian Games sa Nagoya, Japan?
1: Yung kanma, mapayo ko po lang sa kanila, ma'am, na pagbutihan po nila yung kanma, yung pagtitraining po nila, at kung ano po yung sinasabi ng mga coach, talagang sundin po nila, ma'am. Tapos dapat, kanma, gawin nila lahat ng mga kaya nila, ma'am, para makuha ulit yung gold medal sa Asian Games, dahil nga, medyo matagal na talagang hindi pa tayo nakakuha ulit ng gold medal sa Asian Games po, ma'am. Kaya pagbutihan po nila yung kanila, ma'am, magdasal na makuha nila yung gold medal at disiplina sa sarili, lalo na sa timbang po, ma'am. Yun talaga yung unang kalaban sa boxing, yung timbang. Kasi kung hindi mo ma-maintain yung timbang mo, kahit gaano mo kagaling, at mabawasan talaga yung galaw mo sa taas ng ring pag ikaw ay lumaban, ma'am. Kaya abang malayo pa, dapat na kuha nyo na yung timbang nyo para pagdating sa Asian Games, kondisyon na po yung katawan nyo at magawa nyo na lahat ng mga kaya nyo para makuha nyo yung gold medal.
0: Ayan, maraming maraming salamat po, Sir Ray Saludar, at nakapiling namin kayo dito sa Sports Radio. Sana po hindi ito yung huling pag-uusap natin, dahil definitely in the future baka maging coach din kayo, 'di ba? So,
1: Yes, ma'am.
0: oo, and of course, syempre binabalikan nga natin yung ating mga atleta, no, na ngayon ay napaka-successful na. So, good luck po and God bless sa inyong lahat dyan sa ating sa Davao City, sa kampo ninyo. So, alam namin na kayo po ay naglingkod sa bayan sa pamamagitan nga ng sports, and ngayon naman naglilingkod pa rin kayo sa bayan sa pamamagitan naman ng kumbaga pagbibigay ng seguridad, 'di ba, sa ating bansa. So maraming maraming salamat po, at hanggang sa susunod na muli, baka meron po kayong mga mensahe or pasasalamat na gustong sabihin sa lahat ng mga naging bahagi ng karera ninyo as a national boxer.
1: Yes, ma'am. Ako po, ma'am, ay nagpapasalamat po ako sa dating mga kasamahan ko sa Philippine National Team po, ma'am, at yung aming pong dating wala na po kasi si Sir Ed po, ma'am. Si Ma'am Karina Pixon. At sa lahat po ng mga coach namin po, ma'am, na humahawak sa Philippine team, dahil nga ginagabayan kami nila, ma'am, para makuha namin yung gintong medalya bilang isang atleta, na yun nga yung pinapangarap na makuha namin yung gold. Dahil sa kanila, nagpapasalamat

0: Ako po yung nagpapasalamat po, ma'am, sa doon sa Philippine Sport Commission, sa ABAP, lalo na po yung sa ma'am, yung panahon po nila ni Sir Ed Tikson. Sa ngayon, wala na si Sir Ed. Ayan, nagpapasalamat din po ako sa asawa niya, si Ma'am Karina Tikson, at sa lahat ng mga coaches po, ma'am, ng Philippine team. Dahil sa kanila po, ma'am, nakuha ko po yung gold medal dahil sa kanilang tulong na turuan po kami kung paano makuha yung gold medal po, ma'am. At sa lahat ng mga kasamaan ko po, ma'am, sa Philippine team, nagpapasalamat din po ako, ma'am, dahil nga kung wala din yung mga kasama ko, ma'am, hindi ko po rin yung makuha yung gold medal dahil sila din yung ka-sparring partner ko po, ma'am. Malalaki man or babae, kasama din yun sa hirap namin doon, ma'am. Kaya magpapasalamat ako ng malaki sa lahat ng mga coaches, sa kanilang mga si Sir Manalo. Pasalamat din po ako. Kasi dati po, ma'am, siya po yung kanamin noon, psychology.
1: Si Sir Marcos Manalo.
0: Si Sir Marcos po yung panahon pa na hindi pa siya yung presidente ng ABAC ngayon, ma'am. Kaya nagpapasalamat din po sa kanya. Dahil nga, yun, sa mga tulong din niya sa amin, ma'am, sa psychology. Tapos si, meron pa kaming dati rin, ma'am, na pandin, ma'am, si Mark Limbaga. Isa din yun sa nakatulong din sa amin po, ma'am, sa Philippines Boxing Team po, ma'am.
1: Ayan. At maraming salamat din syempre sa inyo, Sir Ray, dahil sa karangalan at syempre sakripisyo, pawis, dugo, lahat na inialay ninyo para nga maikatawa ng Pilipinas sa international boxing stage. So hopefully maging inspirasyon po kayo sa mga kasalukuyan at sa mga susunod pang mga national boxers ng ating bansa. Yeah, maraming salamat po Sir Ray Saludar, ang ating
0: yes, ma'am,
1: naging
0: salamat, ma'am.
1: Ang ating naging tampok na atleta o dating atleta sa ating sports star of yesteryears. Maraming salamat po.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
12: Ay, aircon ba ako?
11: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
11: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
7: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
14: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
14: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
16: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
17: Maganda man takbo.
16: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
14: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
18: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
14: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
12: sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan.
17: For the first time, the Saints have won their first
20: straight away. Shotty Davis.
12: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita.
21: Mga pre,
22: bawal ang pikon.
12: Bawal ang pikon.
21: Sports lang.
12: Sasargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
23: Magandang hapon po. Sabado na naman at nandito na naman po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng mundo. Diyos maray na hapon sa aking mga kababayan dyan sa Karamuan, Camarines Sur, Edses, 67, ganun din naman sa AHS Bat 71. Sa aking anak na si Fatima Luxembourg Datan na nandiyan naman po sa Jakarta, Indonesia, kasama ang aking apo na si Afaro at ang aking son-in-law na si Ronald Datan. Siyempre, sa aking mabait na kaibigan ng pamilya, walang iba kundi si Eric at Ma'am Tina Agbayani, yung mga anak nila na si Erin, Erich, at si Enrico. At congratulations sa aking tinututuran, champion. Congratulations, you can go more. Sikap lang, talagang makakarating sa gustong marating. Siyempre sa aking mga classmate, Sarina Ann Flores, Buenaventura, dyan naman po sa Calgary, Canada. Ang aking classmate rin na isa, si Alea Kasay, nandiyan naman po sa United Arab Emirates. Ang isa pang classmate natin, nandiyan si Rizal Buendia, nasa London, England, ng ating pamangkin na si Cheryl Palaya, nandiyan naman sa Doha, Qatar. Ang aking isa pa rin classmate, Luisa Lewis, nandiyan naman po sa Toronto, Canada. At siyempre, sa aking mga pinsanin ng Rumor Family sa West Coast, Matias Family, Flores Family, as well as Darusal Family. At yan po ay sabi nga, pagbati mula sa ating puso, sa ating mga kakilala, at lalong-lalo na dun sa mga nanonood po sa atin sa replay. Napakarami po nila, hindi ko na po kayo maiisa-isa. Pisahan na po natin para makarami na tayo ng ating dapat na talakayin ngayong hapong ito. Habang siyempre, sabi nga, inaantay natin ang ating mga guests ngayong hapong ito. Alam po ninyo, isa sa mga dapat na bigyan ko ng importansya. Kasi, ano ito sabi nga boxing celebrity, boxing superstar, one of the best in the world, 8th division world champion, Manny Pacman Pacquiao. Congratulations po. Dahil kayo po ngayon ay sabi nga cabinet secretary na, dahil kayo po ang chairman ng National Anti-Poverty Commission. Congratulations. Former Senator Manny Pacquiao and now secretary Manny Pacman Pacquiao of the National Anti-Poverty Commission. At doon naman tayo sa mga tinatawag na mga issue. Maganda, marami po tayong issue na pwedeng, sabi nga, talakayin ngayong hapong ito. Alam po ninyo, yung mga nangyayari sa mundo ng boxing, talaga naman masalimuot eh. Pero wala tayong magagawa. Talagang part and parcel po yan ng mundo ng boxing. Bakit ko po nasabi na masalimuot? Kasi alam po ninyo, yung pagiging nasuspindi ka dahil ikaw ay gumagamit ng, sabi nga, hindi naman na sarili pinagbabawal na gamot, pero considered. Kasi cocaine eh. Si Joseph Parker po, heavyweight po yan. Maganda pangalan, former world champion. Nalip na po yung kanyang suspension sa kanyang karera bilang isang boksingero dahil nga doon sa napatunayan na gumagamit ng cocaine, pinagbabawal na gamot. Pero ano po ba talaga dapat na gawin? Totally, hindi na po pabalikin. Kasi ang tanong ko, simple lang eh. Pag yung napatunayan ka, ang tanong ko, palagay ninyo, hindi babalik yan? Simple lang yung tanong dyan eh. So, pwedeng pamarisan. So, dapat, once and for all, huwag lang pabalikin. Kumbaga, it will be, alam natin na very harsh. Pero, hindi naman siya tinulak para gumawa niyan eh. Yun po ang point dyan. Kung tinulak siya para ginawa yan, pwede siya pabalikin. Pero dahil hindi siya itinulak, kusang loob niya, walang, kumbaga, you have to suffer for the consequences. Ganun kadali. Hindi na dapat pag-usapan yun. Kasi pag ganyan na lang gagawin, every time ba na mahuhuli yung isa, kahit na anong klase pang illegal na gamot yan, pinagbabawal na gamot o ano pa man. Ibig sabihin, sususpendi lang natin sandali. Maybe siguro a year. Mahaba na sa 2 taon yan, sigurado eh. 6 months, whatever. Tapos balik na naman siya. Pag ganun lang ganun, edi useless pala yung mga banning. Isipin po ninyo ha. I just want to impart my mindset. Kasi para sa akin, pag binan mo, dapat hindi gamitin. At pag ginamit niya, ban na rin siya forever. Kasi ba yung gamot ba? Halimbawa, bawal ngayon yung ganitong mga gamot. Bukas ba pwede na? Hindi, total yun eh. Hanggat ban dyan, gamot na yan. Yung hindi magandang sabi nga mga illegal drugs na yan. Hanggat nakalagay dyan yung word na ban, hindi po yan pwede. So pag gumamit ka, ibig sabihin, patapos mong gamitin, pwede ka na dahil natapos mo nang gamitin. Mali eh. Logic lang yan eh. Pag yung ginagamit mo totally banned, you should not use it mula sa oras na ito o sa panahon na binanned yan. Kasi magiging masamang sabi nga ehemplo. Pwede pala yun. Kasi patapos na suspindihin ako na 6 na buwan, 1 taon, maybe 2 taon, makakabalik ulit ako. Hindi yun eh. Hindi reasonable yun. Basta hindi dapat kasi that is one way to teach yourself discipline rin. Didisiplinahin mo yung sarili mo. Sport is discipline. Wherever you see it. Kaliwa, kanan, back and forth. Disiplinado ka. Kanya nga maaga pa lang, natutulog ka na. Gigising ka maaga. Maybe 5 o'clock. Maybe earlier. Tatakbo ka, magtitrain ka, kakain ka sa tamang oras, tapos matutulog ka sa tamang oras. Discipline po yun eh. Mindset. Tapos ahaluan mo na hindi mabuti. Bakit gusto mong magkaroon ng tinatawag na advantage? Mali eh. Hindi dapat ganon. Dapat plain and simple, equal footing lahat. Kasi ang mundo na dapat equal footing, hindi po pwedeng lamang si Pedro Kiwan all the time. Mali po yun. Kahit sa Olympics, kahit na anong sport, hindi dapat may edge. Maybe yung edge is not necessarily on illegal things. Siguro sa mindset mo, sa yung pagsisikap, maybe sa galing ng yung trainer, coaches, yung system of practice, yung system ng training mo, yan, pwede ka magka-edge dyan. Walang masama doon. Pero magkaka-edge ka dahil gumamit ka ng hindi kaaya-aya para magkaroon ka ng edge. Ay, sa tingin natin, that should not be the case. Take it away, engineer.
0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid ka bond!
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
22: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
24: Mga teammates, line up na!
25: Line up na!
24: Game na!
25: Game na!
24: Esports lang! Sa Radyo Pilipinas Box 918 AM.
23: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. Dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga dapat na talakayin ngayong hapong ito. Alam po ninyo, hindi naman sa ayaw natin sa ganitong sistema. Pero parang masyado nang ginagamit to the point na nawawala na po ng halaga yung mga tinatawag na belts. Sa mundo ng boxing, pinagmamalaki po ng isang boxer na siya po ay may belt. Pero kung ang belt ngayon sa boxing ay 2-5 na lang, kasi lahat ng klase ng belt ay pwede ibigay sa iyo na isang world boxing body. Lalo na yung mga tinatawag na elite boxing bodies. WBA, WBC, WBO, IBF. Yan ang mga so-called elite boxing bodies nowadays. Although, closing in yung iba pa na kagaya ng IBO, IBA, at kung ano-ano pa. No. Pero kita nyo, itong laban kasi ni Ryan Garcia at saka ni Conor Benn, no? Eh magbibigay na naman ng special na belt. For what? Championship na nga yung pinag-uusapan. Anong kinalaman ng special belt? Ang dami-dami ng klaseng belt na yan na pinamimigay. Sa tingin natin, nawawala na po ng halaga yung mga belt. Dahil parang 2-5 na lang. Magkabila-kabilaan, mga regional title na hindi mo maintindihan kung saan pinupulot. Iba't ibang kulay na mga gold, silver, bronze na mga meda, na mga belt, continental, international, North America, whatever. Australia, Europe, lahat na po ng alam ninyo, maisip ninyo na mga belt, ibinibigay po ng mga World Boxing Body. Alam niyo kung bakit? Kasi kailangan merong sanctioning World Boxing Body dyan. Kasi lahat ng sanction fight, meron sila. May matatanggap sila mula sa promoter. Doon sa boxer. Binabayaran po nila yan eh. Sa mga World Boxing Body para lang i-sanction yung fight. Ang tanong, sana ang i-sanction na lang nila yung world, ano, yung world title. Pero hindi eh. Lahat, ultimong yung maliit na region, eh gusto nila under sanction. Sa akin, may problema pag lahat na lang ng maliliit na tournament sinasanction nila. Bakit kamo? Kasi wala na pong kumbaga kawala yung mga maliliit na boxer na kakarampot lang ang kinikita. Tatabasan mo pa ganon. Nagtatanong lang po ako ha. Sana man lang kung isa-sanction nila without taking away anything. Kung may mga konti, eh, kumbaga, sige, ano, maliit naman yan eh. Doon na lang sila sa mga malalaking, ano, title na mag-sanction. Malaki kikitain nila. Pero ultimong doon sa mga sulok-sulok, eh, gagawin nilang, pagkikitaan nila, ika nga ng mga Pilipino, gagatasan mo. Eh kawawa naman, ang lit-lit ng ano-ano nung kinikita ng mga boxers na ito. Alam po ba ninyo na yung mga boxers na yan sa mga maliliit na regional, kagaya halimbawa, baka bukas makalawa may Southeast Asian Games champion na, WBC Southeast Asian Games. May mga ganun na. At yan ay hindi ko sinasantabi. Nakikita ko yan. I think there is a possibility na hanggang Southeast Asian Games, pasukin ng mga yan. Kasi pag napasok mo yung mga maliliit na mga so-called regional sa mundo, eh labat, kahit na saan parte ng mundo meron yan. Caribbean champion, Mediterranean champion, ano pa ba yung mga iba't ibang ano sa mundo ng mga kampyon na mga maliliit na lugar lang yan. Yung Polynesian champion, Micronesian champion, what else? Lahat na yata na pwede natin na siguro yung South Asia champion, East Asia champion, Central Asia champion. Ang dami-dami pong regional places sa mundo na unti-unti, eh gusto nilang, sabi nga, sakupin. Kasi gusto nila, wala nang kawala sa kanila. Kasi sila yung mga so-called ano eh, elite eh. Elite boxing bodies yung mga yan eh. O, di walang kawala sa kanila. So, ibig sabihin, may tabas pa rin sila. Pwede sana i-sanction nila to, sabi nga, to uplift the sabi nga the level, the caliber of the fight. Kasi dahil mo, let's say WBA nag-sanction diyan, ibig sabihin nasa kalibre ng WBA yung tinatawag na klase ng kampyonato. Parang ganun ibig po sabihin niyan eh. Inilalagay mo pag sinasanction ng isang malaking World Boxing Body yan, nilalagay mo yan sa isang mataas na kalibre. May dignidad na kalibre. Parang ganun po yun eh. sa mundo ng boxing, kilala na sila. Paano pag halimbawa hindi ka ang nag-sanction eh yung mga sabi nga secondary level ng mga world boxing bodies. Universal Boxing Federation, what else yung mga World Boxing Federation, yung IBO, WBA, IBA, what else? Napakarami po na ng mga ano eh, mga second rated. Ang tawag ng ano iba alphabet soup dahil sa dami. No. Paano yung mga 'yon? Ibig sabihin, pag sanction ka ng ano ng mga malalaking elite boxing bodies, eh yung mga 'yon ay useless. Wala yung sinabi sa kanila. Ganun ba ang gusto ng mga world boxing bodies? O dapat wala nang dinidistingue para yung prestige pa. Alam po ninyo yung mga boksingero. Halimbawa, nagkatabi yung dalawang boksingero. Parehong champion. Yung isa, halimbawa, sabi natin na IBA. Yung isa, sabi natin na WBC. Meron pang diferensya yon. Kayo po tatanungin ko, may diferensya ba yung isang champion na ng lesser sabi nga world boxing body doon sa elite? Yung bang resulta ng laban nila hindi pareho ng kalidad? Nagtatanong lang po ako kasi alam po ninyo pareho po nanununtukan yan eh. Parehong sumasalo ng suntok yan. Kanya yung kategori nila bilang boksingero, hindi po pwedeng bawasan ng kalidad. Hindi po dapat ganun eh. Dapat inirerespeto po yan. Kasi yung bang sinuntok o manununtok o fighter na nandun sa second level ng mga world boxing body, eh mas sabi nga eh, lesser of quality. Ganun po ba ang ibig sabihin nun? Kaysa dun sa mga champion ng mga so-called elite boxing bodies? Ako po yung nagtatanong lang kasi dapat na malaman at maintindihan na yung mga boxer po eh binibigay po nila ng lahat ng kaya nila. Para saan? Para maging kampyon. Hindi po yan kagaya ng mga world boxing bodies na malalaki, nag-aabot ng titulo in a silver platter dun sa isang boxer na hindi naman sumuntok pero gagawin nilang champion. I'm just asking, mabuti pa yung mga ano eh, mga lesser, so-called lesser, yung bang degree ng world boxing bodies. Hindi ko kailanman narinig na nagbigay ng titulo ng hindi pinaglabanan. Lahat po ng kanilang ginagawa, ibig sabihin, pinaglalabanan nila. Ibig sabihin, there is something na ginawa sila. Umaakyat sila sa ring, inilalagay nila isang paan nila sa hukay para lumaban lang. Kasi ganun ang kategory po ng, ano, ng boxer. Eh. Ganun po. Nilalagay nila yung isang paan nila sa ano sa hukay. Dahil at any given time, pag inabot sila ng dilubyo sa ibabaw ng ring, malamang-lamang sa hindi, injured sila. At pag na-injured sila, nandyan na po yung katapusan ng kanilang tinatawag na karera. Magkakaroon sila ng pagputok na ugat nila sa... Kasi yung mga ugat natin po sa brain, napakalilit po niyan. At yan ay kayang, sabi nga, sumabog at maging, sabi nga, kumalat yung dugo. Magkaroon ng brain hemorrhage. Pag nakatikim ng talaga namang umaatikabong suntok mula sa kalaban. So, bakit tatawagin mong champion yung inabutan samantalang yung isa hindi naman nag-aabot? kung pare-pareho sila, much better. Pero kung hindi, I don't know why. Tapos sasabihin natin, elite world boxing body. Kayo, anong tingin ninyo? Take it away, engineer.
2: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
24: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
9: mula September 19 hanggang October 4
24: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
9: The 20th Asian Games.
24: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
9: The 20th Asian Games.
24: Dito sa Sports Radio 918.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
9: The 20th Asian Games.
24: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
26: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life, sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with our Father God. Celebrating Life with Ms. Cecil Kimlat on Radio Pilipinas 2, 918 AM.
24: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
27: Press Start Pilipinas, ang first ever esports program sa radyo. Godlike! Pagdating sa balitaang esports, maaksyong mga updates at latest happening, tututukan!
5: bawat nerf, bawat buff, bawat revamp, hindi bibitawan.
6: Triple kill!
5: Hindi papahuli pagdating sa usapang esports.
6: Press Start Pilipinas!
5: Tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
10: Mga teammates, line up na!
11: Line up na!
10: Game na!
11: Game na!
10: Esports lang sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
23: Magandang hapon, ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. Alam po ninyo, isa sa mga siguro pwede natin sabihin na nakakalukot dahil isang magaling na boksingera, international, worldwide champion, hindi lang four World Boxing Body siya nag-champion, kundi 5 World Boxing Body, which is talaga naman pagtitingnan mo, medyo unique yan. Alam niyo kung bakit? Bihira po na nagcha-champion sa ganung karami na World Boxing Body. At yan po ay si Cathy Taylor. Nag-retire na po siya, undisputed 3-division world title siya. WBC, WBO, WBA, IBF, at saka IBO. So, ibig sabihin, talagang magaling po yan. Pero, yun po ang maganda kasi alam nila kung kailan sila titigil. Yun po ang kagandahan. Pag alam mo kung kailan ka titigil, walang problema eh. Kasi yun ang nagtuturo sa iyo na dapat ka na lang, sabi nga eh, enjoy mo yung buhay mo. Unang-una, yung mga boksingero o boksingera, eh talaga naman napakahirap ng buhay nila. Yung 30 minutes, 35 o 36 minutes siguro maximum, championship, 12 rounds, no? Na itatagal nila atop the ring, not to mention yung 1-minute break every round, ano? Eh, napaka-iksi kumpara sa ginagawa nila sa araw-araw. Papaano pahirapan yung sarili nila para maging matatag, matibay, at magaling. Yan po ang ano dyan, ang katotohanan yan. Napakaliit po nung, sabi nga, porsyento nung 36 minutes kumpara doon sa 4:30, maybe 5 o'clock in the morning, tatakbo na yan. Umpisa ng tatakbo yan. Tatakbo na maybe around 1 and a half, maybe 2 hours. Takbo pa lang yun. Wala pang training sa loob ng ano yun, ng gym. Another 1 hour, maybe 2 hours rin. Kasama na siguro yung sparring niya. Bago yun magpapahinga. So, isipin mo, abutin ka ng mga roughly around 3.5 hours, maybe 4 hours every day para mag-training ka. Tapos, ang laban mo is just maybe 36 minutes at the most kung matatapos mo yung buong championship na oras na i-accommodate sa'yo. Kasi kailangan mo ng sapat na panahon, sapat na pagtitraining. At dapat, yung pagtitraining mo, ito pa matindi doon, yung pagtitraining mo, hindi ka dapat yun lang yun. Dapat every now and then, umaakyat ka ng 1, maybe 2, maybe 3 notch higher. Ganun po yun. Kasi pag hindi ganun ang ginawa ninyo, kayang-kaya ko pag-aralan ng kalaban nyo. Nung araw, wala pong mga video. Swerte na pag meron. So, hindi mo napapag-aralan yung kalaban mo. Ngayon, pag nakita mo, ito makakalaban ko ha, titingnan mo. Kung magaling ang seconds, I mean, yung team mo, yung coach mo, pag-aaralan niya, if frame by frame niya, ano ba ang kahinaan nitong opponent na ito? Ah, ito, pagdating sa back pedaling, hindi masyadong nakaka-atras ito, pwedeng sundan ng suntok. I mean, talagang you can plan everything. Every inch, all the way. Ganun po. Ganun po ngayon ang teknolohiya kung gagamitin. Ewan ko po, ilang porsyento po ba ang gumagamit ng teknolohiya para i-apply sa kanilang mga prodigies. Ilan po? Sa tingin lang po ninyo, 10%, 5%, 2%, 1%, o not even 1%. Kasi pag talagang gugustuhin po ninyo sa panahon ngayon, with the advent of technology, computer, kaya mo i-splice nga yung boses, kaya mo i-splice yung muka, di kayang-kaya mo rin pag-aralan at i-splice yung movement. Yung movement po ha, kayang-kaya po ninyong ano yun, i-splice, pag-aralan, at to the point na

0: Yun ang trabaho ng trainer. Kung talagang aalagatain ninyo. Pero dahil nga sa Pilipinas, yung coach at saka trainer, iisa na lang. Kanya siguro, kung ako tatanungin ninyo, hilaw. Kasi hindi niya naibibigay yung maximum capability niya bilang isang coach at maximum capability niya bilang isang trainer. Tapos dyan papasok, kanya nga dapat dalawa, kasi dyan papasok na pag pinag-aaralan na nila yung kalaban. Combine yan eh. So, halimbawa, kailangan mas mahaba ang, sabi nga eh, yung lakas na meron dapat o enerhiya yung trainer at saka yung coach. Ganito kasi yung kalaban, may dialogue na yan eh. Including the boxer. Dapat yan, triumvirate yun niya. Triumvirate po yan. Tatlo sila. Yung coach, yung trainer, yung boxer. Kasi sasabihin nung trainer, anong round ka na nag-umpisa na mapapagod? Round 9 po, medyo pagod na po ako niyan. O round 8. So gagawa ka ng paraan para mapahaba mo yun ng 12 rounds. Yung isa naman itatanong eh, saan ka ba medyo hirap? Pag yung kalaban ko gumagamit ng power punches, hirap ako ng ano, na-intimidate ako eh. So, i-design mo yung boxer mo na papaano i-withstand o ilagan yung mga power punches. And power punches can only be, sabi nga eh, set aside. Yung sidestepping, tsaka yung hindi blocking ha, i-sway mo lang yung patatalbugin mo yung suntok, hindi mo sasanggain. Patatalbugin mo, paalis, pa-away, palayo. Ganun lang po ang ano niyan. Pero kung yan, ilalagay mo sa mukha mo thoroughly, no? Talaga ma-absorb mo yung suntok kasi tatama rin sa mukha mo yun eh. Na yung diferensya siguro mga kung ang sinuntok sa iyo ay 1 kilo. Siguro ang tatama sa iyo dahil naka-glove ka at saka naka-forma ka, maybe 70%. Pero tatama pa rin. Mat mararamdaman mo rin yon. So dapat walang ganon. Dapat palayo. Laging pa, kumbaga, against. Walang ano, walang epekto. Hindi mo masyadong iniinda, sabi nga. Yan ang idea ng tinatawag na coaching. Sa understanding ko, bilang siguro sa haba ng panahon na pagiging commentator natin sa boxing, since 2012, nandito na po tayo sa sports radio. So, sa haba ng panahon, na-evaluate ko na po lahat yun. Tingnan ko lang yung boxer, yung dalawang maglalaban. Makita ko lang yung mga style nila. More or less, hindi ko naman sinasabi na 100% I can predict. Pero mataas yung batting average ko when it comes to things like that. Kasi nakikita ko kagad kung sino may bentahe sa wala eh. Ako nga, ayaw na ayaw ko makita. Uy, pero ano na muna, break muna tayo. Take it away, engineer.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na

0: hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam. Maging
1: panatag Pilipinas. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
3: Amoy pawis, amoy araw.
4: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
3: Bakit wala na naman kaparis yung tsinelas mo?
4: Ang dungis mo!
5: Ma! Tama na!
6: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
7: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
8: Ang saya balikan ng ating kabataan.
6: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
9: O ano? Game na?
10: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Mga teammates, line up na!
12: Line up na!
11: Game na!
12: Game na!
13: Is sports lang
11: sa Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
14: Magandang hapon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Esport lang para sa Sports Radio 918. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga issue, mga news item, mga problema sa mundo ng boxing. At paano ba natin gagawa ng paraan at paano tayo makakatulong? Yan po yung mga dapat na pinag-iisipan ng isang umuupo sa mikropono para maghatid sa kanyang mga listener, mga supporter, maybe fans, ano, but not necessarily, no, na nagmamahal sa mundo ng boxing. Alam po ninyo, yung Reggie Suganov, lalaban po doon sa isang, ano man tawag doon, nakalaban niya. Nakalaban po niya ito sa South Africa. Pero ito po ang dumungis ng kanyang malinis na record. At maglalaban po sila dito po sa Bohol. So maganda po laban to kasi at least kung titingnan ninyo para man lang once and for all magkaroon ng tuldok yung tinatawag na unfinished business. Pero ang nakapukaw sa akin na malaking bagay yung IBF na dahil yung dalawan Reggie Suganov is number 3 sa kanilang division. Si first name nun? Number 4. Si Vistani, something like that. Number 4. Pero ang IBF, just like other world boxing body, hindi naglalagay ng number 1 at number 2. Ang tanong ko, bakit? Ano ba ang dahilan? Bakit ayaw ninyo maglagay ng 1 and 2? Bakit bakante yon? Ano ang purpose? Dapat hindi po ganyan. Mali pong ano yan. Mali pong approach yan. Nag-aantay po ba kayo ng, sabi nga eh, hilot? Papaano magkakaroon ng isang boxer at yung kampo ng mga promoter para makasilo ng isang championship fight? Kanya binabakantihan yan. Mali po yun eh. Bakit ko nasabing mali yung ano? Eh, alam naman ninyo na yung mga boxers dun sa division na kinaroroonan yan, eh, merong magagandang mga record. So, ibig sabihin, maayos yung dapat na record. Kasi pag sinabi mong bakante ang 1 and 2 at na merong kayong 3, saan ninyo kinuha? Unang-una, ang tatanong ko kagad, simple lang eh. Saan nyo kinuha yung para sa number 3? Anong basehan ninyo sa number 4? Anong basehan ninyo 5, 6, 7, and 8, and so on and so forth? Eh, wala pala kayo 1 and 2. Diba? Coherent lang. Sabi nga eh, logika lang. Paano kayo nagkaroon ng 3 and 4? Kung hindi ninyo alam kung sino yung 1 and 2 at sino ang basehan ninyo. Kasi normally, ang basehan ng 1 and 2 ay mga records. So, ibig sabihin, yung 3 and 4, yun ang pinakamagagaling. Kanya Blanco ang 1 and 2 ninyo? O may inaantay kayo na maybe pabor para magkaroon o kumbaga makapag-submit sa inyo na ito bata ko, you can put it in number 1 and this one naman is number 2 para sa kampyonato. Bakit hindi kayo baguhin ninyo yung sistema? Paano babaguhin yan? Sigurado may champion doon sa division na yun sa iba't ibang regional. O di paglaban-labanin ninyo yun, yung matitira. Yun ang gawin ninyong challenger. 1 against 4, 2 against 3. At yung mga mananalo maglalaban for the championship. Madali lamang gawin eh. Kung talagang iisipin, gagamitin yung kokote. Hindi mahirap yan. Ang tatanong lang ako, bakit kailangan yung blankuhan yung 1 and 2? Nagtataka lang po ako. Kasi hindi po kayo magkakaroon ng number 3, number 4, number 5, and so on and so forth. Nang hindi ninyo alam yung 1 and 2. Hell. That's how I look at it. Hindi po pwede yung ganun. Ang tunay na isang world boxing bodies knows how to rank. Kasi wala naman tayong international boxing ranking organization. Wala tayo nun. Ay kung capable lang ako, itatayo ko yun eh. Yung walang, sabi nga eh, epekto dun sa mga world boxing bodies. Gagawin ko yung sa tamang ranking. Tapos, out of it, yung mga world boxing bodies, doon kukuha na maglalaban sa championship. Hindi sila yung magra-rank. Kasi pag ikaw ang nag-rank, tingnan nyo, halimbawa, kagaya ng Regis Suganob na yan, number 3 siya sa IBF, doon sa kanyang division. Bakit doon sa iba, number 8? Kunyari lang, bakit doon sa iba, number 10? Bakit ganon? Ano ba basihan? Bakit nagkaiba-iba? Pero kung magkakaroon ng standard na isang boxing body, isa lang po yun. As is yun. Oh, di ba po? Hindi yung si ano nasa number 5 eh. Number 2 si ano number 7. Paanong magiging ganun? Ano bang ginawang basihan ng mga world boxing body para magkaiba-iba yung number nila sa ranking? Eh, pare, yung mga laban nila, pare-pareho lang naman. Nakalaban ni Pedro si Juan, si Antonio si Torquato, and so on and so forth. So, dapat, pare-pareho lang ang result ng tinatawag na ranking. Hindi po pwede number 4 ka doon sa isa at number 10 ka doon sa isa. Am I, logically right sa inyong pananaw? Nagtatanong po ako, nandito po tayo para i-explain sa inyo. Ano ba dapat nating gawin? Ano ba dapat nating kaisipan bilang isang boxing body? Hindi po tayo yung tanggap ng tanggap. Dapat critical thinker po tayo kahit na tayo ay boxing fans, boxing enthusiast, boxing whatever, stakeholder, name it. Hindi po pwedeng ganon. Paano po tayo matututo? Paano natin mauunawaan ang boxing? Kung ganun ang way of thinking natin, dapat merong pong standard. Yun po yung hinahanap ko. Na hanggang ngayon, eh hindi ko alam kung saan pupulutin yung standard na yan. I've been in the boxing world for more than almost isang dekada at kalahati na. Kanya naintindihan ko yan. Kanya ay pinipresent ko sa inyo para alam ninyo, naunawaan ninyo, ano ba nangyayari sa mundo ng boxing? Bakit yan nangyayari? Anong basihan dyan sa mga ganyan? Kanya tuloy, madalas sa hindi, nang sinasabi na, napupolitika lang yan eh. Diba? Normally, ganun talaga nangyayari. Napupolitical. Hindi natin alam kasi we have no, sabi nga, hard evidence, concrete evidence na meron nga yan. Pero sa sapantahan ng nakakaunawa sa boxing, ganun talaga. Sa mga hindi nakakainawa, hindi naman nila inintindihan eh. Basta, si ano pala kalaban kay Juan. Ganon. Alam nila yon. Pero, the bottom line is, paano yung ibang mga aspeto? Do they understand it? Ang mikropono po ay dapat na maging, sabi nga, bahagdan. Hagdanan, whatever. Para mas maunawaan natin yung dapat nating kalagyan bilang isang boxing fan, boxing enthusiast, boxing stakeholder, at whatever. Kung ikaw naman ay isa sa mga opisyales, tama ba? Halimbawa yung tinatawag natin na matchmaker. Bakit ilalaban mo yung 10-1? Tapos ang kalaban niya ay 9-8. Hindi mo dapat paglabanin yun. Sa right sense, common sense mo, hindi dapat ganon ang sistema. Dapat ilaban mo yung formidable yung image, formidable yung record, sa isang formidable rin. Huwag mo siya ilalaban doon sa pakain sa buhaya na sure, kahit saan betting station, hindi mananalo yun. Unless siguro swertehin na. Pero pag titingnan mo yun, it's just your bet. Walang katalo-talo yung mga ganyang mga boxer. Ang tanong, bakit ginagawa ng mga matchmaker yan? Tatanong lang po ako. Take it away, engineer.
12: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
15: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman,
17: ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
21: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
21: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
23: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
24: Magandang mantakbo.
23: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
21: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
25: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
21: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
26: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
27: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
28: Walang prenong sports balitaktakan, mga in at out sa mundo ng palakasan. Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
29: bawal ang pikon.
28: Bawal ang pikon.
29: Sports lang.
28: Sasargo na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
14: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. At pumapasok na po tayo sa ikalawang oras ng ating programa. Patuloy pa rin natin pag-uusapan ng mga dapat natin pag-usapan sa mundo ng boxing sa mga panahong ito. Alam po ninyo, may isang boxer ako na pwede ko sabihin nanghihinayang tayo. Kasi talagang pwede kong sabihin na napakagaling nito, lalo na nung prime time niya. Walang iba kundi si Prince Albert Pagara. O Albert Prince Pagara, whatever, no? Kasi alam po ninyo, nung panahon ng Ala, ano yan eh, premier boxer nila yan. Nagtataka ako, napakahabang panahon ang inilagi niyan para manalo. I still remember na nagkaroon niya ng 26 straight wins na walang talo. Then suddenly natalo po yan. Knockout pa yung talo niya. Yung pagka-knockout niya, mabuti ko sa isang champion. Hindi po championship fight. Ano po ibig natin sabihin? Dapat noon pa, nabigyan na ng karapat-dapat na title fight. Ang tanong ko, bakit hindi binigyan? O bakit hindi nabigyan? Whatever. Kasi ang galing, kung yan sa kanyang prime nabigyan ng title fight, I think isa siya sa mga nakahanay ng mga world boxing champions natin. Ako, hindi ako nagdududa. Talagang stylish pa. Ang ganda manuntukan yan. Gusto ko yung style niya kasi medyo nakakailang, nakakaasar. Kung ikaw yung medyo seryoso tapos ganun makakalaban mo na akala mo niloloko-loko ka lang atop the ring, that's one way to psychologize yung opponent mo. Maraming paraan kasi sa ang isang mahusay rin magganyan yung Gian Real Casimiro. Pero ang nanghihinayang ako dito kay Prince Albert Pagara at magkakaroon siya ng laban sa susunod na Sabado dyan po sa United Arab Emirates. UAE po. So, sinatawag nila redemption. Pero nagkakaida na po rin siya with the 37-3 win-loss card. I think more or less 25-26 sabi nga knockouts. That's pretty good. Kahit na ngayon nga kung iisipin mo pwede pa siyang ihanay dun sa mga so-called premium fighters dapat ano. Pero dahil yan in and out whatever mga nangyayari sa kanila. We don't care about it kasi ano niya yan buhay niya yan. Tayo more on the career itself. Kasi ang career ng isang boxer, nasa kanya I don't know what happened, no? Kasi hindi naman tayo nakatutok dyan at may mga times na hindi na siya lumalaro. Wala ka na mabasa sa kanya. I have no personal contact with him. Pero nanghihinayang po tayo kasi talagang sayang yung bata na yan. Mahusay, magaling, pero hindi nagkaroon ng oportunidad. Regional title meron yan. I'm absolutely sure about that. Pero ang hinanghinayang tayo, mas maganda kung nagkaroon po siya ng world title. Napakaganda po nun. Kasi he's a very good fighter. Kahit na nung kapanahunan niya na talaga namamayagpag siya, talaga namang makita mo po ninyo manuntukan. Pero siguro talagang, as they say, pag magcha-champion ka, magcha-champion ka. Pag hindi, hindi ka magcha-champion. I think it goes that way. Marami tayong mga boxer na hindi akalain, bigla ng champion. Sabi nung iba, yung mga nagcha-champion na yan, ano lang yan, yung bang chamba. Pero sa akin, hindi ko sinasabing chamba ang tawag sa ganun eh. It was just a thing for you to make into the championship world. Kumbaga, nataon ikaw yung nakaupo doon eh. Ikaw yung available. So, yung bang pagkapanalo ni Manny Pacquiao doon sa laban niya kay Leduaba, yung ba chamba? Hindi. Maayos siya eh. Pacquiao was in condition kasi as far as he is concerned, may laban siya sa lugar rin na yon. So, matagal pa, nakakondisyon na siya, lumipad siya papunta doon, eh nagkataon na na-cancel yon. Tapos, na-cancel dahil hindi tumuloy yung kalaban ni Leduaba. So, kailangan punuan yun ng isang promoter. Hindi po pwedeng aakit sa ring yung isa lang na boxer. Kailangan, ano yan, punuan mo yan para sakto yung ano yung pairing. Hindi po pwedeng isa lang. There's no such thing. So, si ano yung available? So, tinanggap rin ni Manny Pacquiao. And that was it. That leads to Manny Pacquiao's prominence. Pagsikat niya, nakilala siya sa mundo ng boxing. At even yung, kung pakinggan po ninyo yung mga side comment ng mga so-called announcer, mga boxing analyst doon sa laban niya na yun. Sinasabi, hindi ko kilala yung boxer na yan. Kumbaga, saan ba galing yan ang mundo? Things like that. Yung ano. Pero, nagkataon na talaga para sa iyo eh. Pag para sa iyo, ako naniniwala ako dun. Para sa iyo yan. Kahit na after the next fight na matalo ka, para sa iyo talaga yung mag-champion eh. Marami tayong boxers na ganun. Pero hindi chamba yun. It was fit for you to have. Hindi ka naman siguro ano, pipitsugin. Kasi kung pipitsugin ka na boxer, hindi ka aabot doon. Hindi ka mabibigyan ng opportunity. Magaling ka rin eh. Kumbaga opportunity lang yung inaantay mo. Pagkakataon na ipakita mo sa mundo ng boxing na pwede ka. Ganun po ang patingin ko doon. Hindi ka pipitsugin, hindi yan tsamba, kundi ikaw ay nasa tamang lugar, sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon. So, world champion ka. Mag-retire ka man, matalo ka man, next fight mo, who cares? Nag-world champion ka. And that is the legacy that you will be leaving kahit nasabihin pa nila na yun ay chamba. Eh, meron bang chamba na nanalo? Hindi chamba yun. Ginagawa yan, lalo sa mundo ng boxing. Eh, yung kalaban mo, hindi naman nakatali ang kamay. Mga engineer, may nakita ka ba laban na yung ano, yung mga boxer ay yung kalaban na nakatali yung kamay at isa lang yung hindi. Walang ganun, parehong capable na wasakin ang mukha mo at patulugin ka. So you deserve to be called champion. Take it away, engineer.
12: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag Pilipinas.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
28: Walang prenong sports balita. Mga teammates, line up na!
29: Line up na!
28: Game na!
29: Game na!
28: Is Sports Land sa Radyo, Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
14: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Tuloy-tuloy ang ating mga issue, problema, at mga dapat na pag-usapan sa mundo ng boxing. Alam po ninyo, no, napakaganda na pinag-uusapan ng boxing kasi typical ng isang boksingero, yung ordinaryong tao. Kasi hindi naman po sila mayayaman na nakahiga sa salapi. Hindi po sila ganun. Yung kanilang effort, no, talaga naman, sabi nga dapat bigyan ng karapat dapat na pagkilala. Kasi yung kanilang, sabi nga, natatanging lakas. Lakas bilang pangangatawan at lakas bilang isang tapang. Isipin po ninyo, aakyat kayo doon, makikipagbasagan ka ng mukha. Talaga naman, napakahirap sa isang boksingero na gawin yan. Pero dahil sa wala silang alternatibo. Sabi nga ito yung daan nila tungo sa mas magaan na buhay. Yun ang pangarap yan . Lalo na yung mga kababayan natin na sila yung panganay sa pamilya, yung mga tinatawag nilang breadwinner na responsible. Yung gagawin talaga lahat niyan ang kaya nila. Nagkataon na malakas sila. Dadagdagan nila ngayon yun ng sabi nga, konting training sa mind nila para maging tactician. Alam po ninyo, ang boxer, dapat tactician ka . Parang chess po yan . Tactician ka. Alam mo yung dapat na itira, kumbaga sa chess. Dapat ba knight? Dapat ba bishop? Ganon. Alam mo . Dapat ba, kumbaga sa boxing, ano ba dapat . Magtuturba ako ng jab. Magtuturba ako ng left hook. Magtuturba ako ng uppercut. Ganon din po . Pinakikita ko lang sa inyo yung halos kaparehas ng tinatawag na chess at boxing. Sa chess, magsasakripisyo ka. Ano yung sakripisyo? Bibigay ka ng pawn, bibigay ka ng ng knight for a better position. Maybe even queen, sabi nga. Sa boxing, ganun din. Nagsasakripisyo ka. Papasok ka, magpapatama ka para maramdaman ng kalaban mo na kaya ko ito. Mangungumpiyansa siya ngayon. Maghahanap ka lang ng butas para makatama. Pero yung sakripisyo na yun, napakalaking bagay. Dahil bugbog ka dun, sigurado eh. Iseset up mo mismo yung katawan mo, yung ulo mo, for a one final shot at the face for a knockout. The same, wala pinagkaiba yan. Kanya nga, kinukumpara ko, kasi nakikita ko po eh. Ako po'y mahilig maglaro rin ng chess. One of my pastime, I play chess. I go to my good friend, Pastor Ruben Mateo, doon sa kanyang church. I play there maybe 2-3 hours for just 2 games. Long game. I like long game kasi nag-iisip po ako ng gusto. Whether I lose or not, it does not matter with me. Basta nagagamit ko yung mental calisthenics. The same thing with what we call this boxing. Sa boxing nga, 36 minutes ka lang naghihirap. Sa chess, mahabang oras ang nakatuong ka dyan. Nag-iisip ka, what's my plan? Ito yung opening. Sa chess, sa boxing rin, may opening yan. Hindi mo po ba alam ninyo? Ano yung opening? Pwede mo siyang biglain. Pwedeng hinay-hinay ka lang. Pwedeng katamtaman. Maraming approach. Pwedeng yung bang lalaruin mo lang siya for the first couple of seconds, maybe minutes, no, para pag-aralan siya. Things like that happen atop the ring. Titingnan mo yung eyes, yung mata po na ng tao, kayang basahin yan pag marunong yung magbabasay. Alam niya pag medyo ito talagang decidido. Itong tao na ito mukhang hindi marunong matakot. Reflective po yan sa mata eh. And even sa face. Kanya nga, if you know how to read the face, the same thing. Kanya nga may tinatawag na poker face. Ano yun? Hindi mo kayang basahin. Yun ang mahirap. Dahil as-is lang yun. Pero yung eyes cannot deny whatever it is. Pag marunong bumasa ng mata ng tao, sigurado niyan, alam niya yung gagawin niya sa iyo. At may mga tao pong ganun. At yan, pag yan ay meron ang isang boxer, alam na niya kung anong gagawin niya sa iyo. So, I mean, there are a lot of things na dapat na i-impart ko sa inyo. Kasi I like it that way. Nagkataon na yung ating mga guests na nag-confirm. Whatever the reason may be, we understand. It's understandable. Yung isa ay nasa kabilang parte ng mundo. Hindi natin mapupwersa yun. Baka natutulog o whatever. Pero nag-confirm po silang dalawa at isa yung Philippine champion natin. Pero ang punto natin is that pag nagkakaroon ng oportunidad na ganito, gusto ko i-impart sa inyo kung ano po yung laman ng aking isipan. Kasi nandito po ako para maglingkod sa inyo. Wala po ako dito, wala po akong sabi nga dahilan na umupo dito para magsalita ng alang kakwenta-kwenta. Ayoko po niyan. Gusto ko lahat ng mga babanggitin ko, lahat ng sasabihin ko, merong impact sa aking mga nakikinig, sa aking mga followers, sa aking siguro, maybe I can say, fans, lalo na doon sa mga sumusunod sa atin sa replay na napakarami. I'm very thankful for that. No? Kasi hindi naman magiging ganong karami kung hindi naman siguro sensible yung sinasabi natin. Kasi gusto ko, habang kumbaga yung bawat segundo na nandito ako, meron po kayo natututunan eh. Nandito po ako hindi para magpakita ng mukha dito, magdididipa, hindi po yun. Gusto ko po na may nauunawaan kayo, may nadagdag sa inyong kaalaman. Yun po ang aim ko dito. sabi nga nung iba, re-educating. Kasi hindi po pwedeng stagnant. Boxing is a dynamic sport. Hindi po yan stagnant. Na ang dapat mo lang malaman, nanalo si Pedro Kiwan, ni-knockout ni Juan si Pedro, or whatever. Tingnan natin yung essence, yung laman. Ano ba nangyayari sa mundo ng boxing? Bakit nagkakaganyan? Bakit yung mga boxers ganito nangyayari? Bakit yung mga opisyales nagkakaroon ng hindi magandang mga, sabi nga, controversial na mga desisyon? Saan ang gagaling yung mga yan? Dapat naintindihan yan ng ating mga listener para pagtingin nila sa laban, hindi sila nagiging one-sided. Okay, hindi naman natin pwedeng, what you call this, sabihin na, uy, one-sided na naman yan eh. Dahil Pilipino yan. No, we have to always understand what's going on sa mundo ng boxing. Kung tayo ay mahilig sa basketball, bakit pa na yan sablay ni ano? Ni ganito. Bakit si ano eh, natatalo sa ganito? Bakit si ganyan eh, mukhang matamlay sa laro? Lahat po yan may reason eh. And we have to explain every detail of it. Hindi naman natin kailangan i-pinpoint yung isang, ano eh, isang boxer, isang atleta. No. Gawin natin in general ang approach. Ipaalam natin ang lahat ng mga bagay na dapat malaman. Dapat maunawaan at dapat mailagay sa proper perspective. Yun po yung ano natin, yung nasimulan natin dito. Ever since I sit down dito sa kinaroroonan ko, yun po ang naging aim ko. Hindi po ako nag-isip na para sa ganito, sa ganyan, kundi ang gusto ko ay mapataas ang antas at kalidad ng ating pagtanaw, ng ating pagtingin sa ating mga boxers. Hindi lang yan eh dahil sa ganito. Dapat bibigyan rin natin ng importansya yung bakit nagkaganyan. Nakakapanghinayang yung mga ganito. Kagaya nga si Albert Pagara. Nakakapanghinayang yan. Dapat isa sa mga world champion natin yan. Pero ano nangyari? Bakit hindi nabigyan ng pagkakataon ng Ala promotion during his prime? Ala was a powerful promotional outfit during that time. Bakit hindi nakakuha ng title fight yan? Ang tanong, wala ba silang tiwala at hindi nila binigyan? Ano ang dahilan? So we have to ask things like that bilang isang, commentator. At kayo bilang, bakit hindi nagkaroon ng oportunidad dyan? Sino pa yung mga iba? Ngayon, mukhang ang sumusunod sa yapak niya kung hindi tayo nagkakamali at hindi mabibigyan ng pagkakataon yung Carl James Martin. 27-0, maybe 28-0. Bakit walang championship sa kanyang pangalan sa mga darating na panahon? Take it away, Engineer.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagalit sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
13: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
17: Sports Radio 918 AM.
18: Mga teammates, line up na!
19: Line up na!
18: Game na!
19: Game na!
18: Is Sports Live sa Radyo Pilipinas Sports 918 AM.
14: Magandang hapon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. Tuloy-tuloy po pa rin tayo sa mga dapat natin pag-usapan sa mundo ng boxing. Sa inyo pong konsepto, matanong ko po kayo mga kababayan. Ano po ba ang aim? Bakit nagkakaroon ng mga boxing convention? Sa tingin ninyo, para saan ba ang mga boxing convention supposed to be? Ito po ba ay just showcasing? Ano po ba sabi nga ay mapapala ng mga so-called stakeholders sa boxing convention? Sa mga boxing enthusiasts, at lalong-lalo na sa mga boxing fans. Meron po bang kumbaga dapat na matutunan? At bakit hindi nila live ang convention nila? Meron mga glimpse, footages. Pero wala po ako nakita na ito yung convention na tinatalakay tungkol sa ganito na kontrobersya na dapat nilang baguhin. Wala pong ganyan. Kasi that is what I expect from a convention. If there is such thing as controversies na nag-arise during the time before the convention, dapat yun tinatalakay. At meron rin parte na after that na magkaroon sila ng solusyon yung supposed to be na pwedeng mangyaring problema. Dapat na bigyan na rin ng kaukulang pansin. Yun ang tipong convention na inaasahan ko. Pero nakikita ko parang, okay, it's nice to see the people around the legends. Kasi yan ang part ng ng convention. To put into the convention yung mga legends, yung mga boxers, present crop ng mga boxers, the legends of the past, sabi nga, to go and grace the convention. Natural yon. Hindi ko yung kino-question. Pero ano ba yung primary motive? Nagtatanong lang po ako kasi gusto ko na hindi yung normal na convention na showcasing. They go to a 5-star hotel, they go to a, sabi nga, 5-star resort, no? Tingin ko doon parang showcasing yun eh. They can go to maybe third class hotel lang, not necessarily 5-star hotel. Tapos doon gamnapin yung mga so-called, what are the supposed to be taken into the convention? O-open nila. Isang World Boxing Body, mag-o-open siya ng anong gusto ninyong pag-usapan sa convention and how we will resolve it. Adi, ang ganda nun, interactive. Di ba? Kasi sigurado yung mga boxing fans, boxing enthusiasts, boxing stakeholder, and all kinds of boxing aficionados. Papasok dyan. Magsasabi, ngayon, meron kang, sabi nga, mag-filter etong top 5 na dapat pag-usapan sa tinatawag na convention ngayong taon na ito. Di, ang ganda. Tapos ito yung next 5. ito next 5, kung mayroon pang panahon, ito next 5 naman. Pero ito yung primary na panahon na dapat natin pag-usapan dahil nangyari. I mean, that should be the case when it comes to conventions. Boxing convention is supposed to be, sabi nga eh, ironing out ng mga problema sa mundo ng boxing. Bakit hindi tinatalakay? Yun ang tanong ko. Sabihin nyo ba, hindi tinatalakay. Kung hindi po tayo nagtatanong sa kanila, hindi naman nila sinasabi. Wala naman sa newspaper na o sa boxing website, nakakita ba kayo na the World Boxing Body so-and-so tackles this. 1, ito, 2, ito, 3, ito, 4. Walang ganun. Wala kayong makikita. Ang makikita mo doon, showcasing. We are on the 50th, 40th, whatever yet na number of years. Eh, nandito kami. Nandito kami. Acapulco, Panama, whatever yung places na super gaganda. Hindi po pipitsugin yung lugar, ha. Super gaganda. Oh. What do they get out of it? Halimbawa, isang hotel. 5-star hotel. Yung isang World Boxing Body doon magko-convention. What do the 5-star hotel, sabi nga, earn out of it? Meron bang natututunan yung 5-star hotel? O meron bang napala, I mean, yung 5-star hotel? Tatanong po ako sa inyo. Ang sagot, yes. Meron bang malaking discount na ibinibigay sa kanila? Yes! Kasi ang tinitingnan nila doon, yung padating. Hindi naman yung nag-convention yung pupunta doon. Eh. Yung padating, yung 1,000 tao na pupunta doon during the convention from the different parts of the world. Oh, may naririnig ba kayo doon sa mga World Boxing Bodies na out of the convention, we earn this much. Not even doon sa mga promoter eh. Nakakita ka ba ng promoter ngayon na, boxing promoter, I mean, ha, na nagsabi na, this boxing fight na laban ni Boxer A and Boxer B, ay nag-earn kami ng ganito. Wala kayong maririnig na ganyan. Ang tanong, bakit tinatago? Kasi, may diferensya doon sa binibigay nila sa mga boxer. Bibigyan nila yung boxer, let's say, superstar. 30 million. Maybe 50 million, siguro. Sabihin na natin, maybe that much nowadays. Bakit ayaw nila sabihin kung magkano kinita nung boxing match na yon? Did you ever read in a newspaper, in a boxing website, how much they earn? They seldom do it. Unang-una, masasagasaan sila ng IRS kung nasa Amerika yan. O kung nasa amang parte ng mundo na, oops, teka, kumita pala kayo ng ganyan. Dapat nagbayad kayo ng ganito. Ay, di sagasa yun. Diba, no, engineer? Sigurado yun. Sagasa yun. At pag sagasa, hindi sila, sabi nga eh, kukuha ng lubid na itatali nila sa kanilang leeg at tatalon sila out of doon sa stool na kinatatayuan nila. They will never do that. Oh, tayo dito, tinatanong natin yun eh. Kasi ang aim natin dito, educate po kayo. Pagtulong-tulungan po natin. Kung may narinig kayo sa akin, ipropagate ninyo na nakita niyo itong programa na ito. I-propagate po ninyo. Tulong-tulong po tayo para lalo maliwanagan yung dapat maliwanagan at hindi po sarado yung mga mata. Nandito po tayo para imulat ang mga mata ng ating mga boxing fans. Ano ba katotohanan ng mundo ng boxing? Bakit ganyan ang ginagawa ng mga namumuno sa mga convention ng mga World Boxing Bodies? Bakit puro parang kasayahan lang? okay lang yung nandun yung mga legends of boxing na iniimbita nila. Yung so-called present crop ng mga world champions, which is attraction na umaati ka buyan.

0: doon sa hotel na yon? I don't think so. Ang libre yung mga opisyales ng ano, ng mga ng World Boxing Body na nag-held ng convention doon. Pero hindi yung mga boxing celebrities unless sinagot nila. Pero I doubt. Kasi ang dami nun para sagutin nila yon. Kasi ang aim nila dyan, kumita rin eh. Sigurado yon. Hindi po pwede hindi sila kikita. Pero yung kakarampot na end result, wala akong makita na kumbaga, para masiyahan man lang ako. Kahit nakatiting lang. Eh, kung hindi pa ako nagtatanong din sa mga umatende, wala kang nga mabasa eh. At least sila merong input. Ah, nag-attend ka pala ng convention na isang World Boxing Body dyan sa Thailand. Ano ba pinag-usapan nyo? Kailangan ko ba man itanong yun? Dapat sila mismo magsasabi na yung World Boxing Body na the objective of this convention is 1. Solve this kind of controversy. 2. Para ma-avoid yung ganitong klaseng problema sa sunod na panahon. Ito, para ma-upgrade ang level ng mga boksingero. Pang-apat, ganun. Wala kang marinig man lang na ganun eh. Siguro masyado ako nag-expect. Sorry for that. Pero ganun akong klase ng tao eh. Dahil alam ko, yung mga humahawak ng mga World Boxing Bodies na yan, ay mga think tanks. Hindi po yan empty can. Tayo, nagtatanong lang. Bakit masama po ba magtanong? Eh, nandito naman tayo. Pare-pareho po tayo nasa mundo ng boxing. Kanya nga yung programa ko tungkol sa boxing. Puro boxing lang po. May marinig man kayo na ibang sport dito, eh, paghahambing lang po. Pero talagang 99% o 99.99% eh, talaga namang boxing lang tayo. Kahit sa mga interview, makikita po ninyo na nakapokus po ako sa tinatawag na boxing. Seldom do I ask about their, sabi nga eh, personal. I don't care about their personal. Buhay nila yan. I don't want to intrude dun sa kanilang personal life. Pero when it comes to boxing, sigurado magtatanong ako. Take it away, engineer.
1: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka napaka-piloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Mga teammates, line up na!
5: Line up na!
4: Game na!
5: Game na!
4: Esports na! Sa Radyo Pilipinas Books, 918 AM.
6: Magandang hapon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Ako po ay gustong mag-congratulate. Cheers, sabi nga, sa Philippine Boxing Organization Central Visayas kasi nagkaroon po doon ng convention. Ito lang, I think 10, 11 and 12. Katatapos lang po siguro itong hapon na ito ng kanilang

0: convention. So I hope yung convention na lang na ginawa nila through the auspices ng Games and Amusement Board, no, is maging, sabi nga eh, kaiga-igaya. Makakita tayo ng mga pagbabago. Kasi yun po hinahanap natin. In every convention, there must be some kind of changes na dapat na makita natin at hindi dapat maging stagnant. Nakikita po ninyo yung punto. At kinocongratulate natin sila, no, headed by no less than Edgar Olalo, yung na sabi nga eh, na interview natin dito, I think the other week, no, eh katatapos lang nila ng kanilang convention. Maganda po yan, ginanap po yan, kundi po ako nagkakamali eh, sa maybe Cebu or Bohol, I'm not in particular with it, no. Pero ginanap yung convention dyan po sa Central Visayas. So, ang mga dumating dyan, syempre, yung sa Games and Amusement Board, mga representative nyan, maybe the chairman itself as a special guest, and all the stakeholders ng Philippine Boxing Organization ng Central Visayas. Kasi, hindi naman po kaya kasi ng APBRO na hanggang dun sa ano eh, punuan dahil marami po mga laban. So, siguro it's about time na magtulungan yung APBRO o Association of Professional Boxing Ring Official na headed by no less than our good friend, Hil Co. At si yung presidente naman na Philippine Boxing Philippine Boxing Officials ng Central Visayas na si Edgar Olalo, na kumbaga paghatian nila yung burden, at siguro dapat magkaroon rin ng grupo sa Mindanao para sila naman yung humawak doon. Oh, di ba? Maganda po yun eh. Kumbaga parang mga may mga jurisdiction sila na, let's say, ang Luzon is APBRO, yung the Visayas is Philippine Boxing Officials, and sa Mindanao, Mindanao Boxing Officials, something like that. Oh, hindi nagkatulungan ng gusto. Tapos, na-propagate pa ng gusto yung tinatawag na pagtuturo ng magandang, sabi nga eh, mga rules na dapat ipatupad, at yung ipapatupad na yun dapat i-standardize. Kung ano yung pinatutupad ng APBRO, yung Philippine Boxing Ring Officials ng Central Visayas, at kung sakasakali meron ng Mindanao o sakup na, say, let's say sakup na yung Mindanao, no, eh dapat isa lang po yung sinusunod na sistema para hindi po naguguluhan yung mga boxers. Nakita po ninyo, pati yung pag-scoring, dapat systematic lahat. At eh, hindi magkakaroon ng selusan ng mga opisyales. Bagkos, magkakaroon ng magandang rapport ang bawat organisasyon para kung sakasakaling pwedeng humatak doon. Halimbawa, nagkasabay-sabay. O, hahatak sila ng ano, ng judges, maybe referee from the south. Diba? Di napakaganda po yan. Yan po yung nakikita ko na dapat na mangyari sa ating mga ring officials na supposed to be a very small nation, should have only one. But since yung ating bansa ay archipelagic, grupo-grupo ng isla, eh, understandable na may kanya-kanya silang sistema, may kanya-kanya magiging opisyalis, kasi na ang hirap naman po na mag-criss-crossing ka from Manila to Cebu to Bohol to Cagayan de Oro and back to Palawan and so on and so forth. Dito lang sa Central Luzon, napakahirap na eh. Punta kayo, halimbawa may laban sa La Trinidad, di akyatan lahat kayo doon. Oh. Eh, paano kung may laban sa Paranaque, may laban sa Bicol Region? Paano yun? So, dapat na magtulungan kayo sa ikabubuti ng boxing sa ating bansa. Kahit na magkahiwalay kayo ng pangalan ng organisasyon, kung iisa naman ang layunin ninyo, walang problema yon. Yun po yung nakikita natin at dapat yan ang maging pamantayan ng mga boxing ring officials sa ating bansa. Kasi isa lang ang trabaho nila, may patupad ang tamang sistema, tamang pagtingin sa mundo ng boxing at higit sa lahat, maging ito ay gawin na isang mataas na antas ng pagkilala sa ating mga ring official kumpara sa ring officials ng mga taga iba't ibang panig ng mundo. Itong hapon na ito ay ako po'y muling nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pakikinig, pagsubaybay, pagsuporta sa inyong lingkod. Maraming salamat sa ating mga engineer na nandyan sa ating tower sa Malolos, Bulacan. Siyempre, sa ating mga engineer na nandito sa ating master's control booth, headed by no less the engineer J-Mart. Maraming po salamat. Kahit na hindi po dumating ang ating guest dahil whatever reason may be, tayo po ay hindi naghihinanakit sa kanila. Bagkus bukas makalawa, may reschedule natin para ma-interview muli sila. At sa ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng mundo, salamat po sa inyong pagsusubaybay, sa pagtingin ninyo sa replay ng ating programa. Sa ating mga nagla-live, marami pong salamat. Sa ating station manager, Ma'am Cecil Kimlat, sa patuloy po ninyong pagtitiwala sa inyong lingkod. With that, happy weekend po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. I love you guys!
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
6: I love it when you call me Senorita.
7: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
5: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
8: Pauso.
5: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent additions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
9: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Good afternoon, ladies and gentlemen. It's Saturday once again here in Sports Lockdown. And yun, ang daming bagyo. Palipat-lipat, may papasok, dalawa, sabay, tapos may hahatakin habagat. Ayun, di na tayo natapos sa ulan. Pero okay yan, blessing yan. Kasi ang ulan, di ho lahat ng bansa inuulan. May mga bansa ho na they're praying for rain. At least tayo, mayaman tayo sa ulan, di ba? Yun nga lang, masakit. Maraming binabaha. So, lalo na yung mga sports facilities natin, binabaha. Pero may mga panahon naman na nagsasubside yung baha. So, mag-iingat ho tayo ha, kasi tumataas ang cases ng leptospirosis at saka ng, of course, yung haze pa rin. Meron pa rin tayong haze. Kaya mag-iingat po kayo and magdala ho ng pananggalang sa ulan, especially yung payong or kapote or kung hindi naman ho importante, huwag na lang ho kayo lumabas at manood na lang kayo ng sports lockdown. Ayan. Nakakatuwa kasi yung mga nangyayari ngayon sa atin. Of course, Alex Ayala is in the US Open. Of course, supportahan natin si Alex Ayala. At ang ating mga contingents that will be competing in the Asian Games, this coming Asian Games in Japan. So, puspos na ho. Nasa home stretch na sila ng kanilang paghahanda. At yung iba po ay lilipad na papuntang Japan. Kasama dyan, of course, yung ating correspondent, si Miss Judith Karingal. Kasama yan na lilipad papuntang Japan. She will be covering the Asian Games. Kaya mga susunod na panahon, yung ating mga maapektuhan ng konti, pero papapasukin natin ang ating foreign correspondents, sports correspondents sa Asian Games para magbigay ng fresh news for what's happening in Japan. So, ang ating chef de mission dyan ay si Sir Ricky Lim. Kaya abangan nyo dyan at saka, dami nating ano. Alex Ayala will be playing also in the Asian Games. So, speaking of Asian Games, ang ating guest is competing in this coming Asian Games at nakakatuwa no kasi ang kanyang sports ay martial arts. Hindi ho galing Japan, hindi ho galing China, pero galing ng Uzbekistan. It's an Uzbek martial arts called Kurash. Ladies and gentlemen, let's all give a big sports lockdown welcome to Miss Gary Fajardo ng Kurash. Ayan. Hi, Gary! Ayan. Pati ka muna. Magandang hapon po sa iyo.
8: Magandang hapon po. I'm Gary Fajardo po.
14: Ayan. So, ngayon, nasaan ka? Nasa Pilipinas ka ba? Or?
8: Nasa Japan po, sa Tenri, Nara.
14: Oh, nasa Japan ka na. Yes, po. Are you there for the competition already or still training there?
8: Nagkaroon po kami ng training camp po. So magstay po kami here for 1 month, then babalik po sa Pilipinas.
14: Oh, wow, isang buwan.
8: Yes.
14: So since kailan ka nandyan?
8: August 15 po, nandito na po kami.
14: Oh, wow. Eh, di marunong ka na maghapon, magnihonglo.
8: Ano lang po, arigato lang po. Konnichiwa.
14: Arigato, gozaimasu. Ano na ng mga nakain mo dyan? Nakakain ka na ba ng ramen?
8: Ramen lagi po. Pati mga tonkatsu.
14: Diba? Yeah. So, masarap dyan yung ichiran.
8: Ichiran nga po.
14: The best ramen in Japan, ichiran. Pero, bago natin pag-usapan yung Asian Games, kasi yan ang pinaghahandaan ninyo, tsaka yan ang isa sa pinakamalaking sports event ngayon na pagsasalihan natin. Eh, Gary, ang tanong ko paano ka ba nahilig dyan? Paano ka nag-umpisa pala? Were you, as a little girl, were you introduced in other sports besides martial arts?
8: Medyo malayo sa Kurash yung sport ko before. Kasi nanggaling po ako sa Arnis. Sa school po kasi may Arnis team po kami. And yung father ko po, coach po siya dun. So, nung around 12 years old or 11 years old po ako, nag-start na po ako mag-earnest. And then, mm-hmm. yung mga competition po na sila, mga city meet, mga staka, yung uso pa po yung mga national regionals po, mga ganun na games. Tapos po nung, parang dami, naging tatlo kasi yung transition po kasi sa sport. Parang nung batang Pinoy po noong 2019, dun parang na-introduce, na-discover po ako ng coach sa wrestling. So parang sabi nila pwede daw po ako maglaro for batang Pinoy sa Palawan. Si Coach Aban po yun. Sa Santa Rosa po ako nag-start. Dun po
15: pero
8: lagi.
15: Pero sa Arnis?
8: Sa Arnis niya po ako nakita. Yung coach po. Parang dun po. Ang i-represent ko po na ano ngayon is Santa Rosa po dati.
15: Galing so po you're, Laguna. You're from Santa Rosa, Laguna?
8: Yes po.
15: So originally, your family is from Santa Rosa?
8: Yes po.
15: Okay.
8: I was so born and raised po dun.
15: Doon. So doon ka doon ka nagsimula, doon ka nag-aral, doon ka nag-start ng Arnis. Tapos, nung nakita ka ni Coach, Arnis din sa yung inilaban mo o wrestling na?
8: Hindi po. Pina-wrestling na po ako dun sa Palawan po nung 2019.
15: Parang siya po yung
8: opportunity niya po ako for like 2 months lang po ata. Para lang po may ilaro dun sa Batang Pinoy sa Palawan.
15: Ilang
8: po.
15: Taon ka noon, Gary?
8: 2019. Siguro po around 14?
15: Hindi ka ba nahirapan? Kasi si Arnis, puro kamay.
8: Full stick po. Full stick, mabilis po.
15: Fighting, mabilis. Tapos wrestling, puro ground.
8: Puro grounds. Nung first training ko nga po, medyo masuka-suka ako kasi parang super kakaiba po eh. Parang body contact po kasi sa wrestling. Tapos pag sa Arnis po, medyo malayo. Tapos parang anew lang po kasi dati yung parang sa aming mga bata po. Puro parang sayaw lang po. Tapos nung na-transition po sa wrestling, medyo nahirapan po. Kasi yung training nila so super taas nung level po. Compare po sa Arnis po na yung parang nagpa-practice ka lang po ng sayaw.
15: So meaning nakitaan ka ni Coach? Ng potential to be a wrestler from Arnis?
8: Feeling ko po dahil din po sa size ko nung bata ko. Medyo matangkad na po kasi ako nun eh. Parang pwede ata po ako ipalaro. Tumagal lang po ako ng 2 months kasi nung tournament, may tournament din po before Batang Pinoy sa wrestling. Na-discover po ako ng UST for judo naman po. Parang inask po ako if interested daw po ba akong mag-try. Sabi ko po, wala akong alam sa judo.
15: So wala silang alam na may background ka sa wrestling?
8: Di po, dun sa parang may competition po na sa Harrison Plaza po. Yung All Women's Festival po. Parang nag-compete po kami dun before Batang Pinoy para
15: so
8: po preparation.
15: So nakita ka lang taga-UST?
8: Yes po. Parang medyo kitain po kasi medyo matangkad po kasi ako noon eh. So parang nilapitan po ako ng one of the members po there. Kasi magkakatabi lang po yung venue. Yung parang dito po yung wrestling, dito yung Arnis, dito yung judo. So nilapitan po ako if interested daw po akong mag-try sa UST. And then sabi ko po, I'll think about it kasi wala po akong masyadong alam sa judo. And then kakastart ko lang din po sa wrestling. Eh hindi pa po nagbabatang Pinoy noon.
15: Gary, was that offer kasama ang education? Kasi UST.
8: Yes po.
15: Ang saan ka nag-aaral nung time na yon, nung nakita ka niya?
8: Santa Rosa po, sa amin po.
15: So high school, ganon?
8: Yes po, first year po.
15: First year. And then the offer ng UST, was it just playing? Of course, when they ask you about playing for UST, kasama dun yung education.
8: Yes po. May scholarship po na ibibigay and bibigyan din daw po ng dorm. Yun po yung unang offer
15: sa akin. Pero ano naging decision mo?
8: Nung una po, nag-hesitate po kasi lumay po kasi ako province, so hindi ko po alam masyado yung UST. Hindi po ako familiar sa UST nun and sa judo. So sabi ko po, pag-iisipan ko po muna. Tapos, parang sabi ko din, wala po akong background sa judo and kaka-start ko lang din sa wrestling. Kasi mahirapan po sa transition din po ulit.
15: Meaning, kaka-start mo pa lang sa wrestling, may offer ka na agad na gano'n?
8: Yun nga po, oh medyo mabilis nga po. Eh.
15: Ang bilis ng transition mo. Ang sabi na parents mo, kasi that's an offer of a lifetime, education sa UST. Okay. Ang laking opportunity nun.
8: Ang ano po nun, wala po kasi yung parents ko nung nag-compete kami. Kasama ko lang po yung mga coaches ko sa Santa Rosa. Buti na nga lang po, hiningi po yung contacts ko nung taga-UST kasi wala po akong idea.
15: Yeah.
8: Tapos po, sinanong ko muna sa coach ko, tapos sabi nila, big deal daw yun. Nasa akin daw po yung decision kung gusto ko ituloy. Kasi medyo malayo po kasi Manila to Laguna.
15: Yes, oo.
8: Medyo malalayo daw po sa pamilya kung kakayanin ko daw po. And ask ko muna daw po yung parents ko. Tapos nung tinanong ko, parang super big deal nga daw po na parang magandang offer yun. Tapos nung message po nung parents ko yung UST, parang i-kakausapin muna daw, papakita muna yung parang venue, tapos kung anong setup daw po. Ang maganda po kasi nabigyan po ako agad ng 100% na scholarship, tapos dorm, and may food pa po silang binigay.
15: Oh wow, grabe yun.
8: Ang buong akala ko po nung pinapunta po ako dun is for tryout. Pero sabi daw po nila, for team na daw po.
15: Oh, so, grabe, no?
8: Biglaan, lahat po parang biglaan. Kahit sabi ko pong hindi pa ako marunong. After po nun parang, ayun po, pinasabi ko po na nakasali po pa ako sa wrestling sa Batang Pinoy. Sabi nila okay lang naman daw. Basta, mag-enroll na daw. August po kasi yun eh. So, pasukan na din po. Basta mag-enroll daw po ako. And then, ituloy pa rin yung Batang Pinoy sa wrestling. Thankfully po, naging supportive naman din po yung sa wrestling na coach ko po. Na ituloy ko din po kasi pwedeng mababa yung buhay ko.
15: Oo
8: medyo nahihiya lang din po ako sa wrestling kasi parang kakapasok ko lang po sa kanila. Pero so, nag-give back naman po ako nung Batang Pinoy na panalo ko naman po yun.
15: Gary, when you told your parents about that offer, what was their reaction?
8: Tuwan-tuwa po sila. Tapos hindi ko po medyo maintindihan kasi nga hindi ko rin po alam yung UST before. Tapos sabi nila parang super big university.
15: Yes, tapos,
8: tapos nasa akin pa rin daw po yung desisyon kung kaya ko daw po mag-Manila, gano'n. Kasi hindi naman po nila ako masasamahan kasi nandun po yung buhay nila. Magdo-dorm lang po ako. Pero i-guide pa rin naman daw nila ako.
15: So, tinanggap mo?
8: Tinanggap ko po. Yes po.
15: And then you, nag-graduate ka sa UST?
8: Currently in college po. So, since high school po.
15: Wow, galing! So,
8: super tagal
15: nakikita mo
8: po,
15: sila ano doon? Nakikita mo sila Sydney?
8: Apo. Taka-taka-graduate lang po. Sila, si Chino.
15: Chino, oo. Mga yes, UST po. Yan eh.
8: UST, actually po, si Kuya Dudo. Chino kasama ko po dito last week po.
15: Oo.
8: Nag-training din po siya dito.
15: Were you teammates of Chino?
8: Sa Dudo, UST po.
15: Sa UST, oo?
8: Yes po. Yes po.
15: Oh, wow.
8: Nag-abot po kami.
15: Ang galing. So, paano na, teka, you mentioned kanina that your dad is an arnist instructor, tama? Or coach?
8: Yes po, before po.
15: Okay.
8: Yes po.
15: So, may hesitation ba ang mommy at daddy na you being an athlete in full contact, na ganyan, like a sport? Kasi, at least kung stick,
8: pwedeng, medyo malayo.
15: Medyo malayo or tas naka pads naman kayo. Pero yung wrestling kasi at saka yan judo
8: po.
15: Eh medyo ano yan, hindi ba sila natatakot or may hesitation ba sila po. Gary na baka mabalian ka or ma-injure ka?
8: Nung una po, nung bata po kasi medyo naghahanap pa po kami ng suitable na sports sa akin kasi lahat po ng kapatid ko may sports and yung mga tita ko rin po. Eh ako po medyo chubby kid po ako. Naghahanap po sila ng parang bagay na sports sa akin. Nung sa wrestling po, nagtatanong naman po sila lagi sa akin kung kaya ko pa or kung kaya ng katawan ko. Nung una parang nagdadalawang isip na po ako kasi parang hindi nga po kaya kasi medyo may chubby po ako dun eh. Tapos, sa mga pag when it comes to injuries naman po, medyo safe naman po basta maging maingat lang po talaga sa mga gagawin.
15: Pero yung so judo, so lumabang ka na ng siyempre UAAP.
8: Apo, UAAP. First UAAP ko po noong 2019 sa MOA po.
15: Oo.
8: Parang,
15: anong naging ano mo noon, place?
8: Nung first ko po, wala. Talo po
15: wala
8: ako.
15: Pa, oo.
8: Oo po, kasi parang, di ba, no background po ako sa judo and kakastart ko lang po sa wrestling noon. Buti na lang po naging mahaba yung pasensya nung coach sa UST sa pagturo po sa akin.
15: Kailan kahit wala ano, po. Kailan, anong competition ka nanalo na? After how ano many po, months?
8: After po kasi nung UAAP, nagka-pandemic po. So, na-stuck po kami.
15: Oh, na-stuck ka. So, wala kayo po.
8: Wala pong tournament. Wala. Yung training po, nagkakaroon naman po online. Pero when it comes sa tournaments po, wala po talaga.
15: So, umuwi ka ng bahay, syempre.
8: Yes po.
15: So, lahat ng athlete, walang tao sa dorm?
8: Wala po. Pinauwi po kami lahat. Oo. Bumalik lang po nung 2023 po.
15: So 2023, nung nag-training ka ulit lumaban ka ulit, nanalo ka na?
8: Yes po. Ah, yes po. Nahagod na po ako nung UAAP.
15: Wow!
8: Bumawi
15: so pandemic, na po. Pandemic lang pala kailangan.
8: Kailangan lang po mag-isip-isip.
15: Oo. De, siguro dahil nag-mature ka. From, kasi pandemic, di ba? 2020 yun eh. Tapos ilang taon kayo walang tournament, di ba?
8: Tournament po.
15: Siguro parang ang, is it safe for me to say na medyo nag-mature ka sa pagiging judoka?
8: Kaya ka siguro po, mas naging sharp po yung naging sharp po yung thinking.
15: Mm-hmm. Pero paano ka naman napunta sa Kurash?
8: Judo, parang, tas Kurash. After po kasi nung UAAP na yun, parang sunod-sunod na din po yung Nationals Tournament. Kami po kasi sa UST. Bukod po sa UAAP, nagsumasali din po kami ng mga Nationals. Yung PNG po, ganun. Parang last time po tumali kami ng isang tournament, UJFC po yun. Parang doon po ako na-discover. Parang nakita po nila na naglalaro-laro po ako. Then one time po, parang nasa break po yung UST. Pinayagan po kami mag-training sa ibang club, sa ibang mga Then yung isang teammate ko po, parang sinamahan ko po siya mag-training, sabi sa Kurash daw, parang judo lang din daw po yun. So sabi ko, sige sama ako, sa passing po yun, sa ultra.
15: Yeah.
8: Doon po. Tapos yun, parang nakita nila na nakakasabay po ako sa training nila. Then parang nag-message po yung isa sa teammate po nila, na parang kung interested daw po ako mag-apply for kasi national team.
15: The first time I heard the word Kurash was in 2019 2019 Asian Games in Palembang, Indonesia. Ayan. That was, yeah. Doon ko sa nanalo si Marjeline Didal, doon sa ano. So, Kurash was, sabi ko, ano yun? Sabi ko, ganun.
8: Parang, medyo unfamiliar nga po yung word na Kurash.
15: Oo, Kurash. Tapos may mga kasabayan, mga may Bobinam, may sabi ko, ano yun? Parang syrup yung ng Bobinam.
8: Kakaiba po
15: yung Kurash, ano yun? Parang, so sabi, di siyempre, pareho ng ng movements. Pero basically, hindi ka ba nahirapan from, kasi kahit pa paano, the rules will be a bit different, di ba? Sa judo and Kurash. Kasi very traditional ang judo, di ba? Ang
8: rules. Madaming technicals po.
15: How was your transition from judo to Kurash? Di ba complicated?
8: Hindi naman po kasi mostly din po ng Kurash national athlete po. Galing din po sa judo. Ang pinagkaiba lang po talaga nila, yung major po, is walang parang groundwork. Walang parang choking. Yeah. Walang armbar, ganun lang po. Pero same aspect po sila sa throwing.
15: Yung when throwing, yung takedown, yung mga takedown. Yes, yun the uniform is the same?
8: Different po. Sa amin po, white yung lower and then yung upper po namin is blue or green. Tapos yung belt po namin is red lang po. When okay. Sa judo po is parang may ranking po yung belt, tapos white and blue lang po.
15: So, dyan sa Kurash, walang ranking-ranking?
8: As of now po, wala eh. Pero parang ini-implement na po nila na magkaroon ng parang stripe po. Pero red pa rin po yung belt.
15: Not like in judo, may white belt, may blue belt,
8: yes, po.
15: May green, may
8: colors po.
15: Tapos sa mataas, red yata or black or red, di ba?
8: Pinakamataas
15: po. May dan, red belt, first dan, second dan, third
8: yes,
15: dan.
8: Yes po, may ganun po.
15: So, ano na yung mga, ano, Gary, nasalihan mo, maliban sa batang Pinoy and PNG, major na competition mo sa judo? Judo muna tayo.
8: Judo po. First international ko po sa judo is yung si judo po na ginanap sa Philippines po. Yung sa Abasani na Yakina po.
15: Yeah, oo.
8: Ano po yun, during din po ng peak ko sa Kurash yun. Parang nagsunsunod din po yung international Kurash tapos international din po ng judo. Tapos thankfully po na pinayagan kami lumaro sa na international na competition sa si judo po. Dalawa po yung sinalihan ko doon, which is sa juniors po, and then sa seniors team po. Yung sa
15: so
8: juniors team...
15: So how's your placing noong time?
8: Sa juniors po, nag-silver po na...
15: Oh, wow.
8: Na kinulang po ako ng, ano, ng score sa final match ko po versus Vietnam po. And then sa juniors naman po, same lang po yung opponent ko nung ay sa seniors po.
15: Oh, same lang po sa same lang po yung, sa juniors.
8: Opo. So nagkatapat kami. So nalaglag po ako sa bronze.
15: Oh, okay. Yeah.
8: So but, silver and bronze.
15: Yeah,
8: po.
15: Silver and bronze. And then yeah, it was here in the Philippines. And then the next biggest.
8: Biggest is SEA Games na po. International po. Sa Thailand po. Sa Bangkok.
15: Ah, sa Thailand. Last
8: December.
15: Yes, ah, last December. Oh, yeah. Wow. So, ano ang placing mo doon?
8: Sa individual po, yung placing ko po, yung bracket ko po kasi noon, parang lima lang po kasi kami maglalaro noon. Tapos yung bracket po, naging parang kakaiba. Naging tatlo po kami sa taas, tapos dalawa po. Parang round robin po yung nasa baba. Yeah. Tapos ang nangyari po, ang first match ko is Thailand, half Japanese po, and Thai Jap po siya.
15: Okay, oh.
8: Parang siya po yung unbeatable po sa ano. Thankfully po, umabot po kami ng golden score, which is yung parang overtime po. Natalo ko naman po siya, pero natalo po ako sa second match ko, which is land me to ano po, nalaglag po ako sa podium.
15: Dun sa, oo.
8: Pero ang nag-gold po is yung Thailand.
15: Wow. So parang lumabang ka rin sa gold medal match.
8: Opo. So parang medyo nalito po ako nun kasi natalo ko po yung nag-gold. Tapos ako po walang medal. Pero parang inano ko na lang po yan. Tinaykas lesson ko na lang po yan kasi may competition pa po kinabukasan, which is sa teams po.
15: Sa teams
8: po, nag-iba po yung weight category ko nun. Sa plus po ako pinaglaro. So, from minus 78 sa plus 70 po ako pinaglaro sa teams. And thankfully, kahit 120 kilograms yung first match ko, napanalo ko naman po until the last po. So, nanalo po kami ng gold nun.
15: Wow, gold. Chef, di ba? Ang pagbabalik. Yun yung ginagawa siya, ang pagbabalik, di ba? Huwag mo ano yung tawag doon, ang ganti ng isang akto. Mga drama lang yan ang mga ano yun.
8: Bawi-bawi po talaga.
15: Oo, syempre, gold eh, di ba? Kahit sabihin mo team yun, gold pa rin yun. Pero yes, ano, may tanong lang ako kasi you're a female in, well, pwede nating sabihin na in a man's sport. Kasi male-dominated sport eh. Bago tayo mag-break, Gary, paano, kasi may mood swings ang mga babae. Kasi di ba, may mga, may ano kayo eh, may cycle kayo eh, di ba? So, parati ko yung tinatanong sa mga guests namin na female. meron kayong cycle. Yun. Alam mo na yun, kung ano yung cycle na yun.
8: Yes po, yes.
15: How do you manage? Kasi iba yun eh, di ba?
8: Iba yung feeling ko.
15: Minsan, you feel down, you feel parang wala ka sa mood mag-training, and minsan mainit ang ulo. Di ba, may mga ganun eh. Pero, how do you manage those, yan, yung mga ganyan. Pero, Gary, bago mo sagutin yan, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating BARM!
3: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
4: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: And we're back, ladies and gentlemen, and we're still here with, of course, the beautiful Miss Gary Fajardo. Teka lang, bago ko ibalik yung hanging question ko, wala bang nag sa'yo na mag-artista?
6: Wala naman po.
5: Walang offer?
6: Parang or pageant? Hindi bagay po sa akin yun eh.
5: Or pageant?
6: Wala po. Sa diba? Sports po, madaming offer.
5: Kasi ano eh, di ba sabi ko, ay wala sa'yo, wala si Friday. Tisay! Di ba? Parang pag dumikit ako sa iyo lalabas yung ano ko eh, talagang pagka maitim ko eh.
6: Yan po.
5: So yun, ang hanging question mo, kanina is how do you cope with your cycle and you know, mental, sabihin na nating how do you psych yourself mentally kapag may mga ganong cycle or issues? Women issues.
6: For us girls po, medyo mahirap nga po kasi bukod po dun sa cycle, may pain pa po kami nararamdaman, yeah, which affects po yung mood namin. Pero ang ginagawa ko po sometimes is nagtitake po talaga ako ng painkiller pag hindi na kaya. Mm. Pag nawala po kasi masyado yung sakit, parang nababago na rin po yung mood nyo eh. Tapos sometimes pag hindi po talaga kaya ng mental state, nag-music, parang i-master mo lang po talaga kung paano mag-compartmentalize, kung paano may bubukod yung dapat pag sa training, ito yung i-focus mo. Huwag mamaya na yung ganun. Parang sinasabi nilang pag-inert eh, kahit masakit naman talaga. Tapos medyo may, pag sa training po, parang sinasanay ko na rin po na mag-train with the pain po. Kasi sometimes po, hindi natin sure, baka mamaya tumapat sa
5: during
6: tournament
5: competition,
6: po.
5: Di ba? Tournament, di ba? Biglang, stop, mali, pangit ng timing.
6: Pero minsan po sa martial arts, medyo good thing siya sa babae kasi mas parang eager ka, parang mas galit ka. So, mas nadadala ng emotions namin. So, pag mas galit ka, mas parang mas malakas ka.
5: Di ba? Parang sige.
6: Parang gigil ka po.
5: Pero yung bang ano, ato kasi nabanggit mo kanina, painkillers. You have to be careful, Gary, kasi may doping.
6: Apo. Apo. Diba? Mostly lang naman po yung parang biogesic lang po yung tinitake ko. Medyo mababa lang naman po sa dosage.
5: Kasi yan ang nakakatakot sa mga ganyan, di ba? Yung anything you take, eh. Lalo na kapag naka-on ang competition, ano eh, minsan random ang, ano eh, ang doping. Yeah, oh.
6: Yes,
5: so, yun ang medyo critical. Pero, ano, since Asian Games, kailan ba ang Asian Games?
6: Actually, nag-start na po ata sa ibang, sa basketball, I think. Or hindi ko lang po sure, pero kami po
5: alam
6: kasi...
5: Alam ko, football yata ang una eh, parang ganun.
6: Opo, kasi medyo madami po
5: marami,
6: ata sila.
5: Oh, marami, oh, marami, marami.
6: Sa amin
5: yung
6: naman
5: opening
6: po,
5: ceremonies will be when?
6: I'm not sure kasi uwi po kami sa Pilipinas ng opening po. Hindi po kami kasama.
5: Ah, hindi kayo kasama sa parade?
6: Opo. Kasi uwi po kami ng 20 po. So, balik namin po parang sa mismong competition na po namin.
5: Mismong competition na. How's your training? Kasi, galing ka, yung bang December mo na gold medal sa Thailand, that was your last biggest crush competition? O meron ka pa sinalihan prior to that? Prior
6: sa
5: to the
6: crush ATP? Po. Sa crush naman po, 2025 din po yung parang pick. Sunod-sunod po like yung Korea po namin. Asian Championship na po ako sa Korea noong August po. Nag-bronze na po ako dun. Yes po. Then kasunod po nun is September, which is sa Indonesia po. Asian, ano naman po, ay SEA Games, na, ay SEA Games naman po siya. SEA Championship naman po siya. Beach and indoors po. Nag-silver din po ako nun. And then, sa Taipei, Taiwan, nag-East and Asian po. East and Southeast naman po yung competition namin dun. Nanalo din po ako ng silver. Yun lang po yung ano, competition run ko sa Korash International po. Pero sa judo po, ang biggest ko po yung SEA Games, last po. Tapos nag-U up po noong April.
5: Last. Pero ang crush mo, August. And then, ito na.
6: Ang last ko po is September.
5: Ah, September.
6: Last ko. Yes po, sa Taiwan po.
5: Oo. So, how's your training from... Kasama ba yan? Yung competition na to, is that a training competition going to the Asian Games? O magkaiba?
6: This training camp po is preparation
5: na
6: po.
5: The last crush event mo. Was that part of your training or talagang competition talaga na?
6: Competition po talaga.
5: Competition,
6: siya.
5: Oo.
6: Yes.
5: So, if you're going to compete, if you're going to compare your training on that competition dun nung August or nung September and your training now, is it more, mas mabigat, mas mahirap ba? Kasi this is a bigger competition yung gagamitin mo sa Japan.
6: Yes po. Super different po kasi sumasabay po kami sa program ng Japan po, which is yung sa Tendi University po. Pinagkaiba po is parang sometimes 3 times a day po yung training dito and super late lang po nung agwat. And puro, wala po kami masyadong gym. Puro physical po talaga. Puro parang judo po yung training namin. Mm-hmm. Twice yung judo po and then one conditioning po kami here. Nung unang araw po namin dito, medyo nahirapan po kami. Halos lahat po kami. Kasi parang ang laki ng training venue, ang daming tao. Tapos parang nahirapan din po kami sa hangin kasi parang kakaiba nga po yung weather dito compared sa Philippines po. Sa Philippines po kasi ang training namin sa morning at saka sa afternoon. So may mahaba po yung pahinga in between. Dito po kasi parang 3 hours lang po yung pahinga and then training po again.
5: Oh my gosh, ganun ba rigid yung training?
6: Yes po, tapos medyo high caliber po yung training nila kasi mga top 2 po ata sa top 2 university po ata.
5: Oh.
6: Yung 10 po na pinagka-trainingan namin. Nung mga, yung first week po, medyo nahirapan po kami mag-adjust kasi yung sa, when it comes sa strength din po, medyo malakas din po sila compare sa amin. Pero after 1 week naman po, medyo nakapag-adjust naman po.
5: Yung bang ano mo, yung bang tawag dito, so yung training nyo ngayon is to adapt in the system of you're kind of kumbaga makakalaban mo yung mga nandiyan na nakikita mo diyan sa mga taga Japan. Makikita mo ba sila yung mga makakalaban mo diyan?
6: Hindi ba po. Wala pa po kaming parang line up kung sino po yung mga makakalaro. Wala pa po kaming pairing. Yung training camp po namin here is yung top 2 biggest university sa judo po. Parang sila po yung top 2 na pinakamalakas po. Dito din po nanggaling yung mga other Olympians po na naglalaro sa judo. So basically, judo team po siya ng college team dito sa Nara.
5: Sa level of ano mo, rank, if you can rank it from 1 to 10, yung training mo for the Asian Games, this coming Asian Games, nasaan ka na? From 1 to 10.
6: Training po, like yung level po ng...
5: Yeah, yung level mo ng training mo, no, kung nasaan ka na. Kasi di ba may peaking season ka eh, di ba?
6: Yes po.
5: Nasaan ka na from 1 to 10?
6: Nasa 9 na po siguro.
5: Oh
6: nasa
5: my gosh, gano'n nakataas. Na
6: yes po. Kasi sumasabay din po kami sa takbo nila na uphill. Doon medyo nahirapan din po kami. Tapos yung mga sprinting din po nila.
5: Oh wow, gano'n naka-rigid yung training. Ha?
6: So, yes po. Around next week or next week po, baka mag-taper na din po kami.
5: Ano yun? Ang tawag doon?
6: Parang medyo maglalaylo na po sa bugbog sa training. More on tacticals. Na lang po.
5: Ano na siya, oo. So, may ano ka? May ganun, sa ano nyo, di ba sa PSC, may mga

0: pag yes, mag-reach out po sila, which is nag-reach out naman na po sila sa amin.
1: Is that ano? Kasi ano yan eh, 'di ba? Sa inyo, sa competition nyo, mental competition 'yan dahil diskarte yan eh, 'di ba? Hindi yan puro puro strength, kailangan ng mind ano diyan eh. Diskarte yan sa utak eh. You think yung mga ganong mga in-offer ng PSC at saka can help a lot?
0: Opo, super po. Kasi lalo na po ngayon na parang parang ano po kami dito eh, lockdown po kami sa Japan. Dito po sa training camp namin, parang 3 weeks na po kami. Tapos parang isa lang po kasi yung way, parang tutulog ka, gigising ka, training, tapos pahinga onte, training ulit, tapos kinabukasan, training ulit. So parang minsan nabur-burn out na po yung mga ka-teammates ko. I cannot lie po, minsan ako din po parang parang napapagod na po sa cycle na parang paulit-ulit na lang po. Parang kailangan mo hindi naman distractions, parang kailangan mo ng kausap or malabas lang lahat ng feeling mo. And minsan kasi hindi mo maintindihan kung ano yung nangyayari sa utak mo eh. So minsan parang pag nagpa-consult ka, parang sila yung mismo yung nagda-digest sa'yo kung bakit ganito yung nararamdaman mo. Siguro pressure yan, ganun. So parang big help po sila sa amin na parang, kaya siguro nararamdaman ko yun o kaya siguro nabu-burnout ako kasi hindi na ako parang nagsosocialize, masyado akong dito, ganun po.
1: Kasi dati, hindi wala namang ganyan eh. Yung mga doon-noon-noon pa na mga ano nang ano sa sports natin, wala lahat 'yan. Meron siguro pag medyo well off ka, you can hire a private pero ngayon kasi iba na talaga ang training, Gary, sa lahat ng sports, scientific approach. At ang maganda, in-offer ngayon ng Philippine Sports Commission.
0: Oh, PSC po. Yes po.
1: Yan bang mga ganyang ano, kasi ikaw, galing ka sa probinsya, Batang Pinoy, yung grassroots level. Yan bang training camp international, malaking tulong sa inyo? Lalong-lalo na sa sports mo.
0: Super po, kasi parang dati po kasi pag naglalaro kami ng international, parang nalo-low moral po kami when it comes sa strength ng ibang bansa. Tapos sa lakas din po nila.
1: Tsaka nalulula kayo doon sa laki ng venue, diba?
0: So parang ano po to, parang privilege po sa amin to na makita po namin yung mga venue nila, paano sila mag-training. So na-differentiate po namin na parang, ganito pala dapat. Parang yung level po dapat matapatan namin.
1: Yeah.
0: So para makasabay din po kami sa Asian level po.
1: Gary, sa ito, yung parating na Asian Games. Sino ang nakikita mong magiging mabigat mong kalaban dito? Anong bansa?
0: Mostly po Stan Skanji. Lalo na po yung...
1: Kasi saan nila galing eh, di ba?
0: Opo, saan nila, sa Uzbekistan po. Pinaka, ang mahirap na nakalaban ko na po is from Turkmenistan po. Yun yung parang second match ko po nung Asian Championship ko sa Korea. Siya po yung nanalo ng gold.
1: Siya ba ang gold medalist?
0: Nung Asian Championship po sa Korea. Oh, wow. Second match ko po siya. And then sa strength po, parang dun po ako nalula kasi parang first international ko po sa Korea yun eh, yung Asian Championship po. So medyo nalula po ako nung sa lakas nila po. So medyo ngayon feeling ko po, medyo ready na po ako na magkatapat kami ulit, if ever naman po, na magkatapat po kami.
1: Sa mga kinuwento mo, Gary, talagang nakita ko yung yung sobrang ano mo sa training, Ang tanong ko lang, may social life ka ba?
0: Meron pa naman po. Meron. I mean, ngayon po, medyo wala.
1: Eto, isa pa sa tinatanong namin ni Friday. Wala lang si Friday. May oras ka pa ba sa love life?
0: Wala po.
1: Wala,
0: hindi po uso sa akin yun.
1: Patay tayo dyan. Sorry, boys, ha? Sorry. Close na po ang tindahan. Hindi pwede.
0: Focus po muna sa Asian. Oh,

0: Training, training. Tama yan, tama yan. Distraction yun. So, ano, ako, hindi na kita gagambalain, ano, kasi alam ko, busy-busy ka. Pero, ano yan, ha, talagang we are, of course, we are supporting you 100% and all the national team members that will be competing, our national athletes that will be competing this coming Asian Games. And, Gary, baka may gusto kang pasalamatan before we say goodbye to our audience.
1: Actually, madami po. Especially po sa mga naging coaches ko. And po, thank you po sa mga coach ko sa UST sa nagturo po sa akin mag-judo. Parang di po makapaniwala na sa Asian levels na, level na po ako. And then sa parents ko po and sa coaches ko ngayon sa national team and my teammates po. Thank you so much po sa pag-support sa akin. Also, my classmates sa UST po.
0: Oh yeah,
1: and teachers po.
0: And of course, we want to thank. And of course, we want to thank the ano, the Philippine Sports Commission
1: and the Philippine.
0: Oh yeah, of course, Sir Pato Gregorio. Nakikita namin yung ginagawa ni Sir Pato talaga. Grabe yung changes sa facility, sa system, sa programs and everything. He's sabi ko nga, it's about time. It's about time that Sir Pato...
1: Hindi po dahil sa kanila, wala po kami dito sa training camp namin.
0: Alam mo ba, ano, Gary, si Sir Pato ang isa sa key na kaya kami nakapasok sa Asian Games noong 2019 sa skateboarding is because of Sir Pato Gregorio. Okay. And when we learned that Sir Pato was the new chairman of the PSC, sabi namin, ay, umanda kayo. Malaking facelift ang mangyayari sa Philippine sports. And yun na nga, nangyayari na nga. And of course, yung ano ba NSA ng Courage?
1: NSA po? Sa, what do you mean po? Anong
0: yung NSA? National Sports Association ng Courage. Merong sariling NSA ng Courage?
1: Yes po. Yung ICA po.
0: Oo. So yun, big shout out din sa officials ng Courage. Na patuloy na nagbibigay na karangalan at nag-develop na ating mga world-class athletes. Maraming salamat, Gary. Give us an update if you have events that will be, and if you need anything from us here in Sports Lockdown, let us know. And we are so glad to be of help to you guys, especially our national team. And pagdadasal namin kayo, Gary, maraming salamat sa oras mo kahit na napaka-busy mo diyan. Pag uwi mo, ha, pasalubukan mo naman kami ng ramen. Ayan. May nabibiling ichiran diyan, isang box.
1: Ichiran po. Sige po.
0: Yung meron isang box na ganoon eh. Tsaka yung ang tikma mo dyan, yung scallop soup. Masarap yung scallop soup.
1: Sige po, try ko po.
0: Sarap yun dyan. Anyway, thank you so much, Gary.
1: Thank you po. Thank you so much po.
0: Big shout out to your team. Hindi lang sa'yo, pati yung teammates mo at saka ang National Courage team dyan sa Japan. And we'll be routing for you guys and we'll be cheering for you. And of course, here in Sports Lockdown, ibibigay namin yung mga fresh updates sa Southeast sa Asian Games diyan sa darating na sa Nagoya, di ba? Sa Nagoya.
1: Sa Nagoya po, yes po.
0: Nagoya. Okay. Thank you so much, ladies and gentlemen. Let's give it up for Gary Fajardo of Courage. Thank you so much. Ingat kayo dyan.
1: Thank you po.
0: And yun. Kaya yan, nakita nyo naman fresh from Japan. So, grabe ang kanilang training. And before we end, ladies and gentlemen, we would like to thank our station manager, si Cecil Kimlat, at lahat ng bumubuo ng Sports Radio 918. Of course, si Miss Judith na pupunta dyan at magko-cover ng Asian Games sa Nagoya. Good luck po, Miss Judith. At of course sa lahat ng bumubuo ng Sports Radio 918, lalong-lalo na yung mga teams natin diyan sa station, yung ating master control. napaka-sipag at napaka-takaw sa palabok. May palabok pa ba? Anyway, in behalf of my co-host, Miss Friday Garma, na nasa Subic ngayon, this has been Monty Mendigoria saying, ingat po kayo, sa lalo na ngayon, maulan. Ingat and stay safe. We'll see you again next week for another edition of Sports Lockdown here at Sports Radio 918. See you again next week and good night.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
8: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
7: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
8: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
7: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
9: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
12: Ang taginting ng FM.
13: At lakas ng AM.
12: Sa iisang himpila.
13: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawak.
13: Mas maraming mararating.
12: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
13: At serbisyo publiko.
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
16: Radyo Magazine.
9: Serbisyo Publiko.
13: The AM and FM collab.
9: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
21: Maari bang umusog-usog ng konti?
20: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Sports Radio 918 AM.
20: Mga bulilit naman ang bibida dito sa KD Sports.
10: KD Sports.
20: Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa KD Sports.
10: KD Sports.
20: So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel. Radyo Pilipinas 2 Sports 918 AM.
18: Go.
20: Sa KD Sports.
10: KD Sports.
20: Bata ang bida.
9: First Five,
10: Bangko,
9: at iba pang NBA insiders.
10: Coming up,
9: talk NBA na tayo.
10: 918 AM.
22: If watching the games is not enough for you,
23: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Hoop Talk. Rebound. The most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK. Hoop Talk.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Inaasahang isusulong niya ang mga prioridad ng ASEAN sa kapayapaan, inclusive growth at regional resilience.
1: May bilateral meeting din ang Pangulo kasama si Indian Prime Minister Narendra Modi para lalo pang matibay at ugnayan at strategic partnership ng Pilipinas at India. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
2: 11:50 PM oras dito sa India, bandang 2:20 AM sa Pilipinas nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palam Air Force Base dito sa New Delhi, kung saan lalahok siya sa gaganaping BRICS Summit dito sa India ngayong September 12 at bukas September 13. Ang BRICS ay samahan ng mga emerging at developing economies kabilang ang Brazil, Russia, India, China, South Africa at iba pa. Hindi kasapi ng BRICS ang Pilipinas pero inimbitahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi si Pangulong Marcos Jr. sa summit sa kanyang kapasidad bilang ASEAN Chair ngayong 2026 kung saan inaasahang isusulong niya ang mga prioridad ng Pilipinas at Timog Silangang Asya.
3: We will engage the BRICS community whose ranks include four of our fellow ASEAN member states on advancing our quest for peace, inclusive growth, regional resilience, sustainable development, food and energy security, and the rules-based international order. Malaki ang may aambag ng ASEAN dito, kabilang ang ating mga naging aksyon sa mga isyong ito.
2: Dagdag pa ng Pangulo, bibigyang diin ng Pilipinas ang commitment ng ASEAN sa pagpapalalim ng ugnayan nito sa iba't ibang bansa. Inaasahan ding tatalakayin niya ang mga napapanahong isyong kinakaharap ng mga developing country at emerging economies gaya ng Pilipinas.
3: We will call for fairer global governance, stronger disaster preparedness, and the responsible use of new technologies, climate action, and the peaceful settlement of disputes under international law.
2: Magkakaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo bukas kasama si Prime Minister Modi sa sidelines ng summit para mas pagtibayin pa ang strategic partnership ng India at Pilipinas. Ayon sa Philippine Embassy sa India, patuloy ang pag-unlad ng ugnayan ng dalawang bansa magmula nang iangat ang partnership ng dalawang bansa noong bumisita ang Pangulo Agosto noong nakaraang taon. Gayon din ang paglago ng bilateral trade ng Pilipinas at India. Patuloy din ang pagdami ng mga Indian tourists sa Pilipinas.
24: So yan, mga healthy indicators are for us all signs na, you know, the President's visit and meeting with Prime Minister Modi in August revitalized the relationship and energize the relationship such that, you know, we're having so much gains and we hope that this will continue in the years to come.
2: Sa pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. sa BRICS Summit ngayong taon, inaasahang mas mapalalawak pa ng Pilipinas ang ugnayan nito sa iba't ibang mga bansa at mabubuksan ang mga oportunidad sa kalakalan at pamumuhunan na makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Mula rito sa New Delhi, India, Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
1: Patuloy ang isinasagawang search and rescue operation sa iba pang nawawalang pasahero ng MV June Aster. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
25: Ayon sa isinagawang press conference ng Philippine Coast Guard, tuloy-tuloy ang search at recovery operations sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan.
26: The captain of the ship is the ship's captain. So ibig sabihin lahat po ng kargamento, pasahero, nasakay po ng kanyang barko at anuman po ang sitwasyon sa barko ay responsibilidad po ng kapitan.
25: Kumpirmado ng pumalo sa 35 ang nasawi sa trahedya. Kasunod nito, natagpuan ng mga Romeresponde ang 30 accommodation area at kasalukuyang inililipat sa Port of Coron para makita ng PNP Soko ang kanilang pagkakakilanlan. Samantala, patuloy na binavalidate ng PCG ang kabuuang bilang ng casualty at naghahanap pa sa 54 na potential missing individuals batay sa manifesto. Bumuo na rin ang mga otoridad ng Maritime Safety at Crime Investigation Teams para kumalap ng pahayag mula sa mga survivor kung saan may naiulat ding insidente ng pagsabog sa cargo deck. Bukod dito, hamon din sa mga diver at recovery teams ang pagkuha ng mga labi dahil sa pagbaha sa loob ng cargo deck, kaya't kailangan din ang dobleng pag-iingat. Gayunpaman, nakatutok pa rin ang investigasyon sa pananagutan ng kapitan na hindi pa rin nahahanap hanggang sa ngayon.
26: Malaki po ang pananagutan ng kapitan. With the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely the captain has a big responsibility.
25: Sa kabila nito, patuloy ding pinag-aaralan ng mga otoridad ang pagkuha sa CCTV footage upang mabigyang linaw ang pinagmulan ng trahedya. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, iprinisenta ng prosecution sa press briefing ang naging sistema sa paggamit ng confidential funds. Kabilang po dito, ang utos umano ng pangalawang pangulo na pag-turnover ng confidential funds ng OVP sa security officer na hindi otorisadong tao. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan.
5: Matapos ang paglalatag ng mga ebidensya at testimonya ng mga testigo patungkol sa Article 1 ng impeachment ng misuse of confidential funds, ayon sa prosekusyon, iisa lang umano ang itinuturong pasimuno ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, si Vice President Sara Duterte.
7: Bago po ito nagkaroon ng aktual na paggamit ng confidential funds, nauna mismo ang kanilang request. Dahil nung sila po ay umupo, bilang Vice President at naging kalihim ng Department of Education, mas nauna ang kanilang request na magkaroon sila ng confidential funds. Dahil wala ko silang nadatnan. Ito po ay testimonyo ng ating mga testigo.
5: Inubos umano ng OVP ang 125 million pesos confidential funds sa loob lamang na 11 araw mula December 21 hanggang 31, 2022.
7: Questionable yung mga panahong nakatanggap sila dahil may pong acknowledgement receipts na tumanggap ng 2 beses sa 1 araw at nagkaroon daw po ng disbursement sa ilang lugar, mahigit kumulang 300 areas all over the country na na-distribute in 1 day.
5: Ipresenta rin ang prosekusyon sa press briefing ang naging sistema sa paggamit ng confidential funds.
8: Sa OVP, ayon kay Lemuel Ortonio, ang pag-withdraw ng 125 million pesos ay aprobado mismo ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayon naman kay Gina Acosta, in-encash niya ang halagang iyon, inilagay sa 4 traveling bags at ibinigay ito kay Colonel Raymond Dante La Chica dahil na rin sa utos ni Sara Duterte.
5: Utos rin umano ng pangalawang pangulo ang pag-turnover ng confidential funds sa OVP sa security officer na hindi otorisadong tao para humawak ng pondo ng bayan para sa unang 3rd quarter ng 2023. Hindi na umano bago ang ganitong sistema dahil ganito rin umano ang naging sistema sa Davao City LGU noong alkalde pa si Vice President Duterte na ginawa rin umano niya noong siya itinalaga bilang kalihim ng DepEd.
7: At lalong mas lumaki at mas lumago ang proseso kasi hindi tugma ang mga aktual na recipient, ang pinaglaanan ng pera at mga dokumentong dapat magpatunay sa transaksyon.
5: Mahigit 1,600 na pangalan sa mahigit 2,600 na acknowledgement receipts ang wala sa database ng Civil Registry System ng Philippine Statistics Authority. Habang lumalabas ang matagal ng patay at menor na edad ang mga pangalan ng ilang tumanggap ng confidential funds batay sa single match entry ng PSA. May kabuuang 448.5 million pesos ang dinisallow ng COA sa OVP noong huling kwarter ng 2022 at unang 3rd quarter ng 2023 dahil sa kulang na patunay ng paggamit ng pondo para sa rewards and payments sa intelligence at information gathering, pagbili ng equipments kabilang ang tables, chairs, computer at printers at iba pang unsupported documents at proof of accomplishments. Kaugnay naman ang voting threshold para sa conviction, naniniwala ang prosekusyon na mahalagang ang Michi Curay o Friends of the Court para sumangguni sa sitwasyon sa impeachment court kung saan ilan sa mga senator judges ang hindi nakakadalo sa paglilitis dahil sila ay nakakulong o nagtatago.
8: paano nga naman magkakaroon ng fair, objective na desisyon ng isang huwes kung absent siya o hindi niya nakita lahat ng iyan? So I guess it is necessary for the framers of the Constitution. We're lucky because the framers of the Constitution, some members are still here present and can give their opinion on the issues that is very, very important.
5: Kumpiyansa ang prosekusyon na matibay ang mga ipinresentang ebidensya sa Article 4 na grave threats at Article 1 na confidential funds. Pero nasa kamay pa rin ng Senator Judges ang desisyon para sa conviction o acquittal ng pangalawang Pangulo. Samantala, kaugnay naman ang panawagan ni Vice President Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumaba na sa pwesto, bagamat may karapatan ang Vice Presidente na maghayag ng kanyang saloobin. Ayon sa tagapagsalita ng prosecution panel at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na may conflict of interest ang binitiwang mga salita ng pangalawang Pangulo.
7: Pag umalis po, let's say, or for some extra legal measures that the President was removed from the office, who stands to benefit? Sino pong mag-assume immediately? Ang taong humihingi na umalis sa pwesto ang presidente. Ibig sabihin, conflict of interest.
5: Vel Custodio, para sa bayan. Nakatakda ng dinggin sa korte sa September 14 ang issue kung dapat bang ituloy ang hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
12: Inilipat na sa Philippine General Hospital o PGH si dating House Speaker Martin Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Isinagawa ang transfer matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division ang isang independent medical examination para maberipika ang kanyang tunay na kondisyon. Ang hakbang umanong ito ay wasto at nararapat para malaman kung kailangan pa talagang manatili sa ospital ang dating House Speaker. Matatanda ang inaresto si Romualdez kaugnay ng kinahaharap nitong 7.4 billion pesos plunder case dahil sa kickbacks umano mula sa mga flood control project. Kasama rin sa mga pinananagot ng ombudsman sa nasabing kaso, si dating Acubicol Representative Saldico at dalawa pang individual. Humiling naman ang kanyang mga abogado na manatili muna siya sa Cardinal Santos dahil sa mga sakit niyang type 2 diabetes, hypertension at primary hypothyroidism. Ayon naman sa mga doktor ng kongresista, mapanganib pa raw ang paglilipat at nangangailangan pa ito ng 4 hanggang 6 na linggong monitoring. Nasa pangangalaga naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang kongresista habang ito ay nasa ospital. Ayon sa korte, nakatakdang dinggin sa Lunes, 14 Setyembre, ang usapin kung dapat bang ituloy ang kanyang hospital confinement. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Naglabas ng bagong wage order ang Labor Department para sa mga manggagawa po dito sa Metro Manila. Epektibo na sa Setyembre 26, may dagdag ng 60 pesos ang arawang sahod ng mahigit 1,000,000 minimum wage earners sa Metro Manila. Sa ilalim ng wage order NCR 28, tataas sa 755 piso ang daily minimum wage ng mga non-agricultural workers, habang nasa 718 piso naman para sa agricultural workers. Pinalalahanan ng DOLE ang mga employer na ipatupad ang bagong minimum wage pagkapasok nito sa Setyembre 26. Nanawagan ang Malacañang ng mapayapang dialogo hinggil sa Pax Silica sa halip na idaan ito sa marahas na protesta. Ang panawagan po ay ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos magkagirian ang mga pulis at mga kabataang nagprotesta sa Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Grand Hyatt Badila sa Taguig City noong araw po yan ng Webes. Sa isang press conference sa Philippine Embassy sa New Delhi, India, sinabi ni Castro na bagamat iginagalang ng Marcos administration ang freedom of expression, dapat iwasan ng mga nagprotesta ang anumang karahasan o kaguluhan na nangyari ang gulo ng tangkain po ng mga nagprotesta na pumasok sa hotel.
5: Nagbigay pugay ang SSS o Social Security System sa mga pensioner na matagal nang nagbigay ng kontribusyon sa ahensya. Sa pamamagitan nito ng pinalakas na pension loan program na nakaangkla sa selebrasyon ng 69th anibersaryo na may temang bawat isa protektado, bawat bukas sigurado
1: hanggang 300,000 pesos ang maaaring mautang ng mga kwalipikadong retiree pensioner sa ilalim ng programa, habang nasa 150,000 naman para sa kwalipikadong surviving spouse pensioners. Ayon sa SSS, pananatilihin nilang hanggang 40% ang buwan ng pension ang net take-home pay ng pensioner kapag nagsimula na silang magbayad ng loan.
0: Pinagmulta at tinanggal na sa listahan ng mga pumasa sa bar exams ang isang bar coach matapos magpakalat ng maling impormasyon pagsusulit upang maging ganap na abogado. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: Guilty sa indirect contempt ang isang bar coach na si Edgar Dizon matapos magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa bar examinations noong 2023. Ang sabi daw kasi sa kanyang post sa Facebook, artificial intelligence o AI ang gagamitin sa paghiwalay, pagtingin at pagtatama ng mga isinagot ng nag-take ng bar exams. Lagi rin daw manong simula ng sagot sa yes or no dahil ito ang unang hahanapin ng AI checker. Mali! Unang lumutang ang naturang post sa isang Facebook page na may pangalang Bar Law for Dummies Training Program at sa isang account na may pangalang Chid Kennedyzone. Giit ng Korte Suprema, nakaapekto ito sa operasyon ng 2023 bar exams at kinailangan pang siyasatin ang pinagmulan ng maling impormasyon. Pinasinungalingan din ito ng kataas-taasang hukuman at sinabing intention lang nitong sirain ang integridad ng digitalized bar examinations. Taong 2022 ito unang ipinakilala ng Korte Suprema matapos maantala ang traditional paper and pen bar exams dahil nagkaroon ng pandemya noong 2020. Exemplify ang ginagamit na software para sa pagsasagot ng bar exams. At kabaliktaran ng alegasyong AI ang nagche-check nito, 4 na examiner sa kada subject ang nagche-check ng mga sagot sa exams at hindi AI. Pumasa sa bar exam si Dizon taong 2016, pero ayon sa korte, inamin itong hindi siya makapanumpa bilang abogado dahil sa nakabinbing kaso na murder. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magsagawa ng anumang praktika ng batas na tanging lisensyadong abogado lang ang gumagawa. Pero dahil may mga enrollee si Dizon sa kanyang Facebook page na nagre-review para sa bar exams, nangangahulugan ding nagsasanay siya ng mga magte-take kahit hindi naman siya abogado. Depensa ng bar coach, legal knowledge lamang ang kanyang ibinabahagi at gumawa rin siya ng iba't ibang bar materials. Nakasaad sa Rule 71 Section 7 ng Rules of Court na sino mang mapatutunayang guilty sa indirect contempt ay may kaparusahang multa ng 30,000 pesos o pagkakakulong ng hindi lalagpas sa 6 na buwan. Bukod sa pagmumulta, tatanggalin din si Dizon sa listahan ng mga pumasa sa bar exams at binalaan din ito sa pagsasagawa ng hindi otorisadong praktika ng batas. Sheila Natividad, para sa Bayan.
1: Hindi lang basta pasyalang parke sa Carmona, Cavite ang binuksan sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto at ng ilang opisyal ng pamahalaan dahil magsisilbi rin itong lugar sa paghahanda ng mga responder sa panahon ng kalabidad. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
13: Gumawa sila ng system. Gagamitin ito upang makatulong sa mabilisang pag-evacuate ng ating mga natrap na victims.
14: Kumpletos rekados, ganyan inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto ang bagong multipurpose nature park na ito sa Carmona, Cavite. Nauna lang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang huling State of the Nation address ang dating Carmona Sanitary Landfill noong 90s na ngayon ay multipurpose green space na. Masaya naman ang residenteng si Teresa dahil sa 8 taon niyang naninirahan sa Carmona City, malaki ang pagbabago at naitutulong ng parke sa kanilang komunidad kumpara noong ang lugar ay sanitary landfill pa.
15: Dati nga, sanitary landfill. Tapos ngayon, nalagyan na ng MMDA Nature Park. Gumanda na. Check na ang aming buhay. Gawa ng 24 hours, mayroon ng security guard. At pag namamasyal kami, nakakawala ng stress.
14: Ang 6 na pong hektaryang parkery na ito ay may kadiwa ng bayan store, bamboo pavilion, disaster preparedness training facility o DPTC, livestock farm at seedling nursery. Naging highlight naman ang inauguration ng Specialized Disaster Response Exercise na ginawa ng MMDA Public Safety Division at Metro Manila DRRM officers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahalagang mabigyan ng mga responders ng pinakamagandang kagamitan pagdating sa disaster preparedness sa ating bansa.
6: Mabuti at meron tayong vision na katulad nito. Ang ating Pangulo, ito yung inaasahan at ngayon na-execute naman ang ating MMDA. At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito to highlight this, maimbitahan namin kayo para makita sa buong Pilipinas that we have such facilities and the idea is to propagate it, matraining natin as many responders as possible.
14: Hindi rin anya dapat makalimutan ang kaligtasan ng ating mga kababayan na itinataya ang sariling buhay para mailigtas sa mga taong nasa panganib.
6: We must ensure that our responders are also safe na makauwi din sa kanilang tahanan.
14: Maaari namang pumunta ang ilang responding units mula sa iba't ibang lugar sa bansa para magsagawa ng training dito habang pinaplano na rin ang pagpapadami ng mga pasilidad.
6: Meron na tayong model. Makita lang, matraining sila dito and then eventually, madadagdagan yan maybe in each region.
14: Ayon naman kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, hindi dito natatapos ang pagsasaayos ng ahensya sa mga lugar sa bansa kung saan mabibigyan ng ating mga kababayan ng maayos at ligtas na espasyo. Nagpapasalamat din si Attorney Artes kay Cabinet Secretary Benhur Abalos dahil sa kalihim nagsimula ang ideya na magkaroon ng ganitong klaseng pasilidad.
9: Marami pa pong facility na ilalagay dito. We have partnership with DA para maging training facility to for urban farming at ganun din sa DNR for environmental projects naman na upscaling at iba't iba pang facility. Kasama rin ang lungsod ng Carmona na magtatayo kami dito ng Eco Hub.
14: Binigyang diin naman ng Executive Secretary Ralph Recto na ito ang isa sa mga halimbawa ng paghahanda ng pamahalaan para matiyak na nakahanda ang bawat isa sakaling magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa bansa.
6: Pinapakita natin ang gobyerno is on top of the situation, naghahanda tayo at dapat maghanda din yung ating mga kababayan kung kaya't ang MMDA. From time to time, nagkakaroon tayo ng mga drill sa Metro Manila, di ba? Na dapat, lahat tayo dapat maghanda. Mahalaga ipakita ng gobyerno na naghahanda rin ang gobyerno para sa anumang sakuna na maaaring dumating sa atin.
14: Inaasahan naman na madadagdagan pa ang katulad nitong pasilidad sa iba't ibang bahagi ng bansa para lalo pang mapalakas ang kahandaan at kakayahan sa pagresponde sa oras ng sakuna. J.M. Thompson, para sa bayan.
0: Abangan mamaya. Lanao del Sur Representative Zia Lontuadyong umaasang magiging mapayapa ang BERMM parliamentary election sa Lunes.
1: At simultaneous job fair isasagawa ng DOLE Region 11 sa iba't ibang bahagi ng Davao Region. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa limitadong supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, epektibo ang red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, habang epektibo naman ang yellow alert ng alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ang kapasidad lang ng Visayas Grid sa ngayon ay nasa 2,109 megawatts, habang ang peak demand ay nasa 2,346 megawatts. Naka-shutdown din ang malaking power plant sa TVI-1, TVI-2 at TEDC-3 sa Visayas sa kasalukuyan.
1: Makakasama natin ngayon si Attorney Lester Nazarin Ople, founder ng Ople Law Office at Electricity Consumer Rights Advocate. Tatanungin natin siya tungkol sa kanyang pananaw sa isyu ng systems loss at singil sa kuryente. Magandang gabi po, Attorney Ople. Si Ryan Lisigues po ito kasama si Velco Studio ng Ulat Bayan Weekend.
2: Magandang gabi, Sir Ryan, at magandang gabi sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong gabi ito.
1: Opo. Attorney, ano po yung stand ng inyong grupo sa singil ng kuryente? At ano po ang reaksyon ninyo sa 0.04 cents na bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Setyembre, Attorney?
2: Una sa lahat, no, welcome ang kahit anong kabawasan sa ating bill ng kuryente. Ngunit ang 4.04 pesos na kabawasan, kung ang ating average na bill sa kuryente ay naglalaro ng mga 3,000 piso, ibig sabihin mga 8 piso lang yung kabawasan natin ito, no? Bangabat maliit, better than nothing, ika nga. Ngunit ito ay parang cosmetic lamang ba, no? Parang napakababaw lamang na pampalubag loob. At sana kahit may ganitong palubag loob, ay hindi pa rin makalimutan ng ating gobyerno at ng ating mga, particularly ng ating regulator, Energy Regulatory Commission, at ng ating mga distribution utility, na dapat ay structural at mas matagalan ang ating mga fixed presyo ng kuryente, kagaya ng pagtanggal ng VAT sa systems loss at ang pag-check ng presyo ng mga power supply agreement na nagpapamahal sa ating kuryente.
0: Okay, sir, ano pong stand nyo sa overcharge na ipinapabalik sa consumer at ano na po ba yung update dito?
2: Yes, no, meron tayong tinatawag na AWAT refund. No? Ano yung AWAT? Noong 2015, ito yung huling beses na nai-correct ng Energy Regulatory Commission ang rate ng Meralco, ikinumpara ito sa isinisingil ngayon ng Meralco. At yung resulta noon na yung difference ng old rate at ng current rate, yun yung tinatawag nating AWAT refund. So ngayon, mga nasa 9 billion sa aking notansya, no, mga 9 billion yung pinapa-refund ngayon. Ito ay kadugsong ng mga nauna pang ibang refund. So ang problema natin dito, tayo ay umaasa sa isang rate na luma at itong rate na ito ay hindi i-check kung ito nga ay tamang nagre-represent ng tunay na cost of service, ika nga. Kumbaga, itong rate na to tiningnan lang natin yung huling in-approve. Pero hindi inirirat ng ERC kung tama bang itong mga siningil na ito sa atin ay nagre-represent ng tunay na cost of service ng panahong iyon. So, mayroon tayong mga nakabimbin na kaso sa Court of Appeals at sa Supreme Court hinggil sa mga bagay na ito. At inaasahan natin na sooner ay magkakaroon ng movement ang mga kasong ito.
1: Attorney, I understand. Alam naman natin lahat na this past few days, few weeks, talagang dinaanan tayo ng iba't ibang kalabidad, yung bagyo, yung habagat. At yung iba dyan, nahirapan makapagbayad ng kanilang electricity bill. Ano po ba yung status ngayon ng kahilingan po ninyo na huwag munang magputol ng kuryente dahil nga sa mga nagdaang kalamidad, Attorney?
2: Yes, tama, no. Ito ay isang welcome development sa ating Energy Regulatory Commission at isang napakabuting direksyon ito, no. Ngunit ito ay parang sporadic lang, no. Nangyari lang ito dahil may utos mula kay presidente at tumalima ang Energy Regulatory Commission at sa kabutihang palad ang ating ERC ay bukas upang magkaroon ng mga ganitong resolution. Ngunit wala tayong fixed Energy Regulatory Commission rule na nagmamandato ng automatic na suspension due to natural calamities, no? So sana maaral din ang ating ERC kung tamang kung maaaring gawin natin siyang automatic by way of an ERC resolution or rule.
0: Okay, attorney, ano po yung masasabi nyo sa pagpapatuloy ng yellow at red alert sa Visayas? At ano pa dapat yung gawin para maisaayos na yung supply ng enerhiya doon habang pinapanatili na mababa yung singil?
2: Yes, malapit ito sa ating puso dahil bukod sa pagiging residente ng Metro Manila, tayo din ay may residence sa Iloilo City, no? Kaya regarding the red and yellow alerts natin sa Visayas, ang number one reason dito ay yung ating mga aging plants at yung kanilang status of maintenance, no? So sana ay magkaroon ng inisiyatiba ang ating DOE upang masiguro na ang ating mga generation companies ay nagpo-perform ng tamang operations and maintenance. At pangalawa, kulang talaga tayo ng capacity, no? Kaya sana magkaroon ng dagdag na capacity, ma-invite ang mas marami pang investor upang mag-invest sa energy projects sa Visayas region.
1: Attorney, every time nagkakaroon ng problema sa elektrisidad, brownout, ang dami nagre-reklamo ng mga consumer kaya sabi nila masisira yung mga gamit nila. Pero attorney, ano po ba yung pinakamalaking karapatan ng isang electricity consumer na kadalasan na hindi alam? Attorney?
2: Yes, I think mga isa o dalawang linggo pa lamang ang nakakaraan ay naglabas ng panibagong version ng Magna Carta for Residential Electricity Consumers ang Energy Regulatory Commission. Ang napakahalaga dito, kung maalala natin in the past few weeks, napakaraming news reports tungkol sa mga mali na mga billing or overbilling sa ating mga kapwa consumer. Kaya ang ating isang napakahalagang karapatan dito ay yung ating right to dispute. Ang ating mga consumers ay, kumbaga, pag nakita natin yung bill natin, may option tayo na magtanong sa ating distribution utility kung tama ba ang ating mga sinisingil sa atin bilang consumer. At kung tingin natin may mali, maaari tayong mag-exercise ng options ng payment under protest or magkaroon tayo ng formal complaint sa Energy Regulatory Commission upang mapigilan ang pagputol ng ating kuryente habang iniimbestigahan yung ating differential billing or yung overbilling, ika nga.
0: Okay, attorney, ano pong stand nyo doon sa pagtatanggal ng systems loss? At sa tingin nyo po ba may pag-asa na talagang matanggal ito sa binabayaran nating tax?
2: Yes, so ang systems loss, napakarami ng diskusyon tungkol dito. May component tayo ng systems loss na hindi talaga natin maiiwasan dahil sa physical limitation ng copper at ng ating mga materials na ginagamit sa transmission at distribution. Ngunit mayroon tayong isang component, yung tinatawag nating non-technical systems loss. Ito yung electricity na wala dahil sa pagnanakaw or electricity pilferage as well as other losses na sinisingil sa atin bilang mga consumer. Ngayon, dalawang bagay yung ating nais makita dun sa ating systems loss. So, number one, meron na talagang Energy Regulatory Commission rule na nagmamandato ng cap or ng limitation kung hanggang magkano lamang ang maaaring singilin sa systems loss. Ngayon, ang isang banda ay lahat ng distribution utilities natin, wala pang nagbibigay ng tunay na empirical study sa ating ERC kung ilang percent doon sa system losses ang technical at non-technical. So kung magkakaroon tayo ng baseline data man lang ba, mas magiging malalim at masusi ang pag-aaral ng ating legislatura at ng ating regulation agencies upang makababa ang systems losses para sa ating mga consumers.
1: Alright, attorney, baka may mensahe tayo sa ating mga consumers at mga gusto niyo pang idagdag para sa ating mga nanonood ngayong gabi. Attorney, go ahead po.
2: Yes, unang-una, no, maraming salamat PTV for selecting me for this interview. At pangalawa ay nais nating hilingin sa ating mga kapwa consumer. Kakalabas lamang ng Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Ano yung pinakamahalagang karapatan na meron tayo dito? Ito ang magtanong at magreklamo. Kung hindi tayo na-satisfy sa sagot ng ating distribution utility sa ating tanong tungkol sa bill, maaari tayong magreklamo. At kapag nagreklamo tayo sa Energy Regulatory Commission, ang ahensya na tamang pagdulugan ng mga reklamong ito ay maaasahan naman natin na tayo ay pagbibigyan at mabibigyan ng resolusyon ng ating mga problema sa ating kuryente.
1: Alright, maraming salamat Attorney Lester Nazarene Ople, founder ng Ople Law Office at Electricity Consumer Rights Advocate. Magandang gabi po. Samantala, ngayong nalalapit na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ating alamin kung paano nga ba nabuo ang rehiyon, bakit nga ba ito mahalaga, at ano ang magiging benepisyo nito sa kanila. Sasagutin yan sa ulat ni Sheila Natividad.

0: Taong 2017 nang sumiklab ang limang buwangyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ang BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Samantala, sunod-sunod na ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinando R. Marcos Jr. sa mga kumpanya sa India para hibukin ang mga ito na mamuhunan sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria live. Carlo?
2: Ryan, ngayong araw nga ay nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lider ng ilang kumpanya dito sa India para ipresenta sa kanila ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo sa mga meetings ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, mahalaga ang mga presidential engagements na ito dahil nakakakuha ang Pilipinas ng mga impormasyon mula sa kanila na makatutulong sa bansa sa iba't ibang larangan. Kabilang sa mga nakapulong ng Pangulo ang mga opisyal ng Coalition for Disaster Resilient Infrastructure o CDRI na isang global partnership na tumutulong sa mga bansa sa pagtatayo ng mga infrastruktura na disaster resilient at handa sa epekto ng climate change.
3: Parang sharing to ng experiences.

0: sa mga itatayong railway projects sa Pilipinas. At ang Indian Space Research Organization kung saan napag-usapan ang maaari nilang maitulong sa Philippine Space Agency o PhilSA sa paglulunsad ng sarili nating satellite sa hinaharap.
1: Marami tayong kamiting mamaya ng mga Indian business leaders na interesado mag-invest sa ating bansa. No? Hindi pa ako at liberty to disclose the amount of potential investment na papasok. Pero from what I understand, initially, libo-libong bagong hanap buhay kagad yung maipapasok ng mga bagong businesses sa akin.
0: Ryan, may mga nakaschedule pa nga pagpupulong si Pangulong Marcos Jr. sa ilang mga business leaders dito sa India. At susundan naman yan ng isang gala dinner. Samantala, bukas ay nakatakda na siyang magtalumpati sa open session ng BRICS Summit. At nakatakda rin ang kanilang bilateral meeting ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ryan.
2: Nag-uulat ng live mula sa New Delhi, India. Namaste, Carlo Candelaria.

0: sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nagkakaisa ang mga residente sa rehiyon para sa iisang hangarin, ang magkaroon ng pag-unlad at pangmatagalang seguridad sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura, wika at paniniwala. Yan ang ulat ni Tricia Aragon.
1: Sa pagpasok ng Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala, mahalagang makilala natin ang mga taong bumubuo sa rehiyon. Sino nga ba ang mga Bangsamoro? Ano ang kanilang kultura, pagkakakilanlan at mga pangarap para sa kinabukasan? Sa Bangsamoro, nagtatagpo ang iba't ibang kultura, wika, tradisyon at paniniwala. Kabilang dito ang mga Tausug, Maguindanaon, Maranao, Yakan, Sama, Tenuray, Higaonon, Manobo at iba pang indigenous people at mga komunidad na may sariling kasaysayan at pagkakakilanlan. Magkakaiba man ang kanilang wika, kultura at tradisyon, mayroon silang pinagsasamang hangarin ang mamuhay ng mapayapa, may dignidad at may pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan.
2: Papanginig ko sir kano marakas sa parliament apente makataban apanginig ko ituloy ni hindi makagkapya ang guwan ang tubing guwan talagin.
1: Sa loob ng ilang dekada, naging bahagi ng buhay ng maraming Bangsamoro ang alitan, paglikas at kawalan ng seguridad. Ngunit higit sa sigalot, kwento rin ng kultura, pananampalataya, pagkakaisa at pag-asa. Sa pamamagitan ng peace process, nabuksan ang daan para sa mas malawak na pakikilahok ng mga komunidad sa paghubog ng kanilang kinabukasan.
3: Sana in-expect sa mga ma-elect na parliamentary members na yung takbo ng pamumuhay sa bang ay sana magawa nila ng paraan na magbabago ang sistema sa pamamarakad ng gobyerno na angkop sa mga Bangsamoro.
1: Ngayon, habang humaharap ang Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala at halalan, muling nangunguna ang tanong para sa karaniwang Bangsamoro, higit sa mga pangako ang hangad ay serbisyong ramdam sa araw-araw. Mas maraming trabaho, mas maayos sa edukasyon, abot kaya at mas malapit na serbisyong pangkalusugan, maayos na kalsada, tubig, kuryente at iba pang pangunahing infrastruktura at higit sa lahat, tuloy-tuloy at matatag na kapayapaan.
4: So nais po namin magpatulong sa mga MP kung sino man manalo dito, if ever. So sana maging magtutok pa rin sila sa about sa mga yot, sa mga need nila for mga like mga pangangailangan ng mga kabataan ngayon.
1: Sa huli, ang Bangsamoro ay hindi lamang teritoryo o pamahalaan. Ito ay mga tao, mga pamilyang may sariling kwento, mga komunidad na may mayamang kultura at mga individual na may pangarap para sa kinabukasan. Kaya sa paghahanda sa nalalapit

0: ng BARM elections, isang mensahe ang malinaw. Ang pagbabago ay dapat hindi lamang makita sa pamamahala, kundi lalo't higit maramdaman sa buhay ng bawat Bangsamoro.
1: Mula sa pagkakakilanlan hanggang sa mga pangarap, ito ang kwento ng Bangsamoro sa bagong pamamahalaan, ang hamon. Matutugunan ba ang bawat hangad ng Bangsamoro sa mas mapayapa at maunlad na kinabukasan? Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao,
0: Trisha Aragon ng PTV.
2: May paalala naman ng COMELEC Cotabato City kung paano at sino-sino dapat ang iboto sa darating na BARM parliamentary elections. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
3: Aabot sa 80 posisyon ang bubuo sa parlamento ng Bangsamoro Region. Subalit sa parliamentary elections ngayong Lunes, 8 itim na shade lamang sa balota ang dapat gawin ng mga botante. Ipinaliwanag ng acting election officer ng Commission on Elections sa COMELEC Cotabato City na si Attorney Muammar Guyo na para sa Regional Parliamentary Political Party o RPPP, isa lamang ang dapat iboto. Isa rin lamang na kandidato ang iboboto para sa district representative. Samantala, anim naman sa sectoral representatives na bubuoin ng 2 mula sa settler communities at tig-iisa mula sa women, youth, ulama at tradisyonal na mga leader. Ipinaliwanag ng COMELEC Cotabato City na mahalagang malaman ng mga botante ang naturang impormasyon upang matiyak na hindi sila mag-o-overvote. Sa pamamagitan umano nito, masisigurong mabibilang at hindi masasayang ang kanilang boto.
4: Kung makikita ninyo, no? Mayroong mga logo yung ating mga regional parliamentary political parties, yung RPPP, no? Dito sa darating na elections, meron tayong 13 parties, no? Yung 13 parties na yon is bawat logo nila is nakalagay, so hindi na magkakamali yung tao, no? Kung hindi niya mabasa, uy, makikita niya, familiarize niya ito yung palaging nangangampanya. So, pwede na niya. Yun ang maging basis, no? Especially yung mga matatanda natin na hindi makabasa. Baka yung logo familiar sa kanila, yun, makikita nila.
3: Bukod sa nasabing paalala, ipinagmalaki rin ng naturang tanggapan na mayroong 2 bagong feature ang balotang gagamitin sa BARM elections. Una na rito ang para sa RPPP, kung saan hindi tulad sa nakaraang balota na mga pangalan lamang ang makikita. Ngayon ay mayroon ng larawan ng logo ng mga tatakbong parliamentary political party. Samantala, para naman sa parliamentary district representative, may makikita ng larawan ng mismong kandidato sa balota sa tabi ng kanilang pangalan. Ang mga espesyal na feature na ito sa gagamiting balota sa eleksyon sa BARM ay itinakda ng Electoral Code batay sa pag-aproba ng Bangsamoro Transition Authority o BTA.
4: Doon naman sa mga candidate, no, mga district representative natin, is yung picture talaga, yung ID picture, no, nag-submit lahat ng ating mga district representative na kanilang mga pictures at saka inilalagay yon, no, before ng pangalan nila. So kung magtataka yung botante, no, hindi familiar, makita niya yung mukha ng tao, oh, ito pala yung palagi kong nakikita. So madali na yung pagboto nila, no.
3: Isa sa mga layunin ng nasabing bagong feature sa balota ang gawing mas mabilis at madali ang pagboto para sa parliamentary elections. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
2: Bumida sa International Art World Paris ang kwento ng kultura at pagkakakilanlan ng Pilipino. Itinatampok sa Paris, France ang mga gawa ng mga Filipino artist na Filipino Diaspora Exhibition na tumatalakay sa migration, memory at resilience sa mga Pilipino. Binuksan ang exhibition sa International Art Gallery sa Paris kung saan itinatampok ang mga akdang naglalarawan ng karanasan ng mga Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao hanggang Europa. Itinanghal na best show ang obra na Christopher Alcantara na Enter the Monde na naglalarawan sa karanasan ng paghahanap ng bagong tahanan habang nananatiling matatag ang pagkakakilanlang Pilipino.
5: Oh, ito naman, naging finalist ng fitness and wellness competition ang RSP at Ulan Bayan News Anchor. Kaibigan ko to, na si Ms. Dian Kirer at nakasungkit din siya ng special title. Kung ano yan, alamin natin sa ulat ni Elijah Canlas.
6: The new Superbod Kings and Queens have been crowned. Nagtapos kahapon ang prestiyosong fitness and wellness competition na ginanap sa Quezon City. 40 finalists ang nagbahagi ng kani-kanilang fitness journey at mga road to healthy lifestyle stories sa pamamagitan ng mga unique advocacies. Kabilang sa mga finalists ang ating Ulat Bayan News Anchor at TV host na si Dayan Carrera.
7: I'm Super Bodria, advocating for career wellness balance. For we must remember that success means so little when we don't have the healthy body to enjoy it.
6: Nasungkit din niya ang special title na Super Bowl Game Changer, kung saan mas in-elevate niya ang mga canned tuna dishes sa kanilang kanin saan, kanin kailan challenge. Ayon kay Dayan, marami siyang new learnings sa kanyang Super Bowl journey at isa nga rito ang pagbibigay prioridad sa sariling kalusugan sa kabila ng busy schedules.
8: Kung hindi natin aalagaan yung katawan natin, paano natin magagawa yung mga bagay na dapat natin gawin? So we have to really invest in ourselves and do the healthy habits para we can do more in our life.
6: Bukod dito, marami rin daw siyang ipinagpapasalamat sa kanyang Super Bod journey.
8: Well, number one, the community. Ang sarap kasama ng mga ibang Super Bod. Number two, of course, yung journey ko rin, personal journey ko dito na after this hindi titigil yung ating pagiging Super Bod tuloy-tuloy. And lastly, of course, I am thankful for all those na sumuporta dito sa journey ko. Sabi ko nga, win or lose, I feel the love of everyone. And of course, PTV family, thank you very much for the support.
6: At may bilin pa siya sa mga kapwa niyang Work is Life.
8: I hope to encourage you also to start your Super Bod era. Yung mga ka-work natin, dahil alam naman natin sa media, napaka-busy natin. And minsan we put our health at the back burner, so it's time to really to prioritize our health.
6: Naging highlight din ng gabi ang live performances ng mga sikat na Pinoy artists, habang present din ang mga brand ambassadors at ilang A-lister celebrities sa ginanap na finals night. Elijah Canlas, para sa Bayan.
5: Samantala, arrestado po ang 10 individual na kabilang sa most wanted persons ng Taguig City Police Office at Southern Police District nitong buwan ng Agosto. Kabilang sa mga kinakaharap nilang kaso ang robbery with homicide, acts of lasciviousness, falsification of public documents, paglabag sa Anti-Carnapping Act, Child Abuse Related Offenses, at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon kay Taguig City Police Chief Police Colonel Julius Anuenuevo, bahagi ito ng tuloy-tuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga pugante, kabilang ang mga most wanted persons. Nagbabala rin siya na maaaring managot sa batas ang sinumang magtatago o tutulong sa mga wanted persons upang makaiwas sa pag-aresto. Patuloy po na binabantayan ng PAGASA ang low pressure area sa labas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Samantala, easterlies lamang ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Islands ngayong araw. Ang ulat panahon ay hatid sa atin ni PAGASA Weather Specialist Lori De La Cruz. Miss Lori.
9: Magandang gabi sir Ryan sa lahat na ating mga tagapakinig. Ngayon nga po wala po tayong LPA o bagyo sa loob ng PAR. At yung habagat, hinina din po ito ngayon, wala pong gaano epekto sa atin. So, sa kasalukuyang internist, ang nakaka-epekto sa extreme northern Luzon habang sa Mediterranean ng mga ginambasa ay mga localized thunderstorm. So, sa pagtayo ng ating panahon, bagay maulapaw rin, may chance lamang na mga isolated o mga bulubulong mga pagbuhos na ulan dahil sa mga localized thunderstorms. Apart from that, wala tayong ipita ngayon na malawak ang pagbulan. Yan, mga readers mula dito sa PAGASA, ito po si Lori De La Cruz.
5: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist Lori De La Cruz.
2: Asahan namang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng tumaas ang 2 pesos hanggang 4 pesos and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. 1 peso hanggang 5 pesos naman ang inaasahang pagtaas ang kada litro ng diesel at 1 peso sa kada litro ng kerosene. Ang nakaambang oil price hike ay bunso ng patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz.

0: Muling pangungunahan naman ng dating UST standout at ngayon MPBL star na si Nick Caballero ang Philippine Under 23 3x3 team na lalaro sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Huling numero ang 22-year-old guard sa 3x3 team ng bansa noong FIBA Under 23 Nations League sa Asia Pacific sa Doha, Qatar noong Abril. Makakasama niya sa kupunan ang collegiate stalwarts na sina Luis Pablo at Doy Dugo ng LaSalle Green Archers at ang UST Growling Tigers forward na si Koji Buenaflor. Susubukang lagpasan ng bansa ang kanilang 8th place finish noong nakarang edisyon ng Asian Games sa Hangzhou, China noong 2023. Sisimulan ng pambansang kupunan ang kanilang kampanya sa Asian kontra Mongolia at Sri Lanka sa September 21.
1: Pinangalanan na ang magsisilbing flag bearers ng Pilipinas para sa magaganap na opening ceremony sa 20th Asian Games ngayong buwan sa Nagoya, Japan. Kung sino sila, alamin natin sa ulat ni Paolo Salamatin.

0: pinangalanan na ng Philippine Olympic Committee ang dalawang atletang nakatakdang maging flag bearer ng bansa sa magaganap na opening ceremony ng 20th Asian Games ngayong September 19 sa Paloma Mizuho Stadium sa Nagoya, Japan. Ibinahagi ni POC President Abraham Bumble Tolentino na sina Pinoy Junior Weightlifting Champion Albert Ian De Los Santos at Olympic Boxing Medalist Ira Villegas ang bibit-bit ng bandila ng Pilipinas sa opening ceremony. Sa panayam ng PTV Sports kay Tolentino, ibinahagi nito ang rason sa likod ng pagpili sa dalawa bilang flag bearers ng Pilipinas.
1: Kasi inisa-isa namin yung mga walang laro the following day. So para hindi mahirapan yung napuyat, diba, napagod. At saka sila lang yung nasa Nagoya. Yung iba nasa Tokyo. Yung iba naman wala pa doon. Yung iba padating pa lang. So at the same time, sila naman yung Ian, world champion, promising athlete, di ba? Si Ira naman, boxing, Olympian, medalist, makakuhaw na sa gold din ang Asian.
0: Hindi naman maitago ni Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABA President Marcos Manalo ang kanyang pagkatuwa na isa sa kanilang kumunan ang magiging flag bearer ng bansa.
2: Yeah, we're extremely proud of Ira. No, syempre, it's I would consider it as a once in a lifetime opportunity, di ba, na mabigyan ng ganong karangalan, no? To be flag bearer for Team Philippines sa ganitong kalaking competition, no, yung Asian Games. So I think Ira will be a good ambassador of the Philippines at the Asian Games. Sana magkaroon din ng opportunity na ma-share yung story niya from, you know, yung naging buhay nila sa Tacloban, yung pagiging survivor nila sa Yolanda, hanggang sa unti-unti pag-apak niya sa national team, napakatagal niyang naghintay bago nagkaroon ng medal sa international tournament hanggang sa maging medalist siya sa Paris Olympics. So, I think she's really deserving of this great honor.
0: Samantala, inaasahang magsisilbing inspirasyon ng kwento ng dalawang flag bearers para sa lahat ng Pilipinong atletang lalahok sa nasabing kompetisyon kung saan, as of now, ay aabot sa 464 Philippine delegations ang ipapadala ng bansa sa Asian Games. Paulo Salamatin, para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
3: At Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
4: Mga pangyayaring hukubok at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio para sa Bayan.
3: At ako naman po si Ryan Lisiges at inyong natunghayan na ang
4: Ulat Bayan Weekend.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the 4th floor of the Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda bang takbo?
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. Oy, 7 minuto makalipas ang alas 6 ng nagmamadaling umaga.
0: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
4: Good morning! Wake up! Good morning!
0: Siguradong map.

0: Good morning.
1: Good morning. Good morning.
0: Siyempre, linggo na naman. Araw po tayo ngayon ng 13 ng Setyembre taong 2026. Muli na naman po sumasa inyo ang programang Mabuhay Pilipinas. Tayo po yung napapakinggan muna pansamantala sa 104.3 The Capital FM. At syempre sa iba pang terrestrial live stream ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas Sports 918 AM. At syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Tayo rin po yung napapakinggan sa TV Plus at napapakinggan at napapanood sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49. Hindi lang po kami basta radyo, ano? Kundi radyo na, TV pa. Ano po ang mga pag-uusapan natin ngayong umagang ito? Siyempre, ang masamang balita sa sektor ng transportasyon at siyempre sa automobile industry. Walang iba kundi ang inaasahan nayayanig sa ating mga wallet, ang oil price hike. Na naman po tayo. At syempre, meron tayong pag-usap. Usapang kalusugan naman tayo, Isabela. Huwag muna tayo puro impeachment at yung mga batuhan ng putik sa politika. Usapang kalusugan muna tayo. Usapang fitness muna tayo ngayong umagang ito mamaya, no? Kakapanayam natin, no? Yung sinasabi ko sa inyo nung last week na physical coach natin, ha? Makikilala nyo na yan, maya-maya lamang. At syempre, iba pa mga balita na nakalap sa ating iba't ibang lugar at sulok sa Maynilaan at sa buong bansa. Ang hatid natin for today's video. Oras natin, 10 minutos, makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Pero bago muna ang lahat yan, tunghayan po muna natin ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hatid po sa atin ni Alvin Baltazar. Narito.
2: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito, Lunes, September 7. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang solid waste management na ipinatutupad ng lungsod ng Marikina. Sinadya ng Pangulo ang Marikina Centralized Materials Recovery Facility sa Barangay Santo Niño. Dito ay personal na tiningnan ng Presidente ang pagre-recycle ng mga basura at food waste na ipinoproseso ng mga plastic upang maging mga bag, brick, paso at iba pang kapaki-pakinabang na produkto. Ayon sa Pangulo, ang natural sistema ay magandang halimbawa ng circular economy kung saan ang mga materyales na maaari pang magamit ay nire-recover at napoproseso upang mabigyan ng bagong pakinabang. Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang ginagawang construction ng Marikina River Linear Park sa Barangay Santo Niño. Sa isinagawang inspeksyon, tinalakay ang progreso ng 11-kilometer linear park na magsisilbing bio-shield, localized flood buffer at natural cooler, ganun din bilang physical barrier laban sa illegal waste dumping upang makatulong na maprotektahan ang mga komunidad at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Nitong Lunes din ay nagtungo sa Lipa City, Batangas si Pangulong Marcos, partikular sa Lima Experience Center kung saan ay nakita ng Presidente ang diorama at mga pangunahing infrastruktura development ng Lipa Malvar Estate. Ang nakitang development ay makakahikayat ng pamumuhunan, lilikha ng trabaho at magbubukas ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Martes, September 8, nag-courtesy call kay Pangulong Marcos ang bagong ambassador ng Norway sa Pilipinas sa katauhan ni Christian Nethland at bagong Republic of Korea to the Philippine Ambassador Lee Donggi sa Malacanang. Araw din ng Martes ay pinanumpa ni Pangulong Marcos si boxing icon at dating Senador Emmanuel Manny Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Si Pacquiao ang siyang mangunguna sa mga pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang mga programa para sa pagbawas ng kahirapan at reformang panlipunan. Miyerkules, September 9, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang ikawalong pagpupulong ng Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group sa Malacanang. Tinalakay sa pagpupulong ang mga konkretong hakbang para mapatatag ang infrastruktura ng bansa laban sa mga kalamidad at matiyakang siguridad sa supply ng tubig. Huwebes, September 10, dinaluhan ni Pangulong Marcos ang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa lungsod ng Taguig. Dito ay hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na dalhin sa Pilipinas sa kanilang kapital, expertise o kasanayan at buuin ang matagalang business partnership sa bansa. Garantiya ng Pangulo, katiwa-tiwala ang maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng paniniguro sa mga investors ng matibay na government response. Araw din ng Huwebes ay pinangunahan ng Pangulo ang oath-taking ceremony ng mga bagong talagang opisyales ng Bureau of Jail Management and Penology sa Palasyo ng Malacañang. Biyernes, September 11, dinaluhan ni Pangulong Marcos kasama ang First Family ang Thanksgiving Mass at ilang pang mga aktibidad bilang pagunita sa 109 na kaarawan ng kanyang ama, ang yumaong Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa Immaculate Conception Parish, Batac sa Batac City, Ilocos Norte. Nagpasalamat ang Pangulo sa lahat ng nakiisa sa pag-aalaala at pagpupugay sa kanyang ama sa mahalagang araw na iyon. Alas 7:50 naman ang gabi ng Biyernes ay tumulak na ang Pangulo papuntang India at lumapag ang PR-001 flight ng 11:45 PM New Delhi time para sa pakikilahok ng Pangulo sa 18th BRICS Summit. Sabado, September 12, opisyal na ang kasapi ang Pilipinas ng Coalition for Disaster Resilient Infrastructure o CDRI. Ang CDRI ay isang pandaigdigang koalisyon na nagtataguyod ng pambansang kooperasyon na naglalayong palakasin ang katatagan ng mga infrastruktura laban sa mga panganib na dulot ng pagbabago ng klima at mga kalamidad. Ang official welcome letter ay itinurn over ni CDRI Director General Amit Prothi na tumawag kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa New Delhi para sa 18th BRICS Summit. Antabayan na ng ilang pang mga aktibidad ni Pangulong Marcos kaugnay ng partisipasyon nito sa 18th BRICS Summit na ginagawa sa kasalukuyan sa New Delhi, India. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alright, maraming salamat kayang Alvin Baltasar. Kala po na tayo ng mga report sa labas ng ating himpilan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: 15 minutos makalipas ang alas 6 na, o 16 minutos in punto makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Nako muna tayo sa report ng Hari ng Weekend Report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrer. Kaso ng leptospirosis at dengue cases sa Quezon City tumaas. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Yes, Kuyang Ray, come in.
4: AJ, patuloy nga ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis at dengue dito sa Quezon City. Sa leptospirosis, umabot na sa 821 ang kaso mula Enero hanggang Setyembre at yes, ngayong taon, 163 kaso ang nadagdag sa loob lamang ng isang linggo. Naitala rin ang 51 pagkasawin na maiugnay sa leptospirosis. Paalala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, iwasang lumusong sa baha at gumamit ng bota at guantes kung kailangan. Samantala, 4,900 na ang dengue cases sa lungsod kung saan 44% o 2,175 kaso ay mga batang edad 10 taong pababa. Umabot na sa 24 ang bilang ng mga nasawi sa naturang sakit. Ipa ng QC, ASD ang mag-search and destroy para tilihing walang nakatiwangwang na tubig at magpakonsulta agad kapag may sintomas ng sakit. Para sa Radyo Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. This is 7 minutos. Makalipas po alas 6 sa nagmamadaling umaga. Ito pa ang ating mga ulat ngayong umagang ito. Lalo pang hinihigpitan ng Philippine National Police o PNP ang kordon ng seguridad kaugnay ng nalalapit ng kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM Parliamentary Elections. Bukas po yan, September 14. Ayon po kay PNP spokesperson, Police Colonel Alan Reyco, itong Biyernes pa ay itinaas na ang full alert status sa Bangsamoro Region kung saan magtatagal ito hanggang September 30. Sa ilalim ng full alert status ay 100% ng mga kapulisan ang inaasang nasa lugar ng kanilang assignment. Umabot na sa 10,439 na mga kapulisan ang nakatalaga sa nasabing rehiyon. Tuloy-tuloy din ang ginagawa nilang pagbabantay at pangangalap ng mga impormasyon sa anumang grupo na nais magasik ng mga kaguluhan sa nasabing halalan. Sa kasalukuyan, merong 27 na lugar ang nasa ilalim ng Red Alert Category, kabilang ang 21 sa Lanao del Sur, 3 sa Maguindanao del Sur at isa naman sa mga lugar ng Maguindanao del Norte, Basilan sa mga Special Geographic Area. 19 minutos makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga, inaasahan ng Department of Agriculture o DA na nasa 6.2 billion pesos na pondo para suportahan ng mga magsasaka at mangingisda bago ang inaasahang malakas na El Nino. Ang pondo ay ilalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UFLIF. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, pangunahing ilalaan ang pondo para sa fuel subsidies ng mga rehistradong magsasaka at mangingisda, gayon din ang para sa fertilizer assistance. Sa ngayon, hinihintay na lang ang Special Allotment Release Order o SARO mula sa Department of Budget and Management o DBM para sa 6.2 bilyong pondo. Bukod naman dito, umihirit na rin ang DA ng karagdagang 10 bilyon para sa El Nino response sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP. Pakinggan natin ang payag ni DA Assistant Secretary Arnel De Mesa. Narito.
5: Kung titingnan natin yung period kung saan darating si El Nino, towards the fourth quarter. So ibig sabihin nun, tapos na yung wet cropping season natin, which is the biggest among the two cropping season ng ating harvest. So ang maganda rito, hindi maapektuhan ng El Nino yung ating wet cropping. Ang maapektuhan ni El Nino yung ating dry crop season, yung ating dry cropping calendar, na kung saan ano naman talaga yun, dry season. Ang mahirapan, yung talagang konti lang yung tubig, so ang isa sa mga gagawin talaga ng DA is to maximize yung ating yield doon sa mga areas na hindi apektado ng El Nino. Kaya may request ngayon under the uplift ng budget, actually nag-release na ng 6.5 billion pesos para sa fertilizer, para sa fuel assistance in preparation for El Nino. At meron pang additional request ang DA for solar irrigation projects to respond dito sa threat ng El Nino. Palagi ko rin sinasabi during sa mga interview ko, if there's one thing na maganda dito sa mga nakalipas na bagyo kay Luis, Maymay, Neneng, now si Pilandok, at
0: yan po ang tinig ni DA Assistant Secretary Arnel De Mesa. 21 minutos makalipas sa alas 6 na nagmamadaling umaga, sa gitna ng ahon ang patuloy pa rin epekto ng habagat. Hindi rin tumitigil ang Quezon City LGU sa konstruksyon ng mga detention basin sa G. Araneta Avenue bilang bahagi nga po ng flood mitigation project ng lokal na pamahalaan. Alinsunod ito sa drainage master plan ng lungsod na layong mabawasan ang pagbaha sa mga lugar na sakop ng San Juan River catchment area. Sa inalabas ng status report ng LGU, 100% na kompleto na ang detention basin sa corner NS Amoranto na may detention capacity na 2,050 cubic meters at flood volume reduction na 29%. Nasa 19.98% naman kompleto ang proyekto ng sakabaan ng Mauban Street at target na matapos sa Nobyembre, habang 32.75% naman ang status sa konstruksyon ng corner o Maria Clara Street na inaasahan ho matatapos sa Disyembre. Ayon sa LGU, sa oras na matapos ang mga proyektong ito, aabot sa 5,140 cubic meters o mahigit 5 milyong litro ng tubig ulan ang kapasidad nito na makakatulong sa pagpapalakas ng flood control at drainage infrastructure sa buong lungsod, Quezon. Oras natin sa buong kapuluan, 23 minutos makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Isang short break muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, bigay mo na.
3: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
3: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Good morning! Wake up! Good morning!
0: Welcome back! Hindi po nagbabalik ang Mabuhay Pilipinas sa oras po natin sa buong kapuluan, 26 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Ay, teka muna bago natin i-intro yung guest natin, Bella. Patiin natin ha, ng happy happy birthday ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Happy happy birthday, BBM!
16: Happy birthday! Happy birthday!
0: Birthday pala ng ating Pangulo ngayon. Oy, sana mapadalaman lang tayo, Bell, ng ano, ng isang bilaong pansit, ano, wala sa Malacanang, oh. May masarap na pansitan doon, eh, doon sa may tabi nung, ano, nung simbahan doon, oh. Sana maambunan tayo ng konti. Pero ngayon, ano, bago tayo, balik na po tayo sa ating paksa ngayon, ano. Kasi nitong mga nagdaang panahon, panahon ng habagat, Bell, di ba? Eh, napakalakas ho, no? Nung mga pag-uulan. Naging dahilan ng ilang pagkaantala ng ilang mga trabaho. Hindi lang mga trabaho, mga kaibigan. Kundi maging mga ilang mga aktibidad. Gaya ng ano ba? Nung, dami, ang daming mga activities na naantala, no? Yung mga sports natin, especially yung mga taong ano, na gusto maging healthy, maging fit, na usong-uso, 'di ba, yung mga pickleball, yung mga basketball, eh inulan yung mga court, binaha yung mga court. Naunsyame yung pagpapapayat, 'di ba? Ngayon naman ngayon, Alamin natin yung kahalagaan ng pagiging active. Paanong mananatiling fit and healthy kahit pa nasa bahay lalo na't maulan. Siyempre, panahon nga ng habagat. No? At eto, sana wag naman this September, baka sunod-sunod din yung ating bagyo. Wag naman ho sana, knock on wood. Ngayon, makakapanayan po natin ng isang fitness coach, ano? Ayoko mo nang sabihin kung saan galing siya, basta siya siyang malupit na fitness coach. At tiyak ito eh, maraming ano to. Marami tayong kapupulutang aral dito. Walang iba ang nag-iisang si Miss Ada M. Alfonso, isang fitness coach. Coach Ada, good morning. Welcome po sa Mabuhay Pilipinas at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Hello po, good morning po.
0: Coach Ada, ngayong panahon kasi ng habagat at maulan, paano rin tayo pwedeng maging active at fit kahit nasa loob lang tayo ng bahay? Pwedeng magbigay ka ng konting tips? Meron ba tayong mga gagawin ba? Or kahit ano lang muna tayo, yung usap-usap.
17: Karamihan, mga nasa bahay lang tayo, wala tayong mga equipments. So, pwede natin gamitin din yung mga, ano natin, body weights. Pwede tayong mag-stretching using our resistance band. Or yung mga konting tali lang, pwede natin gamitin din yung mga iba't ibang gamit din sa bahay para maging weights. Like, mga galon ng tubig, Wilkins, yan, pwede rin natin yan gamitin. So, karamihan sa mga ganon, nakaka-help na rin yun para dun sa pag-exercise kahit papaano na sa loob lang ng bahay.
0: Oh, magandang ano yun, coach. Ano? Eto naman, coach, maganda yung ano, pwede rin pala yun, ano, yung mga tali at yung mga Wilkins na galon-ganon lang, eh talaga makakapag-exercise. Eto naman, coach, pangalawang tanong, ano-ano naman yung mga simpleng workouts o gamits, yun nga, bukod dun sa mga nabanggit mo na pwedeng alternative kung hindi makakalabas para mag-gym o mag-jogging dahil sa ulan. Yung, ang gusto ko lang malaman din, Coach Ada, pwede rin ba tayong ano, yung kahit walang treadmill sa bahay, magagawa rin ba yung parang tatakbo ka? Pwede ba yun?
17: Yes po. Marami naman pong alternative na cardio like jump rope. Yan. One of the greatest cardio rin yan sa jump rope. Pwede rin yung gamitin. Kahit may onting spasyo lang, pwede gamitin yon. And also, jog in place. Yung mga functional workouts na kahit pa paano, small pasyo lang ng bahay, pwede magamit sa loob ninyo. At syempre rin yun, makakatulong din maboost yung endorphins or also known as our natural mood booster para meron din tayong ganun.
0: Alright, so ganun pala yun. Eto coach, eto talagang ano to eh, talagang isa sa mga problema ng mga gustong maging fit. Ano? Madalas nakakatamad talaga magsimula, Coach Ada, tama ba ako, ng fitness journey. Dagdag pa nga natin na maulan ngayon, paano nakatutulong ang indoor movement para maboost ang ating energy at mood, Coach Ada?
17: So, since para maboost yung mga ganong mood natin, I know na may mga seasonal blues, nakakatamad ng park. Pero since yon kahit na magsisimula pa lang, sa simula lang naman mag-start yan na medyo mahirap. Pero pag tumagal-tagal naman na, pag nasimulan mo ng exercise, simpleng stretching lang, mobility, at least yon may movement ng makakatulong yon. At also, karamihan sa mga seasonal blues, maulan nga, nakakakuha rin tayo ng mga nahihirapan din tayong ng mga sakit, like yung mga recently na nakukuha natin from flu, yan. Karamihan doon, pwede natin siyang kunin. Kahit onting movement lang, at least doon, makakapag-boost na ng energy yun or endorphins natin. Yan.
0: Alright, so ito naman coach, ano naman po ang kahalagahan ng pagiging fit at regular exercise upang makaiwas, yun nga, nabanggit mo, upang makaiwas sa sakit at maging healthy tayo?
17: Karamihan po kasi uso nga yung nabanggit ko, yung respiratory infections. So karamihan po kasi sa mga ganyan, mas malakas kasi yung mga resistensya natin if ever onting movement lang nagagawin natin. So, kahit ng mga functional workouts like lunges, planking, kahit onting movement lang like na jumping jacks yan, yung mga makaramihan mga basics na tinuturo ng mga teachers natin nung PE tayo, mga senior high, yan. Makakatulong yan, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Kung, syempre, yun nga, uso nga yung mga infections at respiratory, yun, mas makakatulong.
0: At nga pala, no, sa mga tagapakinig natin, si Coach Ada ano ay isang licensed professional teacher. So ngayon ay nag-convert siya as a gym instructor or fitness coach kung tawagin nga natin. So ito naman Coach Ada, personal question lang naman no bago tayo pumunta sa iba pa nating topic. What brings you in the fitness industry? At syempre isa kang licensed teacher, tama ba ako, Coach Ada? So, ano yung naging turning point mo pa bago, bakit ka pumunta sa fitness industry?
17: So, since lahat naman tayo nagsisimula sa beginner lang din naman na walang idea paano mag-gym. So, since pag-aralan ko naman Bachelor of Physical Education, so medyo may alam naman na background dito, and also naging athlete din for 14 years ng badminton, yan. So since nag-joke sa akin na mag-gym, na imbis na magturo, since teaching pa rin naman siya, pero ito kasi more on fitness. How about na makatulong naman ako sa mga tao nahihirapan paano gawin na mag-lose ng weight or mag-gain ng weight. So, kahit sa simpleng bagay man lang yun na maging physically active sila sa pang-araw-araw, alam natin na karamihan ng mga tao ay tinatamad na ngayon. So,
0: marami akong kilala niya. No?
17: So, karamihan din yun. So, makakatulong din naman yung onting knowledge ko na may i-share sa mga clients ko, sa mga kaibigan ko, na kahit pa paano na onting knowledge ko from my past teachings, learnings din, ay may bahagi ko man lang sa mga taong nakapaligid, nangangailangan.
0: Ayun. Paano, ito naman na Coach Ada, no? Ito yung meron bang connection o paano ba nakakatulong yung pagiging active para maiwasan yung mga sakit tulad ng sipon, trangkaso o iba pang sakit ngayong habagat. May connection ba to sa pagiging fit, Coach Ada? May connection ba siya kahit papaano?
17: Meron naman pong connection. So since nga na nabanggit ko nung una, yung endorphins kasi, natural boosters, natural energy booster yon ibig sabihin. So karamihan kasi nun, sa una lang tayo tatamarin, or minsan lousy or lazy na gagawin yon sa simula, in English lang. Pero pag yon nasimulan mo na, mag-stretching, karamihan yan ma-help na rin tayong mga tao na i-boost na agad yon through small movement lang. Kahit maglakad man lang, walking ng 15 to 20 minutes, or hindi lang din yon kahit 5 minutes. So, pwede natin siya gawin like small exercises lang din kahit pa paano. So para ma-boost lang din yun yung ano natin, self-esteem din also. Ayun po.
0: Okay. Para sa ating mga tagapakinig ano na busy sa trabaho, paano na, sa tingin mo coach, paano nila mababalanse ang schedule nila para makagawa ng simple exercise habang nasa bahay? Hindi lang nasa bahay coach, itong pagpasok nga sa fitness world no, yung pagpunta sa gym, kasi alam ba wala nang hindi na tag-ulan ano. Paano naman sa tingin niyo coach, as a coach, meron ba kayong maipapayo sa mga listeners natin kung paano maging balanse sa trabaho, sa workout at sa personal life? Paano may mga tips po ba kayo, Coach Ada?
17: Meron naman. So since may mga kung busy schedule ka, pwede ka gumawa ng mga micro workouts or tinatawag natin na kahit 5 to 10 minutes lang na workout. Mm-hmm. So sa kahit na maliit lang na oras or na space, na mm-hmm. time din sa bahay ninyo, mm-hmm. kailangan mo pa rin makagawa ng time. Kahit sabihin mong may araw na pagod ka. Kasi usually, nga tayo kagagaling ng trabaho tapos mag-exercise, mm-hmm. Pagod na pagod na. So, karamihan sa mga ganun na mga tao ay, ba't pa mag-workout? Pagod mm-hmm. na nga. Burnout yes. na nga sa work.
18: Mm-hmm.
17: So, alam naman natin na iba pa rin ang feeling pag nakapagkaroon na ng movement. May mga works naman na hindi nakapag-movement like na naglalakad-lakad.
18: Mm-hmm.
17: May mga work din na nakaupo lang. So, pwede rin naman yun na kahit 5 minutes man lang or to 10 minutes lang na konting lakad lang. Mm-hmm. Kahit paikot-ikot lang yan, kahit maliit lang yan. At least, nakagawa ka ng medyo boost dun sa pagiging successing ng pagiging active sa pang-araw-araw man lang.
18: Ayun. Ayun. Mamaya nga pa lang sa mga nakikinig sa atin sa live streaming at sa ating iba pa mga terrestrial media ay mamaya i-demonstrate sa atin ni Coach Ada yung mga sinasabi niya, mga simple exercise na pwede nating gamitin pag mga panahon na hindi kayo talaga makapunta sa gym o yung tinatawag na tinatamad ka. Oo, ganun. Kaya naman mamaya, no, papakita sa atin ni Coach yan, Coach Ada. Eto naman, Coach Ada, meron ba kayong may papakita sa amin na naging success stories ng mga client nyo kung paano nyo sila natulungan? Magbigay ka naman siguro sa amin, Coach Ada, kahit mga ilang examples lang ng mga natulungan mo. Ano yung mga na-encounter mo dun sa mga clients mo? Paano mo siya na-convert into a workaholic na pahinga, tulog, trabaho lang, tapos napasok sa fitness world? So, can you give us successful stories, Coach Ada?
17: So, karamihan din po naman sa, bago naman ako pumasok dito sa pagiging gym instructor. So, syempre, may mga stories din ako from my clients na na-inspired din ako sa kanila. At lalo na rin yun, ginawa kong motivation yun para maano din sila na makapag-workout. Na kahit pa paano, onting time lang, kahit 1 hour lang kami makapagkita-kita. So, karamihan sa mga clients ko yan. So, from 5 months, 3 months, yan, medyo nag-lose yan. From 113 to 93 na weight. So, ang laki naman din ang mga pinagbago ng mga clients ko. Lalo-lalo na, hindi na rin yun, nabuboost na rin po yung mismong confidence nila, lalo na yung mga self-esteem nila medyo mababa nung una, bago sila pumunta ng gym. Nahihirapan sila makipag-communicate kasi nga nahihiya pa paano gamitin, paano mag-exercise. So, by now, yan, medyo mabilis yung mga progress ni Kanga. So, more on 2 months. Karamihan sa mga 2 to 3 months na client ko, meron na agad silang progress. So, makikita nyo pa naman dito na mga pictures nila yan na ang laki ng tinulong ng pag-workout. Hindi lang din yon sa pagkain din natin, syempre. Yes. The nutrition. So, with the help of our nutrition then also, kailangan maging disiplina rin tayo.
18: Coach Ada, maano lang kita bago tayo lumipat sa iba pang aspeto, no? Ang malaki rin ba talaga yung epekto kapag binabalance mo rin yung pagkain mo at the same time nag-workout ka? Gaano kalaki yung ganong mode of pagiging fit?
17: Yes po, malaking impact din yun sa pag-workout natin. So since sa kinakain pa lang natin, alam ko mga Pilipino, marami na tayong fast food dito. At yan, syempre, inasasign nyo na yun, paano nyo babalance. Kaya nga tinatawag natin, maging disiplina tayo sa mga pagkain. Katulad na nga lang na alam natin noon, nung mga bandang panahon na nagluluto pa yung mga magulang natin ng mga masarap na, mas maganda yung ganun yung gamitin. Mas gamitin ang whole foods, lalo na karamihan sa mga yon na kukuha ay more on mas healthy pa. At 50% kasi ng pag-workout at yung natitira noon na 50 ulit, syempre sa pagkain pa rin. So, dun ka makakuha ng mag-gain ng muscle, mag-gain din ng energy or mag-boost ng inyong system para din dun sa pagkain na yon, dun kasi nagiging source of energy natin, yung mga pagkain na ini-intake natin. So, ayun, mas malaking help na mas maayos, disiplinado, hindi lang din yon, nakaka-help na rin yun na maging di tayo matama ng mga kahit na anong sakit sa mga kinakain pa lang.
18: Okay, so yun na. Alam mo na, Bel, nakikita ko, umunguya ka dyan, ha? De, biro lang. So, Coach, syempre, gusto nating malaman kasi nakita na natin yung mga naging successful story ni Coach. Eh, yung mga nakikinig at nanonood sa atin, saan ka ba pwedeng makita? Saang gym ka ba nagtatrabaho? Pwedeng pakisabi mo naman o paki-announce naman sa publiko, no?
17: Taga Manila lang po ako. Ang gym na pinagtatrabahuan ko this recently lang po, Anytime Fitness San Lazaro. So, near lang po yun from Espanya. Yan.
18: Mm-hmm.
17: So, dun lang po rin ako makikita. At usually, baka mamaya, umaga hanggang gabi ako dun.
18: Mm-hmm.
17: So, makikita nyo agad ako dun kahit po paano na madali naman talagang ma-approach lahat din ng mga tao doon. So, simply na asking lang, right away, pwede ka namin agad ma-accompany doon.
18: Okay. Yeah. So, ano naman yung mga social, paano ka namin makukontak, Coach Ada? Baka mamaya, ito si Isabel, magpa-gym na sa'yo, magpa-ano na sa'yo si Isabel. Saan ka namin makukontak, Coach Ada? Ano ba yung mga social media pages mo? Can you announce it, Coach Ada, sa mga interesado?
17: So, since meron po akong Facebook, yan lang po rin yung pangalan ng Facebook ko na nakalagay dyan, Ada M. Alfonso. Tapos, meron din po akong socials, nakakapag-post din po ako ng inspiration or motivational video, mini vlogs man lang sa pag-gym or any tips din sa IG or Instagram. Yung username ko po doon ay DengLFNS_, yan. So, meron po ako niyan.
18: Mm-hmm.
17: So, karamihan po dyan sa mga social media, dyan po ako nagpo-post ng mga onting tips or any idea man lang ng pag-exercise. Kung ano yung gusto mong i-hit na target na muscle, not just that. Kung ano yung aim mo or goal mo in life.
18: Okay, so talagang expertise nga pala ni Coach Ada is circuit training, weight loss and weight gain, sports training, mobility training, strength and conditioning. So yun talaga ang expertise ng ating coach. Mamaya nga po pala, babalik po muna tayo isang maiksi ang break lang. Ipapaliwanag naman sa atin ni Coach Ada kung yung mga sinasabi niyang mga ginagawa, no, sa kahit na napakaliit lang na espasyo ng pag-exercise. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala.
19: Mabuhay Pilipinas para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: May katanungan po daw kung ano daw magiging epekto sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang mangyayaring parliamentary na election sa BARMM. Actually po, wala akong ganong kaalaman dyan, pero sa aking pananaw po, pag ito po ay matutuloy, may mga positibo at negatibong epekto din po ito sa pag-unlad ng ating bansa. Unang-una po, sa tingin ko ha, mababawasan na itong armed conflict. At ang malaking bagay po ito kasi maraming buhay po ang nabubuwis, nawawala. Bilang isa pong dating naglilingkod sa armed services as an army, nakita ko po yung mga kaibigan ko na nabubuwis buhay at ganun din po mga nawawala ng buhay sa ibang grupo po. Nakakahinain po at masakit po para sa amin. At nakakatuwa po pag mangyayari ito, at least mababawasan po. Isa pa, syempre mababawasan din ang gastusin para sa mga ganyang bagay. At isa pa nakikita ko, ang maganda po dyan, no, magkakaroon ng sariling annual budget grant po, no, dun sa lugar na yon, sa BARMM, na magagamit po sa pag-unlad, sa pag-develop ng lugar nila. Mabilisan po ito lang na paggawa ng kalsada at iba pong proyekto. Di na po kung dadaan kung saan-saan po na nagpapatagal na para matapos o magawa ang isang proyekto.
22: Napakalaki ng importansya, significance nito, kasi this will be the first time and ito malalaman natin ano ba talaga, itong batas ba ay tama? Kasi doon sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election, ano, and yun nga po, yung mga leaders na mapipili, mai-elect ay dapat karapat-dapat, and they are given the task to lead the region. So, sana, go-go lang po tayo. Pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barn election sa September.
1: Para sa akin, ang parliamentary election na gaganapin sa barn ay isang mahalabang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng barn, upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga officials na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
20: Hatol ng Bayan 2026 BARMS First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas. Radyo.
2: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
19: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
19: Good morning.

0: workout. So ito na, papakita na natin si Coach Ada. Ito, mag-explain na sa atin kung ano yung mga basic na pwede nating magawa sa ating mga sulok-sulok ng ating kabahayan. Ayan, ito na uli si Coach Ada. Coach Ada, ready ka na ba? Ayan. Mm-hmm. Okay. So Coach Ada, lapit ka na lang sa mic kung meron kang i-instruct. No? So ano yung first natin, Coach Ada, na maaaring gawin nga dito sa yung sinasabi mong simple exercise, Coach Ada?
1: Sige. So simple exercise lang ang gagawin natin. So una muna lagi, mag-start tayo ng 3 basic lang.
0: Mm-hmm.
1: So stretching, kailangan natin yon. So bago kasi kayo mag-start ng workout ninyo, kahit 3 workouts lang,
0: mm-hmm,
1: stretching ang uunahin para iwas din tayo ng injury during our workout.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa yung pinaka-workout natin at yung last natin, yung pinaka-basics natin ay yung cool down.
0: Okay.
1: So yung una natin gagawin, so kaya tayo may resistance band, kung ano yung mga mapulot yung mga nag-stretch dyan sa bahay ninyo,
0: mm-hmm,
1: pwede nyo siyang gamitin for stretching.
0: Yan.
1: So, using the resistance band, nakakapag-stretch na lahat ng mga bones, also your ligaments from your body, na-stretch na rin yan. So, karamihan yan, more mobility na rin yan. So, yung mobility na rin yun, nag-help na rin yun na hindi mag-brittle agad yung bones natin and also our muscles.
0: So, yun na, Bell, ah? Goma lang, pwede nang mag-exercise. Oh, yan. Sinasapo.
1: Huwag naman sobrang liit.
0: Huwag naman dahil sobrang liit. Ha? Yung pantirador, pwede na. Ayan, next, Coach Ada, ano ba yung...
1: So, yung next naman yung workout natin, dun tayo sa functional. So, meron tayong pang upper, pang lower extremities. So, yung upper extremities natin muna unahin ay yung mismong push-up.
0: Alright.
1: Kasama na yung mismong shoulders natin and our chest.
0: Mm-hmm.
1: So, yung push-up, alam ko, medyo nahihirapan mga tao dito. Pero, yon malaking bagay na rin yon. Yun nga, nabanggit ko kanina ay yung mga yung workouts na yon ay nakaka-help na rin yon na yung body weight na yung mismong bubuhati natin. Alam ko, mahirap buhati ng sarili sa pag-workout, pero isang malaking help na rin din yun sa
0: pag-exercise. Kilala rin ako ng Coach Ada, mahirap buhatin yung sarili. Anyway, sige, Coach Ada, paki-ano sa
1: akin. Kaya ito, push-up. So, sa pang-babae, karamihan, ganyan ang gagamitan.
0: Mm-hmm.
1: So, kahit man lang 10 push-up. Or sa panlalaki, pwedeng ganito, military push-up.
0: Yan, no. Okay.
1: So, sa upper pa lang yun.
0: Mm-hmm.
1: So, next naman din natin ay yung ating sa legs or our lower extremities.
0: Pwede
1: natin yung gamitin yung mismong mga body weights lang din.
0: Mm-hmm.
1: The lunges. Yung lunges natin ay more on parang pang glutes and also our quads. Mm-hmm. So yung lunges ay pwedeng ma-stretch din yung our ligaments from our pelvis.
0: Mm-hmm.
1: So kahit man lang na 12
0: to
1: repetition, 2-3 sets na gagawin. Three. Each sides ng paa.
0: Yun, no?
1: Mm-hmm.
0: Talaga naman. Isabel, kaya mo ba yan, Isabel? Kayang-kaya, bang kumangata ng chichir. So, yan, yung Coach Ada.
1: Yan, karamihan din yan for lower din. And also, yung mga favorite ng mga babae ay ang squat.
0: So,
1: sa squat, ang pinaka-gagawin lang natin dyan, yung paa, ay nakaganyan. Mag-start ng open, and ganyan lang kalayo yung pinakapaan natin. Tapos mag-squat tayo hanggang doon all the way. Ang karamihan kasi ng squat na nangyayari ng mga clients ko at yung mga beginners, na hanggang dito lang.
0: Hindi kasi, Coach Ada, sorry ha, ma-interrupt kita. Yung squat kasi na alam namin, nung kabataan namin, yung pag pinapa-squat ng teacher, tama ba, Mark? Ayan, yung minumostra ni Mark. Yung pala, Coach Ada, yung sinasabi mong squat, talagang babang-baba.
1: So, ang squat talaga, more on touching yung pinaka-hamstring.
0: Mm-hmm.
1: Yung hamstring natin from our calves.
0: Okay.
1: Yan,
0: talagang pababa.
1: Tamang posture. Mm-hmm. Or, mas maganda yon, natatouch yung elbow dito sa may tuhod natin.
0: Okay. Example, yan.
1: One, two, and three.
0: Yan. Ilang set yan, Coach Ada, yung mga
1: 12 ganun? Repetition always up to 3 sets.
0: Okay. So, talagang 3 sets. Belo, ba't parang ngumingiwi ka, Isabel? Alam mo na. Medyo hindi ano. So, Coach Ada, etong mga ito ay maaring gawin

0: sa ating maliit na sulok ng bahay, araw-araw, Coach Ada.
1: Mas maganda.
0: Mm,
1: okay. Kahit na, kahit pagbalibalik na rin, pwede ka rin mag jumping jacks.
0: Mm-hmm.
1: So, karamihan din sa mga ganun lang na maliit na exercise na makapag ma-motivate mo man lang sarili mo na makapag movement lang in a day.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. So, simpleng exercise lang talaga na hindi mo kailangan mag-insert ng maraming movement.
0: Mm-hmm.
1: So, onting-onti lang, magbanat lang ng buto sa bahay ninyo. So, malaking help na rin po yun sa'yo.
0: Alright. Coach Ada, final message na lang sa ating mga tagapakinig. Ano? Ayan yung mic, medyo lapit ka na lang ng konti.
1: Ayan. So, message lang din po sa mga taong alam kong nahihirapan then na magkaroon ng onting movement sa ating katawan. So, kahit 5 workouts lang magawa mo in a day, at least, or nakapag-running ka,
0: mm-hmm,
1: sa labas ninyo, or kasi nga umuulan, kahit jogging place man lang,
0: mm-hmm,
1: so malayo na yung narating mo. So malayo na yung mga nag-scroll sa mga cellphones, malaking help na rin sa atin yan.
0: Bawas na, no, Coach? Oh, bawas na ng tingin-tingin sa Facebook.
1: Imbis
0: oh
1: na mag-exercise ang daliri, ang sarili dapat ng katawan natin yung i-exercise natin. So, from discipline, motivations, gawin yung motivation yung mga taong nasa paligid na hindi kayang gumalaw-galaw at hindi rin makakuha ng mga sakit, yan, malaking help yun sa inyo. So, yun yung pinakamagandang strategy or technique para naman lang makagalaw-galaw.
0: Coach Ada, saan ka uli makikita? Anong gym? Paki-advertise lang para sa gustong magpa-coach sa'yo. Yan. Paki-ano na lang
1: sa
0: ulit.
1: Sa May Anytime Fitness, San Lazaro lang po ako makikita. And yan na po yung mga social media accounts and number ko po. Pwede niyo po akong makontakt through number ng 0991-892-1330. Tapos yung IG ko naman or Instagram is dengelefns_ and Facebook Ada M. Alfonso.
0: Ayan. With that, Coach Ada, maraming salamat at tiyak maraming natutunan ang ating mga kababayan ng Gilt nga kung paano maging fit and healthy kahit na nasa loob lang ng bahay. Coach Ada, maraming salamat.
1: Thank you po.
0: Alright. Yan po, no, si Coach Ada, ang ating fitness coach, ano. So, yan, ha. Isabel, nakita mo na, Isabel, yung mga dapat gawin, Isabel, ha. Ikaw rin, parang Johnny Delgado, si parang Mark Tahimik lang. Nakita mo yung mga stretching, ha. Kaya. Bel, kaya mo, Bel? Kaya mo? Kaya. Habang umangata ng chichirya. Maraming salamat po sa mga nakinig sa atin, ano? Sa ating himpilan ngayong araw na ito. Nga pala, ha? Ia-anunsyo ko na lang sa social media. Ha? Ia-anunsyo ko na lang sa social media yung taas presyo sa produktong petrolyo. Makinig kayo mamaya, ha? Tunghayan nyo sa aming Facebook page yung aking ilalabas na oil price, ha? Maya-maya lamang. Siyempre, babati muna tayo, no? Ulitin natin, happy birthday po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagdiriwang, ha? 79 na si, ano? Si BBM? Parang hindi alata, parang... Okay. Hindi pala, 69 pala. Pinatanda natin si Presidente, oo. Parang ano lang, parang 40 lang si BBM. Oo. At syempre, babati rin ako. Kahapon ho kasi, ipinagdiriwang natin ang 79th anniversary ng aming himpilan. Ang Presidential Broadcast Service po ay nasa 79th year na po. Kaya, happy anniversary po sa lahat ng mga tagapakinig, taga-subaybay ng aming himpilan. At ang aming ahensya, ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services ng 79th year anniversary. Ayan. Habol natin itong report. Pinagmulan ng pagsabog ng MV Juniaster, patuloy na inimbestigahan. Alamin natin sa report ni EJ Lazaro. EJ, good morning.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, EJ, come in. Ayan. Ayan. EJ, come in.
2: Nakatutok ngayon ang composite investigation team ng pamahalaan sa sinapit ng MV June Aster matapos lumabas sa mga pahayag ng mga nakaligtas na isang malakas na pagsabog sa cargo deck ang pinagmulan ng trahedya sa karagatan ng Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, bagamat ineklara ng fire out ang barko, nananatiling maingat ang mga otoridad sa pagpasok sa cargo hold dahil flooded pa ito. Tinitingnan din ng mga investigador ang lahat ng posibleng anggulo kabilang na ang ulat hinggil sa kargang electric vehicle at ang nakababang trapal sa accommodation area na posibleng naging dahilan kung bakit nahirapang makalabas ang mga pasahero. Paliwanag ni PCG spokesperson Commodore Naomi Cayabyab, magkatuwang ang mga eksperto mula sa PCG at PNP SOCO upang suriin ang bawat bahagi ng barko.
3: Nabanggit nga po Lenin, ang unang naging statement po ng mga survivors ay nanggaling po yung malakas na pagsabog sa cargo deck. So definitely, yan din po ang titingnan po natin. But we are now more cautious pagdating po sa pag-penetrate sa area dahil medyo flooded pa rin po.
2: Kasabay ng pagbusisi sa pinagmulan ng apoy, tiniyak na ang pamunuan ng PCG na hindi magkakaroon ng kompromiso sa pagsasagawa ng technical na investigasyon.
4: We have got the experts also of the PNP. No? Our commandant also requested their presence there. Kaya it's a composite team right now. So lahat isasama-sama natin, technical experts and all, para ma-determine talaga natin yung root cause.
2: Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ang PCG sa shipping company upang makuha ang buong manifesto ng kargamento at ang pormala sa laysay ng nawawalang kapitan habang nagpapatuloy ang search and retrieval operations sa Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Boss EJ Lazaro. Ayan, ulitin natin. Happy, happy birthday sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: 69th birthday. Huh? Okay. At 79th anniversary naman po sa amin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Presidential Broadcast Service. Happy anniversary po, ha? At syempre, magpapasalamat na po ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Syempre, si Engineers Arnel Villamor, a.k.a. Johnny Delgado ng PBS. At syempre, si Mark Bukiron, alias Mark Tahimik lang. Shoutout na rin ito, nag-ano sa atin sa live streaming. Si Puring Gonizares Esguera, happy birthday po. Uy, sino binabati mo? Kung sino man yung na-happy, binabati mo, happy birthday. Si Jim Olier, good morning Sir AJ from Tamban, Alcalang, Cagayan. Shoutout na rin kay Rodel Balangkit, ang malulupit nating gwardiya rito, SG natin, si Daniel Alegre, si Benji Puentes, si John Malyare, nakikinig din sa atin, good morning. At syempre, ito naman yung ito yung si Danzy Vlogs, ayan. Shoutout din kay Danzy Vlogs, pinuntahan namin kapon ni Commander in Chief sa May Kawayan, Bulacan. Thank you so much, ha. Syempre, pasasalamat din ako sa aking mga executive producers, walang iba, the one and only Tess Ramirez, at ang napakasipag na mag-exercise na rin daw siya, si Isabel Silang. Susunod na po ang programang Celebrating Life, makakasama po natin ang nag-iisang station manager ng Sports Radio 918, walang iba kundi si Ms. Cecil Kimblat. Kita-kits tayo muli next Sunday, ha? Same time, same place, same frequency, same channel. Apo yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Babati po sa inyo na isang mapagpalang umaga, Bayan Sinilangan. I love you all, Bagong Pilipinas.
5: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Check your time, it's 7:10. Please stand by for the program Celebrating Life.
19: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
18: Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome once again sa Celebrating Life. Today is September 13, 2026. Yan. Sana po samahan niyo kami hanggang alas 9 ng umaga. Tayo mauulinigan sa, of course, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918, sa Radyo Magazine, and of course sa Capital FM. At tayo po ay napapanood din sa YouTube at sa TV Plus, Channel 3, and Aporta Box, Channels 45 to 47. Yan. So ngayon pong umaga ay na-miss natin ang ating kasama at co-host dito. Dalawang buwan tayong hindi nagkasama. I'm talking about Pastor James De La Cruz. Pastor James, how are you today?
20: Good morning po. Good morning, Sister.
18: Welcome back.
20: Thank you po. 2 months din po na hindi po ako naka-join sa ating Celebrating Life family.
18: Na-miss mo kami?
20: Of course, opo. tagal din po, no? 2 buwan na
18: at hindi least, ako nakaano. At least, nakapagbakasyon ka kahit papaano.
20: Po.
18: Diba?
20: Yes, yes.
18: Oo nga.
20: Praise God.
18: So, and of course, belated happy anniversary po sa national ng LCFM, right?
20: Yes, thank
18: 21
20: you po.
18: Years.
20: Noong pong August ay 21 years anniversary. Ba?
18: 21st, yes.
20: 21st.
18: Yes. Naantok pa si Pastor.
20: 21st anniversary ng church.
18: Yes.
20: Yung national po ng LCFM. And then, last month, last week naman po, last Sunday, ay nag-celebrate din po ng 16th anniversary ang local church
18: Chestnut.
20: Na hawak ko po dito po sa Fairview.
18: Sa Fairview.
20: So, praise God po sa dalawang magkasunod na anniversary celebrations ng church.
18: Oo, natutuwa nga ako eh kasi nakita ko kayo eh, talagang grabe. Kayo yung mga naglilinis, nagpipintura, lahat-lahat. No?
20: DIY, tulong. No?
18: DIY. Yun ang maganda sa church. Yun po ang church, no? Talaga nagtutulungan in anything, no? Sa lahat, hindi lang po yung ibang congregation, ano?
20: Yes,
18: okay,
20: yes.
18: So tell us, napakaganda ng ating topic for today. Tamang-tama okay. Kasi nung tag-ulan nakita natin yung bulto-bultong basura, no?
20: Naku.
18: Kaya ito ay pagpapaalala, di ba Pastor, yung ating topic for today. Kung saan dapat ay bahagi po tayo bawat isa ng pangangalaga ng ating kapaligiran dahil ito po ay biyaya ng Panginoon.
20: Opo.
18: Okay, go ahead Pastor.
20: Opo. So kayo po, Sister Cecil, kamusta po kayo? Long time.
18: Medyo maayos naman sa biyaya ng Diyos. Oh. Although very challenging yung mga bagay-bagay sa personal na buhay. Pero pagkasama mo si Jesus, eh grabe yung comfort, protection, and syempre yung pagmamahal na madadama mo sa Kanya. Na yes, parang kakayanin mo lahat because of that.
20: Amen to that. Opo. Yes. Every day naman po is a blessing.
18: Yes.
20: And His mercy and His grace is new every morning. And we cannot help but ask no kung nasan kaya tayo kung wala yung yung grace,
18: very good,
20: yung biyaya at yung habag ng Panginoon sa atin.
18: Very true.
20: Now, speaking of biyaya at habag ng Diyos, ang atin pong pag-uusapan po na topic is very much connected to that kasi part ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos is yung assignment or yung task, yung role na binigay niya sa
18: stewardship,
20: atin.
18: Stewardship, no?
20: Be good stewards, tama po, no? Yung paging mabuting
18: katiwala
20: or managers of the creation na kanyang binigay sa atin, yung kanyang nilikha. And ang isang bagay na mababasa po natin sa Bible is that in all of creation, ang mga tao, mankind, yun yung masterpiece ng Diyos.
18: Yes.
20: And tayo lang
18: obra yung, maestra, sabi
20: yes,
18: niya.
20: Yes, obra.
18: Obra.
20: And tayo nga lang po yung mga, the only being in all of creation, created in the image of God.
18: Amen.
20: Nilikha sa kanyang wangis.
18: Kawangis ng, and tama-tama din yung guest natin later on sa ating reflection. Po. Dahil ang magiging guest po natin ay si Brother Murphy Amparo. Yan. Bakit tamang-tama? Aba siya po kasi ang department head ng La Mesa Eco Park Manila Water Foundation. So maganda, kasi yung buhay niya, no, talagang nagbago, nagawang instrumento, yung nakita niya yung God's creation, tapos pinagkatiwala sa kanya na pangalagaan niya to. Meron nangyari sa buhay niya along the way. Mamaya, alamin natin yung kwento niya.
20: Yes, yes, yes. Opo. Tama po yan.
18: Okay.
20: Now, yung atin pong pagbabatayan na text ngayon pong umagang ito, ay makikita po natin sa Psalm chapter 8, o sa Tagalog, yung Awit chapter 8, verse 3. Hanggang 9.
18: Kabanata. Yes.
20: 8. Talata 3 hanggang siyam. And meron pong tanong na pinakapagbabatayan natin is bakit ba natin kailangan kilalanin yung majesty ng ating Diyos? Why do we need to acknowledge God's majesty?
18: That's now, the main question.
20: Sister Cecil, if I would ask you, pag tiningnan mo yung creation,
18: yes,
20: no, yung nature, yung lahat ng nilikha ng Panginoon, para sa iyo, ano yung pinaka nakaka-capture ng, niisip ko yung Tagalog nung O, yung
18: oh.
20: A-W-E.
18: Oo nga, nakakamangha.
20: Yung, yan.
18: Yes,
20: ano
18: kamangha,
20: yung pinaka,
18: kamangha.
20: Nakakamangha sa iyo,
18: yes,
20: when you think about creation?
18: I think, no, pinag-isip mo ako, Pastor, ah. Okay. I think ako yung ano, yung sa gabi, makikita mo yung mga bituin, yung sun, di ba? Kasi itong mga bagay na to, Pastor, no, bituin, nakikita mo yung buwan, ito para sa lahat, eh. Even people who doesn't recognize o hindi kilala, na-enjoy nila to, eh. Di ba? Yung araw, yung buwan, yung bituin, yung ulan. Lahat yan namamangha ako dyan, eh. Kasi these are the things na, kumbaga, mas nakakapagbigay anong tawag dito? Naiisip mo na it's beyond us, no? Talagang kamangha-mangha. Kay Lord yan. God's creation yan. These are the things na namamangha pa rin ako, lalo na pag sa gabi lalabas ka. Do you still find time to enjoy those? Minsan may mga tao, wala na silang time i-enjoy yan, eh, Pastor, eh. Di ba? Natingnan yung bituin, yung araw, yung buwan, sa gabi, and i-appreciate yung God's creation. Right. Ang sarap po sa isip at sa espiritu. Di ba?
20: Yeah, I think that sometimes, kapag masyado na tayong sanay makita ang isang bagay, nawawala na yung pagkamangha natin doon sa bagay na yun kahit na sobrang ganda noon. Iniisip ko nga, for example, diba sa, ano nga pong bansa yun, yung nakita nila yung aurora, yung dancing lights.
18: Ano nga ba yun? New Zealand?
20: Somewhere up there.
18: Basta ganun, oo.
20: Pero, iniisip ko, yung kayang pagkamangha nila dun sa bagay na yon,
18: nakikita kaya nila yung angle?
20: Namamangha pa kaya sila dun kahit na lagi na nilang nakikita?
18: Oo nga, no?
20: Minsan kasi kapag overly familiar ka na sa isang bagay, hindi mo na minsan ma-appreciate yung beauty nito. Pero, kapag naisip mo na, teka, paano ba yan napunta dyan?
18: Kaya nga.
20: Yung mga tinitingnan ko sa kalawakan na stars in the night sky.
18: Ganda, yeah.
20: Nakikita mo paggabi, pagka umaga, hindi. Mm. Pero nandun yun.
18: Yes.
20: Pero paano yun nakaangat doon? What holds it in place? Kung baga, what suspends it into the heavens? So, kapag ka inupuan mo yun, tapos you just pondered on it.
18: Yes. Pagbulay-bulayan mo.
20: Pagbulay-bulayan mo yun.
18: Norway daw yun. Norway.
20: Thank
18: Norway.
20: You po.
18: Salamat. Thank you, Junes.
20: Ayun. Finland.
18: Finland. Okay.
20: Eh, marirealize mo na there's a lot of things pala na hindi ko nalalaman.
18: Yes.
20: Hindi maarok ng aking isip.
18: At saka, Pastor, there was a time na nag-brown out. Di ba? Walang ilaw talagang to. Ano man tawag doon, black out o brown out pag talaga halos lahat? Paglabas mo, nakita mo yung liwanag ng buwan, doon mo lang na-appreciate na, naku, salamat, may ganitong liwanag kasi nasa labas ka, maliwanag, di ba? So, yung mga ganon, minsan may, pag inalis mo yung mga bagay na human, ano, kumbaga, made, mas marirealize mo talaga. May ganon. Yes. Yeah,
20: totoo po yan. Now, connected dito yung verses na atin pong babasahin sa Psalm chapter 8 verse 3 hanggang 9. And siguro it's good to read through that entire text first bago natin siya pag-usapan sa Psalm chapter 8 verse 3 hanggang 9. Sabi po doon sa Psalm 8, sabi po doon, a Psalm of David. So, attributed siya kay King David. Sabi, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Yet you have made him a little lower than the heavenly beings, and crowned him with glory and honor. You have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. All sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the heavens, and the fish of the sky, whatever passes along the paths of the sea. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Yun. So, napaka-ganda. Actually, yung ganda ng pagkakabalance niya, it states, dito po sa binasa natin na chapter, Psalm 8, chapter 3 hanggang 9, it emphasizes yung greatness of God.
18: Kadakilaan.
20: No? Yung greatness of God. And yet, in His greatness, yung closeness niya. yung presence and immanence of God, no?
0: Yes.
20: So parang it makes you reflect on, ah, ito ngang Diyos na siyang lumikha ng kalawakan, ng langit, ng lupa, ng lahat-lahat ng creation in all of existence. Kilalang-kilala niya rin ako at nakikita niya ako at may pakialam siya sa akin.
18: Yes.
20: And so, kung may pakialam siya sa akin and ako lang yung creation in all, in, the being in all of creation na created in the image of God, then, how do I acknowledge yung majesty ng Panginoon, yung kagandahan ng kanyang mga ginawa, but more than yung kagandahan ng kanyang mga ginawa, yung kagandahan niya bilang aking Diyos.
18: Amen. Right, right.
20: So, bakit kaya mahalaga na kilalanin natin at mamangha tayo sa kagandahan ng ating Diyos?
18: So, actually, parang ano, Pastor, eh, no? Parang dito mo malalaman how much God values us.
20: Mm-mm.
18: Kasi sa atin niya binigay yan, eh. Di ba? Na-enjoy natin lahat yung creation niya. Alam na alam niya yung mga pangangailangan natin sa pinakamaliliit na bagay hanggang sa pinakamalalaki. Kaya, ganun, ako yung nakita ko na ganun tayo kamahal, ganun tayo kahalaga sa Diyos.
20: Mm-mm, totoo po. No? So, as we think about creation, dapat ang pumunta sa atin is, Lord, thank you. Kasi,
18: amen.
20: Sa lawak ng, sa laki ng mundo, hindi lang ng mundo. Actually, maliit pa nga yung Earth. Kung ikukumpara mo siya sa vastness ng universe. Yes. No? Pero, maliit na I'm a tiny speck of dust in all of creation. Pero nakita mo ako at may pakialam ka sa akin.
18: Yes, amen to that. Ganda,
20: so,
18: no?
20: What a wonderful truth, yes. Diba? So, why must we acknowledge God's
18: majesty?
20: And yung una pong titingnan natin is yung sa verse 3.
18: Mm-hmm.
20: When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. So, una pong makikita natin dito, unang point is that God is our sovereign
18: creator. Yes.
20: Siya yung ating dakilang manlilikha.
18: Mm.
20: When we think about creation, kagaya po nung pinag-usapan natin, mamamangha ka, di ba?
18: Mm.
20: It awakens your awe.
18: Mm.
20: Yung pagkamangha. Kailangan, unang-una nating kilalanin that all things are created by the Lord. Nilikha niya ang lahat-lahat into existence. He created all things into existence out of nothing. Sa atin, yes. Diba, kapag nakagawa tayo ng isang bagay, we built something, kinreate natin ang isang bagay, or we worked on a project, hindi natin nakakonsider na even yung mga bagay na ginawa natin, hindi naman din natin siya mabubuo on our own kasi gumamit pa din tayo ng mga materials.
18: Yes.
20: Na was made available to us by the Lord.
18: Yes.
20: Hindi mo siya magagawa.
18: Kaya hindi mo makiklaim. Hindi mo makiklaim, no, na ako gumawa niyan.
20: Merong isang funny story ako na nabasa before na meron daw isang napakagaling na inventor tapos chinallenge daw niya si Lord. Sabi daw niya, chinallenge siya si God. Tas, well, of course, illustration lang ito, no? So, chinallenge siya si God and then sabi niya, sige nga, I'll invent something and magpagalingan tayo sa magagawa nating invention. Tapos, nag-yes naman si, sige, okay, let's go, let's do that. And then, ang ginawa nung inventor, kumuha siya ng mga materials na gagamitin niya to build something. And then, sabi daw sa kanya ni Lord, bakit mo kinukuha yung ginawa ko na to build something? You make your own din. And then, if you think about it, you realize na, hindi ka talaga pwedeng mag-take ng credit for yourself. Kasi everything naman na meron tayo, na akala natin tayo din yung nag-originate nun to build something from scratch, hindi mo rin talaga masasabing from scratch kasi ultimately, all those natural resources came from the Lord still.
18: Yes.
20: And one interesting detail, diba, the Lord created everything in 6 days in the Bible, right? Now, some scholars would say, hindi siya literal 6 days. Some would say, kasi diba, for the Lord, 1 day is 1,000 days for mankind. So, malalaman na lang natin yung sagot nun pag nakita na natin si Lord.
18: Tanong face
20: natin,
18: to face.
20: Lord,
18: face to face.
20: Was it a literal 6 days? Or was it figurative? But regardless, yun yung nakalagay sa Bible, no? Pero one thing that you will notice is, bago ni Lord finally kinreate yung tao, inuna niya munang i-create lahat ng kakailanganin ng tao para makasurvive siya.
18: Amen, yes.
20: Kung baga hindi, paano kung inuna ni Lord kinreate yung tao, eh wala pang lupa.
18: Saan mo ilalagay? Saan shape?
20: Wala pang vegetation.
18: Yes, right.
20: Wala pang mga halaman. Mm, wala pang, walang form yung tubig. Wala, dinalunod na lang siya.
18: Siyempre alam ni Lord yun, diba?
20: So, ibig sabihin, when God created us, human beings, mankind, everything was already prepared. Ilalagay na lang siya doon at ang kailangan na lang niyang gawin is to live in that, in what He has already created.
18: Right.
20: So, He created all things into existence out of nothing. He spoke the whole world, all things into being, may intelligent design na makikita doon. And sabi nga, ang gravity, di ba, may, yung mga scientists natin na may measure nila yung ano yung weight, ano yung pull ng gravity.
18: Yes.
20: Maiba lang daw ng konti yon, well, even just a few decimal points.
18: Mm, iba na, hindi na.
20: Magkakagulo yung buong universe. Yung planets, di ba, nagro-rotate siya, tapos umiikot siya around the sun. Paano kapag even by just a little bit, maiba yung ikot nila? Magbabangga. Magkagulo na. I can't explain all the science behind this. Pero yes, if you think about it, who holds all things into existence?
18: Yes.
20: Kinreate niya, pero hindi niya iniwan. He still is in control of all things. So, nararapat lang na kilalanin natin si Lord as creator. And yung pagkilala natin na yun, it draws, hinuhugot nito sa atin yung pagpupuri at pag-acknowledge sa Diyos. Amen. Siyang lumikha ng lahat.
18: Right, right. Kasi pag in-acknowledge mo yun, sabi nga, no, it humbles you, di ba? At the same time, you will remain grateful and thankful to God. Napakahalaga nung ganun, eh, di ba? So, mas lalong marami kang makukuha na yung appreciation, yung wisdom, yung protection. Sa kanya aasa, yun ang maganda dun. You will draw closer to God pag ganun. Okay, Pastor.
20: So, you think about it more, parang marirealize mo na, Lord, hindi ka ba masyadong busy? Pinapatakbo mo yung buong mundo. Eh, tayo nga, di ba? Kapag may team ka na hawak sa work or meron, or leader ka ng school project, di ka na maganda.
18: Maganda o gaga.
20: Oo, sa, hindi mo na alam, anong line mo eh. Pero si Lord is holding all things into place. And yet, naririnig niya pa din yung prayer mo.
18: Right.
20: Di ba? Grabe yun. Grabe yung concern niya sa atin. In fact, the Bible,
18: he really values
20: Jesus
18: us.
20: Jesus himself would say, the very hairs, yung mismong number ng iyong buhok sa iyong ulo, alam niya, walang isang ibon, isang maya na mahuhulog sa lupa nang hindi niya nalalaman. Yung mga halaman sa the water, the lilies and the flowers in the field, walang nagdadamit sa kanila, pero napakaganda ng kasuotan nila. But it's here today, gone tomorrow.
18: Yeah.
20: How much more ikaw na created in the image of God?
18: Pag naisip mo yun talaga, no? Ibang klase. Ngayon ko lang naisip yung Pastor John, biglang ganun.
20: Parang ganda niyang,
18: nag-reflect ako dito.
20: Ganda niyang hatakin, di ba?
18: Yes, yes.
20: Which leads us actually to verse 4.
18: Yes.
20: Na sabi dun sa verse 4, what is man that you are mindful of him?
18: Yes.
20: And the son of man that you care for him? So, point number 1 is God is our sovereign creator. Point number 2, in His greatness, God sees us,
18: knows.
20: He knows us, and He cares for us.
18: Wow, sarap naman.
20: So, He's infinitely big, and we are finitely minute. Napakaliit lang natin, di ba? So, Siya yung lumikha ng lahat-lahat, and sa Kanya, nagkakapit ang lahat-lahat, sabi sa Colossians. Pero, yung Diyos natin, He is never too busy.
18: Yes.
20: Para hindi niya marinig yung mga panalangin natin, He's never too busy na hindi siya magkaroon ng detailed concern over us.
18: Mm-hmm.
20: Yung words na ginamit, mindful.
18: Mindful.
20: Care.
18: Mm-hmm.
20: Pag tinagalog mo, may pakialam
18: may
20: siya.
18: May malasakit
20: sa atin.
18: Yan, may pakialam.
20: Naiisip ka niya.
18: Mm-hmm.
20: So yung, pero one thing na ma-realize natin dito, in all of creation, we reflect on creation and we don't just say na, ang ganda ng nilikha ng Diyos. Pag inisip mo rin, nilikha, parte ng reason kung bakit nilikha yun ng Diyos is para sa'yo, ma-provide yung mga pangangailangan mo.
18: Natin, yes.
20: Hindi lang siya para ma-appreciate mo yung ganda, no? Kundi para mag-benefit ka dun sa creation na ginawa niya for you.
18: Mm-hmm.
20: Pero ultimately, yung greatest manifestation ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay nag-manifest nung dumating si Jesus.
18: Yes.
20: And this is where it makes a lot of sense. Kasi, well, hindi rin nagme-make sense na nagme-make sense. Bakit? Bakit ko nasabi?
18: Bakit? Yan?
20: Kasi ganito.
18: Okay.
20: Diba nung kinreate ng Lord ang creation, He spoke it into existence. God said, with the word, gamit yung kanyang salita, ay nilikha niya ang lahat-lahat.
18: Yes.
20: And then, sa John chapter 1 verse 1, in the beginning, God, in the beginning was the word,
18: and the word was with God.
20: Verse 12, and the word became flesh and made his dwelling among us. Ano yung point? Si Jesus Christ is the agent of creation. Siya yung word eh.
18: Yes.
20: So nung kinreate ang mundo, nandun na si Jesus. Wala siyang beginning, wala siyang end. He's the word through which all creation was created. Siya yung salita.
18: Yes.
20: Siya yung unang salita. Pero, dahil mahal tayo ng Diyos, yung creator, pumasok sa panahon natin, pumasok sa espasyo natin, He entered our time and our space to be the sacrifice. Yung creator mo, mamamatay para sa'yo, para iligtas ka, para mapatawad ka sa mga kasalanan mo.
18: Yes,
20: yun yung sinasabi ko na it makes sense, pero it doesn't also make sense.
18: Kasi,
20: saan ka naman nakakita na yung lumikha mag-aalay ng kanyang buhay para sa nilikha?
18: Amen. Kaya nga.
20: Yun yung parang medyo, okay.
18: Oo.
20: Hindi mo lang basta ako binigyan ng magandang creation na titiran ko, inalay mo rin yung buhay mo sa akin kahit ako yung nilikha mo. Eh kung hindi tayo mahal ng Diyos nung nagkasala ang sangkatauhan at sinisira natin yung mundo, pwede naman yung mag-start na lang ako from scratch. Murahin ko na lang kay lahat, gawa na lang ako ng bago.
18: Pwede naman yun talaga.
20: Pwede ko namang i-control alt delete o kaya i-control z na lang lahat eh, di ba? Parang destroy
18: everything. Computer.
20: Start from the start.
18: Yes.
20: Start from scratch. I can do that.
18: Yes.
20: But he didn't do that. Kasi nga mahal niya tayo.
18: Amen.
20: So, yun yung parang
18: may sense na
20: about creation and the logic behind it is grabe yung love ng Lord.
18: Actually, pag talagang binalik-balikan mo yung kwento na yan, mas ibang klase, maa-amaze ka talaga. Yes. Hindi lang doon sa creation niya, but the way He loved us. At hanggang ngayon, andyan pa rin siya.
20: Amen to that.
18: Okay, 7:34 in the morning, mga kaibigan, babalik po kami ni Pastor James after some reminders.
12: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
21: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
22: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isesarado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ako po ay payag po sa eleksyong sa BARM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung kataparan na may umulad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-eleksyon po sila para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. I am Fatima Nor sa Ejinal from Tila sa Jimutamad, Basilan Province.
1: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
19: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
18: Okay, we're back 7:38 in the morning yan. Bago ang lahat, batiin muna natin yung mga nakasubaybay at nanonood po sa atin. Mr. Jazz Bautista, yan, LCFM Chestnut and T-Bug Community. And then of course, si Ateng, si Tess Goyal. And of course, ang ating pong Radyo Pilipinas stations in Davao, Gingoog, Lawag, EQFM, RP, Baguio. Tayo napapakinggan din po sa 104.3 Capital FM Radio Magazine. Of course, Sports Radio 918 who will be covering Asian Games next week. And si Judith. Judith is leaving for Japan para po sa coverage. Okay, pakinggan niyo po at sumabay-bay kayo sa Sports Radio. Okay, Pastor, point number 3.
20: Yes, yes, yan. Point number 3.
18: Yes.
20: So, kanina po pinag-usapan po natin, number one, no, yung ating Panginoon, ha, He's our sovereign creator.
18: Yes.
20: And even though siya yung sovereign creator natin, He's never too busy to not see you or know you or care for you. Yes. Yung point number two, in His greatness, He sees, knows, and cares for us. No. So, He's infinite, we are finite, pero nakikita pa din niya tayo.
18: Amen.
20: So, napakaganda.
18: Yes. No?
20: And kanina po, Sister Cecil, you said that one of the things you realize is that when you just sit down and take time to reflect on, kunyari, creation, dun mo mas ma-appreciate eh, yung kagandahan ng ginawa ng Diyos ng kanyang mga nilikha. And then, of course, yung position natin dun sa kanyang nilikha.
18: Yes.
20: Sa point number 3, sabi dun sa verse 5, you have made him, kasi di ba yung tanong kanina, what is man that you are mindful of him? Yet you have made him, verse 5, you made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor.
18: Yes.
20: Some manuscripts would read, yet you have made him a little lower than God and crowned him with glory and honor. Point number 3 natin is that si Lord, siya yung nagbigay. He bestows glory and honor on us, creating us in His image and likeness. Kanina, I believe, medyo pinaulit-ulit ko yun na ang tao, siya lang yung creature in all of creation na may image and likeness, nilikha sa wangis ng Diyos. The only beings in all of creation that bears the image of God, pero a good question to ask is, how much of God's image is actually reflected in
18: us, in us. Uh-oh. Yes. Uh-oh.
20: Sa kasi kapag sinabing image bearer, hindi naman siya nakatukoy lang dun sa physical aspect.
18: Of course.
20: Mm-hmm. Ang mankind, siya lang yung may kakayahan na magkaroon, may higher order thinking skills,
18: mm-hmm.
20: may kakayahan to process emotions,
18: mm-hmm.
20: to have yung deep memories,
18: mm-hmm.
20: yung may kakayahan din na maging tagapangalaga na kung ano yung nilikha ng
18: yes.
20: Panginoon. Mamaya, mas titingnan natin yan.
18: Mm-hmm.
20: Pero, when we say we are God's image bearers, hindi siya dapat na source of pride.
18: Mm-hmm.
20: Instead, ito dapat ay maging source ng humble
18: humility,
20: honor.
18: Yes. Yes.
20: You're honored. Alam, di ba minsan ginagamit natin yung term na yan na, oh, I'm so honored to yes. be invited dito sa event na to.
18: Mm.
20: Or I'm honored na kinuha mo ko maging ninong sa kasal.
18: Mm.
20: Or I'm honored na ako yung tinawag mong best friend mo. Or I'm honored na kinuha mo ko dito sa position na to.
18: Mm.
20: So all of those things, hindi siya dapat na kaya mo ko kinuha kasi ako naman talaga yung dapat mo ilagay dyan.
18: Entitled ka.
20: O, parang may yes. entitlement ka na I deserve to be here.
18: Yes.
20: Pero kasi in this particular case, wala naman tayong ginawa eh.
18: Mm.
20: God bestows that glory, that honor sa'yo as an image bearer of God.
18: Yes.
20: Wala ka pang ginawa doon.
18: Mm.
20: Binigay niya lang yun. He just created you in His image and likeness. And you have no contribution to that whatsoever.
18: Mm-mm-mm.
20: And so that's why it's important na dapat natin kilalanin yung pagka-Diyos ng ating Diyos sa ating buhay. And we need to ask ourselves, bilang image bearer of God, ano yung responsibility ko?
18: Mm, yun.
20: How do I respond?
18: Respond.
20: With humility. Yeah. Paano ko siya pasasalamatan for the wonderful opportunity of being alive? And being able to think, may kakayahan mag-isip, may kakayahan to process emotion. And di lang yun, binigyan niya rin ako ng skills, ng talents, ng abilities, ng yung gift ng aking personality.
18: Yes.
20: And sometimes we look at personality and emotion as bad or negative things, but actually hindi. Those are part of God's gift to us nung nilikha niya tayo as human beings.
18: Alam mo, ngayon ko lang na-realize, Pastor, at mga kaibigan, hello kay Brother Murphy, Amparo, nandito na siya yung guest natin mamaya sa reflection. Okay. Yung emotions, no? Bigay ni Lord yan eh, no? Pero kailangan din, syempre, we are accountable, no? To our emotions, no?
20: The Lord has given us so many beautiful things.
18: Yes.
20: Seen and unseen.
18: Yes, yes.
20: Pero sometimes
18: I like that, seen and unseen.
20: Yeah,
18: yes,
20: diba?
18: Yes, yes.
20: Actually, it's in the Bible, yun. Yeah. The things visible, the things invisible.
18: Invisible, right.
20: And sometimes, hindi natin masyadong nanonotice na, oh nga, no, yeah. God has given me that pala. And yung bagay na yun na binigay sa akin ng Diyos, yung bagay na pwede kong gamitin, to be a good steward.
18: Yeah, stewardship. Yeah.
20: To be a good steward. And yes. Another word for steward is manager.
18: Manager.
20: So, kinikilala mo na hindi ikaw yung may-ari. Even naman your life eh.
18: Yes.
20: Hindi rin ikaw yung may-ari ng buhay mo.
18: Yes.
20: Yes, you have free will. Yes, you have the choice. Meron kang kakayahan to make decisions. Pero ang buhay nga, ikaw nga ay pahiram. Pahiram sa atin ng Diyos na siyang lumikha sa atin.
18: Amen.
20: And so,
18: sana lahat ng tao nare-realize yan.
20: We need to realize
18: yes,
20: that.
18: Yes, kasi maraming tao hindi.
20: We need to acknowledge it na even yung life ko, I cannot add a single minute or second sa buhay ko.
18: Wala,
20: I cannot extend my own life.
18: Yes.
20: God created me.
18: Yes.
20: Created me for a purpose.
18: Yes.
20: He created my life with meaning. And part of that meaning and purpose is point number 4.
18: Yan. Mm-hmm.
20: God has entrusted what He has created to us
18: as co-regents.
20: Co-regent, ano yung sabihin
18: nun? What do you mean by that? By co-regents?
20: Pagka sinabi natin co-regents, co-rulers.
18: Okay.
20: Verse 6 to 8. You have given Him dominion. Other terms would be authority.
18: Yes.
20: Power. Over the works of your hands. You have put all things under His feet, all sheep and oxen, the beasts of the field, the birds of the heavens, the fish of the sea, whatever passes along the paths of the seas. So parang expressly, kumbaga summary statement na sinulat dito ni David na nagsulat nung Psalm is that, o nga, ikaw nga lang yung merong image of God.
18: Mm-hmm.
20: Ikaw din yung binigay ng Diyos na natatanging kakayahan para pangalagaan.
18: Pangasiwaan. Yes.
20: I-manage.
18: Yes.
20: I-work.
18: Mm-hmm.
20: Sabi doon, fill the world and subdue it sa Genesis.
18: Mm-hmm.
20: Work the ground.
18: Mm-hmm.
20: Till it. So, ibig sabihin, even nung creation, in the narrative of creation pa lang, meron ng teaching ang Diyos about work.
18: Mm-hmm, mm-hmm.
20: Kasi pinagkatiwala niya sa atin yung mga nilikha niya upang pangalagaan ito. Question is, nagagawa ba natin ngayon yung role na yon?
18: Yes.
20: Oftentimes, nane-neglect natin
18: siya. Pag hindi nagagawa, yung consequences, nakikita natin na talagang napakasama, 'di ba? Nakita natin just recently, 'di ba?
20: Yes,
18: pag hindi natin pinapangalagaan.
20: Yung dire consequences.
18: Yes, right.
20: Kapag ka ang naging focus ng tao is to take and take and take.
18: Yes.
20: We take from resources. Pero we do not sometimes
18: we're not accountable.
20: We're not accountable.
18: Yes.
20: To replenish. To take care. To be good stewards. Ang society and culture natin is becoming more and more consumerist.
18: Tama. I like
20: that. We're thinking of what we can take and get. And pag tiningnan mo siya, it boils down to ano yung nasa pinakakaibuturan ng puso ng tao, which is selfishness.
18: Yes. Self-centered.
20: Self-centered tayo. Gusto natin what we can get. Ano yung para sa akin? Nagpapakasasa tayo sa mga bagay-bagay. Sometimes we tend to forget na I do not exist only for myself. Ultimately, I exist for God's glory.
18: Amen.
20: And nung kinreate niya ako, He has wired me, He's created me with a wonderful purpose.
18: Yes, purposeful life.
20: May responsibility ako. I have to participate with God as co-regent,
18: yes,
20: co-ruler. Now, hindi ibig sabihin nun, nakabantay natin ang Diyos. We will never kapantay ng Diyos.
18: Never mangyayari.
20: Pero, nilagay niya sa atin yung image niya. We are His image bearers. And tayo binigyan niya ng responsibility to fulfill that role, kailangan mapangalagaan natin yung ano yung pinagkatiwala niya sa atin.
18: Right.
20: We're called to participate in what God has done, what God is doing, and what He will continue to do hanggang pagbalik niya. And one thing we read in the Bible is that pag bumalik si Jesus Christ, He will establish the new heavens and the new earth.
18: Yes. Wow.
20: So, up until
18: I can just imagine, Pastor, no? Ano yung new heaven and new earth?
20: New heavens and new earth. So, up until that time, pangalagaan natin kung ano yung nandito ngayon. Recently, dami nating nakita na pagbaha sa napakaraming mga areas in the Philippines. And
18: di ba nakita mo yung basura, Pastor? Doon sa ano? Unthinkable, ano? Grabe.
20: Hindi siya... dati, naalala ko, siguro mga 20 plus years ago, yung mga flooding, mas commonly, talagang natural disaster and calamities. But even then, people would say, it's not happening because of nature. Hindi siya nangyayari dahil sa nature. Nangyayari siya dahil hindi natin napangalagaan yung pinagkatiwala sa atin.
18: Kagagawa ng tao.
20: It's man-made.
18: Yes, kagagawa ng tao.
20: Man-made siya. Man-made yung mga
18: kaya
20: problema.
18: Nagdudusa tao din.
20: Totoo, totoo.
18: Diba? Kaya dapat ma-realize.
20: So, what if we become better stewards?
18: Yes.
20: What if we become better managers? What if we become responsible co-regents or co-rulers nung mga bagay, nung mundo na kung saan tayo nilagay ng Diyos?
18: Magsimula tayo sa maliliit na bagay, no? Hanggang palaki. Eh kasi sadly, yung maliliit na bagay lang, hindi masunod ng mga tao, eh, no? Pero they keep on complaining. That's very sad. Anyway, Pastor, go.
20: Yeah. So yun po yung pinag-usapan natin, no? Number one, He's sovereign creator.
18: Yes.
20: He cares about us. He sees us. He knows us. And then makikita din natin that He bestowed glory and honor on us, creating us in His image and likeness, But he has created us with a responsibility.
18: Yes, accountability.
20: With accountability
18: yes.
20: To be good stewards and managers nung kanyang nilikha.

0: nating point is that He is our sovereign creator. Bakit natin kailangan i-acknowledge ang majesty ng Diyos? He is our sovereign creator. Kalawa, even though He is our sovereign creator, nakikita niya tayo, He cares for us, He hears us, He knows us.
1: Yes.
0: And He bestowed glory and honor on us, creating us in His image and likeness.
1: Yes.
0: But with a responsibility, point four, in-entrust niya sa atin yung kanyang creation to be co-regents or co-rulers.
1: Yes.
0: To have authority, to take care of what He has created. And point five, let's give Him all glory, yung honor, yung Amen. Praise for who He is, what He has done, what He is still doing, and what He will continue to do
1: yes.
0: hanggang sa kanyang muling pagbabalik when He creates new heavens and a new earth.
1: Always continue to say thank you kay God for yep. who He is. Yep. Diba? Yan ang pinaka-importante sa lahat. So, salamat, Pastor!
0: Yes.
1: Maraming salamat. Na-miss ka namin. Tagal ka nang nawala, 2 buwan. Pero ito, nagbabalik si Pastor
0: Happy
1: James.
0: Happy to be back.
1: Yes. Maraming salamat po, Pastor James De La Cruz. Mamaya po, babalik tayo with our guest sa Reflection Segment, si Brother Murphy Amparo sa ating pong pagbabalik. In the meantime, please stand by for the news with Tom Reyes.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 7:59 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Opisyal ng kasapi ng Pilipinas o ang Pilipinas ng Coalition for Disaster Resilient Infrastructure or CDRI. Ang CDRI ay isang pandaigdigang koalisyon na nagtataguyod ng pambansang kooperasyon na naglalayong palakasin ang katatagan ng mga infrastruktura laban sa mga panganib na dulot ng pagbabago ng klima at mga kalamidad. Ang official welcome letter ay itinurn over ni CDRI Director General Amit Proti kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa New Delhi para sa 18th BRICS Summit. Magiging pakinabang ng Pilipinas sa pagiging miyembro ng CDRI ang pagkakaroon ng access sa global expertise na may kinalaman sa lalo pang pagpapalakas ng disaster at climate resilient infrastructure. Cybercrime Investigation and Coordinating Center tututukan ang fake news sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Papaigtingin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online monitoring kontra fake news at disinformation bago ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bukas. 24/7 ang pagmamadyak ng Threat Monitoring Center kasama ang COMELEC at Presidential Task Force on Media Security. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Renato Paraiso, tututukan ang mga posting na maaaring makalito sa mga butante at makaapekto sa halalan. Mabilis ding aaksyon ang CICC sa mga ulat ng vote buying at gagamit ng software para matukoy ang mapanlinlang na AI content. Sinabi pa ni Paraiso na magpapatuloy ang monitoring hanggang sa matapos ang halalan. Magkikipagtulungan din ang CICC sa Meta, Google, TikTok at X para sa pag-review at posibleng pag-alis ng mali o mapanlinlang na content. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, 60 pesos na aumento sa sahod na sa National Capital Region, epektibo na sa September 26. Ito'y